0: Para ipapanistigo ba? Nga material unta ila mga statement, material unta ila mga pamayag sa kaso ipasaka batok sa kani House Speaker.
1: Kaya murang mag-connect na dahil.
0: Mag-connect ba, no?
1: Oo. Oh, okay.
0: Mag-connect
1: sila good usa sa nag-ingon.
0: Oo, oh, mag-connect kang saliko.
1: Mm.
0: Okay lang, saliko. Tapos gawas na asurig, tago-tago pa. Mm-mm. Pero moldis naman din, eh.
1: Oo. Oh.
0: Ngayon na maging mapatawag ni silang mga marino.
1: Dili kay...
0: Di ba? Nga naman.
1: Oo.
0: Muna akong pakutana nga naman sila mga statement nga material kayo kay sila kuno nadala sa mga malita.
1: Oo.
0: Kanang pamayag sa presidente, naghata ganing nagkaligon nga lugar na kasong gandam na ang ombudsman batok sa kani sa igagaw. Naghata ganing na og kaligon po sa mga pamahayag sa nasgutan ng mga marino.
1: Oo. Tinuod yun. Posible nga tinuod.
0: Oo, okay.
1: Ombudsman na good.
0: Oo, magpasaka nagsumbong.
1: Oo.
0: Ang presidente na nag-ingon.
1: Oo.
0: So kung ako'y Irwin Tulpo, siya may chairman sa Blumen
1: Committee. Siya, oo.
0: Kung ako'y Irwin Tulpo, ipatawag ko na ni kay presidente na nag-ingon eh.
1: Usbo na ako kung ingon nga din ako ni siya ipatawag.
0: Oo. Kano mang hindi man mapatawag? Manipangutan ang mga eksyon nga na lugar gilukno pa nato karong mga panahuna. Oras, alas 8:01. Painom-num muna.
2: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
3: May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Mga eksyon, dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisono substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Arumaan ko naman palawas, inumatag-adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Maayong buntag sa tanan ng Paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, Paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero pala ang iBerry ay hindi gamot, hindi dapat gamitin pagdawat.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag easy maging best me stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist ug pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
8: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
9: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
8: Ito ang idol ko.
0: Also try Idol Hotdog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
10: Nangita

0: Plus, Uno Plus, di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkat Kai Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, uguyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
2: TJX 500.
3: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. TJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: TJX 500, mabali sa mga butika. TJX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TJX Coffee Mix.
2: TJX Coffee Mix. Mamasa ang butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ainumdum kanimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
3: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
4: Oras, alas 8:10.
5: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Magnum 45.
1: Dugtong gyapon sa suna sa presidente kagapo adlaw di kumbinsido sinabutas si Second District Congressman Tubi Chanco sa pahayag ni presidente Marcos sa ikalamang suna nini kagapo adlaw batong kang kani House Speaker Congressman Martin Romualdez. Mato ni Chanco nga huyang ug kulang ang pahayag ni Marcos batong kang Romualdez. Paminunta yung pamahayag.
2: Tama na sinimulan yung speech doon, di ba? Pero kulang. Tsaka nahihinaan ako kasi ano ibig sabihin ng masakit sa akin pero kailangan ipatupad yung batas, di ba? So, anong mensaheng tatanggapin ng mga tao noon, no? Mas maganda noon, kung ako yung gumawa ng speech, ang ilalagay ko doon is, pinsan ko man yan, dapat panagutan niya ng buo ang mga ginawa niya sa ilalim ng batas. At pinsan ko man yan, wag niyo hihinaan yung kaso. At hindi ko siya pro-protectional. Accountability is for everyone, no? Hindi pa pwedeng accountability doon lang sa kalaban sa politika, no? Dapat ang accountability para sa lahat, no? Kasi yan ay tungkol sa pera ng taong bayan. So dapat lahat ng managwa ay dapat panagutin.
1: Pamahayag kato ni Nabuta, Second District Congressman Tubi Chanco. Una nini, gingon ni Presidente Marcos, nga siguro ang mapasakaan o sapatong-patong kaso si House Speaker o kani House Speaker Martin Romualdez bisan pag sakit kini alang kaniya.
3: At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
1: Pamahayag to sa presidente og samo to sa mga bulanon magamit para binghoy gamay ba? Binghoy. Morag kulang sa kapag dasig. Paminawon. Pero sa paminawon lang na magdamaylin, ha? Anyway, naspeakers niya karon si Attorney Tony Soriano. Kinsa kaghapon pa consistent sa iya mismong paghatag grado kang presidente Marcos sa wapang suna naghatag na siya ng buntag og 80 to 85 pataas ang iya mismong gihatag kung gi-specify ko siya 85% ang gi-confirm lugar sa mga grado niya paghapon murag maurag yung gapon wagin mo ubos sa 80 magdumay rin ang iyang grado ang gihatag hindi sa pagbalik karong buntaga attorney may buntag sir.
4: June, Aileen, may buntag,
1: Tony. Sir, sa mga nahinabi ko karong buntag, si Mr. Talimio, 75%. Medyo awa, pasar awa. Ano, no? Si Roland Cruz sa Act Teachers, Region 10, 74%. Si Attorney Quaresma, ang iyong hatag is 50%. 5 daw from 1 to 10, 5 ang iyong tagagrado. Si Attorney Maestri, 4. May ubos pag-ayo, no? Si Father Paborada sa Archdiocese of Cagayan-Oro, 6 ang iyang hatag. From 1 to 10, 6 ang hatag. Si Ma'am Luzminda Escobidal, kinsa pa'y Presidente Sandong Pedrasco, 2 ang iya mismo hatag. 2% lang, 2 lang sa 1 to 10, meaning mga 20% lang. Ipangita pa na mo kasan yung 2% magdumayin. Parang lusong pangitaon ba? Sa ikaw, attorney, pakipasabot ko nung ano ang imong gihatag nga grado kang Presidente Marcos after sa sunag kagapon, lawa, above 80% gapon. Attorney, sir.
4: June.
1: Yes, sir.
4: Diba nagsulti ko kaniya to yun sa radio, sa Magnum Radio, na ang kinaya sa mga Pilipino is mura o crabs ba nga naa sa basket. Imbis into kanang gasaka nga crabs, atong itulod pa yung staas alam makagawa sa basket. Mga Pilipino nga mindset yun, biraonin noon. Yun, lisod biya mga presidente. Lisod yun. Tungod bira din ni sa left, bira sa right, bira sa likod, bira sa atubang. Tapos dili na to tagaan o positive lugar nga grade. Kung sa pibot na to pasabot lugar sa atong Pilipinos, dili na ginta makasulti nga, uy, maayo yung ibuhat. Kedaotan lang pirming buhat, 2, 5, by 6, 74. Kada nakasulti anak, yun. Kaya mo lang sila nga, doon na sila'y freedom to say something. Wala man sila giunsa. Kana nalang hinuunsab, dapat nila nang itagaan o higayunsab. Tagaan nila grade ba sa atong personal nga mga kahintaan karon. Kana mga nag-comment nga, passing awa or bagsak gyud kaayo, that is unfair to the president. Nagbutar biya sa tasaya, Pilipino biya at Pilipino biya ta yun. Ano di man nato taganog positive rating? Ano man? Unsay reason? Now, kung magsimulta yun o negative rating, makaayo ba na sa Pilipinas? Makaayo ba na sa atong presidente? Makaayo ba na kang Sara Duterte? Tibi man. Lalo di naman lang yun ta maghatag og passing grade. When in fact, daghan man sa bisayang nahimo. Ang atong natan-aon mang yun, ang wala'y nahimo. What about yung nahimo?

0: siyang bata. Wala, mahal lang.
1: Bisan bidya, bisan bidya, way kadok manulti.
0: Yes, naningkamot sabi ang gobyerno nga dunay mga ayuda sa jeepney driver. Wala lang yung magpasalamat ang jeepney driver. Naningkamot sabi ang mga tricycle driver na dili sad sila magpataas sa ilang mga pasahe. Na dili sad nato na ma-appreciate.
1: Mm-hmm.
0: Na matay local government unit nga under lugar sa executive department. Dili sad nato sila ma-appreciate. Kay puro lang kita lugar saway. Wala man tayo mahimo dyan sa saway. Kaya whether we like it or not, ang kalibutan mulibot. Bilang pag atong presidente, wala gahimo, mulibot ang kalibutan.
1: Mm-hmm.
0: Na ato nalang tabangan lugar siya nga ma-encourage po sa intaon for the remaining days of his administration.
1: Sabto na turning nga, instead nga magbaton, yan ang gitawag ni mong crab mentality, dapat objective ang atong pagtanaw sa kaimtang sa atong nasod karon o sa panggobyerno, attorney.
0: Objective and positive.
1: Mm.
0: Kay mo man na mo grind lugar sa atong makina, kining positive thinking nato yun. Nga no, mag-negative man yun ta, unsa may atong makuha, wala pa kita'y makuha. Kaya nga naman, kung ang negative, wala eh. Wala kita'y mapaabot. Kaya kalamlam lang na presidente, dos akong score. Anong dos man, unsa may basis. Wala ba sila ma-appreciate ng paglakaw nila sa dalan? Wala ba sila duslak niya? Wala sila gipusil?
1: Mm-hmm.
0: Ang mga military, okay lang gihapon. Ang police, okay. Ang LGU, ang mga garbage collector, wala na ito na ma-appreciate. Duldugan na itong hugaw. Pero kakuhaon man sabi yun.
1: Mm-hmm.
0: At least kapaning kamot, anan, under the administration of President Marcos. So mo na itong buot pasabot yun nga. We have to look. Is kana bang worldwide ang atong pagtanaw ba? I-compare na ito atong Pilipinas sa laing nasod, ma-appreciate man nato na. Naano di man nato ma-appreciate atong presidente? Bisag si Duterte, ma-appreciate nato ito despite of the fact na doon na siya extrajudicial killing. Patagal sa sadyag na himo.
1: May positibo bang impact, attorney, na may positibo bang impact ang positibong o kada bang paghatag o pasado nga grado sa presidente sa iyang musunod unya nga lugar pag-perform sa iyang taas si presidente sa nasod? May positive bang impact?
0: Yes, naagin positive impact. Kato lang, mako-comment na ko katong Tiangco.
1: Oo.
0: Dili, iya man tong impresyon ni Tiangco, di man siya presidente.
1: Oo.
0: Pero kung siya ay congressman yun, sildado sa katawhan, under lugar siya sa legislative department, supposed to be mo support siya sa programs and aspirations sa atong presidente. Kanong manaway man sabi siya dyan?
1: Uh-huh.
0: So, muna akong buot pasabot ba, naasa sa gobyerno, iya pang saway yung lugar atong presidente. Lisod gid mag-presidente dyan.
1: Uh-huh.
0: Muna akong pasabot na encourage nato atong mga katawhan na support sa atong president, sa atong mga justices, sa atong government officials, local government, o appointed officials.
1: Uh-huh.
0: Because that would be the time dyan nga doon naging kita'y kaunlaran. Di kita maghimog crab mentality.
1: Uh-oh.
0: Crab mentality is not really a very positive lugar nga attitude sa Pilipinas dyan.
1: Makita ko ang objektibo mo nga paglantaw sa kaimtang sa atong nasod, karon attorney. Labi na kayo di manaralis nga niya tumayaging election, medyo identified kas mga Duterte, attorney. But ikaw mismo, gapadayo mga pulong karon nga maybe og paminawon siguro sa mga Duterte din sila malipay sa imong mga pamayag, murag mas malipay ang Marcos side, attorney.
0: Jun,
1: pakipasabot ka no. Ang
0: sentimento gyud si Duterte kay nag-open gyud siya mini adto. So Mindanao Independence Movement. Kailan ako sa Jun buutan?
1: Mm-hmm.
0: Buutan siya. Dili lang ko gasupak lang ko sa iyang extrajudicial killing. Og kanang pagkuha niya sa mga consultants ba?
1: Aha.
0: Nga lugar dili lugar maayo ang kuan lugar dungog.
1: Aha.
0: Pero mula gina yun ang presidente bira sa right, bira sa left, bira sa likod, bira dito sa atubang.
1: Aha.
0: Unang atong i-appreciate Duterte gihapon ko yun.
1: Aha.
0: Duterte ko in the sense nga we were friends before.
1: Aha.
0: Pagkadaog lang niya wala nag ko magduol-duol.
1: Aha.
0: Nagtabang sa ko kang Marcos o kang Sara Duterte. Pero pagkadaog nilang duha, wala na sa'yo kung magdool-dool. Kaya di limang sa'yo gusto magdool-dool. Kaya may naman sa blogger atong kahimtang.
1: Ang naasay mong nauna karon, dili mga Duterte, dili mga Marcos, but ang atong nasod mismo.
0: Yes. Kanda agad atong tanawon yun. Musaway ginto kang Marcos kung dapat sawayon.
1: Musaway
0: sa'yo kang Duterte kung dapat sawayon. But then, kung magsaway man ta,

0: unsa sa atong i-suggest.
1: Mm.
0: Mo man ang buhaton Dios. Na kung dili gid ka maka hatag kay wala tay power, magsugod gid ta sa atong pamilya. Ayo na to pagdara sa atong pamilya.
1: Oo.
0: Mo na, labi na gid ang pamilya Dios, ang papa.
1: Mm.
0: Gahubo-ubo lugag kami sita, magsigarilyo, babasa anak. Dili ba gid na?
1: Oo.
0: Magbalibantag basura sa gawas. Gobyerno pa ba itong huwatan?
1: Mm.
0: Diyon, daghan ko kasunod ng sakyanan. Mga bata, ang sigarilyo upos, balibag lang na, pitikon na ba?
1: Oo. Kanapang pitik-bita, marag macho tanawon ba? Macho, marag inaktor bitaw?
0: Question, kinahanglan pa bang gobyerno, anak yun? Kinahanglan pa ba? Dili naman tinada ng gobyerno. So, offended lang ta ba? Instead lugar nga positive thinking ta, ah, gabirahon kita, wala nang sakrab mentality sa Pilipino. Mo lang. Hindi kita diyon baka jet plane. Pero nilang kita propeller. Sa kasa tayo.
1: Oh, kabit lang kita permanente sa propeller. Attorney, sir, salamat kayo. Thank you, sir, sa mong kuan kayo. Open-minded pag-ayo nga mga panlanto magdumaili, no? Para sa atong nasyon, Pilipino. Salamat, sir.
0: Pilipino, John. Walang politiko, ha? Pilipino ta. One country, one people. We have to be united sa itong approaches, John.
1: Oh, okay.
0: Sa kinabuhi. Salamat, John.
1: Salamat, sir.
0: May buntag sa tanan.
1: May buntag. Attorney Tony Soriano, mga eksyon, isa sa itong mga legal and political analyst dito sa itong nagbayan. Oras, alas 8:22, parenta sa itong mga balita.
2: Nagtuo si Senador Erwin Tulfo nga usa sa buot nga madunggan sa publiko sa zona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang kalabot unta sa paglambigit ni kanhi House Speaker Congressman Martin Romualdez. Mata ni Tulfo nga dakong butang kini aron mahibalik ang pagsalig sa katawhan sa gobyerno.
3: I believe that's what the people wanted to hear kanina, na kahit na pinsan niya, nagkamali sa kakasuhan niya. So, yun yung sinabi ng Pangulo. Sabi nga niya, nakakalungkot, di ba? Dahil pinsan niya yun, pero no choice siya kung likasuhan, because that's what the people are asking for. And ang bahala na po si Speaker to defend himself before the Ombudsman. Yan din po yung mga ibang congressman.
2: Ni Senador Erwin Tulfo.
1: Nakulangan si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa sa mapahayag ni Presidente Marcos sa ingsuna kagapang adlawa. Mato ni Africa nga why nahimong tubag ang Presidente sa kakulangon sa trabaho, pagpakusog sa lokal nga agrikultura o pagpagigbatok sa kabubrihon o kagutom sa ing diskurso kagahapon.
4: Yung medyo malakalaking problema kinakarap ng bansa. Corruption, sa kahirapan, sa wala ng trabaho. Medyo nabitin kami. Parang dami nang sinabi ni Pangulo Marcos, parang ang liliit ng mga solusyon sa mga napakalaking problema. Kaya pati yung sobrang pinalakpakan na pagtanggal ng laws, tama naman yun. Kaso kahit na ganoon yung systems laws, papatakbayin pa rin ng negosyante yung sektor ng kuryente. At may pero pa rin tayong pinakamalang kuryente dito sa region. So parang itin ko ano yun eh. Kami nang sinabi ni Pangulo Marcos, sa to lang, walang sasagot dun sa kulangan ng trabaho, pagpapalakas ng lokal na agrikultura, Pilipino ng industriya, at yung pagkuksi ng kahirapan at kagutuman. At sinabi pa nga niya, naginawa niya yung lahat para dun sa pag-responde sa oil shock. So, medyo taliwas yung sabi niya dun sa datos.
1: Ang inyo nabati, mao si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa.
2: Gikondena ni Bayan Secretary General Mong Palatino ang pagdakop sa kapigsing 50 ka mga liyesta ato sa gipagayong sona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kagahapon. Mato ni Palatino nga dali lang ang pagsikop sa sama kanila apan ang mga nalabigit sa korupsyon sa gobyerno pabiling gawas nun yung parahuna.
5: Wala talagang batayan yung ginawang aresto. Nakakuha tayo ng ulat na arbitrary nagdampot ang mga polis. Basta nakaitim, basta nakatakip ang mukha, basta mukhang membro ng Vandals United. Kaya ang ginawa nila ay bukod sa arbitrary, walang batayan, ay maraming paglabag sa karapatang pantao. At sinasabi natin na hindi pwede mag-aresto sa hanay ng protesta. Ang bilis-bilis maghuli kapag graffiti, samantalang yung may crimes against humanity, pinapatakas ng polis yung mga kurakot na may responsibility dito sa substandard infrastructure. Ang bagal-bagal pa ng aksyon ng polis. Kaya wala talagang batayan para arestuhin ang mga kabataan.
2: Ang pamayag ni Bayan Secretary General Mong Palatino.
1: Giatagan ni Palace Press Officer at Secretary Attorney Cleo Castro perpektong grado si Presidente Marcos sa ingsuna kagahapon. Mato ni Castro nga kulang pangadaw o oras sa kadaghan sa nahimong kalampusan sa Administrasyon ni Presidente Marcos.
6: Kung akong tatanungin nyo, eh napakataas po ng grado ang degree ko sa kanya. Sabi ko nga po, sa dami ng mga accounts, kailan pa po yung oras. So for me, alam ko na hintututo yung iba, pero siya ngayon, nadali ko yung pangulo. Kung paano niya ito i-deliver, bibigyan ko siya ng 100%.
1: Ang inyong nabati mo ang Palace Press Officer, Undersecretary Attorney Claire Castro.
2: Very successful ang presidente sa kampanya para sa law and order. Kini ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag ato sa pagtambong dinis sa sona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Mata ni Matibag nga seryoso ang presidente sa kampanya ni ini nga pakigbatukan ang korupsyon sa gobyerno pinagi sa pagpanubag sa mga korap nga opisyal sa gobyerno.
7: In DOJ, nag-explode po yan sa DOJ, so we're investigating, but also in the Senate po. Well, we're looking into it, yung mas malalim na investigasyon. We're receiving reports and we're going through. Well, very successful yung ating presidente in his campaign, the law and order. Fisher, actually, ang NBI lang, we have a total of 15 billion na apprehend na agriculture smuggling. So these are the things that he made the follow-through sa platform issue na siniwalat niya. We've been a lot of people were indicted already and the investigation is still on. Nothing, just do what is right. So we're not even batas, yung sabi.
2: Ang pamahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
1: Gibotyag ni Senator Erwin Tolpo nga tungaon sa Senado ang oras alang sa impeachment proceedings, regular sessions o committee hearings, sugod ug mga adlaw. Masaligon si Tolpo nga makikoordinar ang pipila ka membro sa minoriya. Ginugan pa ni Tolpo nga posible usab mapadayon sa sunod semana ang pagdungog kalabot sa anomalya sa flood control projects.
8: Well, time management siguro. For now, starting on Wednesday, yung impeachment will be in the morning. Then afternoons, 4 o'clock, ng whatever, 11, 12 siguro will be the session. Then ang hearings, I believe, we'll be doing it on Thursdays and Fridays. I believe some of the minority will be cooperative naman facing our executive sessions. Mga minority na naman are okay naman working with us. We will just have to convene, actually. We will have to be announced on the floor. Kailangan 3 days eh. Send out the invitation. So, hindi naabot siya this week. Probably next.
1: Ang pamahayag ni Senator Erwin Tolpo. Karon sa Tumagdum International sa Iran, Gipay McCartney, Iranian Foreign Ministry Spokesman Ismail Baghaei nga mihangyo ang Iran og pistoks uban sa Amerika. Kinaron, matod ba taposon ang gubat sa tunga-tunga silakan. Matod ni Baghaei nga dili nila tugutan nga ang Amerika maoy magdesisyon sa lang gusto. Samtang gipamugus usab ni Baghaei nga nagpabiling kontrolado sa Iran ang Strait of Hormuz.
2: Sa India, mapasalmaton si Prahlada Joshi, bagong napiling Indian Education Minister sa India sa pagsalig kaniya ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Kinuman, mikanaog sa pwesto si Indian Education Minister Dharmendra Pradhan tungod sa parayang panawagan sa katawhan sa India. Matod ni Joshi nga ipasalig niya nga himon ang tanang mahimo alang sa edukasyon sa India.
9: I accept this responsibility with sense of duty and humility, and I am thankful to the Prime Minister. In last 12 years of Prime Minister Shri Modi government, many historical achievements have been done.
2: Ang pamahayag ni Indian Education Minister Prahlad Joshi.
1: Sa Russia, gianonsyo sa Russia nga kontrolado na nini ang Donetsk region sa Ukraine. Matod sa Russian Ministry of Defense, nga gatake usab nini ang mga pasilidad sa Ukraine kay buanan sa ilang long-range drone. Giyong target ni Russian President Vladimir Putin ngayongpit nang makontrolar ang Donetsk region. Samtang gibay makak ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang payag sa Russia ug usa lang ka kinimatod pa propaganda.
2: Sa Cuba, gibatikos ni Cuban President Miguel Diaz-Canel ang pagsulay sa Amerika nga magkontrolon ang Cuba. Kini ang payag ni Diaz-Canel ato sa pagdumdum sa National Rebellion Day sa Pinar del Rio. Matod ni Diaz-Canel nga mas gipaligon pa sa administrasyon ni US President Donald Trump ang mga lakang nga nagpalisod sa ekonomiya sa ilang nasod. Samtang ipamagustasab ni Canel nga parayin ni ini ang panalipdan ng ilang soberenya ug supakon ang kolonismo ug pagpanghilabot sa Amerika sa ilang nasod.
1: Karon sa itong Magnum Business, masaligon si House Committee on Energy Chairman ug Palawan Congressman Jose Alvarez nga mukunhod ang Bernon sa kuryente. Human sa payag ni Presidente Marcos Engsuna, kagahapong adlaw ang plano nining tangtangon ang systems loss charge sa electric bill. Mato ni House Committee on Energy Chairman o Palawan Congressman Alvarez nga mahimo kini nga ipatuman gilayon pinagi sa mando sa Energy Regulatory Commission kuni RC nga dakong tabang sa mga konsumidor.
10: Kung kailangan ba lang kasi niyan, ang ARC lang magbilgay ng order. Hindi na kailangan si Presidente mag-executive order eh. Ang ARC lang, order lang sila na tanggalin na yun sa inyong billing. Ano lang yun? Napakagrabe ang kapangyarihan ngayon ng ARC. Pag nagsabi ang ARC, hindi pwedeng hindi siyon din ng mga distribution utilities. Kasi ang ARC, silang nagsisend kung magkano yung pwede nilang isingil. They cannot overcharge, they cannot undercharge. Sabi ni Pangulong yan, 27, baka bukas lang mag-meet yung ARC. Gagawa ng order ang ARC sa lahat ng distribution utilities. Kaya happy-happy kami.
1: Ang inyo na bati, Mousy House, Committee on Energy Energy Chairman o Palawan Congressman Jose Alvarez.
2: Mabot sa 30 ka mga mananagat gikan sa Coastal Barangay Sini sa Cagayan de Oro. Ang malapuson nga may palawang sa ilang isip o ilang isip volunteer fish wardens. Kinipinagi sa barangay base sa Bantay Dagat Training nga gipigan sa Gusan Barangay Hall. Tumong sa training nga mapanalipdan ang karagatan lakip na ang pagdumala sa pangisda subay sa Macalar Bay pinagi sa lecture series o importanteng tahas isip Bantay Dagat. Mga legal nga balaunon may tungkol sa dagat o pagpangisda o uban pa. Samtang gawasin ni Mito Nolosab sa Dugang Tabang Agriculture ang Agricultural Productivity Operations Office kung napuo sa mga managat aron mas mapanalipdan ang pangisdaan din sa Dakbayan. Samtang sa itong foreign exchange rate, may sakaw 10 centavos ang balor sa US dollar batok sa peso nga nasa 61 pesos o 84 centavos sa pagsira sa trading kagahapon kung itandi sa 61 pesos o 74 centavos sa pagsira sa trading na itong adlong Biyernes. Nunod sa pre-intensyon dito sa tungatungang sidakan, ang kasamtangong presyo karon sa Dubai crude oil nasa 78.93 US dollar per barrel kini may ubos og 1.48% kung itandi sa daaning presyo nga nasa 79.93 US dollar per barrel.
1: Karon sa atong Magnum Sports, nagparayag si Presidente Marcos sa iyang dakong suporta sa matlitang Pinoy sa nasod. Mato ni Marcos nga di lang lingaw ang hatod sa matlita, kundili lakip na ang pasinugog sa nasod nga naghatag inspirasyon sa mga Pilipino nga mudura sa naganlaing sports events.
11: Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang mainganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football sa ating bansa at maraming maglaro. Malang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup.
1: Ang inyo nabati pamahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
2: Subling gidominar sa 15 ka mga kagayanong atleta ang amateur boxing team. Nga amateur boxing team ang baguhay natapos nga third sandugo Tigi Amateur Boxing Championship 2026 sa Alicia Ogduero Bohol. Kinihuman mihakot og napulog ka gold, tulo ka silver o usa ka bronze medal. Ang mga gold medalist nga sila Rimias Ray Pasiones sa junior boys sa 44 to 46 kilogram, Limuel Paila og Jobert Abragan Jr. sa junior boys sa 48 to 50 kilograms, Hopper Pagubo isamtang nahimo usab nga silver medalist sila si Bob Marco, matod ni Team CDO Boxing Head Coach Elmer Pamisa nga ang kalampusan sa mga nakabot nga boxing team sa syudad resulta sa maayong disiplina, sakripisyo o pagpaningkamot. Samtang mapasalamaton sa si Pamisa sa hugot ng suporta ni Mayor Clarix Uy aron mapanalig-on ang grassroots sports development programs sa kagamhanan sa Dakbayan.
1: Inyo nabati ang Magnum 45 ni Gadawa, Martes, Hulyo 28. Ang tunugma, Timani, Ayokalimti. Nga sa usang kagawas ng katilingban, katauhan ang labigamhanan. Managlahi managatong baruganan. Hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
2: Managlahi man ang atong baruganan sa matagis gutanan. Simbolo kini sa atong panagiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Akurin.
1: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45. Prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa balitaog serbisyo,
2: Magnum Radio.
12: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtodugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
13: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Mayong adlaw mga higala, welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
13: Life Extension Vitamin D3.
15: Ganita lapad pupunto ug sakita gid ba? Habit na formal sang sakit sa kutod. Pagkabalo nga ko nga naligi ko ngay Life Extension, so nagsulay kong palit, nagkakaura ba kog Glitson. Giinom isa na ko ang tulo. Nakaloy sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Buta sige na itong kinabuhi, butangan mag-yong extension.
13: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang ibong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit, diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran, kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil, ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdana niini mao ang labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglan magmintinar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron marikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuon naghihimo online kaniadtong Marso 2021 na ibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia. Ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D duga nga nagpaubos sa serum uric acid.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili nako ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
14: Bili ang labing kaayo nga suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon o kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom o Life Extension nga Vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid.
13: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approve therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961 413 8526 or 0906-164-2533. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga nai-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE, sigurado.
18: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
19: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
20: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan nga ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia. Mauna ang Cebuana Luelier na nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahang Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy imong isulat sa form na itunol kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
21: Mensahe alang sa maayong panglawas.
22: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
21: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
23: Igsoon ang Geritox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang ang mga toxin sa imong lawas, nga mo hinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs. Aron maangkon ang maayong paglawas, inumatag-adlaw sa Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
21: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
21: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
25: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Sana gustin.
28: Happy Fiesta Serio! Gikan sa inyong JTGS family, naghinaut kami og kalipay, kalingawan, ug matahom nga mga handumanan. Let's celebrate together. Happy Higalaay Festival!
29: Unsaon nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
30: Let's go, go
0: with the flow.
3: With Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
0: go with the flow.
3: Charming Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
5: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa padlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
6: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog natay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
6: TTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butika.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada praso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
6: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
5: Ito ang idol ko.
7: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
8: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
10: Happy! Everybody is happy!
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Sana gustin.
14: Happy Fiesta Serio! Gikan sa inyong JTGS family, naghinaot kami og kalipay, kalingawan, ug matahom nga mga handumanan. Let's celebrate together. Happy Higalaay Festival!
15: Oras, alas 8:50.
16: Time check was brought to you by EQ Diapers. From day to toddler, EQ tinyo mo.
17: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
18: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
19: Kini, mao'y gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
15: Alas 8:52. Higala, kumusta ba yung buntag kanyang tanahan? Welcome sa itong maraguban sa itong programa ng itong Magnum Rapido.
19: Magnum Rapido. Rapido.
15: Adlaw na siyang karoon, may gala nga Martes. Unya dayon may gala, pizza 28 na kita may gala sa bulan sa Hulyo, tuwing 2026. Mayong ka morning, kanyang tanahan, mga suking take paminaw. Sa tanahan na ito, mga igsoon nga nakaroon kasunod sa itong programa, sa itong sibihan may gala sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Kanyang tanan, mga igsoon, na mayong morning, niyata may kala sa katapusang simana sa bulan may gala sa Hulyo, ning kasamtang karon nga tuig. Sabton may gala, dool na nga tong fiesta sa ato syudad. Remember, 10 days to go na lang, mga igsoon. Mauna may gala ang atong paglusad sa ato may galang Higalaay Festival Grand Launching o Kick-off Days of Culture Creativity and unforgettable experiences. Himuon ka na may gala karong Agosto 6, tuig 2026. Magkita-kita kita may gala, diyan napita mga igsoon sa may Rio de Oro Boulevard. Okay, so hapit na mga igsoon. 10 days to go na lang may gala. Mauna ang launching sa ato may galang Higalaay Festival Grand Launching mga igsoon. O kana, sigurado puno ang tao na napita may kala sa Maya Rio de Oro Boulevard. Ibutang sa kalendaryo, may gala, Agosto 6. Ang Agosto 6, may gala, adlaw ka na mga igsoon nga Webes. Okay, so sa tanan, taga mga suging tig paminaw, mayong nga buntag kanyang tanan, dool ng fiesta, may gala, tungod kay karong adlaw Sabado, Agosto na siya, may gala. So mag-countdown na sa chapter sa fiesta, may gala, sa atong Christmas countdown. So kanyang tanan, mga kaigsoonan, mayong nga buntag sa atong mga igsoon nga naakaroon, may gala, sa ilang tagastag sa may gala, ka mga panimalay. Mayong kabuntag sa tanan ta mga igsoon nga nakaroon may gala, nakapahimutang na para sa itong programa sa magdumrapi, no? Mga igsoon, sa itong maraguban, sa itong mga igsoon mga Pilipino nga nakaroon sa abroad, mga OFWs, nga na nakamonitor ka na to via live streaming. Salamat sa inyong pagmonitor ka na to diri, kaya para aware ta sa mga pangitabo dinis Pilipinas while nakamudya mismo sa gawa sa nasod. Sa tanan na to nga mga igsoon mga Pilipino, nga na nakamonitor ka na to streaming live, may gala, salamat og mayong morning mga suging ting paminaw. Salamat sab sa ato mga viewers karon mataknas kabuntagon ni gala nga nakabuntar kadto pinagi mga igsoon sa ato magdum live. Pinagi may gala sa Facebook inyo makita di atong programa sa magdum rapido. Salamat kay kaninyo ha sa tanan taga mga kaigsoonan nga nakar may gala gabonitor kadto may gala sa Facebook. Kung gusto mo magmonitor may gala pinagi sa inyo mga transistor radio sa magdum radio na may gala. Pero kung gusto mo unsa magi itsura dang katagaw taw sa radio may gala, inyong makita mga igsoon sa itong magnum live. Tanawa lang kung kinsa na may gala ang kaprograma diha, mga igsoon. Ay lang tutuki. Kay malangan ta sa itong magibuhaton kung tutukan ta pa siya may gala. Pero la na, tiguang na siya. Pero buna rin tiguang mga igsoon ay kumpiyansa igyapon. Kay muna ang tiguang may gala, bitirano na siya. Bitaw, piratiaw may gala sa itong mga igsoon na kabulitor ka na ito may gala sa magnum live sa Facebook. Salamat sa inyong karunin ng pagsunod sa itong programa sa matag-adlaw. Dinis ato sa Dakbas, kagadiro, assalamualaikum, marakmaturay, barakato, mapia, mapita, magbunta kanyong tanan, mga igsoon, taga mga Muslim. Mahagsay, aldo nyong tanan, Diyas bukid sa itong mga igsoon lumad, mga maguma sa tanan, nga nakar may gala, Diyas kabukiran. Maupay, nabuntag sa inyong tanan, Diyas may probinsya sa Kamigin, ang gibansagang The Paradise Island. Salamat kay kanyong tanan, mga kaigsoonan tanya sa Maya Isla sa Paraiso, ang gibansagang The Paradise Island, Islas Kamigin. Balik ta, dinis sa atong kahimtang, sa atong lakaw, sa atong panahon, ug kining abahin sa atong programa, hatog ka na ito may gala ni Kagawad, Alan Magsayo, sa Barangay Tablo ng Siyudad.
20: Magnum, rapido, rapido.
15: Sa kahimtang, sa atong lakaw, sa panahon, so far may gala, walay problema ang sulod sa Philippine Area of Responsibility. Hinahinay mi palayo may gala ang hanging habagat. Ugmang adlaw ang Miyerkules, posibleng makagawasa sa Philippine Area of Responsibility sa habagat. Ang term sa pag-asa, mao may gala ang pagpalayo nini mga igsoon. So therefore, wala sa mga galay, gitawag may galang habagat mga igsoon. Ang term sa pag-asa is monsoon break. Okay? Sa pagpalayo may gala sa habagat, mubanos po dinis atbang sa Pilipinas, sa isting bayan may gala ang gitawag Easterlies. Ang mainit nga hangin gikan sa Pacific Ocean, mga igsoon. So, Easterlies, kainiton. Maya ito matagantaman karong adlaw may gala. But despite yan, napagyahapoy mga ulan nga masinati tungkol kay hinahinay mga magpalayo si habagat may gala monsoon break, labi na ugmang adlaw-adlaw nga Miyerkules, but doon na payapoy mga lugar to napita sa Luzon area ang makasinati sa pag-ulan. Dini sa ato sa pulo sa Mindanao, still, magkasinati gyapon tag-ulan karong adlaw may gala tungod na sa ginatawag ng mga local thunderstorm, localized thunderstorm. Okay? Localized thunderstorm, may gala ang ato nga masinati dini sa ato sa pulo sa Mindanao. That's why, kusog ng mga pag-uwan unya may gala ang ito napitas Caraga region sa may Davao Peninsula. Kana sa buntag, pag-abot may gala sa gabi, mas mudaghan pa ang masinati may gala ng mga pag-uwan. O kini naglangkob na didapita may gala sa may Northern Mindanao, of course, labi na didapita sa Bukidnon area, Lanao provinces, kusog mga ulan o didapita sa may Zamboanga Peninsula. Ulan ni siya mga igsoon, dala sa ginatawag localized thunderstorm. So, kung mubiyahe ka mo niya, doon yung mga lakaw, pagdala na lagpayong may gala, kay daghang lugar o niya sa Mindanao, makasinatis pag-ulan, especially ang lalawigan may gala sa Bukidnon. This ato may gala ang medyo direktang dunay pag-ulan unya di napita may gala sa may Kabula area padun do napita sa Bayanga pengon do napita sa Talakag area. Kana ang mga pag-uwan unya mga igsoon but daghang lugar di sa ato sa pulo sa Mindanao labi na sa Northern Mindanao di sa Cagayandoro makasinati gyapos pag-uwan unya sa hapon. So far may gala wala pay dagkong weather disturbances nga niya sulod sa Philippine Area of Responsibility. kasarangad lamang, kainit na usab, munya ito matagamtaman, kalimuot may galang karong adawa. Kanang atong intoto kahimtang sa atong lakaw, sa atong panahon, susamang higayon, kinigapon may galang yung alagas, kanginan, kinyong angkorman, kini si Magnum Manny Agustero, hantod taon niya sa atong programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan may gala sa atong panag-uban karong kabuntaga, sa atong programa niya atong mga top stories, mga hidanas. Unahon tamay galang uluhan sa itong mga dagko mga balita ng itong nahipos. Unahon tamay galang balita ng lokal.
20: Magnum, rapido, rapido.
15: Kinangabahin sa itong programa hatong ganato may gala ni Kapitan Romeo Bacaro sa may barangay tablo ng itong syudad. Sa mga balitang lokal may gala, usa ka grade 10 student mga igsoon di sa itong syudad nga nagproblema sa iyang pamilya, apil na kagibuhagan sa iyang uyab. Mao may gala nga bata ang naghikog biktima may galang waswerte, patay. Samtang sa duga mga dagong mga balitang lokal, panagbangga may gala sa Osaka Toyota Avanza, batok sa Osaka Motorsiklo. Dito may gala sa poblasyon Maramag Bukidnon, tulo kataw, patay. Samtang sa Pikas Gabayan People's Day, kagahapong adlawas may barangay San Simon, 1,000 plus kataw na lagaran sa mayor. O karon may gala sa itong mga dagko mga balita, balitang nasunod.
20: Magnum, rapido, rapido.
15: Sa itong mga dagko mga balitang nasunod, tulok ka mga babae ang ipangbanggaan sa naghaguros kasakyanan dito sa Cavite. Biktima ang mga babae, patay. Presyo sa mga produktong petrolyo, labi na sa diesel karong adlawa, nag-increase og 7 pesos og 32 centavos. While gasolina, 6 pesos og 80 centavos ang increase. Big time increase. Karong adlaw. Og karon sa mga dagko mga balita, balitang international.
20: Rapido, rapido.
15: Balos may gala sa Russia pagpalupad og missile dito sa nasod sa Ukraine. 5 katao ang waswerte. Patay. Now standby may gala sa itong mga dagkong nga mga butang at iskutan karga butaga sa itong programa nga itong nga Magnum Rapido. Niling adlaw karon may gala nga Martes, pizza 28. Patsada daw nga numero may gala basta may 8. Okay? So, patsada pag may 8 may gala. Sa atong pagbalik, stipot sa mga butang iskutanan, mga follow-up exclusive may gala nga mga butang iskutanan. Oras mga ginikanan untop na ang alas 9.
0: That time check was brought to you by Presto Creams.
21: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-Detex 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-Detex 500. Karun na yun.
22: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
21: Detex 500. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka sa mga butika.
15: Exxon ang DTX 500 at doon ay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
24: Mari, ngano na ginuktok man ka?
25: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
24: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
25: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
24: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
0: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Ana sa Osmeña Extension, Carmelo Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kapadakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol na ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubo sa uric acid sa imong dugo, mapanalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa panakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Copimix ug ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizens discount, duaw labang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes. Nahimutang sa May Market City, Agura, Lapasan, Cagadero City. Text og tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo, Cebu.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Basta Reloading Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Reloading Pulso, Wadhos Quality Store.
4: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
6: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
5: Nay, kalangan suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Delivery! Maria Jose!
10: Is that box really mine?
9: Surprise!
10: Why are you inside the box?
9: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
10: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
11: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
2: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
12: Mga na, bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkin Kai Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, hurricane coaster, top spin, drop tower, wall of death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, uguyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
13: Alas 9:07.
14: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
2: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
15: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido!
1: Balik tayo mga kumpan sa itong programa mag-atong Magnum Rapido. Now stand by may gala sa itong mga dagko mga butang at iskutan karong kabutaga may gala sa itong pagpanag-uban. Pabuta may gala kaya una-una itong mga egsoon kining pagpaluap may gala sa gikamutyag mga egsoon nga dunay usa may gala ka luoy kay nga bata may gala usa kining mga egsoon ka grade 10 student din sa itong syudad may gala sa usas barangay sa itong dakbayan ang gikamutyag may gala nga allegedly na kuno ni problema siya ang pamilya. Ikaduha may gala, gibulagan daw kuno kini mag-ingsoon sa uyab. Pero gawayab-uyab, usan ang grade 10 nga student, pila may graduan ng grade 10 gani? Kuan ba? Kining kuan, no? Grade 6? Grade 6 or first year high school? Fourth year high school na? Fourth year high school? Grade 10? Okay. Uyab-uyab naman kuno, may gala, unya, gibulagan daw allegedly sa iyang uyab. Kuy ginoko may gala nga nagsulod-sulod min taon ni uyab-uyab mga igsoon paguman kabata pa kaayo may gala. Kamo mga minor de edad ba? Ay namo sa po pagsulod-sulod ng uyab-uyab siya. Ipalabis na ninyo pag-eskwela sa diha. Kay kiniabang wala pa mo experience aning uyab-uyab. Okay to mga veterano na kay wala naman ni mga veterano may galas bahayin sa mga uyab-uyab mga igsoon. Ang uban ga dubli-dubli mangay na may gala aron nga dili kayo rugar dili maimpatso pagabuto niya sa adlaw. Mga igsoon, so kini bang gibulagan magpakamatay na lugar dayon. Pastilan sad mga igsoon ba nga kada bang kinaiya mga gala sa usa ka tawo, usa ka batanon although wala pa man ganing experience lagi. Kini may galang ubang mga batanon kining fourth year. fourth-year high school, karoon nga panahon, gawyab-uyab na na. Pero sa among panahon, kanyan to ka ng fourth-year may kala, gubadanawa, pagkasi ko mga tuli may kala.
15: Magnum, rapido, rapido.
1: Tawagun pa man siguro pisot, gani siguro mga eksyon, di asa yung eskulahan. Pero, mula gina, gibiyaan sa, gibulagan daw sa uyab may kala, na kinikaroon mga eksyon, nagpakamatay. Ikaw magnum, Siegfried, ikaw yab na baga? Wala pa? Mayingo din siya, confidential sa sir. Uy, confidential mga eksyon. Ayaw sa mawalagi pag sulod-sulod ng uyab-uyab, kundi pawakabu mo kabalo mo handle, labi na kay gibiyaan. So, nagpasabot, gibiyaan ka, di wala ka maangayi siguro. Busa, ikaw magnum Siegfried, ug magkauyab na kapuhon, kung mapuhon, magkauyab ka, biyaan gani ka, ayaw gipugos imong kaugalingon. So, kinuwa naging laing tao, diskalibutan yun, kay kana na lang yun siya. Pagkitaglain. Mabita ng uban, may gala, tagdagag uyab. Arangon kung biyaag usa, napaila ang reserva. So, good as why na hitabo, di ba? Advantage pa yan yun, mga eksyon, kung daghan kang uyab, para nga dili ka masakitan kung biyaan ka. Na, mabuta may gala, kay karong kabutaga, na karon si Magnum Angie, mga eksyon, diya sa kinibang kwan, pamilya aning usaka grade 10 student, mga eksyon, fourth year high school, may gala. So, nagpakamatay, mga eksyon. Tungod lang may gala kay may problema sa pamilya, dugangan ba siyang biyaan po siyang uyab mga igsoon, wala na may gala, nagpakamatay na. Ayaw mo pag pakamatay kung biyaan mo sa inyong uyab, mugani nga advantage o daghan. Daghan na inyong uyab. Pastilan tagtinagsa raman siya. Awatin ninyo ng uban, no? Tagdaghan. Di kin sa masakitan kung biyaan ni mo. So, wala matandog may gala ang ilang kasing-kasing. Kaya naman, daghan mag-reserva. Daghag-reserva. So, kini kaya pa man gasugod-sugod po lagi. Gasugod-sugod, mga eksyon. Nga, inani ba nga sitwasyon, ayap pa gasugod-sugod. So, nasakitan may gala sa dihang gibiyaan. Mabuta, katong kauban may gala si Magnum Angie, na karoon sa area may gala. Aron na itong masyaran, mga eksyon, ang detalye kalabot yan eh. Kung purely ang pagbiya ba sa iyang hinigugma mo'y rason sa pagpakamatay o doon na pailaing rason may gala. Aron nga, nag-complicate ba? So, nagubutan naging siya pag-ayo kay niya pa ning laing problema, dugangan pag-ayon ni Ani, na pailaing ka surang-surang. But mula yun atong ibalik-balik may gala ang pagpakamatay is dili mao may gala ang solusyon. Di, gika na mahoy tabo may gala ang pagpakamatay sa tao, mo'y solusyon. Ang problema, ginugangan na nimog laing problema. Why not, mga eksyon? Kung kada, pangitao ni mo ang root cause ba? Ang problema, gibiyaan kasi mong uyab. So, unsay solusyon? Mangitaglayang uyab. Di ba? Kaya gibiyaan ka magha. Unsa wa nagilaing lugar tao di sa kalibutan, mga eksyon. May man ikaw si Adan o si iba, kamuranduan tao di sa paraiso, wala man. Sa diha, may gala nga si Adan din sa kalibutan, may gala. Nang ambisyon o nangandoy nga doon na ikauban tungkol sa katugdaos panahon, kaya itong mga panahon na wak pa man lang mga sapot. Naghangyo siya may gala ngadto sa Ginoo nga matagaan siyang partner may gala kay nag-inusara namin taon ni sa Adan ni sa paraiso. Diskalibutan. So ang gibuhat Ginoo may gala, nagkuha may gala ang Ginoo og gusok dito kang Adan. Gibunlot may gala ang usa ka gusok ni Adan o gibuhat may gala ang tao nga mao si iba usa ka babae. Nga sa ato pa may gala ang babae gibuhat para ngadto sa lalaki. So tungod kay ang babae gibuhat man dai para ngadto sa lalaki. Nagpasabot nga kamong mga lalaking biyaan, paghulat, kay napay lain. Mabitaw gani nga naay nawala, kay napay mo abot, di ba? Mamana mga eksyon ng rason. Nga nung naay mawala, nga nung naay mo biya, tungod kay naay mo abot. Kung basin ka ng mo abot, maayo pa kaysa nawala, di ba? Inana lang mga eksyon. Kung nawala siya, nagpasabot din na para sa imo. Kung nilaya siya, gibiyaan ka, nagpasabot, dili mo para sa batag usa. Okay? So, ayaw dugangi ang problema sa laing problema. So, kung gibiyaan ka, pangitaglain. Nana lang, kasimple ang butang, diskalibutan, may gala. Ay, complicate naman yun ang itong kinabuhi. Sa gamay kang mga butang. Pabuta may gala, kay naasi Magnum Angie karon, diya may gala sa pamilya. Samtang sa pikas kabahin usab, may gala, pabuta kay naasay usak kalalaki, may gala, naghikog sab. Diyas makabalan ba? Nibalik na sa mga hikog may galaw. O sa may gala kalalaki, naghinom, nag-inom may gala o kimikal. sa pag-inom niya sa kemikal may gala, of course, nalarag siya kay giinom niyang kemikal mga igsoon. Sa pag-inom niya, gidala sa ospital, namatay. Mikirig may gala, tungod gihapon sa problema. Now, standby, kalabutan ang mga igsoon kay ato i-follow up ni may gala, diyan ni may tabo sa may barangay Makamala ni Gatong Syudad, nga gi-allege, nga matod pa may gala ang usa ka lalaki, nag-ilo, nag-inom, nag-hilo sa kaugalingon. Giyarok niya may gala ang hilo. So, simbako may gala. Kakadami, rake kay puy aning kalibutan mga igsoon. Ang kalibutan, gibuhat sa Ginoo para sa tao. So, pahimudsan ta ang binuhat sa Ginoo may gala, ng atong pahimudsan, di ba? So, kalami, rake kay puy as kalibutan mga igsoon. Basta kay, kadabang ayaw lang pag-ambisyon sa mga butang, nga din imo magkabot may gala. Kadabang, kung unsa gihatag sa Ginoo kanimo, kana, pahimudsin na na. Grasya na na. Kaysa kabutod tapang langit mga gala, nga di takahibalo mga igsoon nga sa atong pag-ambisyon nga di na ito magkabot, niyabot anong panahon may galang nga nahanaw tas kalibutan, wala na ito mapahimod siya.
15: Magnum! Rapido! Rapido!
1: So standby kalabutan na may gala kaya ito ni mga igsoon nga tagag-pagtagad kini may galang nga mga hikog-hikog kay tabo din sa atong kasyudad. Kung doon na may hikog may gala na itabo din sa atong dakbayan, dito sa bukid doon may gala, doon na siya usa mga gala dito ka kanabang LGBT, usa ka bading may gala, usa ka binabay, gipatay saan may gala ito sa kalibunan. Allegedly, matun pa may gala sa report o mga pagtuon o sa mga investigasyon, posible may gala kining usa ka bayot, nakig-date kini sa usa ka lalaki dito may gala sa kasagbutan, siguro asla magkasinabot may gala sa ilang baka mga igsoon nga kinibang datong. Kung pila ba kay datong may gala sa ilang panagbukti iskalipay may gala. So ang netabo, ang maong bading may gala, gay bunalan sa iyang partner sa kasagbutan. Nakaplagan patay na in town. So, abot ng ibang tao may gala sa yun nun. Wala nila pagpatay sa lang isig ka tao. Muna itong giingon may galang ang pagbuhat sa krimen, dali kayo. Pero, after sa krimen, unsa may hitabo. Labi na kung masakpan kas gibuhat nimo, so, ikaw ragapon mag-suffer dito may gala sa lubganan sa mga buhi. Asa ba dapit ng lubganan sa mga buhi? Tua may gala sa prisuhan. Standby, kalabutan na may gala. Samtang sa pigas gabahin, karong adlaw may gala. Basig pulos lang suna nga ito na sa tong utok. Karong adlaw may gala, laing sakripisyo na sa produktong petrolyo. Dako kayo ang pag-increase karon may gala sa presyo sa mga produktong petrolyo. Karong adlaw, pizza 28, kaganin ang buntag, effective may gala, nag-increase na

0: kalaga increase karong adlaw is 4.22. 4 pesos og 22 centavos. So bunay mga gipang increase karong adlaw may gala. Sagsayo kayo, murag mga balbal ang nanagya gas station may gala. Increase gani, murag mga wakwak may gala. Pangadlawon to na, nag-calibrate na sa ila may gala nga mga machine para may gala sa increase. Tiyaw mo na, diesel may gala. 7 pesos. 7 pesos o 32 centavos sa ilang gi-increase may gala. Well, ang gasolina, 6 pesos o 80 centavos. Grabe siya kayo may gala ba? Dili, pag yun ni Mao, tungod kay... I don't know, may gala, kung unsay epekto sa galawan sa oil products, considering nga ang Amerika naman sa naghangyo, may gala, gamag sinulti ay nasab sila. Gamay, may galang, bikail, gira. Pag di magka, rugar, di gid kaya, isinulti ay nasab. Pag di nasab ka sinabot, gira na po. Di gid kapuras lang gira, di may gala. So, kung magtuloy-tuloy ka ng sinulti ay, hopefully unta may gala. Pero mo lagi na, mo increase ta may gala og 10 pesos, like to ni Kalabang Adlaw. Unya dayon may gala kung mo rollback ta, rollbackan lang ta may gala 50 centavos. Wag ite na ganan kanunay mga igsoon. Pag mo increase, tagaliog. Pero gadi may gala og rollback, taga puro lang.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Taga tuhod na may gala, murag puro nga naluros ba? Taga tuhod na taman. Pero gani may galag increase, tamas liog. Dako kay increase karong adlaw mga igsoon sa presyos mga produktong petrolyo. So sabton may gala, pila na ba? Giabot na sabtang 90 pesos na sa pastilan. Imbes kay may naunta to may gala kay nanaog naunta ka to mga igsoon sa 60 kapin may gala 66 pesos. Karon balik na sa 90 may gala. Sige, standby. Kalabot na mga gala. Samtang sa pikas gabahin, kahit balo namang gitatanan mga igsoon sa unod sa gipahigayon may gala nga State of the Nation address sa itong presidente kagahapon, but na lang ko'y usa may gala nga akong ga-i-research, supposedly unta, ga-i-research unta na ako ni Karon, asa na ito magdumailin, apikin na magus oras may gala, lain magunta mga igsoon pagkabot na ito sa itong sibihan, research ka-research na lang yunta may gala yun para sa itong discussion sa itong program, but nalanganin ko pag-research ani may gala, niyaning statement sa presidente kagahapon ba nga wala ni madiskasi may gala sa tanan sa nagtutok may gala sa suna. Ang wala may iskuti may gala, galibog ko, even kagabi pa rin ginakulig ang hunaon, unsa kay but pasabot ni Presidente Bongbong. Ha? Sayang statement kagahapon, matod pa man niya, ikot ko lang siya ang statement, gamatod pa niya, sounding rocket, launch, test is slated for next year. We are going to launch a rocket into space. Kung sa kanina rocket, ha? Now, gusto ko ito mag-research ganyan, pero apikin naging kayo, may gala. That's why, ang ako lang gusto ma-share, may gala, kung sa kanina buot ipasabot sa atong presidente, may gala, nga ang Pilipinas, matod pa niya, may son, nga we are going to launch a rocket into space. Sa iya, may gala nga pamahayag, ruga matod pa, yes, we will launch a rocket into space. So, basin may gala nga ang gusto ipasabot sa atong presidente, ang plano may galas gobyerno, kay matod pa niya may gala nga magpatbarog kuno sa unang higayon sa usa ka spaceport ang Pilipinas, dini kuno Cagayan na bang gani, amot ko amang specify asa ni nga Cagayan. Cagayan province ba, or Cagayan de Oro City, or unsa, basta kay matod pa nga sa unang higayon, ang Pilipinas kuno may gala magpabarog sa usa ka spaceport dito kuno sa Cagayan isip kabahin sa pagpalapad kuno may gala sa aerospace o space technology o capabilities sa atong nasod. High tech na ba kay Pilipinas o at kabalo may gala may kaugalingon ng rocket mga igsoon nga i-launch dito may gala sa Kagwanakan. Pagtuo tara mga igsoon nga ang mga nasod na niyan eh. Ang nasod sa Amerika, ang NASA, North Korea baka, ang China, ang Europe, but yamless Pilipinas mga igsoon, no? Sa kadaghan kes problema sa Pilipinas, pero ang priority may galang ang isgutas presidente kagapon usa, nga matod pa niya, yes, we will

0: launch a rocket into space. Magpalupad tag rocket, may gala, paingo dito sa kawanangan. Laka. So, kuyaw niyo, dako kini nga butang may gala, kay matod pa niya mga igsoon nga ang Cagayan, mao kuno dunay kapas nga location, potential, para magsilbi kuno may galang nagunang gateway sa Pilipinas para sa mga space-related activities. Asa ka nga Cagayan, ha? Dito siguro ni may gala sa Luzon. Mga igsoon, abay sa Aurora, may gala, kanibang Cagayan Province, Cagayan Valley, sa northern Luzon area. Kay listen, sa Cagayan de Oro City, mga igsoon, niya naman ato gibutang din ni may gala nga idka din eh. Niya man din ni may gala ang mga facility sa Amerikano din eh. Dugangan pa yun na to. So, matod pa sa atong presidente nga nakatakda nga sa sunod kuno tuig, usa ka sounding rocket, launch test, matod pa ang lugar nga ato kuno may galang ipalupad, pinaagi may gala sa pakigtambayayong sa South Korea. Pamilaon ta nga tong presidente be, kay morgen ni akong gi-imagine pagabi kagabi sa pagkatulog may gala, siya kayang butpasabot ani ha. Mga igsoon, kay bitin man pun kayo, wala niya i-explain may gala, nga matod pa niya mga igsoon, nga yes, sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. Paminaon ta si Mr. President, may gala.
1: A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space.
0: Oh, muna may gala. Kana kay mga igsoon, wag kini katulgi kagabi unsa gigadbot pasabot sa presidente ah. Kahit tech na sa Pilipinas. Kadaghan kay sa atong problema dinhi may gala. Kini mamangyod mga igsoon ang mag-launch ta may gala og rocket didto may gala sa kawadangan. Now, kini abang ang pag-anunsyo sa presidente may gala nga matod pa next year. Plano sa atong gobyerno may gala nga magpabarug sa unang higayon sa usa ka spaceport sa Pilipinas dito sa Cagayan, isip kabahin sa pagpalapad sa aerospace sa atong space technology capabilities sa atong nasod. Okay, sa kaanin nga rocket. Di pa ka rocket na sabi may galas corruption ka, usabaka, pero rocket man yun ipalupad dito sa kabadangan. Kay sa iya may galang pamahayag kagahapon, gibutyag mas presidente may gala nga ang kanang probinsya sa Cagayan, mao kuno may gala ang aduna gid kuno mga igsoy potential nga area para may gala magsilbing himoong usa ka gateway sa atong nasod para may gala sa space related nga mga aktibidades. Okay? So sige. So kun kana may gala man galing, kun kana nga plano may gala, plano mga igsoon nga mag-conduct sa unang sounding rocket launch test may gala. So sige, kung galing mao na ang mupa-upgrade sa ato may galang nga mga teknolohiya sa atong nasod. Sige. Pero anyway, ato rin diskusyon sa sunod may galang nga mga adlaw. Kung unsa may gala ang buot pasabot sa atong presidente nga next year magpalupad ta may gala o garaket dito sa kamanangan. Di ba kanyang mga tikbalang ka may gala? Pero masa ipasabot na to ni mga igsoon para masabta na to pag-ayaw may gala. Kaya galibog ba yapunta mga igsoon? Gawas kong i-expound pag-ayaw nga ang Korea o ang Pilipinas ano na plano nga mag-joint o gusak ka kiniabang launching para may gala ang Pilipinas sa brugar makabig ba sa modernization para sa mga sports kaning gitawag may galang usa mga igsoon ka space port ang may gala aron nga mauban ta magaroy ta sa kanabang ka-advance sa teknolohiya. Sige, but lakbit ra kay ninyo nga pag-istorya may gala kasi siyempre pag mingong kag state of the nation address mga accomplishment nimo ni niyani nga tuig ug ang mga plano pa. So kini plano man ka nga magpalupad og rocket. Di na basta-basta. Murag kun ikaw to sa gawas na sa mingog nga kami sa Pilipinas next year. magpalupad sa mi og rocket, mag-launch mi og rocket dito sa space. Tungod kay Maton Pas Presidente, we are going to launch a rocket into space. So, at least may galang nga makasigar mo to sa itong galingon. Kamura ba na diya China? Kamura na diya Amerika? Kamura na diya North Korea or Korea, South Korea ang himo sa mga pagpalupad sa mga rocket? Kami sa Pilipinas. Kay Maton Pas Presidente, we're going to launch a rocket into space. So, proud tanyana, may gala. Pero ako ba, muta naman sa kanina space, rocket kanina. Sa kanina rocket, may gala. That's why, may son, nagkinanglan ni may gala o dugang kanabang pagpalapad sa explanation. Kalabot ani may gala kay gani supposedly ang aton tang pagpalapad karon sa kanabang discussion o sa high-level ka mga discussion may gala. Sama ni Mangson nga atong gidiscuss nga nasugdan na nato nakalabing adlaw kini may gala nga Pax Silica mga igsoon nga kinsa mga gala kalit laman kini mga igsoon nga ang Amerika o ang Pilipinas may gala o ang Pilipinas may dawat may gala nga magbutang diri sa Pilipinas o gitawag may gala nga Pax Silica. Okay? O unsa may meaning sa Pax? Ang meaning sa Pax is kapayapaan, kalinaw. Kalinaw ang meaning sa Pax. Kapayapaan, kalinaw. Silica, meaning silicon chips. Silicon chips. So, kini mga igsoon nga explanation, nagkinahanglan ni pag-ayo og dugang pagpasabot sa tao. Kaya ang atong pagdungog lang nga, magbutang sila og mga data centers para sa mga microchips, mga bagong teknolohiya na ito karon sa mga AI. Yan murag, usa kini ka high-level nga discussion, mga igsoon, nga dapat masabtan pag-ayo sa tao. Unsay epekto ni aning Pax Silicon, silica, nga ilang gaituko din sa Pilipinas. Dito na pita may gala sa Luzon, sa Tarlac City. Now, sa ubang mga nasod, like sa Amerika, mismo Amerika, nangagprotesta ang mga Americans nga naa nagtukod ani may gala nga data centers tungod kay number one, may gala epekto ni nis ang tubig nga mainom, ikaduwa ang kuryente, ikatulo may gala is ang atong kalikasan environment labi na sa mga natural nga mga resources. Gustong gamiton sa Amerika ang Pilipinas kay na behind sila sa China nga mo'y naguna karon ani by gala nga mga teknolohiya. So, wala pag-ayo masabti sa tao ni unsa epekto niya ni labi na sa mga toxic materials, hazardous materials ug sa kalaban sa Amerika din sa Pilipinas. So, kana may gala, ato pa ng ugma puhon kay atong palapdan na para masabtan pag-ayo sa tao. Kay wala kayo ni may gala ma expound pag-ayo o unsay but pasabot o unsay epekto niya ni. Okay? So, ugmang adlawa, dala niya ni may galang mag-launch ang kinibang nasod sa kinibang kinigitawag sounding rocket test mga igsoon. So, kini may gala, palapdan na ito ni para masabtan pag-ayo sa tao. Kay makuratan ta mga uy, magpalupad daw kinibang rocket ang Pilipinas. Wala ba yata rocket sa Pilipinas, may gala? Ang dunay rocket na to din is kadang rocket lang may gala sa rocket sa pagpangilad, rocket sa pagpangiskam, rocket sa pagpangurakot, rocket sa pagpangwarta. Kana, champion ta ng rocket may gala. Pero kung mingon kag rocket nga i-launch, padulong dito may gala sa kaunangan, wak-wak siguro na ato niya na may gala. Pero lahi man ni siya, tungod kay sarasabtan ko, panagtambayayong ni sa South Korea o sa Pilipinas. Anyway, ato na nang hisgutan may gala ugma sa atong pagpadaon, labi na sa atong padaon nga pag-discuss, kalabot ani may galang gitawag, mga igsoon, nga usa may gala ka kanibang Pax Silica. Okay? So, pabuta na. Ugma ka daw, ato nang discussan pag-ayo. Pabuta, may galaw sa status sa mga eskwilahan karon mga igsoon. Nga nag-viral, may galaw, wagin magkapa-eskwila sa mga bata. Wagin face-to-face ng klase, may galaw, tungod kay Nagbahad man lagi ng usa ka estudyante may gala pinagi sa social media, pakita yung mga pistola yung bala, nga matod pa niya mga igsoon, pamusilon man yung mga estudyante sa sulod. Koy, Ginoo ko. So, tungkol yung nag-viral may gala, hadlok ang mga eskwilahan. Bulwa, Ipunan, Kauswagan, Dinisgusa, Diasbugo, sa Kanituan. So, huwag yung mga klase may gala, kaya basit itong tinudon yun. O, karag binuang, what about itong tinudon? So, kagahapon, ambot, so may term tawagon tanin eh, misurrender or nadakpan kining usa ka batan-on, asa na siya karon? Unsa ni tabo ngadto kaniya? Pabuta ka na si Magnum Angie, ano si Magnum Jane Luna? Asa na ka na kabantiyol kining mao nga batan-on? Si Magnum Persin, pabuta siya katong seron kung unsa ni status sa mga eskwelahan karon? Nga gikabot yang gamurag ang kauswagan, mag-start na siya sa face-to-face kapag balik sa klase na? After may gala, misurrender or nadakpan mag-suon katong usa ka batanon. Okay? So, kining tanan sa ito magbalik, bulyadas ta. Unaon ta itong naghikog may gala nga grade 10 student tungod kay problema sa pamilya, allegedly, gibulangas, uyab. So, sa pagkabata pa kayo, uyab na may gala. Resulta, nagpakabatay. Sa ito magbalik, oras maginikanan, alas 9:34 sa bundang.
2: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagdaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix sa mga butika.
0: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Guisamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo. Birch Tree.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: DGX 500,
6: ang tubak
5: kontra sa sakit ng diabetes.
6: DGX 500,
5: epektibo
6: sa pagpabubo sa blood sugar levels.
5: DGX 500,
6: ibo sa disugard sugar cane extract
5: ang anti-diabetic property.
6: Gikan sa palaya.
5: DGX 500,
6: garantisado,
5: highly recommended
6: sa mga eksperto.
5: Mabalit sa pinakadulo ng butika sa iyong lugar.
6: DGX Coffee Mix.
7: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kinman pag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang ngakon panulo.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
8: Gigutom na ba?
9: Di mo

0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3.
2: Let's go. Go with the flow.
3: With Charmy cottony napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy cottony napkin for heavy flow.
2: Charmy.
4: Charmy, breathable fancy liner for every wear confidence.
5: Bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lip Katkai Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, ubuyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
6: Oras alas 9:39.
7: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
0: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido!
6: Balik na mag-alas mag-uban sa itong programa itong Magnum Rapido. Dito maglangan may galas Magnum Anje at mag-alang i-check sa karagabutaga may kala. Kalabot na niyag itong mga egsong usak ka grade 10 student mga egson nga nagpakamatay man siya may gala. Allegedly, muna itong i-check karon may gala kung konfirmado ba nga ang kiniabang hinungdan ba is maumang egson ang pag kanabang problema sa pamilya o gibugas uyab. So, kada pagid may gala ang problema. Ato sa i-check may gala si Magnum Anje, kay nasa karoon sa area may gala, may kalamigitan na nining naskutan may gala nga usa may gala ka minor de edad. So, kasayang makas kinabuhis bata may gala ba? Fourth year high school may gala, pakini. Taas mo tiling babtan may gala o siyempre, mga ginikanan na ni nag-ambisyon sa nagandoy sa bintaon nga makahuman may gala labi na sa kursong unsa ba kay ang ambitions kinabuhi kun nga unsa yang plano may gala pagabot sa panahon pero naunsa na balikaron may gala nga iya na magikutlo ang iyang kinabuhi mga igsoon tungod lang may gala sa wa hinungdan nga rason. Bumitaw kamo mga girikanan nga naminaw karon kinahanglan inyo gyud nga i-communicate ang inyong mga kabataan ang inyong mga anak regar kuna sila ba kun mahimo barkadaha ang inyong mga anak, ang inyong mga bata, barkadaha sila. Aron nga kumpiyansa sila bu istorya sa kaninyo sa ilang mga problema. Kay usahay ra ba tungod sa tong kabisis panginabuhi, unya bay gala kini abang bisis panginabuhi, bay gala bisis sa negosyo, bisis trabaho, magkalimtan may gala ganay mga anak nga nagkinahanglan sa pagdatagad. So, kana may gala ang naitabo. So, kani may gala mo interesting kayo kay bata para ba in town kayo mga igsoon. 10 anyos ang panuigon may gala. I-check tas magdumanji mga igsoon sa location. Kaya diyan ni may tabo may gala sa barangay Agusa ng ato syudad. I-check ta. Yes, magdumanji sa location. Go ahead.
8: Yes, magdumanji no. Sa itong pag-monitor na ining aduha ka mga incident at inisarak ba sa kagindoro nga aduna lagi mga ikanhaupon magdumanji nga kaning kamatayo na tungod sa paghunon sa kinabuhi una magdumani dinhi sa tasa may makabalan gi kanipod magdumani gituuhan no nga naaya na intake nga chemical ang ibutang kanipod sa police splatter crude oil magdumani kini gihatagan og katinawad karon na sa pamilya magdumani nga dili kini hikog kay medyo layo man pud sa ihapo nga capacity pud magdumani nga pud no sa paginom ang kanipo nga usa ka tawo nga naila nga si Ruel Bernardino kanipo siya magdumani no kay kaning naglisod na magud pud ni siya sa ihapo din pong kaning panlawas pud magdumani kay dunay naman siya kabilinggan humat kini siya na stroke kay gibati magdumani nga so mahinungdan nga kini siya murag makonsider ra gihapon pud nga bedridden na pero nagahimo magud sa pagpagawa so ga kaning
6: Pagpagawa siya. Kadyot siya kay cutting off yung signal. Magnumanji ha. Sayang kayo mong report. Cutting off yung signal. Duha man ko ni Kahikog may galag i-allege. Una katong liya na pitas makabalan may galag na kainom o nakapapuison kanya or kimikal. O kininay nga 10 anyos ka bata may gala. So sige Magnumanji. Padayon sa naputol kay lisoding maputol may gala kay bitin kayo. Mabitin ta ba? Pagputol siya may gala, dapat kuan lang yun. Intoto siya. Be, kay humana nang sa dia sa makabalan, isunod na to din may gala ka din 10 anyos ka bata mga igsyon nga nagpakamatay siya. Sige, magman, Jay.
8: Okay. Yan, magman, yun, Soblita. So, sa ato nga pagkuha o detalye, kalabot nining dinhas may makabalan area ning ato nga dakbayan, nag-ibot yag nga walang foul play ni inipon magduman. Ni Oga, wala po, no, nga kinisiya, gipugos, tukos, papainom, ni inipon nga crude oil, allegedly, nga mo po nakabutang po sa blotter. O wala po niya siya po, nihimo po, no, sa pagunos, sa kinaboy pinagi, sa pag-inom, no, sa iyo capacity po magduman, ni inipon nga crude oil. Kaya gani, matod sa iyo hapon po, mga members pamilya, nga maulang kini, ang gituuhan lang yun po, da, sa mga doktor kay diha mangud kini siya pud magdumani no nagbati na kaya naa na gyud siya sa makonsidera nga pagtinga pod giingon nga nagsuka-suka
6: oh.
8: Nahisgutan nga lalaki nga si Mr. Ruel din na moy lang nakita mangud magdumani sa pagsukan ini kay gyud mga itom nga murag krudo daw kuno ang texture murag nag-apol-apol nga mga dugo pud magdumani so nasagol na so mo pud ni nagtuo ang katupo din po nga mga medical experts pud nato magdumani nga nagahatag no og medical nga atensyon niya diha gidala sa City Hospital nga posible nga naka-intake ng crude oil. So, sa ilang nga bahin, na ilahan lang po din po nga abisuhan din po ng pamilya, nga basin mo po niyang nainom. Kay pag-abot manggod po sa hospital magdumani, baho kay siyang gas, baho kay crudo, kanang nga iso kay magdumani ba niya. Kato din siya nga mga panahuna, before siya na kaning dala sa hospital, motong nagkabaho-baho siya magdumani nga kaning murag crudo. Kay dito pala silang balay, diha nga siya magdumani, nagtinga na, dihaplasan siya sa iyang mga members pamilya, o kanagaling ikan kay silang rampanilya magdumani ka ng suga kanang itubil mo gas mo guro nang tapos itubil na magdumani din po gihaplas sa iyang lawas pero wala lagi pa intake pag abot dito sa hospital mo magud po ya giingon nga kaning resulta sa iyang pa dun may hinungdan sa iyang kamatayon ang kaning oil magdumani so may hinungdan nga diha nga miabot sila sa may police station na 5 puntod ilahan lang pong ipablatter magdumani kay mo magud po to ang kaning gamiton pod magdumani sa pagkuha pod og dokumento kaning death certificate so ato sa nga paminan magdumani no ang pamahayag sa igsuon pod niini nga si Ma'am Angelita o ang Ma'am Angelita tungod lagi kay gusto pod lang maklaro pod magdumani ang hinungdan gyud pod ini kay sila pong bahin kung panalitan daw kuno kaning nga gisusi lang gyud pod tug ayo sa mga eksperto sa doktor magdumani ila to ma-determine kung unsa gyud to magdumani no nga dili pod to crude oil kay wa man daw kuno mga possibility nga ma-ingest niya ang crude oil kay kaning haplas ra man ang ilaha pong nga gamit og dito ra pod siya hapong lawas magdumani ato sa paminawon si Ma'am Angelita.
9: Ma'am yan no kaning unsa gyud kamatuoran sa kamatayon sa imuhang kaning igsuon kini siya naka intake gyud og chemical nga mahinungdan sa kamatayon or naay na siya balatian pod
10: actually na agi na siya balatian kay katong mga bag-o lang 2000 nahulog mo na siya then 2025 na ospital na siya kay nabunal daw ang ulo ingon yang anak sa mutong nadala sa ospital then mga kuan na siya kay naman na siya sa kamot siyang anak ayang anak then pagkahuman na is kontak-kontak na lang ni sa kanang mga messenger nga usay may tabo sa ilang papa ako na pud ang kontak kana din siya nga time atong kuan Mercules nag-text sa ko si Mary nga ti si papa nahulog sa iyang daan so niyon kung ngano nahulog man nga nakabalo man jud ko nga dili na kabarog dili ka kuan so wala ko kabalote inko unsa may update gidala ba niyo sa ospital ti wala ko kay naa siya sa kamot ni Pristine. So mutong nag-meeting ko akong gitawagan akong magulang ug akong mga bisitahon namo kay murag naalagi lahi na gyud tay something nakita nako ang bukol sa akong magulang kay kuan man pag-abot namo dito is murag lahi na gyud naagi siya balatian abta namo dito nga iyang kinataw is kanang nalata na ginanaan hindi na lang kumukuan pag-abot dili na ko magsaysay sa uban pa gidala namo siya dili okay kaay siya pero deep inside wala mi kabalo kung siguro lagi general check up gyud siya sa doktor atong nga tenga pagkahulog mahibaw-an gyud nimo siya nga naa gyud siya mga balatian infection baka sa iyang ulo pagkabunal o dito baka sa iyang kinatawo pagkakuan na Bernice ana dayon okay pa man akong magulang ana pagkakadlaw na dito mi natinga lang gitabang na namo siya kay nga gitabang na siya kay naa siya gisuka nga kanang malabitaw ko then akong mama sa wala pa pagtabang pa umagulang wa na dali-dali siya singot naging siya as in tapping as singot haplasan sa akong mama, haplasaan nilang ganang super sin. Nahurot ang super sin o haplas. Ginaguha akong mama isa kanang lampanilya. Kay, akong mama is mahilig siya lampanilya nga. Gihaplas diri. Ana. Pero grabe na, nagsuka na. Tawagan niya ang kamagulangan nga anak. Ilang mapapa is, grabe po, ana. Nagdala po diyang anak o kanak itong murag nebulizer. Kaya basing madala pa. Kaya inaanak man kuno lagi dito at takihon. Pag abot, gidalan na din siya sa ospital. Mo na din na siya. Pero pag abot sa ospital is, dead on arrival na akong magulang. Kuan na lang na siya. Girevive na lang na siya dito sa kuan sa kanang city. Then nagmunta na ang doktor nga unsay nakaon, unsay gikon. Nahibaw na ilang man nakuha nga murag na ay kanang suka nga mga kuan ba. So nag-leak there din sila nga kanang nagkuan da or murag nag-suicide o akong magulang. Nana,
9: pero wala na nahitabo ka ng ingkag suicide.
10: Wala na nahitabo.
9: Di po siya kaya niya nga magunit o dili, mga butang dili, para example, inom, inana.
10: Dili po. Kay magbarog raman siya niya. Akong mama, di mo po nakalakaw kasi nahinay raman ang bakla isa, duha, tulo. Dili raman din na siya isa, duha, tulo. Maura gina ang memorize akong, akong mama. So dili, yun may kakuan.
9: Within reach ba niya ang kanang kuan, haplas? Kaya niya kabuton?
10: Dili po niya kaya kabuton. Dili niya kaya kabuton.
9: So ang exposure niya sa haplas kato nang naglain na yung ginhawa ay pod na duol ang haplas nga kamo pod ang nagkuan facilitate sa paghaplas
10: ay haplas o
9: okay. Pero kani siya ma'am unsa gi unang sakit gyud ani niya sa una
10: nahulog man na siya sa tower
9: dayon
10: pagkahulog sa tower paralyzed na siya pero makalakaw-lakaw man siya dili gyud ingon nga pero gahungitan gyud na mo siya gahungitan okay pa man pero kato na dayon sige lagi daw te mabunal lagi daw kanang mag CR siguro gakabunal dito ulo ganya permanente ang kuan
9: din siya ka out balance
10: oo dito sa kamot pa sayang anak
9: sa upol pa niya
10: oo oo
9: pag abot kini makabalan murag mo consider nag duha ka adlaw
10: duha ka adlaw siya diri sa amua
9: okay unsa ni kaning kuan ma'am kaning plano ninyo kaning kuan
8: hello yes magno mama so mo to ang clarification sa kaninga pamilya ni ini pong usah ka kaninga amahan magdumani nga gikan pa din siya sa mile kaninga lungsod sa Upol Misamis Oriental gidala lang din po dinhi po no sa kaninga barangay Makabalan ning ato nga dakbayan tungod lagi kay yaha pong mga pamilya po magdumani gusto po nung atimanon po da siya samtang magdumani dinhi po ta sa ikaduhang insidente dinhi po ni sa to sa dakbayan sa Kagandi Aurog yahapon diin nga usah
6: ka kaninga mao na ning grade 10 ng student magdumani.
8: Oo, ang gikataho lagi po, nga wa lagi po nakaaguan ta magdumani sa iha po din po nga sitwasyon. O ganini mga panahon na, ang kaninga pamilya nini pong nahisgitan nga biktima magdumani, nagbangutan nito ang karong sales buntag. Kahit kagabi eh, nakita po man po ni siya po magdumani, ganin man nagibutyag nga kagabi eh, no? Nakahibo pa rin siya sa pag-message po sa iha po nga pipila ka mga kaninga higala. Oh, nakabilin po dito na siya. Ay, mama, pagkit siya magdumani na sa mga tao po din sa ilaha po nga area. Kaya kanilagi pong nahisgitan nga minor di edad sa ilaha po masara magdumani. Aktibo mo sa eskwilahan. Kaya usama po din siya ka guitarist. Yan, ako siya po magdumani na kaninga mga pagkahilig po sa kanilang labilog mga organization po sa ilaha pong eskwilahan. So, mahinungdan, nakini po magdumani. Kuan niya po, proud yung pamilya po na ni Puda sa iya kay sa iya po sila pong version po magdumani bright daw kuno niya ang mahisgutan pong bata nga kining 15 anyos nga si Marvin kani siya po magdumani kasamtangan karon kaning nga giplaster na po ang iya nga lawas uga gani man ang iya pong gihimo magdumani no prior pa rin po nini pong iya nga paghunos nagbilin siya uga mensahe na siya kaning nga notebook kani magdumani yung gibutang anog sorry niya nagibutang po din po niya nga sad kani nga kaning emoji. Oo, mabasin pwede na ito mapakuha sa itong kauban po magdumani. Padawat sa kaning ito apong pikas linya po sa video po nato. So, nagbutang siya magdumani. Oh, sorry, kaya di nalagi daw kung niya makaya po. Kaning maupong gibati niya na magibug aton sa iya pong kasing-kasing. Pero kung mga alleged siya magdumani nung aduna by possibility na katong pong paghunos kinabuhi, may kalugitan sa katong mga relasyon po na niya, kaya magdumani, di pa gina ito mapiho po ng panahon na kung tinood bagyod kay ang lalang pamilya, nga ito pong ipahinabi po magdumani.
6: Sige, Rabi.
8: Naman po karon, ang iya pong mga pamilya din karon sa itong tungod. At sa plaster po magdumani, no? Si Lassie Madam, kay iya kami ng mga members pamilya, yahang ian suod ni niya nga ian si Ma'am Lani po da magdumani so kani din he sa ilaha po nga pinianan murag sila sila gid ya mang apuhan nga babay mo nagsilbi gani po nga murag inahan ani kay ang yahang nga ginikanan magdumani no murag ka wala naman po dili man focus wala naman po magdumani no nga kadig yung adi kay na ko matuhog pa murag wala na sila. Oo nya murag ang yahan lang din pong apuhan ang silbi nag assist po siya po sa iya pong pagdako pod magdumani. Sige. So alay nini na si Ma'am Lani. Hi Ma'am, pahitom mo gid intan sa hitabo niyo sa Magdum Radio di Ma'am Anja sa do na pa sa pitas niya si Magdumani Agustero Ma'am. Buta na yung pangayog ka tinawon Ma'am. Unsa gyud na hitabo sa imong mga pagumangkon na bay falling kaning hitabo gid pod ani no sa iyang kamatayan.
11: Wala ko kakuan kay mata ko alas 3:30 kay maglusag nang tapang. Magana sa nakon pang mata kay mo lain din magmata ta kay ang anpat mo magli na no nangira yan tiil man di ay nagbitay ora tong lakon na no ending ko yo ang mama na kong gitawag ato
12: napalit na ginawa mo
11: wala na ko nagkon nagawas na ko kay nang miss ano ug asa ko mukha tabang ba
12: ni tangtang ninyo kamura wala na na ang pulis.
11: Wala ko kabalog kita, nakatang-tang ba niya?
12: Pero ang kanyang...
11: Ang katunging nahiskitan nga minor edad, ma'am.
12: Na siya mga kuan, silimad doon kagahapon. Ang anak siya, utang buhatan siyang kagalinga.
11: Akong nakuhaan siyang balunan, akong nabrihan gabi eh. Wala, ta, wala nakuhaan, wala, wala siya panin, wala siya nanyan sa tuba. Yan akong yung mama nga. Ma, wala lagi nakuhaan niyang kanoon. Matang, hindi sa ako sa taas. Kuhaan nga. Natulog naman. Nga wala pagkawa kay basing kapoy lang. Nga akong isuon po nga isa, abay dito naka-cortina lang. Diba? Mata siya alas 11 daw. Nag-cellphone-cellphone pa daw. Nga amot mo ora siguro to yung giulatan nga matulog siguro. Oh. Mahot.
12: Napay bata din eh. Ma'am Lani na si Magdumani sa kasi niya. Magdumani ba si Duda kay Dugang no, pangutana po sa detalye ni ini po nga mao incidente. Na si Magdumani.
6: Hello ma'am, mayong buntag no, pahasubo in town. Oh, pahasubo sa gidangatan si mong pagumangkon in town. Kini bang sa inyong side, unsay problema niya nga nagpakamatay man siya?
11: Naman to ikaw sa mga cellphone niya to, na-open man to.
13: Mama!
6: Oh.
13: Mama!
6: Unsa may nakabutang siyang cellphone niya?
11: Nasa yung last ko ang dito nga, i-post.
6: Oo. Unsa man to siya?
11: May kuhan lagi sa family problem.
6: Ah, na yung family problem niya.
11: Napod na iyang, napod kay Uyas. Ang ikuhan po na bulag daw, na bulag.
6: Ah, una is, na siya family problem. Ikaduha.
11: Oo, kay bulag maganay. Bulag maganay ang kuhan.
6: Yang ginikanan?
11: Yung parents,
6: So, but kinsa may asa man siya nagpuyo karon sa iyang inahan?
11: Dere sa mukan magulang sa iyang papa.
6: Asa iyang papa siya, iyang mama karon asa man?
11: Naman dere siling gihapon, sir.
6: Asilingan ra gihapon ni diha.
11: Nanay kay kauban.
6: Nanay lain kauban niya sa kinabuhi. Pero kini kini iyang papa og iyang mama kasado sila dili?
11: Dili man.
6: Ah, dili sa kasado. Siya sa iyo sa anak.
11: Duha sila.
6: Duha sila. Pero iyang papa, may kauban na podlain, wala?
11: Wala.
6: Wala ang iyang inahan. Okay. Now, kana nga problema, musta ba ni siya? Gado, yan yung ka-idibdib? Yan yung ka-ibot yang isulti sa inyo?
11: Oo, magiging siya, sir.
6: Oo.
11: Dili kayo siya, hindi ba, mo-sharing
6: istorya. But, doon ay mga panahon nga ga-istorya siya regarding aning nga problema?
11: Wala po, sir.
6: Oo. Okay. Pero sa bahin sa uyab, unsa man ni siya? Nanay siya uyab nga gibulagan siya?
11: May kwan sa conversation.
6: Sa cellphone?
11: Cellphone, mga kadlaon, ay alas 12 na.
6: Ang nakabutang dito sa cellphone nga conversation nila, nga gibulagan siya? Hello?
12: Nakabutang ba na kuno sa...
6: Nakabutang ba niya sa conversation nila sa text messages nila, nga gibulagan siya?
11: Wala. Wala.
6: Nalay away lang. Oo. Okay. So sa iyang last nga messages niya, naba nagbutag dito nga nanamilit siya or buhaton niya na?
11: Kasi gisulat sa notebook sir nga sorry, guna daw niya kay.
6: Na nakabutang sa notebook na siya suicidal note?
11: Oo, nasa notebook niya.
6: Unsa man nang nakabutang niya sa notebook, be?
11: Mawra to nga po, an. Sorry. Di na daw niya kaya.
6: Asa man to, asa man to niya gi-address nga sorry ka din na ako kaya?
11: Ano rin yung cancer? Wala siya yung nagi sa story nga sumpay.
6: Asa to gi-address ba ka nga para to siya uyab or para to siya ginikanan na wala? Basta ka din na niya kaya.
11: Ano rin yung
6: po, an. Asa man napit na siya to doon nagpakamatay sulod sa kwarto?
11: Dili. Sa hagdanan lang. Sa amuang sa taas.
6: Sa hagdanan, sa taas.
11: Tungod sa hagdanan.
6: Mga more or less, day, unsa orasan din siya nagpakamatay?
11: Siguro, basing mga launa na siguro.
6: Asa kadlaon na, meaning nakatulog na ang pamilya.
11: Mara gito yung ipantayan.
6: Gi-timing niya nga mga tulog na tanan, bakod siya kadlaon, o niya nagbitay siya. Oo. But kagahapon, matun pa ni mo, nga wala na siya mukhaon siya iyang balon niya. Kagahapon to, di ba?
11: Anong pagagabihin ako na abrihan yung bag.
6: So wala niya ka na yung balon. Wala na po ninyo siya makumprontang ano, ni mo balon, ano mo ka na, ana?
11: Natulog mong gusto sir, anong at...
6: Pag-abot niya sa pod.
11: Pag-uli niya.
6: So, gikan...
11: Pagkaon niya.
6: Oo.
11: Pagkaon mama, natulog man. Wala, pukawa.
6: So, gikan na itong pag-abot niya, natulog siya, nagtuloy-tuloy ang katulog, paingos gabi eh.
11: Dili. Ama, anak kong manghod niya, alas 11, kira nag-cellphone daw.
6: Ah, nibangon pa siya sa alas 11 gabi eh.
11: Oo.
6: O niya, after na itong pag-cellphone-cellphone niya, more or less, posible, alauna, alas 2, mo ito gibuhat niya.
11: Oo, mahanak din, sir.
6: Katong papel niya, yung gibutang niya, yung gisulat, diya ito niya gibuhat before ito niya siya nagbitay.
11: Mahanak, guru, sir.
6: Oo. So, kining bataa, unsa man siya? Hilumon?
11: Oo, hilumon din kayo lagi, sir.
6: Hilumon nga bata, talag sara mo istorya.
11: Oo, dili kayo mo kaan.
6: Pero may history na ba niya kanya ito nga nag-attempt kaya po pagpamatay? Wala.
11: Wala man, sir.
6: Karon ra gyud ni. So, iyang gibuhat, gihikot niya ang iyang liog sa PC.
11: Oo.
6: Gibita niya ng hagdanan.
11: Oo, na may bangko.
6: Oo.
11: Ito siya ni Tungtong.
6: Tungtong siya sa bangko, dahil niyang gitumba ang bangko.
11: Wala man po natumba, sir.
6: Pero nahangir gyud siya.
11: Oo.
6: Kaya na may uban nga makatuyod, makakuan ang tail ba? Makatunob.
11: Dungog man.
6: Oh. So kato, bitay gid siya. Nabitay gid.
11: Oh, sir.
6: Oh. Okay. So ang yang inahana na karon dia, nakatkuan na, nakadalikyat na.
11: Oh, tama ko. Ya adto man tuan siya may naguban ron dito sa kulinarya.
6: Asa ba yo gidala nga kulinarya dito sa Taguluan?
11: Ayo Kasinglot.
6: Ah, sa Kasinglot Everlasting sa Taguluan. Oo, sa Kasinglot Taguluan. Okay. So kay balon na yang inahan o ginyang amahan. Nakaibalo na yung inahan o yung amahan.
11: Oo.
6: Ang iyang uyab niya, nakadalikyat na ba siya?
11: Wala. Wala pa, sir.
6: Pero kaibalo, huwag kinsay uyab niya?
11: Kailam. Ay, wala. Wala, wala. May kaila. Kaya wala pa man ka ni Deris.
6: Ah, wala man ka na. Ang ilang communication is diya lang sa cellphone.
11: Oo.
6: Ah, okay. So, sige, Mrs. No? Sayang ba kayo kinabuhi in taos bata? 4th year high school na unta. Sayang. Mag-college na unta, pero pina ba edad ito sa mong pag-umangko ni mo? 15 anyos. So, sige, Mrs. Salamat kayo, ha. Mapasubuin tao sa ibang pag-umangko. Salamat kayo, madam. Oo. So, magdumanji. Looy ba siya din taon?
11: Oo, kasi tagon magumanin mo agid ni ang kaninga ilagid pong mamataan nga usas membro sa ilang pamilya ang ipanaw na gani man yang mga higala magdumanin ini po nahisgot ang biktima nakadawat pud og messages pud ini pong mga kuan na alas 12 or mga kaninkadlaw nagid pud magdumanin sa messenger gihapon pud nadawat nila
6: ang message
11: ini pong nahisgot ang biktima nga nananghid siya no nga kaning kuan na gid magdumani mo biya na gid pud siya kay dinha daw kuno niya kaya do niya gid putong mag-wish niya good luck ang iha pud po mga classmate nga mo take sa summative test so inana ang iha pong mga mensahe pud magdumani niya napag ito iha pong usa sa mga higala nga nagtugong sa iya nga dinha buhaton ang iha pud po una una pud magdumani daotan siyang kabgalingon apan mo lagi na mo magid po iya nagtuo pud magdumani nga iha pud tong pagadayonon kay first time pud magdumani nga maghibo niya niya diretso dayon pud so ang katong nga mao nga incident di magdumani o di nga kurat gid po din taas mga members pamilya kaya diha lagi po nga pagmata nila mo po ilang nasugatan po magdumani dinhi sa may hagdanan nga bahin so ang kani
12: po din po ng atong kapulisan, naglusad po yung investigation. So far, magdumanin na consistent man po na yung mga letters, na po din po yung mga gipang send po yung messages sa iyang pipila ka mga higala na sa ilang group chat, tumam ba? Na silang group chat sa ilang mga classmates. So, mga inundan nga, daghan po ang nakahimo na sa pagkahibalo sa iya po din pong last nga messages sa para po da sa ilaha. Dayon na din hipod magdumani sa iya po din pong notebook nga gibilin nga naaysad nga drawing. Kana ganing, kuhaan siya magdumani, ganing duha lang ganing ka kudlit. Dayon na din na kaning emoji gani nga sad magdumani inanaya hang gidrawing sa papel niya nagputang na din siya sorry kay di na lagi daw kuno niya makaya kay kadi po siya magdumani sa kaganihan po no sa mga nasairan po nato kining medyo nakaapekto po magdumani no ang sitwasyon po sa ilang pamilya kay di man po niya siya gusto po nga mapangalita na siya maka kaning makarelasyon daw kuno parehas po ang sitwasyon siya pong ginikanan nga nagabulag na kay gikan mo po sa broken family lagi po ang maong biktima pero karon po magdumani tali wala pa man sa maong mga kaning nahitabo sa iha pong kaning kinabuhi ang iha po hinoong nga ginikanan magdumani nagkiusa man po karon no nagtinabangay man hinoon po alang sa pagplaster ni pong maong biktima ng minor de edad na residente din sa barangay Agusan ning atong siyudad. Ang atuang mga personal gikan sa barangay Magdumani, taliwala po man nga ang atuang liga kay naa sila sa Cebu karon. Naa sila dito atong mga kagawad, atong mga kapitan Magdumani pero naghimo po sila sa paghatag ng instruction gihapon pod Magdumani no dinhi po sa ilang pong barangay alang pod sa kung dunay mga makaya nila nga ihatag nga assistance po dahil po dinhi sa pamilya para pod nga matagaan po dahil pod Magdumani kung pwede kung naa sila kani nga ma-offer gid pod Magdumani no nga kaya ra po da sa ilaha pa din po da din sa barangay Agusan ning atong syudad ilabi na nga ang ilaha pa din po mga lideres karon na lagi sa usa ka convention sa liga ng mga barangay dito sa mga Cebu City Cebu so wala gid pod sila dinhi pod Magdumani no aware man pod hinon sila sa nakita po karon dinhi sa barangay kinam kay ilang barangay tanod pod dinhi pod sa may entrada Magdumani dinhi ron kun tapit sa may may gasoline station sa net fuel pasulod bye-bye so naa po nila mga barangay tanod pod usa pod sa mga nagiyagi pod nato na pasalamat pod sa ila so subli ang ato pa rin pong kanining karikuan gikan na sa CSWD sa Psychosocial Division pinagi ni Ms. Rio Baliling ang ato pa rin pong city psychologist magdumani ng paymang no good no nga kanining yung mga inani yung mga insidente posible nga malikayan doon lang kita sa mga eksperto o kanining magdumani sa ato pong kanining nasairan magdumani no usagi po sa makapa-encourage po na kanila ang paghatag po no sa ilaha o kanipong mga kaning mga abiso nga uga gani po din po kaning higayon gid po magdumani nga madungog po ang mga tao nga nakasinati naga depression sa ilang pong kinabuhi uga testimonya po magdumani nga dili tanan nga nakasinati og depression ang mi himo gid po nas pag kaning hunos ilang kinabuhi kay duna may mga nakasinati og depression magdumani nga kaning naka-survive gihapon so naay mga possibility magdumani nga kaning ato po mga kaisunan pasinde ba usab nato ilang pa rin pong huna og dili sila mo resort pud noon ini pong paghunos ilang kinabuhi buhi kay lagi kini pod magdumani nga kaning problema nga mula abot sa tong kinabuhi mula pa ra magit pod nasa sa gingon lagi pod sa tong labaw makagahom nga kani tanang mga pagsulay mula bay ra gid pod ni siya pod magdumani sa tong makaisuna no dangop lagi ta sa tong mga pwede na tong masaligan yung mga tao tong mga members pamilya mga higala o baka sa mga kaning eksperto sa to pong mga health professionals ugang CSWD nga hotline magdumani check lang lano ang Facebook page pod nila bukas 24/7 kung gusto ninyo nga makaistorya sila wala may judgment ana pod magdumani so gi-offer gid po na sa atong adakbayan na karon para sa atong mga kabatunan ilabi na kay sila ra gid po no ang prone karon sa mga inani nga mga sitwasyon nga makasinati og depression or mga mental health problems kay lagi atubang pwede nilang istorya dito magdumani sa atong mga kaning personal sa CSWD via tawag or pwede po da walk in magdumani no nga mag-appointment baka pud ka dito pod sila hapong abutan din sa City Hall aron nga personal pud niyo makaistorya atong mga eksperto og magiyahan kung unsay mga intervention nga inyong pwede po haton, hindi po mga problema inyong giyato ba, nga nakahatang na po magdumani na uga problema po sa inyong hapong panghunaw na. Maka na ito ang update na gikan din sa may barangay Agusan ng atong syudad. Laki na niya itong report gikan sa may barangay Makabala ng atong Dakbayan. Kinis Magnum 120 Angel Sado sa balita o serbisyo Magnum Radio.
6: Magnum! Rapido! Rapido! Salamat Magnum Anje. Inyo nabati, may gala ang detalye. Kalabot na mga igsoon sa Osaka 15 years old, o sa mga galak ka grade 10 student mga gala, ang nag-hikog, pinag-ispagbita, nagpakamatay, tungod mga gala sa complications, sa iyang problema. Complicated naging kayo mga gala, problema niya siya pamilya, labi na kay broken family man siya mga igsoon, o niya dayon na plus sa iya pagiging uyab, marag ibulagan ba ito, away sila mga gala, resulta mga gala nga na putong naging siya in town, na-depress. nagpakamatay, pinagis pagbitay, may gala. Sa ato magbalik, mga igsoon, laing butang at isgutan, follow-ups karong kabutaga, oras mga ginikanan, alas 10:07 na may gala sa buntag.
13: This time check is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for everywhere confidence.

0: Kalidan Didla ang Mighty. Palaban mo, Mighty Sing! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapidang mahilang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty Sing! The Mighty Power of Sing!
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
5: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
6: Playtime. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
7: Happy! Everybody is happy!
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Alas 10:09.
9: Time checks brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
10: Balik tayo kay Pregoban sa itong programa ng itong Magnum Rapido. Kadyot sabay galak, kato sa i-check mga ikson, hain na katong misurrender o redakpan may galang abatanon nga nagbahad may galang nga yung pamusilon kaning mga estudyante sa eskulahan may galang. Hinungdan nga wag ini ka classic in town may galang Buluwak o Suwagan National High School guban pa. Pero dadakpan siya sa ato mga otoridad. Unaon ta si Magnum Jane Luna, standby Magnum Persed kung nagbalik na mas normal ang mga klase after ganda aristo na kining naskutan nga suspitsado. Magnum Jane Luna, go ahead.
12: Giklaro karon sa atong City Director Police Colonel Dexter Pahe nga gipasaylo na ang maong minoridad nga bihimo sa pagpangkulga nga pamusilon matud pa ang mga tao dinha sa may Bulwa National High School ingon man pod no dinha pod sa Pugo ikapud siya nga maong 17 anyos ga lalaki gi surrender siya no dito mismo pod sa Police Station 8 Lumbia gidala pod siya sa iyang pamilya aron usab makigadayalogo mismo sa maong hepe o gikabut siya nga magtuma nga dito no nangayo siya og pasaylo og miklaro siya siya pong kaugalingon nga dunay gi-check ka sa ipanan nga nahimo niya ang pagpangkulga og galino wala na nila gi divulge pag ayo magtuma money kung asa ba gikan katong mga gipakita bitaw nga mga armas sa kinini iskutan pud nga video pero una nang gikabot siya ni Colonel Pahe nga ang naiskutan pud nga minor de edad dili na nila i-divulge pa mga dugang pa nga mga detalye niini tungod kay pasin ma-depress ang naiskutan nga minor de edad niya, maghimo na no, kimayo po na siya nga kaugalingon. O ga, nakapangutan ng gihapon na maglumamani no, kung kini siya, magtutungha ba ni siya din na sa may Bulwa. Pero, giklaro man po nila maglumamani nga dili na yun sila buhatag pa o mga dugang detalye, kalabot ni ini. Gawa sa lang po no, sa ilalog ang giingon, nga kung pananglitan, nga musupli na po ang naisgutan po ng minority edad sa pagpanghulga no, nga kini mamusil, gilang yun sa no, nga pasakaan kini o ga reklamo. So, ito na klaruhan maglumamani nga di na exempted ang minor de edad pero kung pananglitan nga iya pang buhaton otro so karon pasayloon lang sa kay giangkon man pud niya nga iya lugar nga sayop o gali na dala lang siya siya pong gipati wala na nila gibutyag pud pagdumani kung unsa pa gyud hinungdan nganong nakahimo siya sa pagpanghulga batok lugar ni pong diskutan pud nga mga tunghaan nga wa man poy nahimo nga tupod ang kaniya magdumamani no galito sa may Pugo aduna siya poy hulga gihapon kanila tugod lang no kag kasabaan lagi kay wala nakasuot sa ilang uniform niya nagpakatagatig mga message nga usa lang matod pakapusilan ang kining diskutan po nga Bugo National High School. Usa ka maistra gihapon magdumani no ang mihimo sa pag-pablatter sa usa matod pakaistudyente din na sa maya Bugo. So kali no, giya, kung dinagin nila mismo sa kokpo, nga malikaya na ang susama ni inipod nga mga insidente nga murag ni sabay na sa trend magdumani no tungod
10: naging murag social media. Murag mao na lagi, kay mismo ang puerto gani karon murag mao gihapon ang puerto. Mismo ang kapitan gin mismo nag hatag og sa ka barangay executive order an order recommending the temporary suspension of classes, directing the implementation of immediate security measures in coordination with the concerned agencies in response to the reported threat against Puerto National High School and Puerto Elementary School. Magnum Jane?
12: Mm-hmm. So, possibly, dalaki ni Magnuma Manny sa ilapong kakakita sa social media, ilapong i-apply sa ilapong kaugalingon nga abilugan nila ga-stick kung sila Magnuma Manny sa kinilugan nga kinabuhi nila.
10: Murag yuhibo lang dula na nun kining butaga.
12: Mm-hmm. Pero wa sila nasayod, no? Ang silot po di Magnuma Manny ko pananglitan lugar nga seryoso po nga damage po ang ilapong pagabuhaton ko pananglitan nga buhaton yun nila ang naiskutan po lugar nga pagpamusil nga po sa mga inosente po nga individual. Nanota ni ini no atong paminawa na pamahayag ni Police Colonel Dexter Pahe atong City Director sa COC po.
13: Sa nabawa na itong tanan na trigger mo na siya nga problema because of the BNX test nga sana post pero pasayutan tanan nga dili man dito naka-refer dere sa ato sa Cagayan de Oro or Bulwa or Bugo para siya wala to naka-refer sa ato but gisakyan naman mo gisakyan sa ato mga sa binuan sa ato mga kapatanunan ba diba? Kitang-kita na ito ang binuang ba makita sa amo nga sa PNP si professional makita na ito sa mga video nga binuang ba sa mga ginikanan mo gul kay naitabo sa una nga involved ang mga minors mahadlok din sila magkulbaan sila gul so nakasabot niya na but ang incidente mo gul is na trigger lang siya because of this that social media post na involved ang BNSS and then ihimuan na yun o binuang sa itong mga kapatanunan specific itong isa lagi na nakapakita sa video na i-specify niya na Bulwa National High School but the person surrendered in our police station naimbestigaran na nato noon na nangayon na si Pasaylo so ang pahimang lang nato again pahimang sa Cagayan de Oro sa Police Office at itong mga kapulisan ng kananginanan ng mga binuang wala na nato dito rin. And then, we will conduct really an investigation and we will file a corporate case against this. May user and minor sila, but we have to file a case. Thank you.
10: Okay. So, file lang kapos lang kaso. Actually, kanyang mga minor, file lang kaso Magdum Jane. Mapriso ba yapon sila? Kanang prisoan ba diya si Babaw Spirto ba? Diya sa may ibabaw, Apir Puerto. O, pag insakto na sa edad, kay ang balaod man lang go dili sila isagol aning mga himkod na dito sila pag insakto na sa edad itampo na din sila kanto sa kanibang mga kadaghanan na kaya ang pagtubag ni isla mapriso eh. Na sila prisuan diya sa mga bata di Babaw Spirto Magdumang Jane.
12: Yes, sa Magdumamani, no. So, gali, nangayo, mangutpot siya pa sa ilo. Ang gibuhat ng karon Magdumamani, giturn over sa siya ito sa CSWD para sa counseling. Kaya napoy something wrong po siya, ha? Nga kinibitaw nga, nakahimo, good siya sa niinilukan siya sa mga dautan po ka mga pulong. Ngayon po nga, gibungat ka po sa publiko. Kaya hindi pa kito normal, Magdumamani, no. Nga ikaw, magpagawas ka, kulga, ilapin na sa social media. Nga dayag po kayo mong kaugalingon po niya. Bisan pa magbingon siya, binuang lang to Magdumamani, ito nakahatag man po siya, o ka kinilugar ng alarm mapo nito po sa mga magtutungha o ito lang po sa mga magtutudlo nga usap po sa kilikayan ra bigit ta karon nga mahitabo tungod lagi kay nahitabo na kani adto sa kinilugar nga Luzon ito po sa Visayas usap po nino sa ilaha po nga kilikayan nga diri sa Mindanao mahitabo na siya Magdumani so pinaagi na sa panikamot po sa COC po ang ilaha karon nga gihimuno gipahuptan pag nila ang pagdeploy ni inilugar ng kapulisan sa Mataga eskwelahan pero karon nagmodular magutos sila Magdumani no tungod palagi kay nahadlok itawon sila kay gisabugoy ganahan mapusilan pud Magdumani labi na bisan pa pinuang kini rason nga bisan pa man tuod nga modular gihimo gyud pasto nga kapulisan matud pa ang ilaha po lugar nga ilaha po nga mahimpo buhat lugar no para po napugan sa man ini po nga mga shooting incident sa mga tunghaan po nga sabi gyud kay tabo karon
10: so giturn over sa CSWD ang maong bata noon
12: yes sa man ito ana sa CSWD ang naisgutan nga kinilugar nga 17 anyos aron usab na ipaubos

0: sa normal lang klase, labi na karong adlaw, Martes, magdumpersyon.
1: Tama ka, magdumano no, at yung ianihan ang duha ka mga tungaan na kagahapon, suspendido, nagiging duha ka mga tungaan kagahapon at tawag ka Oswaga National High School.
0: Oo.
1: Hanggang Bulwa National High School, gani, action po, kapalakalag yung maginikanan, magdumano, dahan kayo mga nag-circulate nga di maayong mga istorya sa social media.
0: Oo.
1: Tungod lagi sa pahad, nining nasampit lugar nga mga kining matanon. Tawag dahan kayo mga istorya nga di na maayong ginoon magdumano, kaya nga pungot na maginoon kayo mga ginikanan.
0: Oo, lagi.
1: Gusto naman yung nakusiho na ginoon yung suspensado. Ito magdumanan niya, makaalarma po nis mga bata nga mo iskwila, nga mahadlog sila, kaya basing kinuha din noon yung imo lagi sa suspect. So, muna nga ang mga tungaan na wala nag-kuan klase kagapon, pero na sila modular, lugar kagapon at lawa, nagipay kayo na magno-money. At karon timing yun kayo, kay nga itong principal din mismo sa may barangay Bulwa, naaman sila din, seminar magdumanan din mismo sa kanibang barangay Gusa, wala na ginato siya mahinabi kay nasa kanibang seminar. Principal Ninia Marie Espaliore sa barangay Bulwa, labi na sa Bulwa National High School. Paano ito siya mahinabi magdumani kay kanibang nasa seminar karon di mismo sa barangay Gusa. Pero balik normal na ang klase karon sa Bulwa o sa barangay Kauswagan. Kita na ito nga higpit man po, naman sila yung security guard. Ang Bulwa yun magdumani kay Bulwa kapag security guard. Pinapilit pa kay ginampay ang mga security guard nila sa barangay sa Bulwa.
0: Kaya nga klase sa Sikyo, gabing kasikas, bata na yun.
1: Hindi nito Sikyo nga priminti sa kita ng tiyan.
0: Ay, priminti gutom. Ang reklamo rin gutom. Sino yung klase sa Sikyo ay taon?
1: Pura, lingkamo talaga din taon. Pagkada na mapangitahan nga, pwede magkakwarta. Pura, ito, ibali na ng atensyon na noon. Di na noon magwardya.
0: Pastilan ba? Lahi na ang remedyo ng Sikyo ah.
1: So, pasalamat pa sa Bulwa National High School kay duha ka bog ilang gwardya.
0: Oo.
1: Pagsunod din mo plus na pag-i-gugment niya kay kaning atong city government.
0: Oo.
1: Naman na yung mga itawag nila gatekeeper yapon magdumani ang i-assign sa mga eskwelahan. So, nabutang lugar magdumani nga usay na iduha, na iupat. So, dagan kayo gwardya sa eskwelahan.
0: Pero basig dito mo agihin noon sa mga katinganan sa klase ba? Dito mo ang Bakskural?
1: Ah, wala kay parilado man yung magdumani.
0: Taas man parila na?
1: Oo, taas parilo niya. Dili naman sila makalusot-lusot ito kay mga balay-balay naman mga kilit-kilit. Wala yung diyan ng lugar.
0: Sa klase pa, sige glagoy, sige sakas kural. O di, pagpadag ko, pagpangamin nyo, pagpadag ko na, ang trabaho to, aliburir. Ipikto sa sige kating
1: klase. Oo, sige, ampag-ampag lagi sa paril lagi. Mo na, dito rin sa panulong, napadulong na ginawa, construction na ginawa.
0: Construction yung taon, alsamasa ang trabaho.
1: Oh, yun na. So, dapat nga mag-eskwila yun ang tarong, labi na karon kay dagan na kay gayunan magdumani, na pwede ka mag-eskwila nga libre.
0: So,
1: sa pag-night chance, i-grab na yun, tayo yung pagbugoy-bugoy. Itong gihingon lagi magdumani sa mayor sa Dagbayan, si Mayor Clarice yung nagingon, ayaw yun mo pag-uya-buya, pag-eskwila mong tarong, ayaw mong tuwa ng mga saan sa mga lalaki kay pagkakna.
0: Ay, siya pag-ana, sir. Laki, biya punta.
1: Oh, wala siya mo po yung nagingon, nga kanang mga saan sa mga lalaki ay mong tuwa na kay pagkakna.
0: Amo
1: so,
0: siya
1: man po yung nagingon. Kailangan, iskwila lagi po tagtarong.
0: Sa 100% siguro nga saad, na siguro yung nasaag o sa 1%.
1: O na nga, karong mga panahuna, ang ato yung magdumanin nga makahuman na itong mga bata kay para po nagbadam lang abot sa panahon maloy Ginoo.
0: Ang tinood nga istorya niya, kining mga lalaki noon, di nang tanan, may lang sa primero. Mura gina, ang real talk yun.
1: Ah, grabe sa kanya mas
0: may lang mga lalaki sa primero. Entrada pa, maayo kayo, pero madugay na wala na.
1: Ah, gay, mawala na problema karon na magdumani.
0: Ang prangkal na istorya, lalaki, biya purga punta.
1: Daghan na kayo mga alipay, luya na yun.
0: Daghan, kay rason. Basta, dili gusto.
1: So, at least, karon balik na normal, o niya, tupuli sa Bulwa, na magiging na sila matagal po niya magdumani, mahapon o buntag.
0: Oh.
1: Ay, pulis sa Bulwa nga kinadeploy yung mismo ni Police Major Roger Ford Ondin. Ang ipi sa Bulwa Police, naagin na yung mga sakop niya magdumani, nga malabyan po na ito matagal po niya. Pilis Bulwa o sa maipunan area kuan pang kasigbit ng mga tungaan.
0: Sige.
1: Test back to normal na ang klase. Human kagapong adlawan, nagkugang kita.
0: Oo.
1: No. Lagyan ng mga way hinungtan na i-post lang nato, ito, madigit kita maguna-una. Kung unsa may epekto ninyo, dapat mga ginikanan. Monitoro na itong mga bata kung unsa may gipangbuhat na mga GC-GC nila diha sa group chat pa kami sa social media.
0: Oo.
1: At monitoro kung unsa may lang gipangbuhat na diha kay Pasinog. Paulawan kita o ba sinong di naging maayo ino nilang ipangbuhat kay pang po sa social media.
0: Lagi.
1: Ikaw location ng Gopay Sublanca sa Balita o Servisyo Magdum Radio.
2: Magnum, rapido, rapido.
0: Salamat Magdum President Blanca. At least may gala, back to normal na sila sa klase mga eksyon. Karong mga panahon na. Ugma, kaya itong interview may gala si Kapitan Waheng Desperto sa mga eksyon kay sus pastila na gining mga binuang-binuang. Dapat may leksyon na unta ni may gala, may balaod na sa unta itong i-

0: create na ni mabatanon ka man or himko ng panaligon, basta magbuhat ka sa mga susama niya, ni ba? Pareko na may galang mag-joke-joke ka nila mismo sa airport, at least may galang nga wala niya magbinuang kaya ka tumanggod. Whereas tinodog dili, ngalan may galang, nag-ingon ka nga na bumba niya, what if kung tinod? Patay kang bata ka. Para ni mga batanon karon nga nagbahad nga, sige, ipaandam inyong mga army. Army na maging gilitok, mga gisoon. Di magani si HDF, may gala, army raman. Kay mula gina, ilang pamusilon. Na kana, may gala, bahad da, nga seryoso man gani ang pagbahad, mga gisoon. Bisa pag-jokes, pero seryoso man kayo nga istorya, mga gala. So, kana, makaingunta, may gala, nga dili na to, palampason ka na. So, dapat may mga silot sab. Rather sa mga gala, nga pasagdan talang na, kay makapadistroso na sa klase. Makahatag ang kakuyaw, may gala, sa mga ginikanan, sa mga bata. So dapat may specific balaod na may galang na mag-sanction, matiguan ka magbatanon. Okay, so may galak. Kung tumata ni mga orasa, sa ito mga kubad karong kabuntag, ha? Salamat kayo ninyo mga suging tigpaminaw. Salamat kayo sa itong mga kaingsunan na nagasunod sa itong programa. Labi na may galak sa kamonitor ka na ito sa Facebook o kamonitor ka na ito may galak sa ilang mga transistor radio. Salamat kayo ninyo mga kaingsunan o ugma, magtiwas ta sa itong mga discussions may galak sa itong mga issues. Salamat mga listeners, salamat sa mga viewers. Ang kalimot may gala, sa usaka kagawas ng katilingban, katawahan labing gamhanan. Managlahi man ang atong barugaran, hukom sa katawahan na matuman. Kaya naman yung anchorman, kini si Magnum Manny Agustero de Hilabang sa Balitang Serbisyo, Magnum Radio.
1: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlaw sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras alas 10:26.
2: Time check is brought to you by McDonald's.
3: DTX 500 Health Alert.
4: DTX 500 is a potent herbal nga nakuntabang sa pagpaminhod ba mo'y poy.
5: We must be aware nga ang gravity sa illness, dili ni sa ingon diha-diha mo effect, mag-inay-inay ni siya. May mga signs, kapoing lawas, di ay naanad ito yung mga sakit nga ga-develop sa itong lawas. Kung kita ga-suffer sa depression, acne, flu, headache, etc., ay garas din tas pag-inom sa mga medicine. No? Hopefully nga kini mag-find ng instant cure. Una, inom din tagtambal. But literally, hundreds of medication on the market promise a quick relief, ha? From irritating symptoms. Unfortunately, most drugs treat the symptoms of a disease and almost instead of the cost, leaving the body infected with the disease and almost incapable of curing itself. Most of the time, we are curing the symptoms. We are eliminating the symptoms but not the disease. Kung umita mo inom ta, mawala na yun. Then pag mawala ang effectiveness tambal, mabalik ang atong sakit. Muna nahita muna to. We are curing the symptoms, not the disease. Ginaayo, ginawala na to ang sintomas, pero ang sakit nagpabilin. Pag nagansunod adlaw, malipong na pugka, mahiblad na pugka. Pag ka-diabetic na pugka, musakay mong sugar. O di pa nagkakakan, iubusin mong sugar. Pag nagan bilang adlaw, nisaka na pod mo. Nang magsigi. Ang rotation, inom, inom, inom, inom. Karon, ang mga residue ng mga chemicals na asa man napaingon, magpabilin sa tong lawas. Toxicated lang ang tong lawas. Munang in a long run, magkosog complication. Uy, nadaot naman yung mong kidney. Uy, si kasing-kasing ni hubag na. High blood dragani ang hinungdan. Di ba? Uy, kaningimuhang bukog. Wa na, brittled na. May insomnia na kulog. O, di ba? Gakatay-katay na ang sakit kong balatian. Usa sa mga gina-encourage na to, ayaw mo pagduha-duha paggamit o herbal nga epektibo. Usa sa mga marikomen ako, ha? Kanang DTX 500 o kanang Mighty C kada adlaw. Buntag o gabi. Pag mata, inom nag DTX 500 o Mighty C. Pag katulog, inom nag DTX 500 o Mighty C. Ang modern problem na to karon, ang atong mga pagkaon contain, ha? Mas dagan ta pagkaon nga ga-contain og preservatives og insecticides og pesticides. Halos tanan pagkaon nato nag-contain og preservatives. Talagsara pagkaon ron nga mapalit nato sa market, malls, convenience store nga walay preservatives halos tanan. That's why at the age of 30 at the age of 40 naanay mga sakit, naanay baladian. Sa unang panahon atong mga katigulangan, ha? Sugot ra man nagkaon og lagot mon. Kana mga tawo nga mga niabot og tag centennial bitaw 100 90. Tanawan ninyo ang ilang ginabuhi sa sikreto. Utan sige, gulay. Nga kita nang Android tang maayo dahil ka sa itong mga sakit o balatian. Wag ganin na ito nag-i-considered. Usbon ako, ang DTX 500 o Mighty C makatabang. Epektibo ka ay niya nga herbal. Nga taas og antioxidants, mutabang sa itong mga organo nga dili madaot gikan sa mga free radicals. Nga makuha na ito sa itong ginakaon. Admitted man na, di ba? 100% sakit karon na gikan sa pagkaon. Kung ang sakit gikan sa pagkaon, ang tambal na sa pagkaon. Walang giingon ni Hippocrates nga let your food be your medicine. And there is no other medicine than your food. Ang atong pagkaon ron, gawas nga kargadog preservatives. Ubos, kaayo og nutritional value atong ipagkaon. Aguban yun, walay nutrients. Including na ha, junk foods. Kana. Wala yun. Kung sa may naalamira, paratra, tamisra, muna na. Exposed ta sa toxic substance atong environment. So, gamal na rin ta. Ga-undernutrition ta. Muna nga itong mga organo, gahinay. Ang atay, ang kidney, gahinay. Gakaluya. So, kung nalay high blood, wala. Samot ka daot. Abagan na to ang ato ang lawa sa pag-inom sa DTX 500. Og Mighty C. I-combine lang na to na. May mga arthritis, bukog na to, dira. Galuya na. Ang cartilage. Kadong mga may diabetes, kay panguntra yun na to ning DTX 500 sa mga may diabetiko. May mga high blood, panguntra na to na. Mighty C of DTX 500. Kadong may problema sa atay, sa kidney, sa kasing-kasing, sa baga, DTX 500 og Mighty C. Naa sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500, pumali sa mga butika.
7: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre na check-up. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Yeah, sa Wednesday, wala tayong konsulta kaya ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik sa resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tayong konsulta. Pero, pwede gihapon mo muna sa clinic, magbalit sa ito ang mga clinical products o uban pa ang mga produkto nga inyong ginainom.
8: Kaya, punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz at Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauha.
9: Kasi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabahal sa mga butika. Wow!
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na matulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
15: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dayalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Oras, alas sa 10:32.
2: Time Check is brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magdum Radio, news and public affairs, pata sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Ngayon naman po, nawalang ko.
1: Magnum in action!
2: Oras, alas sa Jesset ay 5. Ikala, kumusta may ngunto ka dran? Welcome sa Pregoban, Tirisatong Tulumanon.
1: Magnum in action!
2: At may galang Magnum in action, karangon lao, may galang lakarong Martes, sa Pizza 28 na may gala sa bulan sa Hulyo, tuwing 2026.
1: Magnum in action!
2: Gamay na langit may gala, sunod simana. Mao na may galang atong launching mga eksoon sa atong Kagayaan Festival. Kapaspas kayong panahon may gala kayo sunod simana. Agosto na mga eksoon.
1: Magnum in action!
2: Oh, so Agosto na may gala karong sunod simana.
1: Magnum in action!
2: Mao na may gala nga doon na i-magasugod o i-launch sa may gala ang Kagayaan Festival.
1: Magnum in action!
2: Kumusta, kumusta? May ngunto kayo talan. Mga nato may gala nga namang sa mga panglawas. Kayong tas panahon doon sa Rakbayan. Doon nato nga atong liliyon may gala. Ito nga paglilis atong nga palibot sa Rakbayan. Doon ay pagkalom mo, may gala sa itong palibot karong panahon na.
1: Magnum in action!
2: Ako talang mga namina, may gala, kumusta, kumusta, may ngunto, kaya talang mga nato, may gala nga namo sa mga panglawas.
1: Magnum in action!
2: Labi na sa itong mag-eksunan nga na, karong sa tagsa ka mga panimalay, may ngunto ka rin nyo.
1: Magnum in action!
2: Sila ba na magparaya sa may gala, kalinta karunay, ang ato mga pagpasalamat sa atong alabang magkagawang salamat, Ginoong Jesus Kristo, salamat Diyos samahan, Anak Diyos Espiritu Santo, sa pagyata ka namong laing adlaw, Ginoong Jesus, sa mga pagkatod ka namong niling laing adlaw o sa uban sa mga minahal sa kinabuhi, o kami mag-aampo kanunay. Ngayon ta kami kanunay ni mong tagaan sa laing kinabuhi, labi na sa matag-adlaw ng tanan, o kami magpasalamat kanunay, kaya diha ka namong Ginoong Jesus Kristo, tungkol sa mga grasya nga maghihatag ka namong. Ngayon sab kami mag-aampo, ngayon tayo mo kami kanunay, iiway sa mga disgrasya katalagman o guban pa. Amo sa mga yan po kanimo Ginoong Jesus Kristo nga unta imong hatag ang kalinaw panagiusay labi na sa among nasud sa Pilipinas o pagtinabangay o unta Ginoo imong ipadaplin o unta ang mga dautan sa palibot labi na sa mga official nga dautan Ginoo unta kini sila Ginoo ang magbag-o na o unta ang katarong ang magpatigbabaw usab ilabi na sa among mga officials. Si Ginoo salamat kay sa mga kabasog salamat sa imong hatag karamo ingon man kami magampong unta imo sab nga hikapon ang mga nagpasakiton nga nakaron sa nagadayang tambalanan. Labi na Ginoo kami magkaampo kanunay da kanimo ang temo pasaylon sa mga kasalanan ni Bernard kanimo. Ingoman kami andam sulong atos sa mga kasalanan kanamo. Kining tanan mong pangay kang Kristo, imong bugtong anak, buig lagari hanto sa kanturan. Amen.
1: Magnum in action!
2: Ato lang mga namina, may gala, may ngoto kayong tanan.
1: Magnum
2: Bustaman.
1: In action!
2: Labi na sa itong 80 ka mga barangay sa Nakbayan sa Kindiro, sa itong 424 ka mga barangay sa Lawigan sa Misamis Oriental.
1: Magnum in action!
2: May ngoto ninyo sa talang mga namina,
1: Magnum
2: may gala.
1: In action!
2: Labi na sa itong kamerkaduhan, may gala, karumpananan sa Mercados Cugon, diya sa Carmen, Puerto Agura. Diya sa Bulwa, maing oto ka rin tanan.
1: Magnum in action!
2: Mga vendors may gala nga nagkurog-kurog kay matod pa. Nining mga chismis may gala nga i-privatize. Siguro may gala ang atong merkado. Kananay mga i-privatize. Kana mga marites pala na siya. Pero muna yung gawas may gala i-privatize. Kananay ko na i-waiting may gala nga matod pa mo himo sa pag-abang niya na.
1: Magnum in action!
2: Abangan sa sakatao. O niya ipabang po rin niya iyang inigusyo sa mga kabusin taon diya sa atong kadaplinan.
1: Magnum in action!
2: Ayahay kayo ha! Ayahay kayo! Kinsa ba kayo ngumpan nila, Sir? Kisa'y nakasapian na, Sir? Kisa'y nakasapi? Ambot ka kay Marites Pamana.
1: Magnum in action!
2: So, mga fake news siguro na may gala. Fake news na ha. Amo na ka na mga fake news nga manggawa sa inyo mga cellphone diya. Ay isa mong tuon yan na kay wala mo na may skuti. Kung fake news, di kayo tag-entertain. Basta fake news, may gala. Pero kung tinood na, abuga-buga ta may gala sa itong pag-discuss, nining issue, may gala, nga doon ay mga official, doon ay mga kagawad, may gala, nga nag-interest yun, nga ilang ipahibitize. Murag tag-iya, may gala, ang murag tag-iya sa merkado.
1: Magnum in action!
2: Sige, sa tanato, kay-monitor tani kung fake news o dili, may gala, kinimarites nga ito na dunggan, mga eksoon.
1: Magnum in action!
2: Kumusta sa tanan? Ilabi na sa mga merkado, may gala, ilabi na sa mga vendors nga nagkurog-kurog karong panahon na.
1: Magnum in action!
2: O, dito maglangan ay may gala niyan mga laguna, mga luwan sabay, bad news, may gala, good news. Ang bad news, may gala, karong lawa, preso sa gasolina, may gala, doon ay misaka, doon ay ni rollback, doon ay sa increase. Mauna, may gala, ang nasangpit, may gala, ang matawag itong bad news o good news kaya naman in-increase, nag-rollback sab. Pero mag-expect na may gala nga sa sunod simana, ubos may gala ang presyo sa atong lanang anuman. Ang Amerika may gala Iran karon ni kalma sa ilang gubat mga eksyon o manggimando ni Presidente Donald Trump. Ayaw sa, stop sa. Kaya nga ang nasangpit may gala ang nasunod sa Iran.
1: Magnum in action!
2: Pataas na pong gamot may gala. Kamurak op, kasyot lang. Kaya parang hurot naman ang tulay din eh. Agoy! Ayaw sa, asa ipanayon. Amo na may gala nga tungod may gala din eh, ang atong presidente may gala sa ang presidente sa Amerika mga igsoon.
1: Magnum in action.
2: Iyang gimando nga undang sa Maykala, istap sa Bidiraha mga igsoon. So pinagi nini balik sa back to normal gamay. So manginaot na Maykala nga unta kini kay back to normal man.
1: Magnum in action.
2: Manginaot na Maykala nga unta makwansa. Kinibang normal Maykala, unya mo balik po Maykala ang parato Maykala nga presyo sa ato Maykala nga mga petrolyo.
1: Magnum in action.
2: Muna Maykala tong yan po sa kalabot Maykala nini.
1: Magnum in action.
2: Muna Maykala, good news and bad news. Ang good news Maykala, at least Maykso, medyo ni hunong na gamay. Pero wata ka mo lang initay, basic magubat na po na. Ang imo man ito nga, usa Maykala nga ito nakita nga usayan makasaway ta sa atong gobyerno Maykala kay niya'y problema mo kalit lagbuto. Hanto ko rin sila may galay pang pagpangandam. Ang ilang gabantayan nga, uy, gubat asap, mahalasan yung presyo sa gasolina. Dapat tutak atong buffer fund ba, na sila kay total kakawato naman atong kwarta, mugayin sa may gala o gadako nga pundo para nga, in kaso may galag dunay kalit nga pagsaka sa presyo sa atong lana, doon na tayo magamit diretso nga moy ato may galang gamiton para dili kay may gala ang impact niya, meaning ang dapat niya sa katawhan, dili kay may gala mabati sa atong katawhan.
1: In action!
2: Nagsuna na lang ito, Presidente, na human na lang Maykala. Ang problema Maykala, lugar nakita na, pero sa 2027 na budget, muragwa lang i-appeal. Katubang pundo nga para ipundo kung kasog doon ay kalit Maykala ang pagsaka sa itong gasolina kaya naggupa tasab, at least dili kita masakitan mga igsoon.
1: Magnum in action!
2: Wala man Maykala.
1: Magnum in action!
2: Kasi pang inambog mga igsoon, nagtabang ulo sa mga driver, katong sa tula, katong ayuda, ayuda sa mata. Pila ra may nakadawat? Pila ra nakadawat, mga igsoon? Takahang ay wakadawat? Sobras katunga, mga igsoon, nang wakin makadawat, may gala. Pero paistorya ha? Ay, sirs, paistorya. Tara na, nakatangatabang. Of course, nakatabang, pero dili ka na mao. Ang lugar, gipangita, may gala. Kung dili, kumuntabang man gani, tanan, may gala, tabangan. Kaya piktado man tanan, labi na sa mga transport sektor.
1: Magnum in action!
2: Kana, may gala, dragan, mga igsoon.
1: Magnum in action!
2: Oh, so, muna, Maykala. So, dito paglangan dahil yan. Naguna mong luwan sa mga balita. Ito, Maykala, karoon sa balitang lokal. Sa balitang lokal, Maykala, gingon, dua katao, Maykala, ang naghikog, Maykala, din sa tunakbayan, kagapong at lawa.
1: Magnum, in action.
2: Ang usap at tanong, Maykala, ang usap, igoy-igoy gidan. So, palo naman ito, Maykala, ang hikog, maraga. Tuhol lagi, Maykala, sa problema. So, muna, usay, ang atong mga kaigsunan, makita na lang taong patay na. O, muna ba, nagtuo sila, Maykala, ang solusyon sa problema, ang pagpakamatay, ayaw, di lagi na mao. Kaya wala problema, Maykala, kini mga problema magod sa kalibutan, Maykala, o sa trials ni, pagsuway kinis Ginoo. Diba, kanatong katawhan. Mauna, Maykala, kinala mo survive ta sa mga pagsulay. Kaya, kini ba nga pagsulay, Maykala, grabe yun. Sa una, Maykala, ang atong amahan kanito, doon na tayo lugar mga ginagmay pangita sa ginikanan na ito kanito, nasunog na, hurot, sunog yun. Unya nga itong while itong ginikanan, sige, ka-serve, Maykala, diya sa Santo Niño Church. Night of Columbus man to, niya, Kursilista, inana ang iyang lugar. Murabag, sige, padol, Ginoo, ampo, kanadlaw, Ginoo, mga igsoon.
1: Magnum, in action!
2: Doon ito time na doon ay nasunog, may gala, desperkado, naapod ang gamay nga pangita sa itong ginikanan para mabuhi sa taga neto, mga igsoon. So, sa timing to sila, nag-servisyo sa Kursilyo o diya sa Malasag. Kamulo silang servisyo, may gala, ito, kahilantan pa. At wala ito, niyato, kaya para lang makaservisyo sa mga gusto mo sulod may gala pagka krusilista. Hinana, no? Mga sa nang krusilyo. Parang grupo magyapo na may gala sa katubang basta mga krusilista may tawag
1: na. In action!
2: Kita na may gala dito sa unahan, no? Kasiga, okay, pag-abot sa radyo, agoy. Ang negosyo din na may gala ang gamay ngay buhi sa mga anak mo'y nasunog. While sa may gala nagservisyo sa katawa dito sa Ginoo, tuwa po may gala, nasunog ang iyang ang negosyo. So inana may gala pagkasunog, so kadadto may gala, murag din sa kasulod og simbahan.
1: Magnum in action!
2: Din sa kasulod, tingalang pare may gala Santo Niño, di man yung kasulod nga, di man yung ma-absent. Nala ba, di ma-absent. Gano man siya nga, di man kasulod na sa simbahan, di naman kasimba, di man yung ka-absent ko siya. Masag magdaot, musimba gawd. So inana may gala ang dagan.
1: Magnum in action!
2: Unyahan ton may gala nga, mismo ang mga kanang mga sa ubang reliyon, kanang makita ni mo nga larawan sa Ginoo may gala, ilang man ay panaplin kay dili ko na, wag ipanaplin niya. Tungod may gala sa netabo, matod palagi niya, wala may Ginoo.
1: Magnum in action!
2: Ito may gala, itong amahan ka neto, wala Ginoo ko na may gala. Tungod sa iyang karismaya nga, grabe ko na iyang servisyo may gala, sa iyang atuwa, atubang sa Ginoo, pero gisunog may gala ang unta mo'y tinubdas pagkaon. So, gantua sa pare silang sa among balay to, medyo kuwan pa ko ito, no? Nalata sa kuwan, pero hamto atong edad, sakto na. Agyatuan sa dito, simple lang yung spare may kala. Ako'y Brad, kasim kagamay na ba kayo sa mga kwan? Isulayan na kasausa kay gayon. Surrender ba na yung ka?
1: Magnum in action!
2: Wala kayo spare, nga isulayan ka lang sa Ginoo kay duol ka man niya, surrender ba na yung ka? Muto may kala nga atin, sinahinay siya ni Balik may kala, nasabta niya. Nga katong may tabo may kala nga lugar, sige servisyo niya, agyang patigay nga dito nga mabuhay ang mga anak, kaya na pangita gamay, nasunog pa yun, desmerkado, mao may gala nga medyo na-discourage siya kay inani ba diay nga nagservisyo. Kaya pag tuwa magkutsupan, kung nakas doon sa Ginoo, talan ihatag sa imo, di oy, so yan, kagyapon niya, ako bagay kabe. Kaya sige magkagampo, sayo kag mata, ampo ka, ako bagay kabe. Sigurado ka kang ako ka, so yan ka may gala. Sa gamay nga pagsulay may gala, surrender man. Amo na mga Ikson. So kani mga susama nini, pagsulay ragin mga Ikson, mga pagsulay natong tanan. Kung natin problema, may gala, iyangan na ginato na. Kay sigurado, may gala, di kika pasaglas ginoon yan na. Labi na, seryoso ang imong pagpangay pa sa ilo. Oga sa imo may gala nga pag-ampo mga Ikson. So kini may gala, murag di may paminaon, duha ka buhok, although na uban, murag wa kay giya. Muna may gala nga pagtuon nila nga ang solusyon sa problema kamatayon. Adi kina siya mao.
1: Magnum in action!
2: O diba, mga pagsulay kanin sa kalibutan may gala kay buhi pamanta. Pero ato may gala nang ambaka na siya, mga Ikson, kay kini ato rin po nga muna ngayon kung mintras buhi pa ka, doon na pa kay pag-asa.
1: Magnum in action!
2: Ano lang kasimple mga Ikson, kaya niyagi magila kita, nagtunag kita, no? Sa itong ginika nga, tiya mo na nga wana, wahay ginuulay ko na, wala na, wala ginuo. Okay, anak may mahay sa may gala tungkol kay grabing sakripisyo niya. Siyempre, wala na'y source sa pagkaon. Maroto yung saligan ng taos, kabos, may Ikson, nasunog pa yun. Away ginoo, may gala pa rin na. Pero nasabtan sa itong amahan ka neto, nga nasayop siya may gala o nakalitan lamang siya sa iyang pagtuo. So, nibalik siya, mga Ikson. Wala karon sa atunas lang kalibutan. Pero kana, mauna may gala sa mga pagsuway. Kung musurinder ka, mauna may hitabo, mga Ikson.
1: Magnum in action!
2: Inas pala ko, antilisato ito, may gala. Mauna, no? Nga dunay duwa, may gala nga awa kagwantas problema ang gikutlo may gala ang ilang kinabuhi.
1: Magnum.
2: Samdarog ang balita may gala, balitang lokal, gingon may gala. Karong adlaw may gala, sugod na katong ordinansa sa tundak bayan. Nga wala na itugutan may gala nga mga sakinan nga magkakuan pa. Ang lugar makasulod din ilabi na katong gabiay sa Este Guiste. Kutob lang ang iyang Este may gala, mini pa yung singuog o kanang Taguluan, Villanueva. Kutob lang sila sa Agura. Diyara may gala, diya na hunong ang mga pasayro. Unya, diya po sa Wisting Pine, sa of course, ikakas lagindingan, diya ka nakutob mga Ikson. Namaon na problema karo kay karo, mura bag pahibalos mga kwansa, mga op, kutob na mo din niya. Natanaon ta may galaon sa iya, may tabo nini, kay siyempre, doon ay mga tinunan nga nakurat sila kay uban, magkabalo, ha? Sa rin eh? O so yun na, maruso, nag-double ride na may gala. So tanaon ta ni karo, kay mao man ni may galang unang implementation may gala sa nasampit nga ordinansa.
1: Magnum in action.
2: Pero klaro may gala gingon ni Engineer O'Claret nga kato may galang mga kaigsunan ta nga lugar ilabi na sa mga operators o katong dunay mga sakinan, mga ayon sila panukos mayor nga makahatod lang sila sa mga kining mga trabahante may gala sa Yosbunta pagayong sa Lasotso o sa mga estudyante. Balik sila silang landan. O dili gid mahimo nga magsuroy-suroy kay mga mamasayro sila may gala dinhi sa ato sa dakbayan.
1: Magnum in action.
2: Tanan-ta lang obserbanta may gala kay ordinansa man eh. Unsa epekto may gala kay wa pasabot og ordinansa lugar bisan og naay epekto ato lagi pa ipatuman. Lugar tun-an may gala op tanaw nga una magi di epekto murag mo ni i-adjust may gala ang ordinansa may igsoon. Di ba pinagis pag amendar or baka lugar i-adjust siya. Unsa pag-adjust sana nga at least may gala nga lugar ang tanan may gala maripay. Makasabot may gala, sumona may Ikson ang tuyo-usap sa atong syudad nga mangayos ang panugot, unya para nga dilis at mapurisyo may gala katundili kagayanon.
1: Magnum in action!
2: Amo na ka ng sugo na. Saan narog ang balita may gala, katawan sa Cagayan. Kasagara may gala, dismayado may Ikson sa suna ni Presidente Marcos.
1: Magnum in action!
2: Actually may gala, di na ba, makita naman na to. Di ba? Makita naman may Ikson kay sa usaka tuig, makita ni mo unsay gihimo sa atong gobyerno. Na muna problema kung istorya siya, nga wala diha. Pero ang iyang istorya, paktual may Ikson, nga mauna na itabo, mauna na itabo. Pero dili mo ang expect sa tao, kaya ang number one nga problema, muna ang karalirihan sa mga tao, sige grali, mausa na hinungdan, may gala nga ano ang Malacanang, ang palibot, may gala, putangag babuayr, mura gubat sa Vietnam kanyanto, mura gubat, may gala sa Second World War, may gala, kay ang Malacanang, may gala, di lang, usalang ka, layer niya, daghang kayo. Bo, tangag-daghang kayong pulis. daghan palibot may gala sa Malacañang o gubang lugar sa Manila. Kana may gala tungod na sa korupsyon. Di ang isyo na kasintro. Ugmao sa itong gihuwatan sa katawhan ang isyo sa korupsyon. Unsa iyang solusyon, unsa may iyang paalugar. Mahiya naman kayo, karon wa man mahiya, now, unsa may buhato niya. Ultimo gani pag-mention sa ngalan sa iyang igaga o may gala, wag isa nag-mention. Murag dodua sa may gala, kayo na nga, i-mention ko ni karon. Mupiyait ni delikado no ni no.
1: Magnum in action.
2: Di ba? Ano kinig yun? Goy, disgrasya sa kita ni Ibusa. Agoy, ayag yun sa. Kay mupiyait ganin eh, bulabog tanan. Muna, muna, muna. Mauna may gala gihiwatan sa katawhan. Kana nga isyo may gala kay mabito na hato, hindi ka pangatulog to, aga nangapagaw siningita may gala tungod sa korupsyon.
1: Magnum in action.
2: O kining abuso may gala sa atong mga official. O kini may galang wala na ipagtuman na ang balaon may gala pwede balion basta di makapabon nila bali na mao na gipabot sa mga tao mga igsoon
1: Magnum in action
2: kay pulos kay normal man na may gala sa manay mo kadako kay eskwarta niya dili ka makahimuanan palpak pa mangani ng uban ang mga analyst may gala makita nimo lain-lain sa gunahuna pero sa mga analyst may gala nga tsak tusab nga naan naman na suon sa may mas kwan pa pero bag kanina virtual man eh. O sabi atong mahimong na itong number 3 ni meaning ni atong gi lugar, gisaka pa ang servisyo. Gitaga mo rin ba, doon na innovation ba? Kini siya may gala mo ng servisyo, pero atong gipatasan pagin ato para mas patsada pagin para sa katawahan. Wala man. Maura man gapon mga eksoon. Trillion may gala ang atong kwarta o niya, watay mahimo. Amo na may gala ang dagan mga eksoon.
1: Magnum,
2: kung tanaw ni mo, na ilahi may gala o panlantaw ang mga tao sa atong pahada sa ato. Pero majority, wagin malipay may gala pero expected man na siya nga naman kung nai milagro mahitabo ato man may buwan i-announce siya na muna na hitabo so iyan ang iapilito pero kanaming ka nga nagtabang ta sa mga transport unsa nga tabang katong nai naghangin ng asuko kaya ang ubang itagaan ang ubang wala o di pero pa istorya ha tabang siya so muna may gala kung itong ipasabot may gison kalabot sab ni hini
1: in action
2: siya katong unsa may gihimo ninyo atong gasolina sige na magsaka so di ba niya mukalit lang niya wala mo iya plano karon. Oga mag-budget ta kaysa ibusol-sibusa nga kada ang gitawag nila buffer fund nga dako nga pundo nga atong ipundo kana para lang gina siya in kasong emergency nga dunay kalit nga pagsaka sa presyo sa gasolina. Kiwa man tayo kagulingon nga tinubdan mga Exxon. Wala man gina may gala. Pero number one, atangan sa tao, korupsyon. Wala man. Ingo man lang nga, sakit man sa ako, sakit kay parinti. Dili man ko presidente sa akong mga anak, kong pamilya, sa akong mga kaikuan, kundi presidente ko sa Pilipinas. Ano, ibalo mo na si Presidente sa Pilipinas, may gala.
1: Magnum in action!
2: Ibalo nga itong Presidente nga si Presidente, pero tanawa ang lihok, may gala. Murag tuwa nakapapukos lang sa mga kauban. Pagkauban, safe ka.
1: Magnum in action!
2: Tumaw na, may gala, ang usa kabutang, anong lugar, daghang kay nihatag niya, lain-lain, no? Ang grado. At isa, ang uban nakapasar, ang uban diikid kapasar, may gala. Now, nainangutan na, sa sunod niya nga suna, unsa may expect ni mo, kana, ato kaya pong atangan, gikang karon. Unsay mahimo niya sa Pilipinas? Mura may i-report mo na unsay imong accomplishment. Niya nang tuiga mo na imong i-report sa katawhan. Di ba? Apil na ito mga natural ako. Murag-mura lang imong regular may gala nga at murag imong cycle sa imong pagservisyo sa katawhan.
1: Magnum in action!
2: Ilabi na ang corruption. Pero ang corruption mo ito'y taas kayo ilang expectation nga kini. Siyor gini ho. Preso na gini. Di ba? So, tanawal niyo ang pattern. Before siya suna, dagang ka istorya nga wala, patong-pato na kaso mo ni siya. Kutob lang istorya. Namuna itong atangan may gala, kay iya man ang ingon nga, ready na ang patong-pato na kaso. So, tanawang tagkarong simana, ipile ba sunod simana or never mga igsoon. Kana may gala, muna siyong ingon o never, wala na gini. Wala na gini mga igsoon.
1: Magnum in action.
2: Nga naman, batayan ninyo. O munang ingon nga full guy may gala si Kwan, si Romali, kinaghan man nagtudlo sa iya. So, ingin siya ako, ako na may naimong sacrificial lamb din eh. Ya siyempre, ang mga tao mingon nga, o kana siya kay at least, bisag iya ganin parinti, iya ganin pailag kaso. So kung mufailan niya kaso may gala, bot pa sabot, katunguban, manghadlok na to siya. Pero bantayan na, bantayan gini siya. Once mapailag kaso niya, plunder, di siya kagawas, di siya plunder man na, ulawa naman na siya. Mga egzoon, muna'y bantayan may galag, mupiyait na siya. Pag mupiyait na siya, bulabog ng tanan mga egzoon.
1: Magnum in action!
2: Bulabog ang tanan. Kanay mo nilang tanahan na to, asa mo paingon ang ebidensya. Ay nang ganit na mo paingon ang ebidensya. Yan ang uban, no, may mga ebidensya na, nga pailaman yung kaso, pailig ka po, no, walay ebidensya, at least makagawas. Pero nga nung wala man yun. So, siyempre, kung ato ni Pailag kaso, sure magin eh. Mupiait ni na, bulabog itang talanan eh. So, ato na lang atahataon nga ang kaso ready na. Mupiait ng kaso. O niya na yung kasong plunder, o niya patong-patong ang kaso. Mo, magyapo na balik-balik ang istorya. Di ba? Balik-balik ang istorya karon kay naisuna, mo na may galang patong-patong. Ayaw, ipail na ng kaso. Markulita gani, dito man dayon. Pag-pail karon, warang taman dayon. Nakaroon, apil lagi na sa suna, so ang mga tao nag-expect niya na, pero bantayan, gin may gala, kay siyempre, o prisoho ni muna, o nag-away sila, o nag-drama ba ka sila, o tinuol lugar kunuhay nga isakripisyon nila si Martin Romualdez, once madakpan na may gala, basik makapiait na siya, kadaan naman sa nagbahad, basin may gala, mabulabog ng tanan. Saan taman, o inyong pinuhata na, magbabo na nga nawaga, inyong basulan pagabot sa panahon. Wala man mo suguha na, wala mo bayrihan na para muna inyong buhaton sa Pilipinas. Kining mga corruption may galang kakitabo. Wala man. Gibutang mo diya para ka mo servisyo sa mga tao. Servisyoan nyo mga tao sa insakto. Isilduan mo. Wala mo gibutang diya para ipamulsan ang kwarta ka naamo diya sa gahong mga egzoon.
1: Magnum in action.
2: Kapunta may gala. Kaya muna may egzoon. No? At is kagapo ang mga katawang kung tanawin mo lain-lain may gala. Grado o sapato diya. So lain-lain mix reaction may gala. Kalabutin. Pero majority mga igsoon, lugar na naghatag sila ga dili gyud maayo mga igalan talan-aon sa suna may gala. Now, nangutan na sila sa 2027, samot may gala. Wala naman ang Canadian, so wala na. Kaya isigyan naman ang ato bago naobserbahan may gala sa kadugay ng TOS Media. Ang usakan presasyon may gala, pag mahuma na gani na, ang ila diya, mangita nila kung sa ilang kwarta. Na, may gala. Dinisato ato na isgutan may gala, gato makita ng tinuod may gala ng mga plano. O kaya mga wala naman ng uban. Suicide ba? Nya, ang tao, mga hawa, mga wala mo sa inyong posisyon, ayaw niyong dalahiga ang katawan. Inyong dalon sa inyong kabuang-buang ninyo mga official. Naa, may gala, mga buang kayo. O, so inana, mga gala, nga, murag, inana, kung wala na, murag, amoy lupa na, last na siya, mangita na lang may gala, kung sa'yo makwarta. Mauna, may gala, ang kasagara, alam na, ay, atong presidente, murag mahuman naman eh. So, mangita ka sa piusaon, taman eh. Nya, usaon na to, kung lain ng presidente, di na ta makaikan eh. So, karun pa, bira na ta. Inana may gala ang kasagara ka kay tabo.
1: Magnum in action. Diba?
2: So kining 27 nga suna may gala, ita ka-expect may gala nga pabuto ni siya nga lugar murag makurat ka nga kulba kayo wala. Kaya last naman na. So makita ni mo diha, sigiyan na may gala ga ang uban na, paniguro na. Kay lahi na rabang administration, basin may gala ang mga sala nila nga nahimo, pag ungkat na may gala, sila na sa isulod sa prisuan mga igsoon.
1: Magnum in action.
2: Sa ang darugang balita may gala, sa itong darugang balita may gala, sa itong sa nasunon, yun may gala, matod pa, suna sa presidente, malinawan may gala, bisan to, rugdagan nito, nagasal ang wala mo to, ang pinaka-importante may gala, doon ay mga rally sa palibot, pero still, malinawan may gala, ang nasangpit may gala, ang atong nasun.
1: Magnum in action!
2: Hindi may gala gumapang tagas, pagtagas, paraguban din sa itong tulumanon, ito may gala, magnum in action, oras, alas sa 10:41 na.
3: That time check was brought to you by Presto Creams.
4: Para sa matilaw na dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa healthy gatay,
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may mataas ka antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay,
5: api kanunay,
4: DTX 500.
5: Masaligat,
4: epektibo,
5: DTX 500.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nag-condom ato ay nahadlok ko.
9: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
10: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
11: Life extension, vitamin D3.
12: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na mayroon akong diabetes.
13: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
11: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
14: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
15: Na. Bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkat Kai Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, ubuyan nimo. Open daily, 5pm to 1am. Kita kits!
16: Mahigo bala ang imo dugo?
17: DTX 500!
16: Masamig ka bala ang gina-allergy?
17: DTX 500!
16: Ang DTX 500!
17: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
16: Nga sa masami,
17: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
16: DTX 500!
17: Masaligan DTX 500!
16: DTX Coffee Mix!
18: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix!
19: Mga pinata.
16: DTX Coffee Mix.
20: Mga

0: Magnum in action.
1: Naging nabitasal para kumanda ni sa atong Tumami Kilat, Magnum in action.
0: Magnum in action.
1: Sa ato, Miguel, para kumanda, Miguel, itong isun tagas, pagdagat, Miguel, update ang gabay sa suna, no? Kaya mintas init-init pa siya, ang pag-continue, Miguel, ang pag-quartog reaction kay kagahapon ni Nabi Manato, ilabi na ang transport. Kaya ang transport, lain-lain mo ganun, pero sigurado na, Miguel, kumunti na bati, Miguel, sa nagkanyang transport na sector, Miguel, ang nalipay na ito. Murag ang uban, dismayado yun kay lugar natabangan mo kung saan siya nga natabangan mo nga numerisiman mo siya nga ay natabangan ngawa mo may kadawat muna na problema mga egzon nalagay pangatag pero wala may kadawat hanto karon o so pasigar ba mag-espresidente may gala nga excise tax may gala lugar muna no ilang i-suspend ang implementasyon sa excise tax buwis may gala sa kinibang produkto sa petrolyo. Pero mawala gina nga, kung talalim mo, wagi hapon mga egzoon. Nawa, pabuta kay kagahapon ito mining gitake note kin Megala, ang usa Megala nga naisgutan, number one gyon, ang corruption, pero wala gin Megala ma-emphasize pag-ayo kung so may mahitabo at tumalitagang, daghan makali sila. Daghan kay Megala. Siyempre, kung iyatong gisgutan, kagahapon, ang iyang, huwag mo kabantay, huwag mo kabantay. Kagahapon, Megala, ang iyang gisgutan, wala diha, si Martin Romaldez. Pero ang uban ng mga malitagang Megala, tuwa dito. So muna siguro galikay siya nga may skutan may gala kahit tuwa ba nito nagapil siyang suna. So putpasabot may gala katumahiya naman kayo nawala to. Dito nakasintro may gala sa iyang although wak magayang nagmention siya nga wak may laing parinti niya diya si Martin Romaldez naman. So putpasabot kato may gala nga iyang istorya nga iyang parinti si Martin Romaldez kaya may laing nga parinti niya nga suod o dool. Si Martin Romaldez naman niya kagahapon pagingon naging may galang ana, wala tayo nakita dito. Basing nakibalo siguro ka. Ang uba nagtulog nga, ayaw pagtunga kay ikaw ra ba, ikaw atong isintro sa. Inana ba? Pero ang mga tanang mga membros, malitagang may gala, tuwa dito, nagtuwa dito.
0: In action!
1: Kato may gala, unta, usa nga, o kato na, di ba, na may gimensyon. Oh, so, kanin si Kwan, okay, muna, oh, sakit man, pero, muna mo ka na, nag-istorya niya. Pero dili lang na siya. Kay ultimo gani ang akong parinti, pailan ta nagkasong plunder o patong-patong nga kaso pa. So kamo sa mga membro sa katong mga nakadawat o malita, apil mo nga ito ipabistigan o pailan o kaso. Na siguro nga, o ato ning ikuang karon be, malita gang na ingon na ba mga sundalo nga niabot mo si Locos, to agidala dito sa ila, palitrato pa. So kung tanawin ni mo komplikado may gala, so meaning, kung imong i-analasyon, may gala, ang sitwasyon, walay kasulbaran kini. Wala, may gala. Mahumana lang ang atong presidente sa iyang pag-send termino, dili mapriso kini mga membros malitagang. Ang sunod ng presasyon, mo'y makapapriso nila, ani.
0: Magnum tanawa gani na.
1: Wala man, kasi iyan ito gani, dili mag-seryoso, katuyo niya, mahiya naman kayo. Istura na to. Dabi, kaya naman, so, uman sa mahiya naman kayo, nigawas din may gala ni sunod ayon, katong mga gingong nga nakadawat mga gala sa malita. O di ba so nakadawat og malita may gala bisag ka to may galang gingon nga lugar mga nagtistigos pwede ito sila pag makita nga litinood di bambuyan kang iso init kayo pero wala gid may gala walay seryoso nga istorya kalabot ini
0: Magnum in action.
1: Mao na nga uban medyo nipalag sila kaingon nga usab kini so wala sila may gala mo to kalabot may gala wala sila mo to may gala kalabot may gala ni ini. So mo nang uban mingon gawa gyapon kay mo na butoy gipabot sa tanan ang korupsyon kay mo man ni number 1 ang issue karon kay kawat man ni sa kwarta sa katawhan may igsoon mo ni dapat ang dinoy maka-focus og seryosohon may gala sa ato may galang gobyerno pero wa man itabo. Di ba so wala na si Martin niya wa gani gingon nga ugma dakpo na basta kay lugar patong-patong kuno nga kaso so lugar gimbestigan na niya papailan ni si kasong plunder. Nakanusa man siya.
0: Magnum in action.
1: Samot na may gala na mawala na kuno sila. Karong nga pila kaadlaw kay mawala magi sila. Human naman ang termino. O sumo na may gala ang usa ka butang nga murag ang uban wa gid malipay may gala kubinato wae nalipay duna na sa mga uban may gala pero dili gid sila kontento.
0: Magnum in action.
1: So tungod din ni mga igsoon, kwasa na tong reaction may gala of course sa tong kwag reaction. Kini may gala like for example sa kwasa mga taxi. Kay nag-usa na ba kanong taxi may gala? Uy. Doon na ba issue may gala sa taxi nila? Oh, nga muna itong gusto ipapollow up. Katong franchise for sale may gala sa LTFRB. O so ato rin ipapollow up may gala kini siya, unsan ni siya.
0: Magnum in action!
1: Napinang may gala ni, ato'y nabiyo may gala si President Bernie Amaka sa Kapitada kay kagahapon ang gihatag ni Maygala negative 27. Ay sa oy wapagani magka wapagani Maygala magsuna negative 27. I don't know karon. Kinabati naman niya unsa ba ihatag niya? Pila ba ang grado? Kang Jeff Bakunga mga igsoon, pastor, presidente sa Cagindoro Evangelical Council, 1 Maygala ang gihatag kagapon. Asa out of 10, 1 lang. Samtang pabota Maygala to sa inabiyon si Bishop Edwabi Kalabot sab dinhi.
0: Magnum in action.
1: Oh, sumona Maygala no. Oh, sa atong atagas pagdagad. Kini Maygala, samtang sa lang isyo Maygala pabuta. Kay karong dua mga karong adlaw, mao man ni ang unang adlaw. Niadto Maygala nga unang adlaw. Unang adlaw Maygala kini ilabi na Maygala sa pag-implementar sa balaod sa undira sa Dakbayan nga ang tanan nga mga gabiyay estigwisti di nakasulod sa Cagayan, kutob lang sila sa mga terminal diya sa Agura o diya sa westbound terminal. Natanaw ta Maygala si Pikto kay karon man eh. Unya wa man sila mingon nga dili ipadayon, ipadayon man gyud. Namao na nga tong kauban tuwa dito karon no sa Agura sa dito sa westbound terminal. Kaya tong gipabsirwan Maygala unsay dagan dito. O di ba kay nambiruan Maygala una mapirusyon ini, of course sa mga pasahero kay nanan bago sila nga gikan sa ilang lugar like for example Lagindingan ka, gikan sa Villanueva, Laos kas Cagindoro Street, di ka na mapit sa terminal aro mag double ride. Pabuta kaya kamuta kami sir, pamina mo kay pro na mo guide aron nimo nga may kabalo ana. Nawa may problema, way problema kagayan kay di mamuto ka din eh. Dili problema sa kagayan na, wa mo kabalo, ayon ang problema busa mamina mo magnom. Para matagaan mo o guide o gamahibalo mo, unsa rin siyang i-implement ng ordinansa sa Maygala sa RTA. Kay kamo may papiktuhan, di ba kami? Kamo may papiktuhan kay lugar diya naman kutob sa terminal Maygala ang mga sakinan nga gabiyay istigwiste. Di naman ipalaos din eh. Pero naga po sa akong ato nakita Maygala, doon ay exemption gapon ng uban ani kay na may mga gabiyahe Maygala nga di man mga sirok na ilang kaugaling terminal nga gikan sa ilang destinasyon, diya sa terminal magpuyo. So meaning, dili sila makayagaw sa pagtuyok-tuyok. Pag mapuno, laya sila. Agi sila sa dalan, gyapon Maygala, nga di, lugar, kanabang Tuas Daplin, Maygala, nga di gyapon sila makadisturbo sa mga main street, Maygala, sa atong Dakbayan.
0: Magnum in action!
1: Napabutan ni kito si Magnum Jean Luna, Maygala, di sa Agura, itong gipadalikitan dito sa Maygala sa Bulwa, Maygala, Terminal.
0: Magnum
1: in action! Yato sa inabiyon, Sinjero Oclarit, Maygala, kay unang adlaw maguni sa implementasyon. So unsay ra nakita, unsay reaksyon, unsay mga nakita nila og dapat usabon or naamang gani mga igsoon sa unang adlaw sa implementasyon. Unsay reaksyon sa mga pasayro, unsay reaksyon sa mga driver nga din gi-implementar kay actually dugan ni nga ordinansa kaniadto ni unya gituyo ni para nga di ta maghuot pero murabag na wala ni siya kadyot pero gi-implementar karon kaya nakita Maygala nga kinanglan na gyud nga unta medyo muhugka gamay ang atong sindo sa Dakbayan. Ilabi na panahon sa rush hour, mga igsoon.
0: Magnum in action!
1: O, papunta ka ito ni nga tagaas pagtagad. Samtang doon na po yung nag-text Maygala din eh. Doon na Maygala yung nag-text Maygala din eh. No? Atong ato Maygala nga basahon eh. Kining ga-text Maygala. Oo, so niya din eh. Gingon lang din eh, matod pa. Kadyot lang kayo ha. Niya din eh, Maygala. Gingon din eh, matod pa nga nabalakag yun ang katawan sa Merkado sa Kugon o gahugtanong gisupak kanang chismis. Chismis, amo lagi na chismis lagi. O kanang chismis kaya gigahin kana nga merkado sa mga Chavez family alang sa katawhan nga kaboso niya ila noong i-privatize. Mao na Maygala so tanawon ta ning usang chismis Maygala ni siya.
0: Magnum.
1: So sige lang ato lang i-follow up ka kung kani mga nanggawa sa mga Facebook manggod. Wa magud Maygala doon na kuno idea sa City Hall nga ilang page Maygala pero ambot kag tinuod sa kay wa may naisgutan Maygala na kuno din sa pero may naisgutan Maygala. Kining BOT Maygala sa konsiho kay mabuo man ato nagnay ilang gisgutan mudako man na. So say ka likay-likay ta Maygala ni mga fake news Maygala pero og dili fake news ato nga i-follow up kay chismis pa magud hantog karon kay wa may nigawas dia mga igala gawas walang gitago gini gisekreto nila aka na Maygala pero og fake news adina to entertain na mga igsoon di ba
0: magnum in action
1: pabuta na kadto ning dagas pagdagan Maygala og uban pang issues to para ato pag-uban dinhi sa atong tulong-tulong oras alas sa 11:15.
2: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.

0: o panga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Matukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat o dalan o imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas nakupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon ni mong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Igbit o Pulmi Samus Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: May gala na may balita sa mga panglawas. Tagan ang nag-antos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum

0: Magnum in action.
1: Mga napretasan para kuban diri sa atong atlon Miguel Aton nga Magnum in action para kuban diri sa atong tulo manon oras alas sa katong oras Megala alas sa 11:18 na Megala sa Kautohon.
0: Magnum in action.
1: Asay chik Megala tong kauban bi ato sa chik Megala tong kauban Magnum Presidente Blanca. Kaimtas panawon Megala diri sa atong nakbayad Magnum.

0: galing Atlaw, bugnaw kayo ang palibot, tayo nintog sa bijaging-jaging karoon ni noon, matas mga trabaho, di lang tamang kumpiyansa, kapasin pagawas na ito sa trabaho niya, sug na kayo ang ulan sa gawas, labi na pagkabot na sapon. Importante gid gapon, wala pa diguro dahan sa ito mga rinkot, ato mismo mga payong, ay usahay, bundag kalit lang ang uwan, inits buntag, pagkabot sa hapon o gabi, di ang makusog kayo na pagbundag sa ulan. Pagkabot sa paglagway sa itong panahon, para sa Magnum in Action, Magnum First Seat Blanca sa Balita o Serviso, Magnum Radio.
1: Magnum in Action. Salamat din naman, Miguel Pusokapan, Miguel, pinagin ni Magnum, First Aid Blanca. Kayo tas manahon, Miguel, sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro.
2: Magnum,
1: yung alam mo, Miguel, ang atong palipot sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro.
2: Magnum,
1: atong brago, Miguel, tabuklangan. So, na-speak kasi niya karon si Engineer O'Claret. San pairas ng mga kaoban, labi na sa Agura. Kaya gusto na ito, Miguel, may bawaan kung unsabay dagan. Ilabi na, Miguel, kining may tungod sa ilang pag-implementar karon sa ordinansa. Dini, Miguel, sa atong dakbayan. Ilabi na niya itong mga sakyanan. Nagabiyay sa Wistik Isting Bayan. Now, I don't know, kay karong mga adlaw, hapit sa 28, ang ilang pag-implementar, may gala. Although, kining ordinansa, dugay na ni may gala din sa ato sa dakbayan. Pero karon gibalik nila, tungod sa nakita, may gala, nga nagkaraghan ang mga sakyanan, unya, pwede may suon nga, dili magani masulbad, pero, ang pinaka-importante,
2: nga
1: magkwangkwangan, may gala, ang gidaganon ang bulog sa mga sakyanan nga musulod gawas sa atong sudad sa Cagayan de Oro.
2: Kay, okay,
1: sa ato din, kita-kita lang, away problema, pero ang manulod din, gikas bukid nun, gikan sa Misor, gikan sa Iligan, Misok, gikan sa Caraga. So, muna, may gala, nga, nagkadaghan ang sakyan sa muntag Disyembre. Agoy, dihagi ka, may gala, makita, grabe nga sakyanan.
2: Magnum, in
1: action. Muna, may gala, ito nakita sa kalabot, may gala, nini.
2: Magnum, in action.
1: Kasi niya, may gala, si Engineer Rito, Clarity Engineer, may ngod to nimo.
3: May ngod to, Magnum Blue Chair, kung sa ito mga suking pipa minaw, may ngod to.
1: Engineer, kumusta to, no? Kaya nasabdanta, karong adlaw, muna itong ipabot nga mauni ang adlaw nga diin na inyong sugdan ang pag-implementar sa ordinansa nga magbawal na nga makasulod sa mga gabiyay sa Taguluan, Villanueva, saan, sentro sa atong dakbayan, ang Muraon siya. O niya, apil po dito sa Wisting Bayan, sa Misamis Oriental. Kumusta ang unang adlaw, Engineer, sa atong implementasyon? Kalabot, ini.
3: Yes, Magrumbo, Jack. Unang-una, kining atong implementasyon karon, mauna siya ang pag-implementar sa Section 120 sa atong City Traffic Code, Ordinance Number 10551, 2007, Magrumbo, Jack. So, muna yung atong gibasihan, gipasikaran sa implementasyon nga sugod yung adlaw. So far, Magrumbo, Jack, ang implementasyon, di pa ginato kayo mahulagway ang yung takinatipok ang gibago. Palang ginagsugod, Magrumbo, Jack, wala na ito gipasugdan kanyang sayo pa sa buntag. Kaya aron na dilipod mahurat na diretso ang itong mga sumasakay nga lugar. Labi na itong gaato sa mga eskwilahan o sa ilang mga trabahoan. So, karong kini mga taka, Magrumbo, Jack, inanay naman o agi lugar paingon sa mga terminal na ito, gikanili sa Isti o sa Wisti. Ato asang ihulagway, Magrumbo, Jack, sila mo agi yun, inigsulod sa paingon sa duha ka terminal, Magrumbo, Jack. Kung gikan ka dili sa Isti nga bahin, pananglitan pa, sulod mo sa Cagayan de Oro, gini ka sa Bugo, subay man ka sa atong National Highway, Rito Avenue, Magrumbo, Jack. Pag-abot sa maunga mga salakyan, dini sa barangay Kusa, Magrumbo, Jack, diha ra sila mo right turn sa atong coastal road, coastal bypass road, Magrumbo, Jack. Paingon na dito sa Agura Market City Terminal. So dito ra sila tama, Magrumbo, Jack. Pag mugawas na po sila, pwede sila mubalik dini sa atong coastal road or dini sa Recto Avenue nga pa-exit lugar, Magrumbo, Jack. Pero amo paning ka klaruhon gid og ahagit sila mo exit kay ang among gihatag nga advice ani dinhi man sa Coastal Road gid.
1: Coastal Road.
3: So mao na siya ang sa Isti nga bahin sa Wisti.
1: Itag Isti engineer mo na katunggi ka sa Taguluan.
3: Isti gikan sa Taguluan bilang iba hasaan o palayo lugar man mo sa bahin sa.
1: Pero sa engineer kanang dia sa Isti na ba ka sulod-sulod nga apsoy dalag sa naman tay makita nga Taguluan apoy Villanueva gagasulod pero I don't know, buwan ang regular nila. Muna karon nga nung kapuga na to kay ang kasagaran din ito makita napit sa Magnum, Buguliner man eh, although taga-ato man eh siya sa syudad man eh. Pero kining uban, na ipanalag sa ito makita. Pero karong nga panahon na, kung wapan yung implementar, asagin lang ruta rin ay. Kay ato mangipugan sila nga makasulod na. Asa rin sila garuta, engineer?
3: Kung napatong atong terminal diya sa eastbound, ginunod mo sa barangay Gusa, boundary man na sa lapasan o Gusa,

0: Diyan na sila taman gitong ta mga Mozart.
1: Mm-hmm.
0: So, karon kay wala man tong terminal sa dito sa Barangay Gusa, naman kita naman tay Agura, diha ra pud sila taman.
1: Aha.
0: Muna tong magamit ko karon kay samtangan sa eastbound terminal
1: sa
0: mga Mozart.
1: Aha. So, ah, okay, so makalaw sila kay mas duol man siya. So dito sila sa dito sila sa Coastal Road mo agi.
0: Mhm. So tabok sa speakers mga Mozart sa Wisting abahin, westbound lugar nga area. Gikan sa Opol, palayo lugar pa ingon dito sa El Salvador, Alubihid,
1: o sa
0: sunod ng mga munisipyo ng Mulujak.
1: Uh-huh.
0: Pag sunod sa Cagayan de Oro, dinihira man nataman sa westbound terminal sa Barangay Bulwa.
1: Mm-hmm.
0: So ang kadaghana ani dinihiman din mo agi sa atong National Highway sa Recto ng Mulujak.
1: Uh-huh.
0: Lugar, kunay mo mulusot niya, matugutan mamayapon siya, pasulod na rin siya paingon dito sa atong westbound terminal. Pero kung dito na siya mo liko po sa na, boundary sa Cagayan Maglumujak di sa Opol, pwede na siya sa Coastal Road yapon sa Moagi Maglumujak, pinaka sayon lugar nga agian paingon sa atong westbound terminal na Maglumujak.
1: Aha. Okay, so diyan siya. So meaning wala nagigitugutan ninyo nga makasulod
0: sa mga karoon lugar sa implementasyon na wala na Maglumujak, mauna siya ang lugar, instruction sa atong gihatag lugar sa atong mga transport group lugar niya na apektuhan po diyan dapita.
1: Mm-hmm. Okay, so pero sa nasabda na to, engineer, I don't know, na-develop sa ka nga dunay mga lugar, grupo sa ilabi na sa mga operators o kiniubang nga transport group din sa ato nga lugar nagsulat sa atong mayor sa Dakbayan para maghangyo nga kung mahimo, katong gingon nga murag mahatod lang ang mga pasayro o trabahante during sa peak hour sa buntag. Aron nga di mag-double ride, unya of course, kaya sa atong sabtan, kaning uban og dunay sakyanan, makahuot pagbalik ko kan tuyo nato nga mukhang alugar ang atong dagan sa atong trapiko, medyo mukalma, na kaning uban, basing dunay mga sakyanan, basing magsakay na lang sila, di nagsamot og kahuot, mas may patong musakay na lang sila sa bus, unya lugar inana, no, ang dagan niya hunong sila. Dine hato dayon balik sa lugar mo balik po dayon ng mga sakyanan. Engineer, nabay mga nagwana naghangyo sa tong mayor?
0: Doon na yung mga pila ka grupo nagsulat sila mga Mozart no, gi-kapurnis may midi sa RTE. Gitagaan may kopya po pero wala pa yung napadala lugar karong panahon na wala pa yung napadala kung gita na dito sa buhatan sa tong halanong mayor mga Mozart. Kung naman gani, amula siyang dawaton gani, nagpa ibalo na may midaan sa katong patawag na mga meeting nga kung dahil lang ipadala ng mga request lugar, amo na yung tokiun nga pon din sa RTE Maglumujak.
1: Mm-hmm.
0: Pero dili sa lugar nagingon nga diretso lugar nga pag implementar karon po nato ikwan ato sang unahon ng implementasyon niya sa mga madawat na mo nga mga sulat hangyo lugar Maglumujak, amo na isugutan po sa dini sa RTE Mancom na to para nga makahatag tag rekomendasyon ni kung unsa may mga angayan nga maayo lugar po nga para sa ila Maglumujak.
1: Okay, so kining Opol liner, so mao gyapon kay ang Opol lahi naman na din naman nakagayan, so mao ra gyapon diha ra gyapon sila sa isting abain sa Wisti, sa Wisti sila
0: sundangan mao gyapon Maglumujak. Sundon sa nila ang implementasyon gid lugar nga diha ra taman sa terminal kay mamani ang nalatid sa itong ordinansa.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung basahon ni mo ang natibukan sa Section 120, na may paragraph ito mga Lumulusak nga lugar naghatag siya o gagayonan po sa hindi nga mga klase ng mga sakyanan nga makahangyo lugar sila nga makahatod lugar sa ilang mga estudyante o uban pa nga mga pasayro nga mga trabahante. Makasulod siya panahon labi na sa puntag mga Lumulusak, pero subject siya sa approval sa itong City Chief Executive Maglumujak.
1: So aprobahan sa atong mayor. Now, siyempre, kining Opol liner engineer, no, kung atalaw na sa Carmen, na sila muraga dahil magani terminal, pero sa gaali diya sa dapit sa unahan, kanibang before ka, likod anang na China Bank, kung atama sayo, no, diya sa dapit sa Jollibee.
0: COC
1: dapit, no, kay muraga ang pasayro, diyan ang tultol na now. Sa ato pa kini, wala na ni sila. Sugod karon wala na makita na ito diya ang Opol liner nga diya sila mag-mamasayro. Kaya naman sila sulod sa syudad o niya nakasupak po sila sa itong ordinansa, engineer.
0: Kung mahimo, wala na Maglumujak kay ang ilang panugot atong una sa labay man itong Oh. Kamunuan sa pagmujak. So wala naman, wala man gali man renew lugar ang katong permiso nila.
1: Oh.
0: So depende na lang kung sa ilang imuon pud nga action lugar karong sunod nga nag-implementer ta ni atong ulinan sa Malungus.
1: Okay, mao ra ba dia daghan na bagay kana munang usay labing tinuod no ga traffic ta dia. Tungod kay naa sila ga andalan gihimo nilang terminal. Anang dapita engineer no I don't know mabantayan man yun na pero mabantayan nato na dia kay usay mo agi ta dia maglisod ta agi usay kay naa sila ga ali dia kay di sila mularga hando di mapuno sa kana meaning na himo lang terminal kanang dalan pero amay nagbadlong nila so karon mag-expect nga wala na nay makita nato dia engineer kay upo liner man sila outside kay gindi man ang ruta
0: nga na nga tong kanaon gid man mo-check no nga may tabo kay well, sundon sa nato o sundon nila ang unsa na sa ordinansa. Gani, na naman tayo mga traffic enforcers karon nga ang ilang gitutukan nga pag-monitor kini nga mga pag-implementer mga musa kini nga ruta nga para sa east o westbound na ito nga mga ruta mga musa.
1: So at least wala na yung makasulod. Siguro na yung musulod. So warning na sa daan nga bawal na. So good karon. So sunod ugma kung musulod pag-iapon sila, dakop na, engineer.
0: Yes, mga Rumuzak, malay isa sa itong yatagpod nga mga pasabot sa itong mga enforcers. Pero nga, dili po na tanto na mainit ang ulo sa itong mga driver.
1: Okay, so muna ang dagang. Anyway, so engineer, no, kay karon po muna ito i-implementer ni, sa kung taga-antaka o oras, panahon nga lugar, ipaybalong atos katawahan nga muna na ang pamagi karon ang ordinansa sa itong syudad, ato nang i-implementar. Unya mo na ang lugar mahitabo sa mga sakinan islabi na katong dili lugar outside kag Enduro ilang ruta so nga dili sila kasulod dinhi nga magsuroy-suroy ug mamasayro sulod sa atong dakbayan engineer sige
0: atong maliko nang mulujag no ang kamubo nga pagtaybalo nga nag-implementar na sugod karong adlaw ang atong sa RTE meaning section 120 sa atong ordinansa no nga ang mga east o west nga mga ruta lugar labi na din sa east gikan sa Taguluan palayo ang lumujak taman na sa Agula Market City Terminal ang gitu sa west gikan sa Upol o palayo lugar sa mga munisipyo taman na sa atong westbound terminal sa barangay Kusa ang lumujak
1: okay sige so anyway atong i-monitor nato ni no pila ba kadla ang inyong pag kuno ni gyud kini bang pagpahibalo sa mga driver o kini nga drive sa mga sakinan nga outside kag Indioro engineer karon lang or hangtod ugma o karon si manaha
0: nagsugod naman tayo sa itong pagsulod gina sa bulan sa Hulyo Manunodja kaya nagpatawag naman tayo meeting sa mga transport group sila mismo pahibalo sa sila mga driver pero padayon po tayo kapahibalo ang tutugal karong panahon na o sa sunod pa nga mga adlaw Manunodja di nato undangan ang atong information campaign ini labi na nga inaagipod sa sibihan sa Magnum Radio makatabang sa pagdangat sa mga taybalo ngadto sa mga hingpungdan mga lumusak.
1: Okay, so engineer, no need to create ang atong manager sa RT. Engineer, salamat mo, maingot to ni mo.
0: Salamat sa bog, maingot to, mga lumusak.
1: Magnum! Alright, salamat sa nabate, Miguel, sa engineer, no need to create. At sa check si Magnum Jin Luna, kinasa sa westbound na sa Agura Terminal. Atong tanawon, Miguel, asa ba nakaplastar kining Taguluan, Villanueva, Kasaan, Liner? Nga, kay diha naman kutob sila, I don't know sa reaksyon sa mga driver ani sa implementasyon din yung dinansa sa itong nakbayan. Magnum Jane Luna, kailangan mo sa niya karoon. Magnum Jane, kumusta niya karoon? Magnum Jane Luna.
2: Yes, mga bahay-chawal, no? Sa itong pag-dalikit din sa may Agura Terminal. Mga na-obserbaran nga misunod na sa mismo nga kamanduan po, no? Ang mga drivers nga sa Coastal Road na sila muagi. Ito na yung RTA nga mabadlong sila dito pa lang sa may Galaxy. Kamatay ka ng busa, traffic light po itong Joel. Sila din ano, nga itong mga RTA mo.
1: Natangan sila diyan, nagatang.
2: Nangatang sila diyan magdumajawal para i-direct dito no sa may Coastal Road. Nga napod yung LTO po karoon na magdumajawal, no?
1: Ano LTO, sabi? LTO?
2: Magitayukan mo na itong magdumadyo. Wala po na nga LTO niya. Gali, no? Gigibot siya na nawadaan sa pipila po mga pasahero. Kaya dito pa daan sa Galaxy. Munahog naman ang mga pasahero. Kaya dili naman maagian ang lapasan. Kinilugar nga kusa. Muna nga pipila po sa ilaha. Dito po sila daan mag-unload po ng pila ka mga pasahero po magdumadyo. Pero karoon, patuman na gindi lang magdumadyo. Kapag risk po ng ruta, di na mismo sa may Coastal Road. Kita po sa mga kaya po karoon magdumadyawal, no? Ang pipila po sa mga drivers, himo po, no, sa pag-biyahe. Di na po na mismo po sa may Coastal Road niya. Kali ka na po sa magdumadyawal, di na sa may Agora Terminal. Lagali po sulay po ng ato po sa mga RTA. Liburan po, no, sa ito po nga kapulisan. Huwag kagali magdumadyawal, no, nag-interview tayo sa akin niya, driver. Sponsor ba lang ang action na to sa paminawan ng Dumajowa si Sir Danilo.
3: Sir, mayong buntag, sir. Saan kaka-driver sa unliner?
4: Oh, sa unliner ko, driver.
3: Mm. Sir, asa magiday mo sa una, gaagi giday, sir?
4: Yara, may agi, pure gold.
3: Pero, sugod karong adlawa.
4: Oh, mayong buntag, dito may kipaagi loyo.
3: Saan man nga loyo?
4: Postal Road.
1: Mm-hmm.
3: Kasi may nag-redirect sa inyo rito, sir, mga RTA.
4: RTA ang nagkuhan sa mga karon.
3: Asa man mo nila gibadlong daan nga dili mo agi?
4: May traffic light sa Galaxy.
3: Asa man mo ora sa ganina ni agi, sir?
4: Di pa lang ikudugay. Mura siguro mga alas 9.
3: Mm-hmm. Alam ka ni mo, sir, masayon ba? Mas dali ba ang ruta nga sa coastal?
4: Mas lisod yun dito agian.
3: Sa papod, no, ang mga pasahero.
4: Ang pasahero na may munaog diha.
1: Agoy.
3: So, maunsa man ni sir, diri ra pud mo taman gid sa Agora.
4: Ah, Agora rami. Ang problema lang naman pasahero na mo diha, ang sa ano mo asay panaog.
3: Ang so ang uban daan na mo naog dito sa
4: Galaxy.
3: May Galaxy.
4: Yo.
3: Manakayan na sila og
4: sila og kwan. Ang lain na pud nga ruta.
1: Mhm.
3: Unsa man nga mga ruta ang apektado ani sir asa?
2: Magdumaan siya, ano, apektado
1: ang
2: ruta ni ini,
1: saan, sa Bulwan. By the way, kanya ito, Magnum, Jane, asa ba sila, dito na sila sa eastbound terminal? Ang ilang
2: ruta ni Magdum Jowal.
1: Hindi, agyapon sila, pero diyan lang sila sa highway mo, agi.
2: Highway sila sa Pure Gold, Mangnao, katong mga estudyante sa USTP.
1: Oo.
2: Katong mga gusto lugar nga pa-direct dito sa Maya, Lalukit Sky.
1: Kaya kung munaog sila, pwede man diyan sila sa kanto sa Pure Gold, munaog, pero karoon. Oo. Diyan na sila sa Agora Sentro, adya sa terminal sila, medyo distansya, makabaklay magyapon, pero layo-layo na gamay.
2: Sa Magdumajowal, no, mo na maalam ka nila, lisod para sila kung mga pasahero, pero nasan madad pa nila po sa Magdumajowal, na mo na magit po na kagipatuman ka ron, mo na nga sila, may biyahe na matad pa sila pagkosalot, pagbalik po nila Magdumajowal, kaya diba ganina, si Sir Danilo, ikan siya dito sa saan, Badalong Cagayan. Ang iyang ruta balik ka ron, kay kag Agora, so Postal Road, Laos na Potensya Paga, sina dayon lawsaw sa dayon Magdumajowal. Sumoka na no ang ruta pod nga ilaha pong gipatuman karon, nga ilaha pong gisunod. Daghan man mga drivers ito na pungtanan Magdumajowal, pero Sir Danilo lang gitpong isog po.
1: Pero kini sila mga driver, wa man ni problema kay nibalo naman sila nga diharag sila koto, pero ang ilang kabalakan pasahero. Oh, mo man ang ilang kabalakan.
2: Ang pasahero lang ilang kabalakan. Oh. Tungod ko lagi kay mo reklamo, baka tubig sa mga di paminog balita, wa kabalo nga mao na dinig nihitabo.
1: Pagyaw-yaw na. Sila tanaw cellphone, ya di man na maminog balita, nakurat sila.
2: Nagyoyo Magdumajowal pala ganina na ay nagyoyo ganina na Magdumajowal nga unta man dili di naman mo agirad to gilayo-layo ko ninyo pagali na gipasabot nila Magdumajowal nga mao gid ang pagukuro kay ilaha
1: ka ginuno ka siya manggod sa to nakita normal siya mo nay unang reaction pero anan-anan na mo ganin kalibutan Magnum Jane
2: na mo gid mausap
1: gyud na na mo gyapo na mo na ilang route mo na ilang cycle kada adlaw nga kumana sila lugar ang kaning sa Agora okay ra kay mag double ride sila pero kung dito gikanapit sa tunga-tunga between Lapasan o Gagusa, namo nang ingon dito rin ka sa Kanto Mohonong sa Galaxy para musakayan sa ka or dinhi ka. So inana lang ang dagat, doon adjustment ba sa, gamay sa mga pasayro. Ang pasayro man ani may mag-double ride. Ang mga kanyang mga driver, okay naman lang sa ila. Pero mapiktuan ka po sila, kaya kung diyan sila magis Coastal Road, wala may pasayro diyan nga gatang. Naman sa highway, kinaman diyan daghang tao, Magnum Jane. So, doon ay pikto gamay, pero anadaan talaga po ni. Lugar, anamang gina, pormero, reklamo, pero tatuntanto, maana din sila, so masabdan na nila ang sitwasyon, Magnum Jane Luna. Sige.
2: Magdumajowal na nun, sini Magdumajowal, nakasunod po noon sila, wala ko po nagpabandong Magdumajowal, isunod sila sa maguruta po nila, dinabang doon sa Coastal Road, o sa Agora Terminal. Kapi pula no, ka mga ruta gikan sa Esing Bayan, so nga, syudad, para sa mapinang aksyon, kini si Magdumajowal, Jane Luna. Sobrang ako, sir, Magdumajowal.
1: Magnum. Alright, salamat sila bata Miguel po sukaw pa Miguel pinag Magnum Jane Luna. So at least Miguel hawa may mga ingunta murag naglasong diha kay diha sila kay diha magid lang terminal. Wa man lang ang ilang terminal. Wa diha magid mga igso nila lang kaniadto diha gigikan sa Gusa diha sila highway lapasan mo agi. Ayha sila mosulod sa Agora. Karon tunas sila sa Coastal Road mo agi. So tunas Coastal Road Miguel so meaning dinas na mo agi sa highway. Adito sila mohunong Miguel sa Coastal Road mga diyan na sila may gala munong sa atong kuano sa Agora Terminal. Okay, kaya po na pasayro lang. Anyway, ato lang observahan eh. Kini may gala nga dagan kay ato naman yung itanaw nga una ang ipiktuan sa mga pasayro. Kay mga pasayro may gala mag double ride gina sila. O double ride, diba? So magdali ka. Kanya ito, okay naman. Mulaos-laos din eh. Karon, double ride. So muna may gala ang dagan may gala kalabot sa amin. Anyway, so para kumamig sa itong tulamantong oras, alas 11.40 o alas 11.38 na.
5: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Ikaw ba na ang may diabetes?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
5: Yan ang gapanupo.
6: Kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Masalwika.
6: Epektibo.
5: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urac value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500 protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang pagubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na dugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Kagendiorog, Misamis Oriental. Paimon siya usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alwina Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Kagendiorog. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-4163.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
11: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Nga bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
12: Inom na og Mighty C!
13: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: good news alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: May gala na may balita sa mga panglawas. Kanunay kabang hilantan, sipunon o gubuhon. Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumalog Mighty C, usaka alkaline vitamin C nga mupapaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia, o guban pa. Mighty C, your best body to fight infection. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libre nga consultation o senior citizen discount, duwa lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nanimutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagendioro. Text o tawag lamang sa 0985-0132-118 o sa 0991-4504-163 o bisita sa ilang EV page, Clinica de Alternativo, CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an kog daw kung kwarta sa akong bank account pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nungdanong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow up check up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So di pay kaayo ko og basta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo, rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
7: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bangs, and more. Visit Dilaw Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Dilaw Shopping Center. Dilaw Shopping Center. Shop now and stand out.
1: Oras, alas 11:45. Ito kinato sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagayan de Oro since 1936.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
1: Magkita pa tayo sa paraguban din sa atong atlong mikalatong Magnum in Action. Gikan mikala sa Diasagura Dinetas Bulwa, be kay sa Bulwa, of course, Nadia Maygala, ang ikas upol, ang tanaw to kayang upol, ito ay pasulod ni. Na, ganyan to Maygala, mo magyapon ni, pero magahe, makiglagas gyapon Maygala, kay ang mga pasayro mga kundiya, natin ni talan, katrabaho sa kagayan o ka-eskwila. Yan, kung tanaw sa nimo Maygala, looy, pero sige lang kaya nga itong mayor, kuhan man na, sabot mga na itong mayor, iyan man tanaw po na o kini, adol-dol man na sa ito, murag silingan, kuhit-kuhito naman ni muna, basi hindi, o pwede, diya lang Agis Carmen. Balik na yon kay kanato mo rag mo manay gihimo. Nasabtan po sa atong mayor kanato dati nga inanang sitwasyon karon kay grabe naman gyud no. Actually may gala nakasabot po ta sa tuyo sa atong syudad. Tuod kay una grabe na gyud ang traffic, sige tagis ko dinhi, lisod ang traffic unya. Naay solusyon nga ato mahimo pero mula gina dunay pagsakripisyo po sa uban para nga mukalma-kalma ang dagas trapiko. Kung ato hinayon may gala nga dili pasulod ning uban. Ana ra man nakasimple. Kay kung pagpirmi lang ta may gala pagbigyan namao gina may galang nga maghuot ta pag-ayo dinhi. So give and take may galang may tabo. Na mas mag magnuman di alsado kay atus ang padilkatan may galang Bulwa area ilabi na sa Westbound Terminal. Kay kung Westbound Terminal mo na ang gikas Opol, El Salvador, Alubid, Lagindingan, Gitagom, Initaw, Iligan, diha may gala dili ka wa na sa nanulod may galang uban dinhi. Na may galay ka panulod dinhi. Like for example kining like for example may gala ang kanan Dunsal no. Pero naman ko sila ang kalahinan magud may gala sa Dunsal. Duna sila kagalingon terminal nga di sa lugar mo agis sila sa Coastal Road. Pwede sila may gala diya sa likod sa Kaisano kaya may ilang nakaabang man sila diya. Dili sila lugar na lugar mausa na lugar makaipikto sila gamay pero at least may gala wala na reklamo kay mahaturban ang pasayro. Unya naapod sila may gala sa usa ka lugar nga lugar dili sila makadisturbo kay di ba sila magdagandagan. Diya naman sila magpundo pag mapuno. Laos po sila may gala, muna may gala ang ilang dagat mga eksyon. Ito no, mabaw ba ang lugar, mabaw ba na pagtanaw po sa ba. Namas pika siya si Magna Manji, Alsano Magna Manji. Go ahead, Magna Manji.
9: Jowal no, live kita karon din sa Maya Bulwa nga terminal. Kung din din ito sa Maya, kanin mga PUJ, o ato pa din po mga traditional G-food Magna Jowal, kaya lagi, karong mga adlaw manggo, di patuma na sa hingpit ang kaning bago nga rota. Pursuant din sa City Ordinance Number 10551-2007 Section 120, effective karong adlaw alang sa kaning Farmers Market and Transport Terminal or ato ang itawag kani ato nga Westbound Terminal o sa Agora Market City and Transport Terminal o Agora Terminal. Kini tangan gid no nga nagresulta sa nagkaring ngugupod karon sa mga drivers ug operators kay medyo alkansi daw kuno sa biyahe kay gawas nga kaning mahal na karon ang presyo sa kaning tubig magdum Joel minus pud no ang ila pumasa pasahero kay kaniya tumanggod like for example kaniya tuang gikan lugar sa mga kaning munisipyo din sa may Westing Abayan sa itong lalawigan sa Misamis Oriental, makadritso pa sila sa Gaisano, balik din dinhi sa may kaning Bulwa Terminal, karun dili na. Pero matod pa nila, nga ano daw kung aduna po ipinili ng mga kaning transport group magdumdjol nga makalahos, ang uban dili, na patas dapat ang implementation po ni Inike. Kung iulmugag ka, dinhi lugar magdumdjol, no, gikan ka sa point of origin ni mo. So turn gikan ka dinhi sa kompleta no gikan ka dinhi sa mga inter municipal nga mga PUJs lugar magdumdjol or buses ang uga lakip na nini vans gikan sa gikan sa west part sa ato dinhi sa Misamis Oriental. So West Coastal Diversion Road na gid mo agi so dinhi ka sa Igpit Tabara dinhi din po da sa kaninga Bulwa nga kan diversion road. So para sa ilaha medyo lisod kini magdumdjol kay lagi silang bahin na gamay naman lang gudang ilahap pa sa Hero. So for example, agi ka sa BCIR, liko din ka sa West Coastal Diversion Road o liko din ka dinhi sa may Farmers Market. So litan, dinhi ka sa Tabuk Upol pa magdumdjol na nukad, liko din ka sa Igpit nga Diversion Road. Palahos na rin ka dinhi sa Cagayan de Oro. So dinhi lang aagi. Kung outflow po ka magdumdjol, gikan lugar ka dinhi sa westbound nga terminal, diversion road na lang daw po kuno kaagi. So, ato sa mga tanon ba si Sir B, o sa mga driver dinhi, di lang ato siya panganlan po magdumdjol. Sir, unsa gimong na experience po no, karon sa pagkapatuman ining ordinansa nga gilimitahan na gyud po no yung pag-agi sa National Highway sa Cagayan de Oro?
10: Ang sakwa lang, ma'am, tapat, o nag-implement man sila diri karon sa bus terminal lang ta diri sa Bulwa. Tapat din noon tatanan may gapoy ga laos-laos sa Gaisano mura mang nakuha yan si mo kay amper mga sa na natanan diri gikan sa Mantransco ay BMM mo Marats jeep na naman diri ang isa ra mga transport kay laos-laos na ako mo mabalik.
9: Una, kani doon sa rota gid mo sir like ah makagikan ano kad initao.
10: Taos mi open. Sa ano?
9: Pag humanday guys sa ano?
10: Terminal, kinaman mo tinikani, namay mo terminal ani.
9: Lahaw sila guys ano kanya do magunjol karon dili na so kaning kani adto kung mulaho sa guys ano so napa may ma-pick up nga pasahero guys ano nga pauli sa inita.
10: Oo oh, na karon wala na mi pick up.
9: Siya mas dugay mo nga magstay din ni eh, magunat og pasahero compared sa guys ano nga gikan man kay dito.
10: Bitsa ni ali ni mo ha. Katong taon na pwede mi gapon mi dito pero kamay ra gid kasi kay sa karon kay okay ra ang isa ka ko ang isa ka transport kini ang tatanan lagi. Walay lamang-lamang ba? Mura may nakakuan.
9: For example, kanang mga pasahero nga, gikan ng lugar, kanang dinira si Dio, pengon kay Sano, apil na niyong masakay sa una.
10: Oo, masakay. Okay. Sige, ma'am.
9: So, kato siya, sir. Napailain po mga sakyanan po, din po magdamyo. Ay, sir, pwede makapunta na sa'yo, sir. Sa'yong komento, anong bagong ruta karon nga, di na lang sa diversion?
10: Akin nira, ma'am, okay mo, larga namin.
9: Sige, sige, okay, sir. Pero wakan na nipahan.
10: Wala akong malipay.
9: Sige, sir. So, mo na magdunjol, no? At lakip sa kaning naapektuhan. Katupong gikan niya po sa atong drivers po din. Kani po siya magdunjol. Kaya makita ko rin sa video kanin si sir o sa kami siya. Hindi tao kagayan. Ginstruksyonan po siya on sa buhat.
10: Sina mo agad bulwa?
9: Diversion na ka. Diversion na ka, agi, sir. Ikaw, sir. Kaya na po kay jeep mo? Ano sa mangka din, he?
10: Dispatcher.
9: Dispatcher, kaling atong ikatubang kaling naka-strive at mag-enjoy mo makita karon. So, kagani, ha? Gibawal na lagi po mag-enjoy na sa money karon. Sir, so far, sir, sa imong mga gipang. Amo, tala ta din, be? Sa iya po mag-enjoy po no? Din. Din ito sa atubangan. Din sa atubangan na may mga, kuan din, he? Mga, kaning, RTA po din mo tana ta sa ilaha din sa RTA kung kumusta ba ang ila implementation. Sir, pwede makahangyo si mo sir? Walay mga nagreklamo na sa inyo? Angie sir sa Magnum sir, okay ra? Kumusta? Okay ra ka sir? Pwede ra mabidyo? Pwede ra ka mabidyo? Sir Montañez Magnum Joel na enforcer nato sa RTA sir. Kumusta sir? Imong adlaw oh, nga dini kaganyan nado ko na yung mga wa nalipay ani pong bagong ruta.
11: Aw ang may utuloy sa tanan sa tanaw sa mga magdum. Karon nagdaghan sila nagreklamo pero amo sila gipasabot og daron sa mga ruta karon pero kabalo naman mga operator kung unsay ilang mga ruta karon pero okay ra gyapon kay masabot man ta mga ilang mga sitwasyon kay gusto nila mo atus lagi sa aron nga dili naman tama lang kuan implement na wala na akong istorya.
9: Unsa lugar sir na ay tao dito sa may kanang ipunan ana dapat nga magsita na sa ila para dini na sila dapat diversion or aman ta.
11: Ang gasita sa direta diri sa WBT o dito din sa traffic light ug dira din sa diversion tapos na dito pud sa Picas napud sa Agura dito dapat na sa S di sa West Lake pud.
9: Dito pa lang sa may traffic light pahimanoon na sila nga liko na sila dinha sa Mulaos guys ano?
11: Oh yes ma'am ana ka.
9: Pero wala na po na traffic din eh, palibot sa merkado, tungod aning bago nga ruta nga. Dili mo sila hand-off ka na.
11: As of now, ma'am, wala mo po yung traffic, ma'am, kay gimanage mo po na mo, kaya naam mo po na yari ka nagsorisoroy.
9: Sado po na yung nakalahos niya po.
11: Ma'am, as of now, ma'am, na amo mo gisdang mamadlong, kay ikuan po mo na mo sila karoon, gibandingan para doon nakalahos, muna uban, makabalo ba, muna nakalahos ang uban. Pero sa sulod na amo na lang gihamang nguan nga di na pwede mo kalahos dito. Manaong pa nakalahos.
9: Nay ko ana ni siya sir kaning multa or kaning issue sa like, ticket puhon no kompletan kana ma-establish gyud nato nga balik-balik na natong pahimang no ang ato mga driver operators nga di na mulahos dito sa sentro.
11: Oh, ma-issuean gyud sila ma'am. Out of route to sila sila nang ma-issuean sila sa sulod. Karon amo sa silang gihuan gyud advice. Oh, pahinong no sa lang warning sa lang.
9: Gikan din ni Magdumjo, gikan ka lugar na nakahinayak naman ang ubano, gikan lugar din ha sa tulay sa Tabuk Opol, mulahos lugar sila din ni Igpit, Ipunan, Bara, din na Bulwa. So pag abot din ni sa term kaning sa traffic light, paingon din ni sa Westbound Bulwa Terminal. So gina-inform na sila Magdumjo, so liko na sila din ni sulod sa terminal mismo. Pag uli po din nila, di sa pwede mo balik sa agi sir. Yung agi dito highway. Dini na diversion.
11: Diversion na lang sa dito. Diversion na lang sa dito. Uyok na gyapon sila.
9: Wala ko sa pagdali daw magdumjowel no. Igpit na gyapon ka nga kaning lusot igpit upol then nako sa inka tabok upol. Paingon na din kasi mo destination kay kun man no intermunicipality man ang ilaha pud ani pong sagad sa ruta magdumjowel. Kaning mga naa dinhi sa my westbound Bulwa terminal kagapan ada nga naghulat pud mga pasahero. O katupong naanad nga guys ano so wala na tay kaning guys ano diretso. Loba. So ang mga kuan dito kaning naay mga gaali-ali dito sir. Unsa man to sila sir? Kung mahitabo ato walaon na to.
11: Walaon na sila tanan. Kay di naman sila kalaho sila sa guys ano. Diri naman gisa sa west ug east naman gisa taman sa ilang boundary.
9: Ano ka tong kuan Villanueva nga
11: ang Villanueva ma'am, diri kita man sa Agura.
9: Sa atong Villanueva Ayala.
11: Oh, dili na. Di na sila kalaho.
9: Salamat kay Sir Ha, Sir Moyans, Magno, Majowel na ito na hinabigikan sa itong traffic enforcement unit kay para po mag-ihan na itong mga katawan. So, atong mga kaisunan, kung palitan, plano nila mo ani sa sentro sa Dakbayan, higikan lugar sila sa Initao, Libertad, Lagindingan, nandito lugar magdumjowel. Napagigay upan, Iligan, no? Nag-iobay po nila. Ang uban po magdumjowel nung kaninga nagbiyahe, paingon din sa sentro sa itong syudad. So, mag-andam na lang sila. Ugdugaw nilang magdumjowel kay makakuan magyud ka pila magyud ka ka ride saan eh kompletan gikan lugar ka sa kaning upol na gusto ka mo ani sa sentro sa tung nasyonal dool na malang gikay nang upol magdumjowel na mo ani lugar ka sa kuan na sentro sa Cagayan de Oro so magkuan ka magbit B3 masiguro na nga sakyan so sakay na pud ka magdumjowel or kaning magbroke kuan lagi broken lagi imong hadin po nga pag biyahe magdumjowel na putol-putol kay gikan din ha sa may kaning kuan pag-abot nimo din ha sa may kaning diversion road or dili ka igpit pag panakayan nimo putol mo magdumjowel so dito sa kamanakayan siguro sa may ipunan sa kinasangan kay na may mga jeep din ha so din ka sa kinasangan so mag pila na ka ride so sa duha kompletan lang na alang lugar ka sa igpit so dito ka kinasangan manukad so yan ang igpit tayo sa kinasangan magpliti na ka doon ka kinasangan tayo na din kasi true sure so duha nyo kung panalitan na napog ka sa kaning gikan po ka sa lang lugar mo gihapon magdumjowel no ang mahitabo putol-putol gihapon ni mong biyahe so magdala lagi kang extra ni mong pamplite kay mo naman po ni ang bagong ruta so mura gihapon siya sa ato po din po mga buses magdumjowel no nga ang mga bus na to gilimitahan magiging po ni lahang access po sa national highway din sa sentro sa itong syudad na sila sagad sa diversion yun po kapangagi magnumajowel gikan sa terminal so inani ang mahitabo po ang sitwasyon sa ato po din po ubang pampublikong transportasyon sama na ni mga modernized nga jeepney o nini po nga tuwa po din po mga POJ kay karon maman po no ang patuman yun po ang ordinansa na dili lamang din sa may westling abahin sa itong syudad makapekto abanlakip na no sa kaning tuwa po din po mga riding pa public sa Westing bahay po sa itong lalawigan. Apil na po dito po no, sa kaning Iligan, Palahos po magdumjowel sa Kasigpit nga probinsya. O susama po gyapon din na po sa may Agora Terminal na unang nabalitaan magdumjowel Luna. Nagkaka-apekto gyapon po no, sa mga residente po sa may Westing bahay sa itong probinsya o sa uban po nga mga lugar po magdumajowel. So monikaroon ang sitwasyon. Doon na yung bando analipay yung magdumajowel. Apan matod pa sa itong RTA. Nga manuman po ni magdumjowel ang kinahanglan yun nila nga tumanon. Kaya realidad naman eh na naman yung ipatuman nga ordinan sa para sa ato pa rin po nga transport sector nga gituhan nga makatabang magdumjol nga malessen ang mga sakyanan nga manulod sa sentro nga bahin sa itong syudad o ka masulbad ang problema sa congestion sa itong trapiko din sa Cagayan de Oro. Live gikan din sa may Westbound Bulwa Terminal kinis magdum 120 Angel Sado sa balita o servisyo Magdum Radio.
12: Magnum in action!
1: Salamat din naman itong Miguel Postong Gaba, pinag-migala ni Magnum Angel Sado. So, kung tanahan na itong Miguel Akaron, itong ipaminaw lang, lugar ang implementation may gala smooth kay siya meaning walay problema although nabawaan na magudila na kanyang to pang dunay ordinansa karon gi-implementar lang uli lang ang problema di may gala kini mga pasayro kay medyo kuang yun sila medyo nagkabulbuhol gid may gala kay wa man sila maanad nga lugar wa maanad ang uban nga diha sa kutob so inyong anaro na karon nga double ride na gid siya ayto kay ang mga ang operators may problema kay basta sakyan man sila ang problema sa mga pasayro may gala kay mag-double ride sila may gala dugang gastos na sab sa mga ginikanan
12: Magnum
1: sa ato para gawin sa ato may gala itong oras alas 12:02 na.
13: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright with No Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
1: Darby Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na balikyari kalidad ng mga eyeglasses o inang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na nasa Everest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugan. At na po sila sa salayag sa Principal Mart, Balingasang Misamis Oriental.
14: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
17: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One. Dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon. Kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon, tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol, human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo, apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta. Pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mopaingon sa atong giangkatan sa kuryente. Ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco One ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
19: Life moves fast, and so should your savings. At King Multipurpose Cooperative, we've got your back. Get dental, medical, and optical assistance to keep you feeling your best. Build your emergency savings for life's unexpected moments. Grow your personal savings for goals you're chasing now. And secure your future with retirement savings. Start early, stress less. Smart moves start with smart savings. King Multipurpose Cooperative, making life better.
20: Bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkat Kai Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, hurricane coaster, top spin, drop tower, wall of death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, ubuyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
21: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili ka mo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
22: Gala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
23: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life. Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2526.
0: D3.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
23: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalan ako nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran og ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino, next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-laing usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa ka-medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawuan nga ang mga babae nga adunay igo nga levels ng vitamin D, 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo ka tuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
2: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Leonida Elangos. Life Extension Vitamin D3.
16: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Nawa ang akong bukol po.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
23: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugra. Grabe pa ang sitwasyon. Pinalip di ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Siyempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3. Tungod kay girekomenda kini sa mga medical doktor, ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan og gisaligan og gitipig ganila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent ug concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 ka tuig ang Life Extension Foundation nagpadayon nga gisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kinidi kalidad, potent ug standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
2: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
24: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila na mo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala na mo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
5: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipamati ang mga nagpagang mga balita sa Udtong Tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
1: Alas 12:14, gala kumusta may ngunto na karon ang uluhan sa atong Magnum Noontime News. Oras Magnum Lokal, kapig 3 milyon pesos ng illegal nga druga na konfiskar sa kapulisan. Samtang kani pulis sa Kokpo, nadakpan sa drug by bus operation sa atong Magnum National Libre Bureau Secretary Vince Son Mingon. Nga madrudanon og sinsero ang ikalimang suna ni Presidente Marcos Jr. sa atong Magnum International. Wildfire sa Pransa og Espanya, milamoy sa kapig 15 ka kilometros na nga luna. Sa atong Magnum Beses, DOA Sekretary Garin Miangkon nga dili sayon ang pagwagtang sa system loss charge sa bayronon sa kuryente. Sa atong Magnum Entertainment, Carmina Villaruel mingon na nga ang pagkamitinudanon mao'y pundasyon sa matag relasyon. O sa atong Magnum Sports, sa FIFA President Gianni Infantino bitubag sa mga pagsaway sa iyang liderato o sa organisasyon.
5: Magnum Noontime News.
1: Mga Ekson, kumusta ang mayingot to? Karapat lao dahil karoon nga Martes, Julio 26, tuig 2000 o 28, tuig 2000, 25 o 26. Kaninyo mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
6: Ug Magnum Aileen Akurin.
1: 25 naman din yun. O 26 na karoon. Huwag ko na may kaya sa retailers to Magnum Lokal. Gibarabalang ana sa 3.4 milyon pesos ang kantidad sa gituang shabu nga mitimbang o tunga sa kilo. Ang nakumpiska sa Regional Police and Drug Enforcement Unit kung na RPDEU Region 10 batok sa duha ka mga suspek sa drug by bus operation diya sa Yakapin, Barangay 36 ng syudad. May nanakpaan sila si Arias Mario, 30 anyos nga taga Barangay Patag o alias sa Jojo, 36 anyos nga taga Barangay 36. Subay sa report ka positibong napalitan ang mga suspek sa gituang ilegal nga druga tol sa operasyon. Nakuagikan sa ilang operasyon o posisyon ang 11 ka mga nagkariyang gidakon sa sashe nga posibleng shabu. Sabag karon itinado na sa si alias Jojo o si Mario sa Marlica Retention Center.
7: Samtang nagsikip usab ang kani pulis ug duha pa ka mga kauban ini sa drug by bus operation nga gipagayon diha sa may sitio Pahiron, Lumbia ning Surad na ilang dinakpan niya si alias James 35 anyos kinsa kanhi sakop sa Kukpo nga taga Acacia Carmen alias Tams nga taga Lumbia ug alias Apon nga taga Kamamanan. Matod ni Police Major Kevin Bangsoy, hepe sa Police Station 8 Lumbia nga sa ilang record si alias James katapusang na disino sa Police Station 7 Bulwa apan nag-awol na sa iyang sir Bisho.
8: I confirm na may operation ng gabi na may na tagpan tatlong suspect which is a violation ng illegal drugs. So ang isa sa ating suspect is a former PNP member na dating assigned sa Police Station 7 as of November 2025 and ang status niya is awol na po siya sa PNP service as.
7: Ang pamahayag ni Police Major Kevin Bangsoy, hipis sa Police Station 8 Lumbia, ay saran nga 50 gramos ang nakumpiskar sa kapulisan, batok sa akusado, gibarabanang, nagkantiral sa kapig 300 mil pesos, doon ako sa 38 nga revolver, tulo ka mga bala, uban pa ang drug for a pernilia.
1: Alas sa 12:16, isang nagibutag karon sa Kagandero Police Office ng Kukpo, nga wapan nila madawat ang ilang city allowance, gikan nga itong Enero hangtod ng bulana. Mato ni Captain Emilita Simon, tigbababa sa Kukpo nga mao'y gipasali kanila nga posibleng sa bisan unsang adlaw madawat na ang maong allowance. Apan giyan ko ni Simon nga dili gilayon ma-release ang tanan tungod sa prosesong gisunod sa City Hall.
9: Ang atong January to present, wala pa na doon na receive. As of yun sa atong process din. Kahit pa kong process ang City Hall to director din sa Kukpo, naging pa-comply na para individual na yun siya i-apply na ito for ATM. So as of presently lang yun, kaya ito release na ang remaining na last year allowances. Ang all na ito be process para ang individual na mo is tagaan o individual account para diretso na sa kada personnel sa Kukpo nga naa sa rooster income. So ang among nabalaan from our processing, kanilang process na mo, amulo pag-iugan na.

0: pagtrabaho?
1: Uy, DJ, tinuod gib na. Kung busa ka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, tita?
1: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Tas ba ang imong blood sugar? Nakabay, diabetes, mura ni. Ang tubag sa imong balatian, DTX 500 at DTX 500 dunay tuluka. Anti-diabetic properties, charantine nga nagpaubos sa glucose vaccine nga mu-control sa imong blood sugar. O apil na ang polypeptide nga mupaspas sa produksyon sa insulin. DTX 500 ang imong partner, patok diabetes. Ay na, pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kaginduro o Misamis Oriental. Paimod liusab ang ilang bring a check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City Agura Bus Terminal Lapasan Kaginduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: Ang inundan nga no, daghan mog sakit kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di mayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-MyTC ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster MyTC.
10: Pre, na ako'y Project Kroon. Nagkinhanla kong pison, bakho, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
11: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
10: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mga itagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang, kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
11: Wise jud ka, Mari.
10: Ako na good ni pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
11: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Og ang renta, barato.
7: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
12: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mari, ngano na ginuktok man ka?
15: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kun asa makapalit og gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
14: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
15: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
14: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento og electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Ug Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
16: Magnum Noontime News.
8: Alas sa 12:23, para sa mga balita may kalan, dinita karon na balik-balikan ta ang atong lakaw sa panahon.
16: Magnum Weather Alert.
8: Ngayon na may gala karon si Catherine Sonto, Pag-asa Weather Forecaster. Ma'am Catherine, may udto ni mo, ma'am.
17: Yes, may udto, sir. May udto sa mga suking, tigpaminaw. Easterly, so init na hangin, gikan sa Pacific Ocean, prevailing na nakapastol sa eastern section sa Mindanao. Ang Caraga o Davao Region, makasanat isa mga panurong na kalangitan, nubunan sa katag-katag ng mga pag-ulan, kilat o pagpanalutog tungod sa easterly. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta, labi na kung masinati ang kasarangan nga tunasalsay kusog ng mga pag-ulan. Sa uban nga parte sa Mindanao at ilang northern Mindanao, makasanat isa panalagsang pagdagong nga tanal sa mga panurong na kalangitan, may siyansa sa mga isolated nga rain showers o thunderstorms, labi na kung hapon o gabi.

0: Inay nga tanong sa kasarangan nga hangin magagikan sa habagatan. Nato na sa habagatan kasad pang direksyon o ang kalagatan. Hapsay nga tanong sa kasarangan ang pagbalut. Temperature range na ito 26 to 31 degrees Celsius. Philippine Standard Time 12:25 sa Udto. Kini si Catherine Asunto sa DOST Pag-asa Mulugan, Maayong Udto.
1: Magnum Weather Alert!
2: Alas sa 12:25 na para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Nagtuwa karon si Deputy Secretary of Defense Dizon nga ang suna ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kagapong adlaw matinud-anon pag-ayo og sinsiro. Pagdoba ni Dizon nga palayo nga nakikudirar ang Deputy sa Ombudsman, COA, guban pang ainsa sa gobyerno aron makasuwa ng mga nalambigit sa Alamulusong Flood Control Project.
3: Daga mo po ang masasabi ko tungkol sa zona ng ating mahal na Pangulo. Unang-una, I think ito'y napaka-honest at napaka-sincero. Umpisa pa lang, in-address na ng ating Pangulo ang talagang hinihintay ng mga kababayan natin. At sinabi niya simple lang, hindi ako Pangulo ng aking pamilya, hindi ako Pangulo ng aking pinsan, ng aking mga kaibigan, Pangulo po ako ng bawat Pilipino. At sinabi po niya last year, nung isiniwagat niya itong napakabigat at napakalaking kandalo ng pagnanakaw ng pera sa DPWH, sinabi niya, wala tayong sisinuhin, wala tayong sasantuhin kung saan ang ebidensya, doon tayo patungo. Sinabi din niya na kahit masakit sa kanya o mahirap sa kanya ito, dahil pamilya ang pinag-uusapan, sinabi niya, kung saan tayo dadali ng ebidensya, doon tayo pupunta.
2: Agapayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Kibutyag ni EU Department of Political Science Professor Eric D. Torres nga nakuwangan siya sa payag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa SONA sa lakang sa administrasyon nga mapanuwag ang mga nalambigit sa flood control project scandal. Matod ni Torres nga kon D. Torres nga namatikdan usab niyang gikan sa isgutanan sa issue sa flood control projects kalit lang kini mibalhin sa isgutanan sa krisis sa Middle East.
5: Kung titignan natin, ako sa totoo lang o personally, nabitin dito sa pahayag na ito ng Pangulo. Sapagkat kung titignan natin, ito ay buong pagtingin doon sa buong flood control issue or scandal na kinasangkutan ng kanyang pinsan. Pero kung titignan natin, kulang at nakukulangan ako. Unang punto, sana sinabi niya na hindi matatapos dito ang usaping ito. Hindi matatapos dito sa kanya dahil sisiguraduhin natin sa natitirang panahon ng aking administrasyon ay mapatanggot pa yung ibang taong involved. Ikalawang punto, yung pagsigurado din ng usapin sa budget. Lalo na, budget season, 2027 na. At sana sinabi niya man lang na dito, hindi natin hahayaang masalaula ang 2027 budget at magsisigurado tayo na magiging maayos, wala na yung mga insertions na yan or small committee na yan. So, kulang in terms of doon sa pronouncement.
4: Ang pamahayag ni EU Department of Political Science Professor Eric D. Torres.
2: Alas sa 12:27 na samtang yan ko karon ni political scientist nga si Clive Argilias nga nakurat siya sa suna ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kagapon. Padto ba ni Argilias nga usamang nagpakita og kumpiyansa ang presidente taliwala pa man sa ubos nining approval rating. Abang giingon ni Argilias nga ang ubang pahayag sa presidente posibleng pagkuha lamang sa approval sa publiko.
6: Akala ko he will sound and magpapakita siya sa atin na medyo defeated na, hands up na, no? In fact, you compare it to other zonas ng mga nagdaang taon, parang mas ngayon pa siya confident. That was a surprise to me na rather than kasi bababa yung approval rating niya, medyo may mga challenges sa administration, may credibility and trust issues. So humarap pa din at sinubukan pa din niyang kumbinsihin yung ating mga kababayan na sa nalalabing dalawang taon ng termino niya, meron pa siyang plano at may gusto pa siyang patunayan at susubukan ng administrasyong Marcos na tuparin yung pangako niya na sana may konting rinhawa sa mga kababayan natin. May mga non-controversial, easy political wins na pinangako yung Pangulo. Yan yung mga expanded na ayuda, tax reliefs, yung wag nang i-charge yung system laws, yung VAT sa kuryente, wag na i-charge sa consumers. Lahat naman yan for sure tatanggapin ng publiko, yayakapin ng publiko. Pero syempre, sa isang banda, maaaring pagbili.
2: Ang payag ni political scientist Clive Argilias.
4: Giklaro ni House Committee on Ways and Means Chairman Congressman Mero Kimbo nga natural lamang nga dunay system loss nga lakip sa bayronon sa kuryente. Mato ni Kimbo nga siguradong magresulta sa init nga debate kung kini ang mutubag, kung kinsa ang mutubag ni ini, kung hingpit ng wagtangon sa mga bayronon sa mga konsumidor ang system loss charges.
7: The citizens laws by itself is not illegal, no? Yung lahat ng kahit anong jurisdiction tingnan mo sa buong mundo, meron talagang systems laws parati kasi natural siyang nangyayari. Ayaw natin na yung systems laws dahil sa kapabayaan o inefficiency ng energy company. Ayaw magbabayad. Yun ang ayaw natin. So when Secretary Sara says that it might be difficult, is that what we don't want to happen is alisin na nga yung systems laws doon sa bill. Pero in reality, ililipat nila yan as part of their cost of doing business. Somebody has to pay that. Hindi naman po pwedeng wala. In other countries, hindi siya binabayaran ng consumer kasi sinasubsidize ng gobyerno yon. Gobyerno nagbabayad dyan. Because if nobody pays for that, wala nang papasok sa pagkukos. Malulugi sila because natural yung dissipation. Nawawalan ka talaga ng kuryente in the system.
4: Ang pamayag ni Marikina, 2nd District Congressman Mero Kimbo, Chairman sa House Committee on Ways and Means sa Kamara.
2: Samtano, Kabinete ng Solo, suportado sa grupong Pasang Masda ang payag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa suna kagapon nga pag-aginon sa nasud ngadto sa paggamit sa electric vehicle kon EV. Mato ba ni Ubit Martin, National President sa Pasang Masda, nga panahon na aron na himuong EV ang mga pampublikong transportasyon nunod sa palayang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Hinugang pa ni Martin nga hangtod traditional jeepney pa ang gigamit sa ubang driver. Hayan panahon kining mag-anto sa taas sa ubos nga kinitaan.
8: Nakukuha naman sa Pangulo sapagkat yung kanya sinasabing transition natin sa electric vehicle na EV, talagang kailangan ho ito siguro, lalo na ngayon na talagang hindi yun ako mapigil ng problema natin sa gas, lalo may problema pag nag-gera ng America at Iran. Worldwide crisis po ito, talagang lahat tayo sa buong mundo na apektado nito. Kanya siguro kami sa hanay ng Pasang Masda, meron ako in order na 40 units electric vehicle na anya na ho sa gusto ngayon yung lima in transit na ho. At dahan-dahan po namin ang pagpapalit ng aming mga electric vehicles sapagkat medyo may kamahalan din po.
2: Agapayag ni Ubeta Martin, National President sa Pasang Masda.
4: Kibuti ang Vice President Sara Duterte ng walay problema sa kasamtangang kahimtang karon si ang amahang Presidente Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Mato ni VP Sara na naghurot ang iyang oras atol sa pag-istorya sa kanhi Presidente sa kasamtangang isyo sa politika din sa Pilipinas.
9: Okay lang naman siya. Wala mo siyang problema. We had productive discussion about politics. So, ang naubos yung oras namin sa katanong niya sa estado ng politika sa Pilipinas.
4: Ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte.
2: Alas 12:33 na ang karon sa itong Magnum Health Alert.
10: Magnum
2: Ipamangduan karon sa mga eksperto ang mga kaubayanan nga dili angayang baliwalaon ang mga sintomas sa mayuma. Ang mayuma o sa kabukol nga makita sa gawas susulod sa matres. Kasagaran na kini nga makita sa mga babae nga naa sa reproductive age nga nagidad sa 30 ngadto sa 50 anyos. Yung adunay pipila ka mga babae nga dili makasinati sa sintomas apan mahimo usab kini nga hinungdan sa kusog ug taas nga panahon nga pagrigla. Pagsakit sa puso o kanunay ang pagpangihi. Mas taas ang risgo nga mataptan sa maong sakit nga ang mga babae nga dunay family history sa mayuma o sa mga overweight o obese. Nunod nini, ihawag ang nga magpakonsulta sa doktor kung makasanati sa mga sintomas aron masusi o kini matambalan. Okay, sa Magnum International dito sa Pransa, milamoy na sa mabot 15 kilometros. Layo-layo na, diba? Taas 15 kilometros. Ang halapad nga wildfire sa Pransa gikan sa Bagatan ngadto sa kasagbang bahin sa syudad. Mato pa ni President Emmanuel Macron kinsa personal nga bisita sa Gironde region nga nakasinati sa sunog nga kini ang pinakagrabing wildfire ilang sentiyas suka sa kaduang gubat sa kalibutan. Ilugang pa ni Macron nga tiliwalang napunga nang mukaylap ang ginagmayng sunog sa Lanza kong Lanza region. Apan parayan pa ang mga otoridad sa pagpalong sa kalayo dito sa Gironde. Isaran kapig 220,000 ka mga tao ang mihikling sa Pransya o kapig 100,000 sa Espanya tungo sa dili makontrol nga sunog sa Madrid nga gipasamot pa sa grabe nga kainit karong panahona.
4: Sa Estados Unidos, ibuang kamaresidente sa Wisconsin, Estados Unidos, sa nangawadag kuryente, human miigo ang tornado. Subay sa report gawas sa pagkawala sa supply sa kuryente, doon ay mga gambalay o warehouse sa ang nangaguba o nangaibot pa ang mga kahoy. Gawas din nagkatag-usab sa kadalanan ang mga debris, kahoy o mga putaw. Nanot ninigipay magnuan sa mga otoridad ang mga residente nga likayan una ang pag-agi sa mga naputol nga linya sa kuryente. Sa pagkakaroon, wapay report nga namatay ka o samdan tungod sa paglampornas sa tornado.
2: Alas sa 12:35 na karoon sa itong Magnum Beses, kaya kung karoon na ni Department of Energy kung DOE Secretary Sharon Garin na dili sa yon nga buhaton o kinahanglan sa balaod ang pagtangtang sa system loss charge sa bayronon sa kuryente. Kini ang malakip o human kini malakip sa pahayag ni Presidente Marcos Jr. Ato sa suna, mahatuban ni Garin nga kinanglang magtagbo una sila si Energy Regulatory Commission kung ni RC Kalabotini o ang pagpanday sa balaod una kini mapatuman.
11: Hindi naman siya ganun kadali kasi nasa batas din yan. Merong system loss na charge. Now, I have to convene with the ERC also, tsaka NEA, on baka ang pwede ma-adjust yung rate ng system loss, no? Kung ano yung maximum na allowable. Kasi so far, hindi pa naman siya matatanggal unless we have the law in place already. So, kailangan yan. Pero pag nagpalit ka ng batas, matagal yan, no? Pero in the meantime, baka pwede namin ma-adjust na wala siyang bad tsaka pababaan yung rate because it's allowed in the law and it's part of the charges na nasa ipira, no? So, yun nga yung pag-usapan namin buong gabi. Paano siya nai-impose na wala na siya?
2: Ang payag ni Energy Secretary Sharon Garin samtang sa Forex Rate ang usa ka US dollar nagbalot karon sa 61 pesos o 71 centavos. Canadian dollar 43 pesos o 69 centavos. Ang Hong Kong dollar 7 pesos o 60 centavos. Australian dollar 43 pesos 3 centavos. Taiwan dollar 1 peso o 99 centavos. Kuruan 4 centavos. Ang euro 70 pesos o 20 centavos.
4: Ninot sa nagbarayong atensyon sa tunga-tungang sidlakan, ang kasablangang presyo karon sa Dubai crude oil ay nasa 78.93 US dollar per barrel, kalimibos 1.48% kung itandi sa daan yung presyo nga nasa 79.93 US dollar per barrel. O karon sa itong Magnum Entertainment. Gibutyag ni actress Carmina Villaruel nga ang loyalty o baga matinud-anon may usa ka pundasyon na sa matag relasyon. Mato ni Carmina nga ang pagka matinud-anon di lamang sa romantikong relasyon apan kini makita gihapon sa panaghigalaay. Gidugang pa sa actress nga ang tinuod nga pagka matinud-anon makita mismo nimo bisan unsa nga sitwasyon og dili matud pa niya problema kun dili matinud-anon kaniya ang usa ka tawo.
12: Aside from the love, respect, and trust, isa yan sa importante ingrediente kung bakit nag-work ang isang relationship. It doesn't matter what kind of relationship. In any relationship, it's very important. Yung loyalty para sa akin, just being there with that person 24/7. Whether you're successful, whether hindi ka successful, you're so down, pero yung taong yun nasa tabi mo lang, you know, yung talagang nakastick lang talaga at yung hindi nabibili, hindi nababayaran. Malalaman at malalaman ko naman kung loyal yung tao sa akin o hindi eh. Kung feeling ko loyal siya tapos hindi pa, that's not my problem anymore. Hindi ako nagkakaroon ng kasalanan dito. For sure, eventually, malalaman at malalaman ko din.
4: Ang pamahayag sa aktres si Carmina Villaruel.
2: Alas sa 12:38 na karoon sa itong Magnum Sports sa gitubaga ni FIFA President Gianni Infantino. Ang mga pagsaway sa iya liderato o organisasyon kini pinagi sa pagingon nga ang mga kritiko nagpakatag og sayop nga impormasyon o kasuko taliwalas pagatag nila sa pinakamayong turnio sa kalibutan. Ibambit ni Infantino ang iyang binsay pinagi sa 15 slides sa iyang Instagram account nga gipost usab sa FIFA Instagram account. Madol pa ni Infantino nga walay nasentiang kagubot, walay bisan unsang insidente, 100% ang kaluwasan o ga sigurado o ga kalipay maoy nagpatigbabaw sa FIFA World Cup. Una na rin naputo sa dagang isyu ang FIFA tungod sa nagkariyang team o fans nga nakakuwag access sa torneo. Lakip na nini ang Iran, Haiti, Senegal o Ivory Coast nga nagdula taliwalang ang ilang supporters wala makasulod sa Amerika tungod sa travel bans nga gibatuman sa presasyon ni US President Donald Trump. Mga aksyon yung debate itong kompleto detalye sa itong Magnum Non-Time News sa Langkanong Adlawa, Martes, Hulyo 28, 2026. O karon sa itong headline review. 28, no?
4: 28.
2: 28, 2026. August ng headline review sa itong Magnum Lokal. Kabiga 3,000 pesos ka illegal nga druga na konfiskar sa kapulisan. Samdagan ni Police sa Kokpo na sikop sab sa drug by bus operation. Sa itong Magnum National, di pinabalo Sekretary Vince Dizon. Ningon nga yung matilunanon o sinsiro ay kalimang sinasuna ni Presidente Marcos Jr. Sa itong Magnum International wildfire sa Pransa o Espanya. Milaboy na sa kapig 15,000 kakilometro sa Luna. Sa atong Magnum o sa atong Magnum Peses sa DOE Secretary Garin, miyagong dili sa yon ang pagwagtang sa system law sa charge sa bayranon sa kuryente. Sa atong Magnum Entertainment na Carmina Villaruel, mingon, nga ang kapag ka matinudanon, may pundasyon sa matagrelasyon. Sa atong Magnum Sports sa FIFA President, Gianni Infantino, mitubag sa mga pagsaway sa iyang liderato o sa organisasyon. Mga eksonte man lang sa gawas ng katilingpan katawan ng labing gamhanan. Managlayan mga atong barugan ng kum sa katawan ng matuman. Hang durugma, kini, anyo mga tigbalita. Magnum, Jewel Jacobo.
4: Ug Magnum, Aileen Acurin.
2: Kapas sa mga news writers, Ching Intirina, Lana Delgado, Chris Nini, o news manager, Aileen Acurin. Dini lamang sa balita o serbisyo.
4: Magnum Radio.
13: Inyong nabati ang Magnum Noontime News. Dini lamang sa balita o serbisyo. Magnum Radio. DTX 500 Health Alert! DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
14: Diyan na mag-aso.
15: Ang imong sugar sa una, pila man?
14: 300.
15: Kanus ang makan nag-start og DTX 500?
14: Magduha pa kasi man.
15: Yung sabi niyo pag-inom?
14: Muntag og happy eh.
15: Pila naman sugar ni mo nun?
14: 126 na lang.
13: DTX 500!
16: Mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
17: Mga ka-DTX! And of course, mga ka-D3 Bayon! Usa ka mahimsugon og mabungahon nga adlaw. Sa gyapon ninyo mga uman ay dogan sa lima nalo sa inyong ginaham og mga paborito nga sibya. Notice ninyo kanunay mga nanay, mga tatay, basta naatay hypertension, kaning tulo lang, kaning ito nga HMB. HMB, H stand for hina, na ay biglang hina. Kalit nga paghinay sa bisan asa nga parte sa lawas. Especially ang tiil og ang kamot. Muro mag hinay na ning akong kamot. Oh, may kusog. Bantayan na na. Biglang hina. Ang tiil, murag naluya. Muro magbugat na. Murag way kusog. Bantayan na niha sa mga may hypertension. Ikadua is kanang M. Manhid. Way kusog. Unya gapaminhod. Mani kong bukton nga. Mani kusog. Unya gapaminhod. Mani. Inotice ninyo na. Basin ka na mga initial signs for having a stroke. Ikatulo is kanang B. Bulol. Manotice na mo nga. Murag lahi naman ning akong inistorya. Murag dili naman ni siya normal. Murag mong masalapid ng ako ang pag-istorya. Murag man o ganang maglisod na kuglitok pronounce. Bulol. Biglang hina, manhid o bulol, inotice na. Kay basin padulong na siya sa pagka-stroke. Na binagyod kay init kaayo ang panahon.
13: TTX 500!
18: Magandang araw, tatay. Ano po inyong pangalan?
19: Ricardo Alvidera.
18: Ilang taon na po kayo?
19: 25.
18: Anong iyong nararamdaman bago kayo pumunta dito sa Klinika Rohan?
19: Noon, nag-dumatumba ko, galingin ako ng ulo, tapos pirmi lang ko na allergy sa tibala.
18: Mm-mm.
19: 7 years na ito nga nag-ato ko dito sa imo, sa imo dito.
18: Mm-mm.
19: Eh, daw mga gintagaan ko sa ito sa pa-sugar test ba lang, ako ang sugar, ito 14.
18: Mm-mm.
19: Tapos ito gintagaan ko sa imo, 15 days ito.
18: Oo.
19: Ay, na-comply ko man tapos ang pagkaon na kung nga imo, ginbutang ito, hindi ba na iwasan ko na.
18: Mm-mm.
19: Ito ganit mga 1 year guru. Tapos doon babakod na ako na. Tapos na ko yun na kurba ibla. Kasi ito doon pwede ako na kurbaan. Kurba ako ng ibla.
18: So, ano malasabi mo sa pag-inom na DTX, D3 Biomite C?
19: Naya, sige-sige. Diya, kada weekly yan. Kabakalwi ko diya. Kaya nang 10 nga D3 Bio, 10 nga Mite C, 10 nga DTX, one week na yan.
18: Ang blood sugar mo ngayon, ilan na lang?
19: Do, basta, do 5 ba?
18: Okay, 5.5.
19: 5.5.
13: DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
17: Grabe, kulang sa tubig, unhealthy lifestyle, kulang sa tulog, pulaw, bisyo. Pag naani na to, may edad na ta, stress ta, kulang ta sa nutrisyon. Pwede kini nga mabot sa kinabuhi na to. Iting paita ma stroke. Ay kalimutan DTX 500 og Mighty C. Usa sa mga sulbad nga ato ang mapugnan ang dalian nga pagka-stroke. Mapugnan na to nga dali tang magka-problema sa tong hypertension. DTX 500 og Mighty C.
20: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Yeah, sa Wednesday, wala tay konsulta kaya nga ito ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik ta resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tay konsulta. Pero, pwede gihapon mo muna sa clinic, magbalit sa ito ang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
13: Kaya, punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal. DTX 500.
21: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
13: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.

0: at tabo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
4: May gila na may balita sa may panglawas ang toksin muna sa function sa blood cells gamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin gamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas gamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagadlaw sa Genitox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Happy! Everybody is happy!
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
4: May gala pa ito sa palagkuban din sa itong tulungan may gala itong Magnum in Action. Sa itong palagkuban din sa itong tulungan may gala itong Magnum in Action. Dili sa itong may gala ito sa kwag reaction kini bang kagapong adlawa. Of course, ang tala na side man may gala sa gipagayang suna may gala ay kalimang suna may gala sa itong presidente before sa mo exit kay ang last suna niya, sunod tuig magsuna siya. Pero kagahapon may gala, of course, sa moto ay kalimang asuna ang ipigyan sa atong presidente. Doon ay mga medyo nasatisfy. Doon ay daghangin may galang wakang masatisfy. Doon ay nga transport may galang itong quag reaction ini. Ipinan ang transport sector kayo sa mani sa lugar na mention sa atong presidente nga ang transport lugar murag iyag yung gahinan o panahon, gitagaan o pagtagad ang mga problema sa transport sector may galang. Ano niya mas pikasin niya karon si Mr. Bernie Amaka may galang atong presidente sa Kapitada. Dini sa ato sa nakbayan, no? I don't know kung sa ilang reaction sa suna sa itong presidente kagapong adlaw. Mr. President Bernie Amaka, President, may kutunin mo.
12: May kutunin mo. Ito sa talagang paminaw sa mga pwede.
4: Aha. Kagahapon, Mr. President, di mo bang natutukan o napaminag yun ang entero suna kayo sa kaoras o 25 minutos maning suna sa itong presidente kagapong adlaw, Mr. President?
12: Ang numerat ang Joel, ang may kabuhang ngayon ng Joel. Dismayado ang tanan ng membro sa Kapitada.
4: Uy.
12: Tungod sa gipamahayag sa presidente.
4: Aha. Dismayado. Sumay na ka-dismaya ninyo nga ang iyang pamahayag sa atong presidente usa ang transport sector nga iyag yung giatiman pag-ayo, no? Ilabi na din ang krisis karon sa lana. Ang transport sector murag usa sa mga iyang gitagaan o dako ang pagtagaan o gitabangan. Ay labi na ang operators o drivers, kining Mr. President Bernie.
12: Nabanggit man as, na bungatan man sa presidente, kaya ang suna, katong gitawag niya o ayuda. Aha. Pero, wa pa mangani nakaabot katunga ang nakadawat sa mga membro.
4: Ha? Bila? Wa katunga?
12: Atik ratong yung ginoon na gihatagan ayuda. Wala man makaabot ang ayuda sa kanan ng mga kaibusal kanil yung taxi.
4: Amo ba?
12: Kung tatunin mo, bisan ang mga taga-transport lain, mga POB, mga POJ, wala man tanong nakadawat.
4: So, istura na rin ito kay wa man sa niyang giklaro dito kung lugar, kay ba, iya lugar, mga general ba nga natabangan ni lugar yun? Ang transport sector, pero sa mingon nga dunay nang kadawat, dunay sa iyo pa makadawat, kay pero man ay madawat nila, murag diretso man. Pero sa imong gingon na Mr. President nga alos sobras katunga ang wa makadawat sa inyo, pila ra ka pila mo kabuok diay kamo nga mga lugar membro sa imong kapulungan kining kwan kapitada, pila ra ang mga membro ninyo out of pila sa 100% pila ra ka porsyento nakadawat, Mr. President?
12: Naras mga 50% pag lumduel.
4: Katunga ra diay yon.
12: Wala nga, dili ito ang butoo sa ilang kuhan kay ang matagaan, murag, murag mag-ilar, mag-haplasan ang kuhan ba, murag ilang bang ma-utang lang nga, utang ataro mag-banid kamay, kaya ron, di na mudugo ang samad. Pero ang mga tao, kapagulbol yun, irti sa kuha, kaya huwag man makadawatanan.
4: Mm-hmm.
12: O niya, katong gingon nga, tabangan niya ang transport sector, tanawa nga niya ron sa pagtabang, iya man gusto pati yung transport sector sa itong nasod, di man kay kagayan di oro lang.
4: Mm-hmm. Okay, so
12: o kanaging sa to ang mga electric vehicle operators nga langyaw. Unsa man apat yan imong panginabuhi ang mga operator nga panginabuhi natin ni for how many decades?
4: Aha.
12: Dugay na sila nanginabuhi din sa tong dakbayan. Unya tanawa gani og unsay mga balita dito sa kauluhan. Kanang mga nakasulod na magapoy dagang mga talpak sa ilang sistema. Magpasulod ka din sa dakbayan sa Ganyan de Oro, Magnum Joel. Wala pa man ganit sila nag-annang ng mga charging stations.
4: Mm-hmm.
12: So, ipag-inyahan nimo ang mga driver dito sa isa na kalugar.
4: Aha.
12: Ay, maisto ka na kadugayan, kaya init kaya nang inyahanan nito.
4: Mm-hmm. Okay, so muna nga para sa inyo, lugar katong pamayag sa presidente, kaya nga to, sa transport lang ta, kay naman ka nabilong sa transport sector. Muna mm-hmm. ang inyong karismaya sa imo lugar, ang lugar sa lahi o sukwahi ang iya pamayag sa aktual nga itabo karon diya sa inyo.
12: Sakto ka, Magnum Joel. Maugani nga kami sa among hanay sa transport, labi na sa taxi. Kami sa kapitada, ang among grado nga gihatag sa iya, dos.
4: Dos, kagapon, negative 27 to karon na dos na.
12: Dos na, kaya napamaya mong gihikwan, asahan nga matuman niya katong pagpapriso siyang igagaw.
4: Aha.
12: Tinood.
4: Mm-hmm. Muna ko sa inyo nga gihuatan. Kanagyod kayo na yan ang na-mention. So ang talantaos Pilipinas, naghulat na na o tinuod ba yun nga mapapriso niya? Kaya kung di mapriso, nasa mo. Tuwa naging mutuo sa atong presidente niya ng panahon na. Pero kung mapriso niya, at least sa lugar, baka ingon ta nga, napriso ragyod. Pero di man lang kanagyod, daghan pa man kayo sila di ay nakadawat o malita, di ba? Sa base sa mga testigos. Na muna gingon na problema lang kung mapriso na o mo'y lugar mapriso basin og gabalakan nila basi ka mutugan po na unsay na ibawaan niya diya sa administrasyon. So sa mo tanong dako ang problema.
12: Gani Magnum Joel, kung gani niya ibanggita ang pangalan sa iyang ikagaw, ang matamasayod kung insa nga formal speaker to iyang vote dimension.
4: Uh-huh.
12: Diba? At ang klarohon nga, gakahadlok pag iyang magsagbungat sa ngalan ni Martin Romualdez.
4: Uh-huh.
12: Kung nga kita, dismayado kita nga aminaw sa iyang suna, kay sa sulod sa upat katuhig na itong sulod-sulod, puro magbakak ang iyang ipanulti, huwag maginatuman.
4: Mm-hmm. Tinood, huwag kay kaghapon, murag huwag magin siya na mention, no? Passing siya, huwag sa mention of names kung kinsa katong mga nasang, kinsa na siyang iyang igagaw, pero masabta naman na ito, kaya may laing igagaw na diya ang lugar nahimong dako sa leader sa Kongreso, si Martin Romualdez, pero mas mayog ito nga iyag yung gimensyon para ma-nim-nims ka siya, Mr. President, di ba?
12: Sakto gina, Magnum Joel, dapat gibanggit niya ang ngalan. Kaya ron, mutuot ang sinsiro siya, nga iyag yung panupagong gina, ang mga mastermind sa nahitabo nga flood control.
4: Aha. So balik ka mo, lugar na naglaom yun mo nga sa ang iyang pasalig nga lugar na doon ay kanabang lugar mapailan ng kaso sa Madugay o ilayin po nga patong-patong ang kaso. So inyo nang gilaoman nga mahitabo na, Mr. President.
12: Mauna lang na yung mong gilaoman nga pwede namang tuuhan sa iya magdumjoin. Kaya ang tanan niya ipanolte, labi na sa among sektor, sus, puro naman ito papiyaw, ito ay klaro.
4: Mm-hmm.
12: O di man to kalaban sa among mga local nga mga transport operators ng drivers kundi paglaban ka to sa mga langyaw nga korporasyon ngayon ipasulod din sa among nasod.
4: Aha. Okay. So anyway, so at least ang inyo mong gihatag sa inyo lugar diha, dos lang yun nga grado out of 10, Mr. President Bernie.
12: Dos lang yun, bagsak ni Gapo na siya magdumduin.
4: Bagsak Gapo, no? Kaya lang yun ang kwa, no? Although, kung inyo mong paminaon ang usas sa mga giatangan sa mga tao, sa suna niya, kinimang korupsyon, kay mo man ay nakahatag problema na to, kay tungkol sa korupsyon, isamot kalisod ta, at tungkol kay ang kwarta nga ta, gamito na to sa mga proyekto kuban, tuwa man, gibahin-bahin. Matod pa, no? Lugar, pinagi sa pagmalita ang uban, walang malita, gidiritso na katod. Oo, so, apila ang kriminalidad, labi na kining druga, o gaubang pang krimen, kining patay kay sa Manila karon na walay headline, kanadalaw silang balita nga walay gipamatay. Muna ikulpa sila ito karong nga panahon na. Anyway, so Mr. President Bernie Amaka, sir, salamat din mo gawasog doon na pa kay imong gusto pa isa lugar i paabot sa itong katawan ni si Presidente sa suna kagapon sa Presidente.
12: Magnum Joel, ato lang gusto ipasabot sa tanan mga naninaw karon, labi na sa mga taxi drivers at taxi operators.
4: Oh.
12: Wala kitang hulong sa pagbukod sa mga kasaypanan ng gibuha sa atong gobyerno na ato ra lugar tanahon pasagdan ra nato. Ato kining lakagon, ato kining kasuhan kung kinanglan, ug ato kining patubagon sa ilang mga gipanghimo nga mga walay ayaw nga nahimo sa atong katinimban. Daghang salamat sa kagayuran magdum Joel. Daghang salamat sa mga miyembro sa kapitada nga kanunay nagsunod kaninyo.
4: Aha. Okay, thank you very much.
11: Magnum.
4: Inabati may gala si Kapitan. Kapitan naman si President Bernie Hamaka may gala. O so sa atong sa taxi, kaliga sa transport, mga eksyon na taxi operator sila o drivers, ang association may gala. So kagapon magod usa sa na-mention may gala, maumag yun ang kwa, no? Kagahapon ang transport. Kaya paminaw ni mo, lugar burag mayo ang dagan sa transport. Muna nga sila na lang mismo ang atong kwag reaksyon ang transport sektor. Lugar sila ba? Kontento sila? Lugar satisfied sila sa pamahayag sa presidente? Kay lain-lain pa itong sektor, ang ila transport man sila. Pero sa ilang kabahin, kuha pa sila? Nalipay pa sila? Unya, kumbinsido sila sa maong nasangpit nga lugar statement sa suna sa itong presidente sa sektor sa diya sa atong transportasyon? Mulagin ang problema may galang uban. Huwagin sila magragwa, masatisfy kay Dinis ato, mo gano'n na-mention dito, kapasta kayo lagi tabangan, no? Tabangan na itong kuhaan, so kalisod, muni mo ka na, naghang ito. Pero ang maturan, may gala, naghangi kay wa makadawat, sobras katunga, may gala, ang wa makadawat. I don't know, nasayod bang presidente, nga dagan, may galang membro nini sa lugar mga membro sa transport, ang wa gano'n makadawat, mga igsoon. Pero wala lang ta, wala may mong uban, wala lang sila magdaho, may gala, kay lugar, wa man diha, di ba? Kung naa, okay na, pag wala, wala, pero mulagin na, na dapat unta sa iyang suna, kung nahibalo siya nga wak makadawat, basi ang problema, wak po, baka hibalo ang presidente nga di man itanan ang nakadawat, kaya siguro, gibulsa po may gala ang katunguban. Muna may gala ang usang kabutan.
11: Magnum in action!
4: Muna may gala ito nga nakita sa bakalabot may gala.
11: Magnum
4: ni in anyway, action! Anyway, sa ito sa itong daan, bye-bye ito, may gala itong kwat pa, o biugma, ato ka po ning sundon may gala, ilabi na reaksyon niya. Karong hapon di ay, doon na may gala ay gitawag nga kontra suna sa minority. Namo sila itong imonitor may gala kay napoy ang minority group sa Senado. Kagahapon nagsuna at presidente, napoy lang kontrasuna karon. Meaning ilang i-counter may gala ang naitabong suna may gala kagahapon diya sa Kongreso.
11: Magnum in action!
4: Sige, tanganta may gala kining kontrasuna, no? Kahit tanganta kung sabay kontra po nila.
11: Magnum in action!
4: Pagpangulo may gala ni Senator Alan Peter Cayetano.
11: Magnum in action!
4: Sa katapusan may gala, kadyot lang, kaduna ko noy diya may gala sa BNC Car Accessories. Diya may gala dool sa Dois. Bitaw ka ng kananan diya. Dool sa Aya Commercial. Kananay murag daghan may gala mga kahoy-kahoy. Nakunoy usaka agila. Nga gamay pa may gala. Langga-langga balanggap agila. Ang nakita may gala diya. Luya na. Una ako no may gala. Pisburag pispis pa niya. Pero agila siya. Matod pa. Di ba ka na pato? Ah, bato. Di ba ka na pato siguro. Ah, owl? Basic owl sir ba? Pero agila ko no mga igsoon. O na baka sa baka kanang awol o baka kanang banog may gala, di baka na banog. O kanang banog ito nga magsigilag pamanteng na piso may gala kadagandagan dahil ba na yun. Kung tanawin mo ng banog may gala, mula sa nag-agilag, itsura. Pero agilag ko no mga igsoon, no? Na diya sa kanang na iduol sa kining BNC Car and Accessories, dool diya kanang dapit sa doys bitaw nga kananan. Dola nang aya diya commercial kinamay mga murag magkahoy-kahoy diya bakanting luna diha nakita may gala luya na kuno ning agila nga pispis pa may gala pero agila gi kuno mga igsoon so ngato diya ayon nga gilapti kumay mo dalanas dinar para unsaon nila tambalan nila may gala kanang sampit nga agila kay endangered species na siya talagsar ka kitak agila may gala mga igsoon karong panahon na nga galupad-lupad gawas og awli sa banog baka ambot ka di man ta ka lugar kung makita na to na makaila man ta may gala agila bisang paggamay pa siya
11: Magnum
4: nako no dia may gala no at sa des dalan jerbura ni mga igsoon dalan jerbura extinction dola nan dois may gala dol sa kining kwansa anay aya commercial na dia mga igsoon di as ba
11: Magnum in action
4: ayo to rain ato sa to higala dia si Al nga Redondo oh so sa Unifier may gala lapasan. Namina may gala, ito tagay na. Kusog ilang radyo may gala, ito silingan na ito.
11: In action!
4: So, alias Kubrasal may gala, si Mr. Aldi Redondo. That's Unifier may gala, no? Taga Salay mga igsoon. Mahingot to rin mo, Sir Al. Redondo may gala. Namina sa may gala, karong panahon na.
11: Magnum! In action!
4: So, yung mga staff may gala, di po sa Kulambog, Lupasan, ng atong dakbayan.
11: Magnum! In action!
4: Ino, may gas, panagawa sa atong drumming, apigas sa oras, ugba, naghampang iso itong tagas, pagtagad, mga dagong iso may gala. Ang atong isgutan ng pamigala, ilaminas para guban, dinisantong tulumanon, ang atong may galang Magnum in action nyo. Lagi sa kanyanan, Magnum Jula Kubo sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
13: Inyong nabati ang Magnum in action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon, Magnum in action. Dinhi lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
4: Oras ala una tres.
14: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
15: Tas bang imo blood sugar?
16: Ato na ka may diabetes?
15: Mag DTX 500 ka!
16: Ang DTX 500!
15: Ato na kini anti-diabetic properties?
16: Samo sa
15: Charantine,
16: nga kapamubo sa gluco,
15: visin,
16: controls blood sugar,
15: o polypeptide,
16: nga parehong epekto sa insulin.
15: DTX 500!
16: Highly recommended
15: sa mga eksperto!
16: Mabalik sa pinagulong butiki sa iyong lugar.
17: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
20: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba family history sa diabetes? Ayaw na hulata, nga mo grabe pa. Mag-DTX 500 na ka. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia og desugared sugarcane nga epektibo aron kapungan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli, usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
21: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: That song was brought to you by Brazo Creams.
1: Papa Aka Kubi. Oras mga Magnum Friends, alauna, 18 na sa hapon. Maayong hapon kaninyong tanan mga Magnum Friends. Kamusta man mo karong adlawa? Naka-move on na ba? Welcome na sa inyong paboritong tambayan, pasilungan, pahungawan. Kini ang Magnum shout out.
2: Magnum shout out.
1: Oh, ignay mo kagalingon, shout out na ko.
2: Magnum shout out.
1: Oh, kauban kasabay si Magnum Apple Pie karong hapon. Syempre, daghan kay mga nagluya na hiubos, wa na lipay. Og syempre, gibakakan, gipasakitan, giilad, unsa pa mga klaseng pagbati nga inyong gidaledala karon mga Magnum.

0: Boss, oh, sa may mga klase mga gibati karon or base na alay gusto ninyo nga ipagawas nga dugay ninyo gidala-dala. Mga nadismaya o ganawad-ar og paglaom human sa sona sa inyong mga gilantaw na bati gagahapon gikan sa ato ang presidente. Sige, pahungaw na nagre. Ayaw ninyo awaya ang inyong bana, inyong asawa, ang inyong pamilya. Diri na ipahungaw, be. Oh. Uban po siguro nalipay, no? Nalipay, good. Unya, niduyog po sa mga pakpak sama ani, oh. Oh, nipakpak mo, no? Applause. Uman sa mga reports sa ato ang presidente, diba? Ang uban po ni Tindog, nag-standing ovation. Apil na ka. Good to know nga nagalain-lain yun ang mga feedback, reaction, no? Mga nisulod sa inyong hunahuna sa pagsugod sa maong sona. O human sa sona kagahapong adlaw mga Magnum friends. So karon another day na usap ta mga Magnum friends nga dirita no magpahungaw. Unya maglingaw-lingaw. Kay diri nga side basta sa Magnum shout out good vibes sa mga Magnum friends. Oh. Kay kabalo ko nga daghan pud kaayo mo gipang sulay karong mga panahuna karong adlaw labi na gyud karong orasa na yung mga pagsulay nga sige sunod-sunod ninyo. Importante sa mga pagsulay mga Magnum friends kita makalahutay uban ta. Okay, di ko gusto pud mag-inusara. Oh, kamo pud diha, di ba? Lain man mag-inusara, oy. Mo bitaw nga gihatagan si Adan o ni Iba, di ba? Aron dili siya lonely. Oh, sige. So sa mga gusto na mo give up, ayaw gyudin tawo na ninyo. Buhata. Kay nata dire, oh, ayaw mag give up. Diba? Natay nakuha na register na gidayon. Kapuyang gigaan ang mag-register mag-portal bitaw labi na mga Magnum friends sa inyong mga computer niya. Ang inyong mga kanabitong kliyente kay naagin to sila inasod. O, wak mo kasabot sa mga kanabitong lingwahe, sa iyang text. Usahay mag-away na lang mo sa imuhang boss, sa imuhang kining superior. Usahay maka... Pero at the end of the day, nilampos good kay nilahutay. O wala ni give up. So, mo giday na. Daghan kay mga pagsulay, oy. Importante lang yun, yung mindset nga makalahutay lang yun mga Magnum friends. Whatever emotions yung mong ginaladala karon Magnum friends, ayaw lang yun na pugni. Kay kung pugnan, ay alkansi ka, ana, oy. Hindi ko ganahan maalkansi. Sige, pwede na kamo magpahungaw din, ha? Magnum Live, bukas na. Asa man itong Facebook page? Balandra na din ha mga Magnum friends sa atong Facebook page. Or kung gusto mo nga ibalandra po din yung tingog diri sa Magnum Radio kay number one nga station ang inyong tingog diri maglanog-lanog bisang asa all over the world. Basin ay nakaila sa inyo dito sa Africa, Japan o Europa, Amerika. Basin sa inyong tingog diri na mo makita afam. Mura nga shout out gid mga Magnum friends no. Shout out imong pamilya. Ang mga nangulitaw ni Mori mo hanggi crushan din ha. Oh, sige na. So anyway, bukas ang ato Magnum Globe Line 0917-716-1899 o 0917-169-1199. Paspas ra kayo ang number. Oh, lantaw na ito sa atong Magnum Facebook page o Magnum Live. Na din ang atong number po nga pwede ninyo matawagan sa information sa Magnum Radio. Okay, kaya ron kung dili ra kay mo makaapas kay gidirilagi sa ato ang programa ganali ta mga Magnum friends kay oras diri importante kaayo. Daghan pa kay tag mga buhaton og busy ta karong adlaw July 28, 2026 mga Magnum friends, no? So karon sa mga gusto na nga mo pahunga, buhaton na nato atong paboritong therapy. Balag wala pa kapanion to, sige. Breathe in and breathe out. Sayon na kayo na mga Magnum friends, pero di ganin ninyo mabuhat, no? Nga naman, napilit na mo sa inyong mga trabaho din, ha? O, at least, tagaan ninyo higayon ang inyong mga kaugalingon karon to be refreshed, to recharge, and even to reconnect sa inyuhang mga pagabuhaton after. Okay? Sige. Inhale pa more. Kala. Karon, grabe ganin nga paa karon. Sige, caller on the line. Hello, mayong hapon.
1: Hello, Magnum Apalpay.
0: Hello, kitsa ni?
1: Letter C.
0: Hello? Oh, sa letter C.
1: Letter C, Magnum Apalpay.
0: Oh, sa letter C. Kaya mura mag-gamayng saka sa imong tingog. Abi na akong lain nga caller. How are you, letter C?
1: Okay, Magnum Apalpay.
0: Oh, nananaw kag sona gahapon? Or busy ka?

0: Nabisi ko ka kung nagmamapol kayo, ako kapaminaw.
1: Ah, wala ka kapaminaw. So, giuna ni mo yung kayod-kayod o kamot-kamot, ha?
0: Pag-isi lang.
1: Gis na ba ni mo, President, ha? Sige, what's up for today afternoon? Sa imo, ha? Letter C? Sa may ato ang maikalagad ni mo?
0: Hello? Sa magmamapalpay.
1: Tell me how you feel. Kamusta man ang imong day? Happy, sad, lonely? Unsa man?
0: Happy na ako magmamapalpay.
1: Unsa may makahappy ni letter C daw, be?
0: Secret.
1: Di na nauso ang secret, oy. Ang uso karon kay mo shout out na. Sige, shout out, be. Unsa'y nakahappy ni letter C?
0: Shout out lang sa playasan, sa Lapan Family. Amis family, Doro family, Salang family, Amis family, Pagasuan family, Itis family, Lateroy na nakalaban, Lambiti Kabakulan, Lang Haiduran, Lang Rin Shower, especially na sa kong kaan, girlfriend.
1: Especially sa?
0: Especially sa kong girlfriend.
1: Uy! Naka-girlfriend na ka, so wala ka na happy pag pamutala na ko sa imun sa'y naka-happy ni mo, ha? Gatomo-tomo na sa this letter C, oh. O sa mga tinood, naka-girlfriend na ka, wala pa ka nakakitag-asawa.
0: Girlfriend na sa magnumapulpay.
1: O sa boyfriend?
0: Girlfriend.
1: Girlfriend.
0: Girlfriend.
1: Girlfriend ka ng ba, amiga nga babae. Or nice something. Ha?
0: Ako mo yabi, shout out lang na ako si Marites.
1: Ay, Marites. Sigurado ka, ha? Bantay pila na pagkaadlaw, lahi na pod. Sige. Padayon sa imuhang pagmalipayon sa imong girlfriend karon. Okay. So, unsa may message ni mo sa imuhang girlfriend?
0: Ah, paikon siya ka. Magtrabaho lang siya. Kaya naraman po ko rin. Nagtrabaho po ko kakuha.
1: Okay. Magtrabaho lang mo? Pagkawa niyo trabaho, unsa may buhaton sa inyong kuan? Kinabuhi nga, sige mong trabaho.
0: Nanarbaho mo sa magnamapulpay na ako po nabisi sa pag-drive.
1: So mo lagi, unsa man, wala ba mo'y plano? Pag-umansin yung pagpanarbaho?
0: Wala pa magnamapulpay, sabutan pa na.
1: Ah, sabutan pa. Okay, sige. Bantay, ha? You take care of your girlfriend, letter C, and all the best, eh mo, ha? Okay. Nakay song? Nga para murag mo gilok ang iyang kasing-kasing karon.
0: Ano lang, magnambapulpay, mag-request lang kong song nga, Destiny.
1: Destiny. Da, to ara, Destiny ko, no? Sige, ato anang i-line up sa ato ang playlist. Destiny requested a letter C. Sige, shout out pa more or no more?
0: Okay na lang, magnambapulpay, then God bless.
1: Okay, sige. Salamat, letter C. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Congratulations. Kinakauyab daw siya si Marites. And awon ta pipila ka adlaw ani. Sige mga Magnum friends, padayon ta sa ato ang Magnum Shoutout Tuesday edition. Kinsa man sa inyo ang nilahutay og lantaw gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan sa maong State of the Nation address or kongsuna ni President Ferdinand Marcos Jr. Okay? Okay, shout out pod unsa inyong observations, reactions o guban pa sa mga pinakainit nga nahitabo kagahapon. So yan na lang no, mga Magnum friends, text or tawag sa ato ang Magnum Live Facebook or call directly sa ato mga Magnum Gold Lines. O daghan pa tag mga lineup ng mga music karon. Siyempre, pinagisan sa inyong mga requests o sa mga awit nga makatambal sa imuhang pagsigi o huna-huna diya sa maong Magnum. Nahitabo kagahapon nga suna. Oh, or mga awit nga makapalipay nimo sa masubo nga problema nga imong giatubang karon. Sige, karon ha. Oh. Dili nato pod nga likay-likayan ni ato mga hagit adlaw-adlaw sa atong kinabuhi mga Magnum friends. Shout out unsa inyo ha mga feedback human sa SONA. Unsa ka nang nisulod yun nga una sa inyuhang mga huna-huna? Paguman ha, paguman sa suna. So now, what? Unsay mga nisulod kagahapon? Oh, mas nidako ba ang imong paglaom? Or pareho lang gihapon ang imong pagbati? O nga naman. Oh, related, makain na diri kay mo lagi. Pahungaw sa imong mga gibati as a Filipino. nga nag-report sa imuha ang imong presidente, atong presidente. Oh, mas nidako ba ang imong paglaom or pareho lang gihapon sa imong pagbati o nganuman? Human sa sona ha, unsay insigida nga ni sulod sa imong huna-huna. Oh, karong hapon ha, imong tingog ang among gusto madungog, dili ako lang. Walay saktong sayop ala, Magnum Friend, kasi di na mo manawag. Ang tinud-anay lang is, aduna tayo respeto ba? Sa matag shout-out kay kanya-kanya matag huna-huna, lain-lain po tayo mga pagbati. Oh, di man ta pareha og anatomy, di ba? Kanang kamot lang daan, di man na pareha og kuan kining size atong mga kamot. So, ingana na na Magnum Friend, shout out and chill para atong Tuesday karon tuloy-tuloy ang chill. So, paabot si Magnum Apple Pie ha. Kung na kay mga gusto ipahunga o i-share sa imong huna-huna, base na imong storya, mausab ang gibati sa uban nga mga Magnum Friends nato nga Filipino. Unsay gisulod una gyud? Paguman gyud labi na sa mga nakalahutay. Isa ka oras og 25 minutos ba atong sigigling kura nimo diha. Tutok paminaw kagahapon. Oh, shout out karon, caller on the line. Hello.
2: Hello Magnum Apple Pie.
1: Hi, kids ni.
2: Inday.
1: Oh, hello. Hi, Inday. Ano ba si hi?
2: Oh, hi.
1: Kani kay murag more of politics ginis Inday be. Tan-aw nato imo hang kuan karon imong shout out be.
2: Oh, mas na excited ko sa iyang show na karon.
1: Na excited ka?
2: Oh.
1: Wow.
2: Oh, yes, na excited ko.
1: So, sa after nahuman nimo ang show na gahapon.
2: Nahuman to siya, pero dahil medyo nga nakapapukaw sa kuwa kay Ginuba mong kunamati sa radio.
1: Mm.
2: So, damay isa lang kakuan nga nakapapukaw din sa kuwa.
1: Uh-huh. What was
2: nga
1: that?
2: Nga na-excited ko. Ready yung kumuhulat sa iyang tuwan, ginasaad, puhon.
1: Mm-hmm. Kung sa may nakapa-excite ato be, kay Basin Dagan, magkaimurag ma-exciting po ato sa uban, no?
2: Ma-excited ko kay nanatay kaming rocket launch buhon sa 2027.
1: Uh-huh. Rocket in the Philippines. Oh.
2: Yes. First time na may tabo ni sa Pilipinas nga natay rocket pohon. Oh, di ba? Excited kay ako ba yung lugar no kay sagara sa gawas baya yun na mahitabo. Pero kini, mahitabo na ni sa Pilipinas pohon. Mo niya akong ginahulatan. Excited kalipay kay Kuhay. So, makita lang nato na siya sa live. Lipay na kahit nga. Pilipinas nga nakapalupa na dyan o rocket pohon.
1: Mm-hmm. Okay, so excited eh kay Ana, ha?
2: Oh, excited ko.
1: Proud rocket lugar, kumbaga.
2: Yes, kumbaga.
1: Abin mo ka na sa mga salida ra, sa mga balita o nalantaw nato sa uban ng mga nasod. Pero it's happening, hopefully.
2: Mugin na kong gilata na excited ko, pero unta matuman kay first time.
1: Sige.
2: Sa kadaghang presidente nga nangagi 17, di ba? Mm-hmm. So si BBM pagyud ang makapahimo pohon. So,
1: okay.
2: Next year ang yung ginun Magnum Apple Pie ha.
1: 26
2: pero,
1: no?
2: Wala siya.
1: 27 naman data next year. Okay.
2: Oo. Kay hapit na. So wala siya nag-ingon nga unsang bulana. Basta next year nada gyud siya nanatay mapalupad. Mm-hmm. Rocket, oh.
1: Mm-hmm.
2: Excited kay ko ana. Then ang wala po ko na excited about nasad sa bugas. About sa mga kuan kanang iyang ginaingon nga daghan kaayo murag budo lang gihapon ang dating kay kung si BBM ingon nga 20 ang bugas mahal manggani ang mais. Unsa na lang niya iyang giingon nga 20 dili gihapon kumusalig ana kay hangtod karon ingon siya nga mura na ang bigas. Mura na ang gasolina. Lahat unya kay mao pa man gihapon paglantaw nimo ug sakay kag grila uy mura man gihapon nasa mangumura ana mumurahi na lang kita.
1: Mm-hmm. So daghan na sa nisulod no sa imong huna-huna kagahapon while listening and watching the sauna of president of our sauna of our president no.
2: Yes, oh okay. Na excited ta kay basin beg malahi so nagyu na lahi.
1: Wow.
2: Murag kuan then ang yang ginaingon nga katong katong mga railway nga managan na.
1: Wow, okay. Oh, so na-excited, more excited na po kay ka.
2: Oh, excited. Excited ko mo sakay kay mo. Adto ra ba ni puhon?
1: Mm-hmm.
2: Karon na pagyud na. Ano, excited kay mo sakay sakay na lang jud ko ana ba. Dali na jud kaayo. Manila is ko ana lang gagano na lang sa 25 minutes. Oh, asa ka na.
1: Diba?
2: Excited kay na. Manila to Bulacan, Bulacan to pang

0: Davao. Uh-huh. First time di hapon na ako makadaga na siya. So, sinug ako, friendly nga umang ba.
1: Correct. So sa akong murag nabati, sa imong gibati karon inday, murag nidako girang imong paglaom ba? What do you think?
0: Oh, dako jud, murag katong sa una kay budol man jud kay to kay nahitabo man dayon pag ingon sa flood control nga 550,000 nga mga flood control daw bigay 500 ka lugar man day ang nangaanod. So, dismaya kay tantong panahon na kay daghang kay nangadaot. Pero karon, na-excited ko bisan pag daot siya or medyo mm-hmm. or corrupt medyo. Wamanta ka kitang ebidensya po sa iya, no? Pero presidente man siya magyun ang nagperma sa budget. Sure na.
1: Okay.
0: Kaya na-excited lang yun ko sa iyang mga bagong dipang istorya. Unta, unta, Mr. President, dili mm-hmm. budol ang tanan.
1: Mm-hmm. No? So that's good to hear, no? Some positive side. After nga nalantaw, nadungog, nabati ni mo ang maong sona kagahapon. That's very good, Inday. Thank you very much for that. Okay, sige. Shout out na with your family, friends, and lover.
0: Okay, okay. Lovers, wala po. Wala mong
1: dito. Uyab, ano, scary. Ikaw, paloga? Wala, uyab. Ah, sige. Basta na pareha ka ni letter C. Oh, si letter C, naka-girlfriend na. Luwi kay ka. Maulay ka.
0: Oh, oh, di ay, sakadugay, good.
1: Mm-hmm.
0: Oy, oy.
1: Love is a contest. There is a Magnum shout out.
0: Ano swerte ha do? Dali gud na ang swerte gud ma di gud nimo makuha nang swerte.
1: Oh.
0: Mabawan kung kano sa jud siya moabot. O karon nanan siya kauban sa ilang kahoy. Oy.
1: Naot lang.
0: Gani.
1: So, sana nag-tell ng truth.
0: Gani, sana.
1: Bitaw. Sige. Imong mama, okay na siya? Naka-move on na siya?
0: Oh, okay. Shoutout gyapon ko sa kong inahan, ma. Tapos makita kayo wala pa, maybe siya nakamove on magnumapul pa yun. Ngayon, gumigal na gyan ang nawala niya ng money lagi.
1: Mm-hmm.
0: So, amo man siyang ginakompot lang gihapon.
1: Okay,
0: so,
1: good.
0: So, nagplano na ang baga-baga na lang ginamo ang amount nga nawala sa iya para maulian kita gid siya. Nana na lang gid among plano. Mm-hmm.
1: Lingaw-lingaw lang sa si mother din, ha?
0: Oh, gilingaw.
1: Oh, palitan ba ka ninyo siya og kanang iPhone 17?
0: Alam, di naman siya kabalo mo kami iPhone 17.
1: Hindi mo siyang tagluan. O, naman sa graphic o gadget store. Pwede ba?
0: Kipad lang ganit. Ikabalo mo tubag. Oh my God. Nangyabot
1: pag iPhone. Dili ba si malingaw ba? Si mama, bito kayo dagan. Uso ka man ipaggamit. O, di ba? Nalingaw na siya. Marag na puzzle ang iyong mind.
0: Sorry, ganit. Sorry. Pero mo lagi. Pag umas sa soroy, makauli na sa balay. Nanapo na ang kasubo. Kuma, ako na siyang gingnan ma. Kwarta, ranaman. Malabay, ranaman. Siyang ikaw kay sa imo minabalaka ayo taon mio kanang matagig kaluya nga ikaw po maluya magunsa na lang ning mga anak ko magluya ka anak bitaw magmaful pa kay
1: sige
0: sara na bitaw siyang nabilin so panggaon yun nato siya mintras
1: kana
0: pa siya ning kalibutan na
1: mm-hmm. Love your mother bisag dili Mother's Day yes. Diba
0: oo always yun na mahalo na to atong ginikanan kay sus Ginoo ko kuwao na na sila di nagita na nila makakita di na tanan na nila makaistorya unsa paliha di na ta makakita silang smile inana bitaw mga kasakit o kalipay inana ug gid ang kinabuhi nato diri sa kalibutan
1: right
0: oh yes
1: para lumalabay lang and then just make the most out of it while your mom is still alive
0: yes oh importante diba? Bigyud ang mama di ba
1: Dagdana
0: tay mga idadani mama lang gihapon ta kay importante jud ang mama sa tong kinabuhi pero watay mahimo kung mabot jud ang panahon kaon sila si dawat na pero karon ma hindi sila yo pa move on hinahinay lang wala
1: very
0: ka
1: good kana good
0: oh,
1: usa ka good example sa usa ka anak nga ni push good for the good sa iyang mama
0: oh namati man siya magkuan din siya magcry din na siya unya
1: oh ano hilak ma but I think those are tears of joy.
0: Ah, gali. Ako ba siyang gitawagan kanina pag ulang, kumusta naman ka? Sa, nga, niyunay na kong soon nga. Ayun na, sige ko. Ah, pinag-relax mo po siya. Anan ko, sige lang. Kaya aromakatuna niya ang insay ko. Ah, for me, ganito siya ginapush nga. Kalimutan. Pero di na po na pwede kay idara na po si mama. So, ang mga idara magnong apple pie na ayun na sila yung mga kasakit nga dugay pa dito matangtang sa ilang dughan.
1: Anyway, time heals all wounds, Manasha. So take one step at a time. And then, importante that communication is open sa mga kabataan. Okay?
0: Oh, ganyan.
1: Sige. So, napaka-shout out, Mama, Silingan, Pamilya, Barkada, kitsa pa.
0: Oh, then, shout out din ko ni Auntie Minit, o niyang kulboy ting na kanunay na mati sa imo magnum apple pie.
1: Uy, salamat ka, you.

0: Okay.
1: So, for me, yun na naman, volume, kayo mga naman kwanti. Yun niya, si Magno ma-full pay. O, siya, iba, volume man din na niyo yung radio. Kaya medyo na ipagka, bungal ba niya? Sorry po. Then, shoutout din ko ni Michael Morbonis sa kanunay. Nagmagno ma-full pay. Hangtod yun, asapo na niyang Magno radio.
0: Thank you, thank
1: always
0: you.
1: Always din na Magno radio si Michael Morbonis. Hi, diha. Pag-ayo-ayo lang yun, di asay mong shop. O, shoutout din ko dari sa muslimin na Martian. Condolences sa inyo, Mendoza family, Garbo family. Condolences sa inyong pamilya. O, pagtibaya sa inyong kasubo. O, og maura na mag-dumapol pa kay bisin daghan pang manawag. O, tawag na mo sa mga manawagay. Tawag na mo, de. Sa, inyo,
0: sa mga manawagay mo, yung mga naipagsulay ba?
1: Katong mga manawagay nga mga serious nga manawagay ha. Ayun ang mga manawagay nga manugo ni Magnum Apple Pie ha kay maulit ko na.
0: Okay ra oy, at your service ba ya.
1: Then kanimo Magnum Apple Pie amping kanuna.
0: Thank you Dayu too. Regards to your family. Bye-bye. Sige. Shout out po going out to Merlin and the rest of the Taliktig family maing hapon. Oh, kung naay si Inday nga murag didako gyud ang paglaom, napud tay mga viewers po nga wala gyud ni dako ilang paglaom. Oh, matod pa ni kinsa ni RJ ba ni? Okay, ay dili day si Amar. Magnum Apple, nadismaya ko sa maong fifth sona. English ang fifth sona. Ito ba ni? Kargado lang, more words, more mistakes. Daghang pasalig pero wow, wala sa buhat since 4 years. Ingon ana na lang permi. Muna akong giingon, di ba? Lahi-lahi tag anatomy og dagan sa wires sa to mga huna-huna. So shout out na Magnum friends, caller on the line. Hello.
2: Hi Magnum, good afternoon.
0: Good afternoon to you Lady M. How are you today?
2: I'm okay.
0: Nakalahutay ba ka sa, or nakalantaw ka so naghapon?
2: Wala naman ako business woman, ay.
0: Nga naman. So, murag mubo-mubo rin mong paglaom?
2: Di lang ko ganahan, maminaw.
0: Nga naman. Ay, what's with that?
2: Itong mga pagsona niya, na yung mga nabuhat pa nung wala man natuman.
0: Okay.
2: Ito na lang, balik-balik lang man. Ang uman na, di pang panyagahapon, di pang litok niya. Nahuman naman, gilitok niya naman since 2024, 2025. Then,
0: Dito
2: tapos niya balik sa
0: ron. Mm-hmm. Okay, so asa lang magkakotob? 5 minutes?
2: Buhat na lang yun sa kandili na lang yun ka nang yun na magpasalig na buhat na nina niya na mag-promise. Buhat na yun, ipakita yun sa mga tao.
0: Mm, okay. Para ni Momo, ando to siya, di ba? Yeah. So siguro, did it last for 30 ako, minutes? Nilast ba siya 30 minutes 45 or almost na ang mahuman siya? Na magkakotob? Well,
2: adito na ako sa kan, sa tunga-tunga.
0: Sa tunga. So, naka sa mga 44 minutes siguro, 45.
2: Insag yun ang mastermind sa flood control.
0: So, muna imong murag-i-expect on ta. Okay, good. Sige.
2: Dahil ang kampan ako, isa na ako, dapat matuman yun niya, dili lang po sa Manila. Entero kan, Pilipinas, nationwide, natagaan o libreng balay para wa na i-squatter. O gagatong mga mataga ng libreng balay, tagaan po doon trabaho, ang maning kamot, para dili na magtukod-tukod din ang mga squatter area.
0: Okay. Sige, very well said sa imong shout out. We respect that, Lady M. More sa imong shout out today. Go ahead.
2: Yes, shout out na ko. Katong nakauna na sa ko ang pinakagwapa diyan sa mga kumawanan.
0: Mm-hmm.
2: Because in the Villamor.
0: Ganahan to siya.
2: Yes. Gwapa kayo na siya ba? Puktiun na babae. Nagkita na may anak.
0: Aha. Yung anong wala may uyab. Naunsa naman na siya.
2: Ay, ampo na ako na magkauyab lang yun siya.
0: Juicy? Sige, wapa go.
2: Wapa para sa iya.
0: Lagi. True love waits, di ba?
2: Parehas na ako na meteor shower niya, muabot rin yung kinabuhi.
0: Niabot rin yun. So, imuhan na gina ang ampingan din, na gina ni mabuyan, ha?
2: Siyam po na ako sa iya na naisa ka meteor shower pag muabot sa iya.
0: Mr. Shower. Meteor na iya, ha? Dili na shower. Meteor shower.
2: Meteor shower, gani. Parehas na ako ba? Meteor shower. Nanam mo yung muabot rin kaya na the second meteor shower.
0: Dayon, F4 na dayon. Kung upat na. Kogyud ah. Sige, go ahead. More shout out. Go.
2: Yes. Isang pa, kata ng mga kan old friends na ko na larasan po na kita ng mga lad para way mahayway luod. Kaya magbukan na po mo. Dahil ang mga bago na si Ate Selena, Ate Cristita Cagadas, si Andy Kumampok din si Ma'am Derama. Hi Ma'am Derama, kumusta na yo? Always busy. And ayun, sa, and last day sa akong my one and only, si Joshua na nagkapakapa sa akong dugha. And then, umumag mong half of my thank you sa imong co-pilot. Just si Liam, na, nakalimot ko sa pangalan.
0: Naki-message ni Kwan? Naki-message sa imuhang kanabitong imuhang rain shower ba na? Meteor shower. Sige. Kay, murag naman mo slagyo, no? Sige daw, be.
2: Yes.
0: Shout out daw ka ng message sa iya.
2: Message lang ako sa mga meteor shower na always get amping o pagamping sa imong bandera, sa imong kalawasan, ayaw git pahago sa imong trabaho. Always kandid na magpansapang sa Ginoo na narakaso kanunay nagpaabot ni mo. I love you.
0: Sige, what song?
2: The Gift of Love. Para sa akong Michelle Shower.
0: The Gift of Love. Okay, yes. Sige. Duha na kabuo ka mong gilain up. Thank you kayo sa inyohang pagtawag, pag-join, shout-out. Bye-bye. Very easy kayo mga Magnum friends on a Tuesday. Kung kamo, gusto mo shoutout, pahungaw, pasilong, o syempre mo shoutout, real talk lang ta. Kay humana man ang sona, diba, kagahapon. Unsa mang gyud ang unang nisulod sa imong hunahuna Magnum friends? Mas nidako ba ang imong paglaom or pareha lang kung gihapon sa imong gibati, diba? Sige, nga naman ka ha, kung unsa man nidako ang paglaom, nga no. Kung pareha lang gihapon imong gibati, nga no. Na-shout out po dire, matod pa sa Magnum friend na gihapon ko'y paglaom Magnum Apple. Kay libre man ang paglaom. O ginaot lang nga, makita nato ang resulta. Sakto po ka, Magnum friends. Result driven, gaday ka ha. Ito, tinood bito. Mas nindot good nga ang paglaom. Masundan yun po na og action, di ba, Magnum friends? Sige, sit back, relax. Pahulay ta while gahuna-huna mo diha unsay una nga nisulod sa inyong mga huna-huna gahapon naman sa Sora, Magnum friends. Dagan ta mga viewers po online, no? So Magnum Live, thank you very much wherever you are tuned in to Magnum Radio 99.9. Stay safe mo ha, mga Magnum friends. Sit back, relax, stand by. Kay mo balik rang Magnum shoutout with more. Og unya po, dayaw mong hawa kay doon na tayo news alert. Oo, kung na-miss ninyo ang report, mga Magnum friends, doon ay mga kalambuan. Oo, inyuhan ang paminawa dire. Unya lang yung taot-taot, mga Magnum friends. Balik na tayo, launa, 47 sa hapon.
3: Oras, satud ka ninyo sa DTX 500.
4: We'll be back in a moment, right after this station.
5: Magnum Radio 99.9, News and Music. News and Music.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Napodi ay si Joanna Fisana, taga-Balinga Sagvisamis Oriental. Napoy mayuma, og heart palpitation na ko, og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa kabulan ako nga pag-take straight dan na nabatsagan yun na ko ang ka-epektibo niya. Nag-ayog yun akong paminaw, tested and probed.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one brand na rehistro sa FDA and I approve therapeutic effect for longer life.
8: Text scam messages na panloloko at panlilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra text scam at ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo ng butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatag og proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapigan na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2260940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pangatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nyo nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!

0: Mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
3: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
4: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
3: Mga aligot-got.
5: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
3: Oh, feeling in love ka ba karon?
6: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
3: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.
7: Balik tayo mga Magnum friends, mayong hapon sa inyong tanan. It's Tuesday today, napatay oras no? Sa dili pa ang usa ka song nga gi-request ato ang Magnum friend. Og sa dili pa po ang news alert, unya taod-taod alas dos mga Magnum friend. Balik tayo sa ato ang ayan nga i-feedback sa unsay unang nisulod sa inyong huna-huna. Paghuman, lantaw or nabati, naminaw baka mo sa maong sona kagahapon ni President BBM. Okay, sige. Ato ni masahan dabe. Ako Magnum Apple, nakalahutay ko sa paglantaw sa sona ni BBM, pero pareho lang yun gihapon akong gibati. Hulaton sa nako ang mga mahitabo. Uy, nahipod ni si Magnum friend. For sure, daghan po tingali ang makarelate ani o yeah, mura gitawag o wait and see. Huwag nabay mga resulta, diba? Okay, napa. Shout out ko Magnum Apple para nako. Akong giyo na una dayon kay Unta. Ah, nagyod si Unta. Nang hinaot yun. Unta, unsa ni? Muubos na ang presyo sa bugas o palaliton. Apil po ang presyo sa lana. O, kanagyod no ang unang nasulod sa huna-huna. Labi na kung pamilyado ka. Or syempre sa usa ka, dili po pamilyado as a Filipino. Maugi na ang atuang concern din mga Magnum friend, no? Okay, here's more shout out. Na ako'y paglao, Magnum Apple. Pero gusto na ko makakita og konkretong kausaban. Uy, concrete yung lugar. Dili yung lugar itong kanang murag payag-payag lang, di ba? Concrete na kausaban. Change! Oh, that's what you call kanabitang giaksyonan nga paglaom. Oh, nindot gid kayo na ako mag-uba na silang duha. Paglaom og aksyon. Okay, sige, pwede sad. There's more. Shout out akong paglaom na agihapon, Magnum Apple. Pero kinahanglan sab kita maning kamot. Uy, murag back to us man eh. Ito, tinuod na Magnum friend kay syempre if you wanna succeed, ang kalambuan no, kinahanglan pod nga maning kamot. Kitang tanan, there's a unity of success nga buhaton. Dili lang pod kay leader, kay leader ra siya, di ba? O, napoy ka ng katungdanan. Kita nga mga citizens pod. Very good. Okay, akong gusto Magnum Apple lang gyud kay hayahay na ang kinabuhi sa akong pamilya. O, kinsa may dili gusto nga hayahay, di ba? O, kanang more than 3 times ka makakaon. O, kanang dili memorize. O, kanang tanan bitaw balay aircon. Dili lang kay kung maka-aircon, dato dayon. O, tanan yun, naisakyanan kada balay, no? Naisakyanan. Dili lang kay nga, dako kay ang balay, tulo, upat, lima kabuk sakyanan. O, bisan pag barong-barong, pero di ba? Naisakyanan. So, kana no, ang mga simple nga kaayo nga mga pangandoy, pero dako yun kaya na siya mga kahulugan, Magnum friends, no? Sige ka, dinita sa ito ang mga shout-out pod kay Kitsani Leo Labadan. Happy listening sa mga tagapatag Bolisong karon na minaw sa Magnum shout-out. O naapod sila ni Baby Zachary, si Alden, o si Mama Lucia Pablio, o si Leonisha Jr. Pablio. Oo, Labadan family pod. Thank you very much. O shout-out. Naminaw karon sila ni Jorex Montalban, gika ni Randy Artiaga Santisas. Thank you very much. Maing hapo rin yung tanan diya, ha? Kinakatawa mo, nagluya karon. Si Charlene Matod pa niya, may hapon Magnum Apple, nadismaya ko, pero wala may explanation kung nidako ba yung paglaong. Maura niya ang hapon, siguro yung gibati, kaya nadismaya man. Diba? Si Kitsabani, si Teodoro. Okay, kanibe, tumbasahon be. Good PM Magnum Apple, shout out lang ning mga problema sa life para dili mahuot sa atong heart. Mm-hmm, very good, kaya nakahuna-una akag pahungaw. Og thank you sa pagbasa, maintain lang imong kagwapa. Kisay gwapa! Ay, liwat na ko rin mo. Okay, sabari. Thank you, God bless you. Okay, thank you, Sir Teodoro Maglupay, Kaibigan Junior. Kaibigan lang pala. Bitaw, daghang salamat ha sa inyong mga shoutout. Keep on just sending your comments to us sa ito Magnum Live comment section, Magnum Live Facebook page. Panayon sa inyong pag-shoutout ha, sa inyong mga giyuna-huna, human sa sona kagahapon. Nidako ba inyong paglaom or mauragid gihapon inyong mga pagbati, Magnum Friends? Kaya hulat na pod mo sa sunod nga sona. Oo, so basin na po kayo gusto nga ipahungaw. By the way, na din nag-birthday karon, so ato ning kantahan o happy birthday daw, be. Ah, bato din ato pagitaon sa, okay. Happy birthday kang J-Lors. Oh, happy birthday ha, July 28. So nice kayo nga number, Magnum Friends. Oo, okay. Og si Ruby Acaso Mekre, unsa ni? Mayor Keke sa New York. Uy, unsa matuoy? Kanina lang akong i-shout out, be. Okay, sige. Happy birthday to Ruby Acaso sa New York nga naglantaw karon sa atong Magnum Live. Happy birthday!

many more birthdays to come and more power. Diba sinagluya mo kay wala mo ika-celebrate sa birthday, ha? Ito, 3 more minutes sa dili pang alas 2. Up next, requested ni... Kinsa to? Ganyan nag-request? Oh, si Inday. Hi, hi, hi. Magnum. Oh, sige. So anyway, mga Magnum friends, ayaw kalimot po sa to ang kuan, ha? News alert on the way. Okay. Ah, letter C, D-I. Okay. Kumanda ito nag-request si Inday ba? Sige, let's play a song right now from Jim Brickman. Hinaot mag-enjoy tayo nga awit, Magnum friends. Only here sa Magnum Radio 99.9. Magnum.

0: That song was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 2:04 sa kahaponon, may galabalita karong oras sa gibot yang sa ekonomistang si Mr. Ray Talim, yung wababalapdi sa suna ni President Ferdinand Marcos Jr. ang issue sa food security sa nasud. Matod ni Talim yung may connection na food security sa inflation o oil price adjustment, kundi natala sa Department of Agriculture kung DEA ang pinakataas ng importasyon sa bugas karong tuiga. Butang usab nga wa masulba sa presidente ang problema sa rice importation panahon nga siya pa ang sekretary sa mong ahensya kaniadto.
3: Ang sa food security, wala kayo niya nalitok because ang problema diha sa food security related man na sa inflation, related sa oil crisis.
4: Mm-hmm.
3: Pero maigo siya diha nga the record of the Department of Agriculture this year, 2026, we have the highest importation of rice in the history of the country, no? So, mao na nga ang isa ka area na dili gid niya masulbad because even when he sat down on a concurrent capacity for more than a year as Secretary of DA, wa niya gid masulbad ang importation as a recourse sa rice shortage nato, no? In fact, nagkaroon pa ng problema sa smuggling sa sibuyas when he was the DA secretary, no? So nakita nato nga ang DA galisod ang atong gobyerno sa pagsulbad.
2: Ang pamahayag sa ekonomistang si Mr. Ray Talimyo, samtang gibutyag ni UP Diliman Political Science Professor Jane Encinas Franco, maayo ang payag sa presidente President Ferdinand Marcos Jr. nga wala siya'y gidapigan sa investigasyon sa flood control project ato sa SONA. Hinoon, nagpabilin ang isyo sa selective justice hangtod wala'y napapanubag bisan pa man sa giingong big fish o mga duol sa administrasyon.
5: Yung kanyang sinabi na wala siyang kikilingan kahit kamag-anak niya, very ano yan, I'm very sure it would resonate to the public, no, na nagka-na malaki ang clamor para mintis sana ang pag ano, no, ang pag what you call this usig or ang pag pursue ng mga sangkot sa flood control scandal. Alam niya siguro na hangga't wala siyang napapakulong dun sa mga taong malapit sa kanya, mananatiling matunog yung sinasabing merong selective justice. So, kaya niya ito sinabi. Pero sa aking palagay, no, masaya ko na nasabi niya to. Parang ang pinaparating ay gusto niyang parating sa taong bayan na seryoso siya. Abangan natin, no, huwag pa rin tayong mapagod na i-pursue yung advokasya natin na patuloy na i-monitor kung talagang makukulong nga ang mga dapat makulong.
2: Ang pamahayag ni UP Diliman Political Science Professor Jane Encinas sa Pranko. Ugron sa tong Magnum News Hunter, City Nutrition Committee may pahigayon sa ilang ika-52nd Nutrition Month. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum News Hunter.
6: Bipay kayon sa ika-52 sa Gana Nutrition Month at dinin nga ito bulana ang botaan na sa City Nutrition Committee sa dinisantong siyad sa Kigendiro din layon sa pag-obserbar sa maunga Nutrition Month din nga bulana sa sugo o subay sa maunga din nga subay sa Kalihukana daw sa maunga awarding of winners nga ipagayon nga Nutrition Month Contest sama sa Quiz Bee Competition, PNC Tandem Cooking Contest, Digital Poster Making Contest, ang ilahang gipresentara o ilahang na witness sa nasangpit ng mga partisipanti sa maong kalihukan. Dado na po yung mga presentasyon sa tuig 2026 nga Nutrition Month Accomplishment Report sa nasangpit kabotan pagpana sa mga miyembro sa City Nutrition Committee pagpanguna ni Mayor Orlando Clarix Uy, City Health Office Department Manager Rachel Dilia, City Nutrition Action Officer Caroline O'Carline Cabuno, Committee on Health Chairperson City Councilor, Councilor Paolo Gaani, Barangay Nutrition Committee ug uban pa nga mga opisyal ug ang mga staff sa nasangpit gabotan kansang nagwitness sa baong kalihukan. Di na doon ay gipaygayon nga tema o gipaylaluman sa tema nga nutrition at kalikasan ating pangalagaan ang nasangpit nga CNC nga kalihukan kanong nga pulana ka nagdedikar ura nagdedikate usab nga to sa pag-implementar o pag-monitor sa local nutrition ug ang pagpatuman sa strategy niini na nga nagtumong sa pagwala sa malnutrition, pagpa-improve sa overall health o quality alang sa mga kinabuhi sa mga residente dinhi sa atong syudad. Balita gikan sa City Hall, kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa palitaog serbisyo, Magradio.
2: Salamat ang Magnum Hunter 19. Medyo kabaktulan, mga igalabati ang Magnum News Alert at ay dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintrina Enriquez sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio. Oras, alas 2:09.
4: Oras, hatod kaninyo sa DTX 500.
7: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
8: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
7: Mga aligot-got.
9: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
7: Oh, feeling in love ka ba karon?
10: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwah.
7: I-shout out na na.
4: Magnum shout out.
7: Magnum shout out.

0: This song was brought to you by City O Idol Hot Dog.
1: May panalo nga with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
2: We'll be back in a moment right after this station.
3: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog atay. TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500.
5: Pabalik sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vistanga, isa ka negosyante. Agod yung magpapilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
9: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye gani ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
10: Inom na o Mighty C!
11: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
12: Bugas-bugas, ug katul-katul.
6: DTX 500 na.
12: DTX 500.
6: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
12: DTX 500.
13: Mapalit sa pinakadul nga butik sa lugar.
6: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana bawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
6: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
15: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
16: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
15: Mga aligot-got.
17: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
15: Oh, feeling in love ka ba karon?
18: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
15: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.
19: Paaka ko, babe.
15: Magnum shout out.
20: Parayan ta mga Magnum friends, alas 2:23 na sa hapon. Kamugihapon nagpaminaw sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sitio and Miss Orr. Padayon sa pag-spread a good vibes during aside, kauban kasabay si Magnum Apple Pie. Salamat kayo sa inyong mga shoutouts, mga Magnum friends. Sinaot nga, naka-chance mo sa pagpagawa sa inyong mga gamay, gihuna-huna, human na gyud. Ang maong sona kagahapon ni President Ferdinand Marcos. Thank you kayo sa tanan, no? Nahilahi magyud atong mga panlantaw, Magnum friends. Pero usara gyud ang atong gitinguha o nga mas maayong kaugmaon alang sa atong pamilya o banpod sa atong nasod. Shout out na ako kay Purita o mga viewers po diha ha, sa atong Magnum Live Facebook. O, maayong hapon sa imo diha, Purita. Purita, Abesha and family. Uy, na nag-birthday sa ilaha si Engineer Sara Sarate. Tama ba? Oh, Engineer Sara Sarate, happy birthday from

0: lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka pananaw,
2: ug pagpaminod sa mga tiil.
3: Masin aduna kay diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar level.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Karun dayon.
4: Mabalik sa pinakadulog ng butik sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa ka butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Basta reload pulso, Wadhos Quality Store. Ana sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: TJX 500.
5: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: TJX 500.
6: Mabali sa mga butika.
4: TJX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kung magpangapi sang TJX Coffee Mix.
4: TJX Coffee Mix.
6: Mabasa ang butika.
8: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
9: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: That song was brought to you by Presto Creams,
1: Mr. Talang Saon,
2: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert, may sense na, may humor pa.
3: Oras may gala, alas 2:48 na, mga Magnum friends. Hala, pag-selfie na de, may gala. Labi na kung nakakita kag-artista de, para ano, artista may gala, mag-selfie na mo. Mag-selfie-selfie ni pag may time. Alright, kaoban nyo si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Mag-uban-uban ta hangtod sa alas 4 sa kapunon may gala on a Tuesday. Martes, karon may gala, July 28, 2026. Pas-pas nga adlaw, di ba? Grabe ka, pas-pas may gala. Pitagay na mauman ang bulan sa July. And syempre, after ani may gala, Agosto na sabda mga Magdalene friends, di ba? Pas-pas kayo, ang adlaw. Sila na po't gabulan may gala, may gala pag uman sa fiestas, Cagayan de Oro. Ay, September na sabda yun may gala. Mag-Christmas countdown na sabtaan ni may gala kung kanabitang mo abot sa September, mga Magdum friends, di ba? Unang paspas kayong adlaw, may gala. Anyways, mag-uban-uban tayong tut sa alas 4 sa kapunon kini si Mr. Talagsaon, Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Kumusta ang tanahan na ito diyang mga Magdum friends? Anawad pa na mo karoon sa may panglawas, may gala. Samtang naminaw sa Magdum Radio. And syempre sa mga naminaw sa gawa sa nasod pinagi sa itong website www.magdum999.com. Salamat sa pagpaminaw. And also sa may gala na itong mga Magdum friends ato diya nga mahilig mag-Facebook, pangitalang Magdum Live. I-like, i-follow, and i-share para updated mo kanunay sa mga nagunang mga balita, impormasyon ug dagan pang uban ug sa inyong mga radio sets. Syempre Magdum Radio 99.9. Siyempre, at ang inasabi niyo mga nagunang mga musika karong apuna from the 80s, 90s, and today, takip na itong mga nagunang mga segments, may galang atong talagsaong pautana. Huwag ang atong laing segment, may gala, ano ang latest? Dapat maminaw mo may gala para updated mo sa mga latest karon. Sa may latest karong panahon na may gala. O sa mga patsyadang ano daw, kanang matod sa uban, patsyada ning tubitong giingon ni ano gapo ni President Marcos Megala about kini sa mga rocket bitaw. Mag-launch na ang Pilipinas o kauguli yung rocket. Uy, patsyada kay Megala. No? Next year doon ni May Tabo, Megala ang launching sa usaka rocket. Megala paingon sa universe. Oh, Pilipinas Megala. Nanay kaguli yung rocket, di ba? Patsyada na siya, di ba? Kailangan na may gala na atay kaguli yung spaceport, mga gala. Mga Magdum friends, spaceport nga kundi hindi dito magpalupad, ipalupad ang rocket, mga gala. Samar ko na sa mga aeroplano, bito mga Magdum friends, natay airport, sa dagat, natay seaport, di ba? Sa ano, sa mga rocket, mga gala, spacecraft, something like that. Ginatawag nga dapat na atay spaceport, mga Magdum friends, kundi hindi dito ipalupad ang rocket. Grabe rin baka mahal ni Megalang, mahal kaya niya magbuhat o rocket, Megala, mo million bilyones niya siya ang presyo ni Megala para lamang makabuhat ang rocket. Pero tsada siya. Nindot niya siya Megala kay ang Pilipinas. Ulahin naman kaitaan ng mga rocket may gala, di ba? Mga space, uguban pa, spacecraft. Ang bang manasudan eh, tugay na kaayo may gala sa inaning mga aktividades may gala. Labi na ka ng muadto sa universe. Ay, patya, grabe na. Lahir ang feeling may gala, makadto ka sa universe. Unya, makita ni mo ang stars, ang atong planeta. Ay, tsada kayo feeling na. No, pang madayon na ni sunod, sunod tuig. Ano ni problema. Para maka-launch na tagkaugali yung rocket, may gala. Kung natin mga gusto ipamutang dito mga satellite sa laing nasod, sa universe, pwede na ito magputang dito satellite. Ano ito? At least natin kaugalingon, bitaw. Dito magsaligan ng mga laing mga country, may gala nga na sila kaugali yung spacecraft, di ba? Please kita na ito na natay kagalingon. Dapat pa nga madayon, di ba? Okay, mahal raba ni kayo may gala. Mahal kayo ni siyang proyekto. kung mag ano ka mag-launch kag rocket may gala, syempre buhaton pa na siya. Ipalupad pa na nimo inaot pa nga successful, di ba? Kay naman ni i-test pa biya na may gala ang paglupad ana. Oh, di ba na basta-basta bitong ipalupad lang nimo nga okay diretso, dili na inana may gala. Na kay na napon siya mga test nga may tabo may gala ang pagpalupad sa rocket may gala no. Kanay si Bro Pepe na daw siya kagulo yung racket. Sa so, racket na mo, bro. Lahit pa rin yung racket ni bro kay ano siguro ni? Racket bitaw ka na yung mga event bitaw. Nakoy racket. May hapon niya, bro. Salamat sa yung pagpaminaw sa itong programang Mike the Music Jam. Secret lang daw. secret lang para Bibo. Bitaw na. Salamat kay bro, ha? Bro Pepe, sa pagpaminaw kay Doc Ruby. Maying hapon sa intanan diyan. Salamat sa pagpaminaw sa Magnum Music Jam. Alas 2:54 na. Dari sa tamay gala sa atong segment.
4: Walay personalan. Lingaw-lingaw lang.
5: Talagsaong pangutana.

0: atong talagsang pangutan na karong hapo na may gala. Paminaw mo mga Magdon friends. Kay basin na makarelate ka ni sa atong nga talagsang pangutan na mga higala. Pananglitan Magdon friend na kay dugay na kayang uyab. Dugay na kayang mong mag-uyab Magdon friend. Tapos one day may gala. Nag-ingon ang imong uyab bitaw nga nikalit lang siya istorya ni. Ana siyang love mang kayo taka. Pero kung wala kay plano sa atong relasyon, magbulag na lang ta. Ana. Dugay na mo mag-uyab bitaw. Pila na ka 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, 7 years. O niya ni kalit lagi ngon imong uyab bitaw nga love mang kayo taka. Pero kung wakay plano sa atong relasyon, may pa magbulag na lang ta. Unsa may itubag ni mo, anak Magdon friend, kung ikaw ang naasa sitwasyon may gala, nga giingnan ka sa imong uyab nga love kay kanya, pero kung wala kay plano sa inyong relasyon, may pa nga magbulag na lang mo. Anak. Unsa may imong itubag, anak Magdon friend, be? Na dugay na kayo mo ni abot mo pipila ka tuig pila ka years unya ni ingon na lang imong uyab nga mura siguro murag na board da bitaw dugay na kayo mo mag-uyab unya murag wa pay plano bitaw nga magpakasal ba ka ha so nagiyon ng iyang uyab nga love mang kayo tika pero kung wa kay plano sa atong relasyon may pa magbulag na lang ta ana sugot ka Magdon friend nga magbulag mo dili. So may buwang ito ni mong Magdon friend para di mo magbulag. Muna may gala ang atong talagsang pangutan na karong hapuna. Ato ibalik may gala sa mga wala pa nakakuha may gala. Ato ibalik. Pananglitan na kay dugay na kay nga uyab. Bila na mo katuig nga guban may gala. 3 years, 4 years, 5 years, something, 6 years, ana. Unya. Sa kadugayon yung may gala, muragwa gya po kay kanang nakabantay bitang uyab na muragwa man ni plano eh. Gingan dayon kasi mong uyab nga love ta ka pero kung wa kay plano sa atong relasyon, may pa magbulag na lang ta. Unsa may buhato ni mo na Magdon friend? Pagkipagbulag kaniya may gala o dili? Or mangita ka gway nga pamaagi aron kana bitong masolusyonan ang iyang murag bitong paghulat bitong adugay kay nga walay plano nga magpakasal murag wa siya plano nga magpakasal magpakaslan siya ana bitaw unsa may maayong buhaton ani Magdon friend. Alright, sa mga tubag yung may gala, let your fingers do the exercise right now. 0995-322-6237. Itong ibalik may gala, 0995-322-6237 para sa inyong mga tubag may gala. Ang sabay yung itubag ni Magdon friend nga love mang kaya kasi uyab. Unya, pero ingon din siya, wala mang kaya, mura mang kaway plano sa atong relasyon, oy. May pa magbulag na lang ta. Sabay buha ito ni mong Magdon friend. Siyempre, ang ipasabutan na may gala, kanang walay plano, meaning walay plano nga pakaslan, walay plano nga mag-settle down, anak bitaw. So, magbulag na lang, labang kay taka, pero kung wakay plano, magbulag na lang ta. O, anak. Unsay itubag din mo na Magdon friend, be. Sa iyong mga tubag may gala, let your fingers do the exercise right now. 0995-322-6237 para makatubag ka ba? Sina makarelate ka ni Magdon friend, di ba? Sina kay uyab yan, dugay na mo, kaya pong ka pakasli. Gana, bitaw. I-text lang, itawag yung tubag may galang sa 0995-322-6237. Okay? At ang may gala, tumanag ko ng mga musika, anong latest, unya, put may gala, uguban pa. Mubalik ta itong oras, alas 3 sa hapon.
1: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo, dili mahal.
2: the 3 o'clock prayer. Let us pray. You by Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 3 sa udo sa kahaponon. Mahigala ang balita karong orasa. Gipaminaw gihapon sa Alliance of Constituent Teacher Conax Region 10 ang suna ni President Ferdinand Marcos Jr. bisan pa man ngulas lay malauman labi na ang sektor sa edukasyon. Sa usbaw sa sulan, matod ni Acte na Coordinator Roland Cruz nga recycled matod pa ang propaganda o glitok sa presidente sa iyang suna kagapong adlawa.
5: Do bisan nula na tay gilauman no ilabi na sa sektor sa education pero ano minyo gyapon ta gusto na to madungo ang iyang zona kagahapon mo nang base po no sa iyang zona I mean nagamgo nga wala gyud no nga maasahan ang atong mga teacher ilabi na sa education sector ilabi na sa kanang pasbaw sa suhulan tud kay wala man kini niya na mention kagahapon o katong mga gipang mention niya no kagahapon ano minyo naman niya kato niya tong niyaging zona medyo cycle sa tong mga propaganda promotional nga dunay kapuhan o reform nga nabuhat sa education sector pero mura magyapon og usad pagong no ang pag-implement niini nga hantog karon masigali ato mga teachers wala pa nakadawat sa mga laptops nga iyang gimensyon ang pag-construct sa classroom on progress pa no ang diskutana no sa kana aral program nga hantog karon problematic tungod kay naay budget nga gigahin pero wala kinig-implement og eksakto para nga to sa mga teachers nga nag-provide og tutorial alang atong mga students nga dunay learning gap.
4: Ang pamahayag ni Acting Coordinator Roland Cruz, gikonsidera ni House Committee on Ways and Means sa chairperson or Congressman Romeo Federico Mero Kimbo ang State of the Nation Address ni President Marcos isip usa ka critical o checkpoint alang sa mga magbalaod aron sa taon ang manabuhat og direksyon sa administrasyon. Giangko ni Kimbo nga gawas sa paghulat sa mabalaod nun apan adunay pagduha-duha ang pipila ka mga magbalaod nunot na sa nagkainit nga investigasyon kalabot na sa gigong anomalya sa flood control project.
6: Two things, no? Really excited about the SONA because it's an opportunity for you as legislators. Listen what the executive's agenda will be over the given year. And then you're also excited because you want to listen if what it sought to accomplish nagawa ba niya over the last 12 months. Meron ding anxiety dahil pinag-uusapan yung ma-anomal yung mga flood control na marami rin ay potentially affected sa iba't-ibang mga kasama. It's really a mix of all those feelings. But overall, yung always try to anticipate it with some excitement because kumbaga parang ito yung checkpoint eh sa sa biyahe mo bilang isang legislator over the 3 years.
4: Ang pamahayag ni House Committee on Ways and Means Chairperson Congressman Romeo Mero Kembo. O karon sa tong Magnum News Hunter, usa ka semana nga pagbansay sa online sexual abuse gipahigayon alang sa mga first responders sa syudad. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 23. Kia Abel Yanosa.
3: Magnum News Hunter.
7: Napin disipa ka mga police officers, social workers, health workers, prosecutors, sa mga first responders sa Dibok ngayon, ang pregi pailawom sa multidisciplinary team basic internet crimes against children kung MDTBICAC training. Nag-isugdan nga kapong Adlaw at Lunes, umulong tadga hangtod sa Adlaw nga Biyernes diya sa Maikonin Hall. Sa Catedral Compound nga asyad, higit sa mga tema nga gisig na anas sa pagpagtabagong pagkatabang sa trauma sa mga biktima sa online social abuse on exploitation of children kung osaeg legal framework sa osaeg investigative and operational strategies, trauma-informed care, public awareness and prevention initiative to effective media engagement and training initiative, sa FGUCD o Ubas International Justice Mission, Philippine National Police Women and Children Protection Center, Department of Justice o Ability and Ugas Smart Communication, sumunod nga mga katanang matag-usa sa kaibalog kay gikinakang yung practical skills alang sa pag-ila, pag-imbitiga o pag-responde sa mga kaso sa osaeg sa Bukarayon pinagi sa coordinated multidisciplinary approach ni sa Doug Makusog sa kapasidad sa matag-usa sa pagpreserba sa digital evidence pag-ahimo sa investigation o pag-atag sa kompeteksyon at support services sa mga survivors sa USAEG. Balita agigan sa DSWD, Kinis Magamuse Center 23, kaya Abelino sa Balita o Servisyo, Magdum Radio.
4: Salamat ang Magdum Hunter 23, kaya Abelino sa Mga higala na bati ang Magnum News Alert at nindugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingindrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio Oras, alas 3:06.
8: Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
9: Kining a programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
10: Let's listen to the music, relax, and have fun.
9: Magnum Music Jam.
10: Magnum Music Jam.

0: Oras Mengana Alas 3, this is Chatena.
1: Time Check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
2: Mr. Talang Saon.
3: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: Balik ta, Mengana, sa atong programa gyapo ng Magnum Music Jam. Ikaw man si Mr. Talang Saon, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Okay, uy, may pagpaminaw daw sa ating mga Magdum friends may nasa rent, may hapon sa ating mga higala di ang kapaminaw karon. Salamat sa pagpaminaw, Magdum friends. Matong song ni ano ha, Maris Racal may gala. Hi, Crush! Agoy, Crush, Crush, good may gala, no? Anagin ng mga Magdum friends, basta mga patanon pa. Anagin ng Crush, Crush, may gala. Anyways, na kita sa itong final hour mga Magdum friends sa itong programa, ang Magdum Music Jam on a Tuesday. And syempre mga Magdum friends, ang atong talagsaong pautana karong hapon na higala, mga suking tigpaminaw, pananglitan Magdum friend, ni kalit lang ingon ay mong love, bitay mong uyab nga, love mang kay tika, pero wa man kay plano sa atong relasyon, magbulag na lang ta. O, ana. So, may bato ni mo, ana, Magdum friend. Gingnan kasing uyab, ana. Love kay taka, pero kung wa kay plano sa atong relasyon, magbulag na lang ta. Mao, sao na lang kita may gala, no? Oo. Kadabitong magkapaningil na siya kay pila na mo katuwing mag-uyab niya, wa pa mo nagpakasal. Di ba? Love kay kanya pero saan taman nga wa makay plano, wa makay plano sa atong relasyon, magbulag na lang ta. Oh, ana. Di ba? All right, basahon na to atong mga text messages dere be. Okay. Mangita ko guway Magdum Gilbert nga mapakasla nako siya. Kay kabalo ko nga mora niyang giulatan nga panahon aron ma-happy siya. Sige, salamat kay Magdum friend. Gigan ka na kay Arnel sa may lapasan. Napadarimayang hapon, Magdum Gilbert. Kung ako'y pangutanon, ana, ang ako'y itubag. Sige, bulag na lang ta, oy. Wa mangya po ko'y plano nga pakaslan ka. Na, sao na lang. Talain ba na may gala, no? Alright, maying hapon sa atong Magnum friend sa may Makabalan, ilabi na kay Michelle. Nga naminaw karon sa Magnum Radio, salamat kayo sa pagpaminaw. Kay Dodot nga naligo karon kay Giigang. Uy, Giigang ka Magnum friend. Uy, salamat kayo ha sa pagpaminaw. Maying hapon Magnum Gilbert, kung ako'y pangutanon. About anang imong talagsaong pangutan na kumuingon akong uyab nga... kung ako'y plano nga pakaslan siya, mangita ko guway Magdum Gilbert nga magpakasal mi, bisan barato lang, may mga barato gyud na may galang nga pwede magpakasal, di ba? Di ba kailangan nga expensive mga Magdum friends, di ba? Hello?
4: Hello, may nga po Magdum Gilbert.
0: May nga po, kinsan eh?
4: Kinsan Ray.
0: Ay, John Ray. Kumusta mga John Ray?
4: Okay, ragapon.
0: Okay, ragapon.

0: na lang ta. Unsay buhato ni mo ana?
1: Bunatan, presa kong ikaw ang taon na. 6 years ni.
0: 6 years mo nag-uyabo niya?
1: Nagbulag.
0: Nagbulag mo kay?
1: Kaan ka nang walay improvement ba?
0: Kinsay walay improvement?
1: Kami doon.
0: Nga naman, unsa may improvement ang inyong gipangita di ay?
1: Rasa nang magkaroon bitaw ang harling balay, ana.
0: Ah, makabaton mo kag yung balay, ana?
1: Oo, oh, ana ba? Wala nga hitabo.
0: Ah, nga nang wala man hitabo. Unsa dahil mo nag-live-in na ba mo? Sa man?
1: Ito, nag-live-in ni.
0: Ah, siguro, oh, wala mo nagpakasal di ay? Wala mo'y plano ato?
1: Wala mo na matured. Ako sa siguro, wala pa na matured kay 22 pa man ko.
0: Okay. Kinsa may nakipagbulag ato sa inyong duwa, kinsa man?
1: Siya.
0: Mori ang giingon gyud na magbulag na lang mo kay murag wa may plano wa challenge ang kinabuhi ron, love life ana.
1: Dili ka nang nagka-call na gyud kay nang lain murag third party ba?
0: Anay third party. Kinsa may nay third party, ikaw o kato siya?
1: Yeah.
0: Ay, goy. Dobe.
1: Okay ra gyapon.
0: Say okay na lang. Okay na lang kay ano man, ano okay ra kayo.
1: Okay ra gyapon kay may depressuran ka.
0: Ha?
1: May depressuran mabalaka.
0: Ay, sus lagi na. Ay, mabalaka kay tsuraan ta anak lugar ang dating.
1: Oh, ana dayon. Oh.
0: Ay. Okay kayo na. Lagi di lugar mabalaka. Ha?
1: Kay sa una manggod ka ng sa edad na kung apin dito pa ng among trabaho laag lang ba laag pagto Manila bakasyon Surigao Cebu ana murag ka kon kon tabi balaga wala mabuti ang sa among kwarta nga sarong
0: oh sila mag suri-suri lugar
1: tigra mi suri-suri manang di mana mo ito kono
0: Abi
1: na kung mahapi sa ato nga time.
0: Asa man magkakaabot og laglaag sa una de?
1: Abot
0: pog Manila. Aba, kuya usap kayo na.
1: Then Surigao.
0: Pero wala gay ano, wala gid mo ni abot sa punto nga nagplano nga magpakasal.
1: Di mo mi pwede magkasal.
0: Ano man? Ha? Ay. Ah, lalaki dai mo ka relasyon di ay?
1: Oh.
0: Ah, mo ba? So ano lang companionship, di ba? Pwede ra inana, di ba?
1: Oh, yeah, na pero di.
0: Ah.
1: Pa problema na. Gusto wala lang kay na suan, natapakan nga uban.
0: Ah, lagi no. So nakauyab di kag ano. Ano, gay siya, gay. Lagi no. Then
1: kan dalito sa kay napailailan na kung sa yang ginikan ng kay mga paryente.
0: Oh.
1: Siya po dako pa napailailan na po.
0: Lagi no. Mga inana nga mga level nga nagipailailan na sa ginikanan, ano na magud na siya, paingon na bitaw nga murag lahi nang level nga padtuhan bitaw.
1: Mo gali. Pero wala man kay tungod lagi nga gusto siya o kanang maglain na bitaw gini ang
0: na maglain na magpuyo. Nagapuyo dahil mo sa balay sa ginikanan?
1: Oo, sa kung dali sa amu ah. Pero sa kanyang balay ah. Kung ano.
0: Oh. So, wala so, yun nag-progress. Wala yun nag-progress ang tanan. So, nagbulag ra.
1: Oo. Okay.
0: So para kanimo kung inana magaling istorya sa imo uyab, bulag kay tsuraan bitaw ta. Ana.
1: Oh, ana good. Bitan balaka.
0: Lagi di mabalaka. Okay. Sige. Oy, salamat kay John Ray ha sa imong tubag.
1: Salamat sa mga
0: bird. Okay, salamat bang hapon. Salamat. Okay, bye-bye. Alright, buto si John Ray Maygala. Salamat sa tubag sa atong talagsaong pamutana. Karong nga po na. Okay, dirita sa laing text, beh.

0: Magdom Gilbert, kung ingnan ko sa akong uyab, ako siyang tubagon nga. Paghulat, oy, kay nagtigom pa ko. Nara. Nagtigom pa daw. Agoy. Lagi na. Napadarimayang hapon, Magdom Gilbert, kung ako'y pangutanon, ana. Akong tubag, ako siyang ako i-explain sa iyahang di ba na ako kaya nga pakaslan ka tungod sa financial problem. Ay, naginana din, no? Alright, napadari may nga po, Magdum Gilbert. Shout out sa akong mga friends sa may kauswagan. Naminaw may karon, Magdum Gilbert, sa programa. Okay, salamat kayo ha sa itong mga Magdum friends sa may kauswagan. Nakatunin sila karong panahon na sa atong programa. Tubag Magdum Gilbert, akong ipasabot sa iya ha nga di pa ko ready kung atong isgutan ang pagpakasal kay wa pa ko'y kwarta. Wa pa daw siya kwarta, may gala no. Lisod kayo, di ba? Pero na may mga barato good eh, mag civil ramo, no? Pwede naman yung nana, di ba? Pwede sa ano, mga kasalan ng bayan, ana. Wala may kay gastona na, mayra kayo. Then, libre pang lechon, di ba? Okay, kayo mga Magdum friends, di ba? Okay, shout out sa ako mga friends sa may Kogon Market, Magdum Gilbert. Naminaw mi karon sa imong programa. Napaitubag na rin may gala. Sa ako Magdum Gilbert, sakit kayo magpundok o mag-decide na tama na ang una-una nila nga relasyon. Then kung wala'y klaro ang padulong, padulungan, magbulag na lang sila, diba? Then, serious nga this. Sige. Salamat kayo, Magdum friend. From Gusa, salamat kayo sa imong tubag sa atong talagsaong pangutana. Napadari, oh. May nga po, Magdum Gilbert, paki-play any song na maka-in love. Okay. Grabe yung in love gila. If dili pa jud kaya magminyo, just let the girl go na lang. Love ni mo siya pero di pa makaya sa imong bulsa. Let go na lang. She deserves someone better than you. Ay. Ana gid mga Magdum friends na. No? Sige. Napadari. Sakit kaayo. Sakita pud ana Magdum Gilbert oy. Na sakit gina siya kay gingnan kasi imong uyab nga say plano niya magdi makay plano di magbulag di ba ana na siya maayong hapon Magdum Gilbert, shout out me dinhi sa may pinikitan naminaw mi sa imong programa karon. Oy, salamat kayo gikan kay Jennifer. Alright, salamat kay Jennifer sa pagpaminaw. Tubag na ako, Magdum Gilbert. Magbulag na lang kay wa man ko'y plano nga pakaslan siya. Mula gina. O siya'y plano may gala sa kanang pakaslan mga Magdum friends. Anyway, salamat ha sa mga tubag niyo may gala. And tuloy-tuloy ta mga Magdum friends sa atong segment. Dirita sa Anong Latest.
1: Uy, mga Marites, unsa nasab kaha ang init nga chika karon sa inyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban. Busa paminaw na!
2: Sa Ano ang Latest? Unsa na anong latest? Ano ang latest gani?
1: Sa Ano ang Latest? Boom na boom! Marites, di mapakali!
0: Pag walang chika oras may gala, alas 3:31 na. Darita mga Magdum friends sa Ano ang Latest. Kauban siyempre si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Live na ito may gala sa Magdum Live. Welcome may gala sa atong segment. And mag-uban-uban ta sa pipila ka mga minutos sa Magdum Live para sa Ano ang Latest. Kumusta mong tanan? Inaot pa namo karon sa maing panglawas diya sa tanang naglantaw sa atong Magdum Live sa tibuok kalibutan. Salamat sa pagpaminaw mga Magdum friends, mga Pinoy karon nga nakaron sa laing laing nasod, dili sa laing kalibutan kay. Ayaw pa. Naglantaw karon sa Magdum Live maing hapon sa tanan. Salamat mga Magdum friends sa pagtutok kanunay ha. Atong chikan karong hapon na may gala. about kini sa AI nga kusog na karong panahon na may gala ang AI. Sa manang AI mga Magdun friends, ano siyang ginatawag nga artificial intelligence nga kada bitong ginagamit na sa katauhan. Kaning AI may gala, ginagamit sa eskwelahan, ginagamit sa ilang gitrabahuan ug sa ubang pang mga butang may gala, di ba? So karong puna atong isigutan about sa nahimong event dito sa China, gipakita sa 2026 World Artificial Intelligence Conference nga gipaygayon sa Shanghai, China, ang paspas nga pag-uswag sa artificial intelligence or AI gikan sa pagduki-duki hangtod sa aktual nga paggamit ini sa nakadaiyang industriya. Sobra sa 1,100 ka kumpanya ang mitambong sa conference o nagpasundayag o labaw sa sobra sa 3,000 ka AI exhibits o kapin sa 300 ka bagong produkto. Lakip sa mga nagunang gipakita sa kalihukan ang humanoid robots, AI agents o mga bagong teknolohiya sa nga ginagamit na karon sa mga pabrika, opisina o uban pang sektor. Matod sa mga opisyal o eksperto may gala, padayon ang nagkalapad ang industriya sa AI samtang nagkabarato daw may gala ang teknolohiya. O siyempre, nagkadagan usab praktikal nga paggamit nini sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Apan, sumala usab sa mga eksperto uban sa bisan pa man nga paspas ang pag-uswag sa AI, mausab ang panginahanglan nga mas luwas, responsable og maampingong paggamit nini aron masiguro nga mapuslan ang AI sa husto nga pamaagi. O lagi may gala. Okay man ang AI mga Magdun friends, basta gamiton lang sa maayong pamaagi, dili lang sa kadautan. Kay karong panahon na may gala, halos na nag AI. Sa no pito kada bitaw ang mga Magdun friends gamit og AI karong panahon na. Paspas kayo, di ba? Kadang magbuhat kag mga projects na kay gusto ipa-explain, ay ma-explain yun na sa ChatGPT may gala. Pero ano lang ha, bantay-bantayan yung may gala ka ng itong ChatGPT o kuban pang mga AI nga applications. Not all the time, correct na sila. Dili all the time may gala nga sakto ang ilang information nga ihatag sa imo. Oh, dapat i-verify nimo sa laing pong mga, ano, sa laing mga website, something like that. Aron ma-verify yun kung tinood ang imong gi-research sa AI kadang ChatGPT uban pang may gala. Kay dili good correct, dili na siya and 100% nga correct tanan nga information imong makuha kung magamit kag mga AI applications may gala, okay? So bantay-bantay lang tayo, labi na sa mga estudyante karon nga gagamit karong AI. Mas dali sila makabuhat og assignment, research. Kay nanay mutabang na ang AI may gala. Pero mula gina, atong bantayan kanunay may gala nga dili siya all the time correct. Need gya po nimo siyang i-review may gala, basahon nimo tarong. Kay aron pag-abot sa ano, finals, di ka mabagsak. Kay tungod sa imong gi-copya ra dito sa AI, siya nag-explain sa tanan. Pero di correct ang tanan mga Magdun friends, di ba? So muna siya may gala ang atong latest karon sa AI, Artificial Intelligence may gala. Nga na nakaroon sa mga kanta. Oh, kabantay mo ng mga kanta karon may galang. Ano po yung mga AI? Ano mga cover songs nga AI? Ay, sus, grabe kadaga na karon panahon na may gala. Mag-search ka na sa mga online, sa mga YouTube, something like that, Spotify. Na yung mga AI karon. Ikatag na may gala sa tibuok kalibutan. Kung ano bitaw mo rin sila bago nga pamaagi nga pirated bitaw nga piracy. Kaniya to ang pirated may gala, mga piracy sa ano to, mga CD, DVD ana bitaw. Karon kay lahi na mga ano na, mga AI na gina-cover ang mga songs. Kaniya ra bang usahay mga cover songs, wala ra ba ni pananghit sa tag-iyas kanta. Wala nang matingala ang tag-iyas kanta may gala, ni sikat man. nga wala sa kabalo nga gi-AI day sa laing tao. Di ba? Anyways, muna siya mga Mike Dun friends ang atong chika karong nga puna. Siyempre, kini si Mr. Talagsaon, Mike Dun Gilbert, may sense na may humor pa para sa ano ang latest.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Creeping Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
4: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500, napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadul ng butikis sa inyong lugar, TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwa nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
6: TTX Coffee Mix.
7: Pabaka sa mga butika.
8: TTX.

0: Tabo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di mayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko. Mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
3: Pirmi ka pangihi.
4: Hanap ka paranaw.
3: Og pagpaminod sa mga tin.
4: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Karun na yun.
5: Mapalit sa pinakadul ng butika sa Yulga.
3: DTX 500. Yeah! DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabakas sa mga butika.
3: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay. Andaw adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gid.
3: Mighty C.
5: Mapalit sa mga butika.
8: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas imong BP? Pag Mighty C kadaadlaw, ang Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga mo pa-relax sa imong kaugatan, mo paluwang sa agyanan sa dugo ug mo paubos sa imong blood pressure. Kini dili acidic ug kampyon imnon bisag wala pa ikaon likay sa hypertension. Mighty C adlaw-adlawon. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, La Pasan, Cagayan de Oro. Tax lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: CDO Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
10: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever! Buy now!
9: Ito ang idol ko!
11: Also try Idol Hotdog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiil, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
8: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s.
13: Dutch box.
8: 90s. And today, this is Magnum Music Jam.
3: Music Jam.

0: That song was brought to you by Play Smart, Play Bright. With NuStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph. Playtime Entertainment.
1: Mr. Talagsaon.
2: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
3: Oras may gala, alas 3:47 na sa Kapunon. It's a final countdown. Final countdown by Europe, mga Magdum friends. Naisikat niya sa tuwig 1986, may gala. Dugay na mga Magdum friends. Pero antod karon, buhi paghapon ng mga songs, di ba? Once again from the Europe with the final countdown. Kapag paghapon si Mr. Talagsaon, Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Hangtod sa alas 4 sa Kapunon, mga gala, mag-uban-uban ta, ha? Walang padayon lang sa pagpaminaw diya, mga Magdum friends. Salamat sa pagpaminaw diya kanunay sa ato mga igalang morning, hapon, evening, paminaw Magdum. Salamat sa iyong tanan diya, mga Magdum friends na ito. Alright, ato nga talag sa pangutana, ato ibalik ka. Pananglita ng ang imong uyab, Magdum friend, niingon bitaw nga love mang kayo taka, pero kung wala kay plano sa atong relasyon, may pa magbulag na lang ta. Ana, kung ingnan ka sa imo uyab may gala, dugay na mo mag-uyab, unya, ingnan ka niyang antod karon nga kung wala kay plano sa atong panag-uban, may pa mag-break na lang ta. Sa may mong itubag, ana, mga Magdum friends, okay? So, 0995-322-6237 para sa iyong mga tubag, may gala, sa atong talagsaong pangutana karong hapuna. Magdum Gilbert, nagmerienda mi karon samtang naminaw sa Magdum Radio. Patsyada siguro mo sakay sa rocket na i-launch karong tuig 2027 ba? Uy, kung astronaut ka, pwede ka mo sakay. Kung di ta astronaut, maglisod ta. Diba? Ito nang atangan may galang kanibitong kaning launching sa karaket ang ipalupad sa universe may galang sa space. Diba? Exciting kayo. Inawat pa nga madayon mga Magdum friends kay para makaano na ta. Makaingunta nga, wow, na ang Philippines ane. Okay. Magdum Gilbert, akong tubag. Ako siyang explain na dili pa na ako kaya kay wa mang ko'y trabaho. Oh, lagi no? Lisod ba magbinyo kung may trabaho, Magdum friend, di ba? Sa may mong, ano, ipakaon sa imong asawa, sa imong bana, kung wa kay saktong trabaho, niya, ano pa yun? Kalabitang, yung trabaho, sab, kung nakitrabaho, medyo gamay ang sweldo, pwede rin matiguman, di ba? Alright, salamat kay Magdum friend, sa imong tubag, di ba? Dapat na rin may gala. Shoutout ko Magdum Gilbert dari sa may FS Katanico na minaw mi sa imong programa. Gikan ka na kay Arlene. Alright. Salamat kay Arlene sa iyong pagpaminaw. Alright. Dapat na rin may hapon Magdum Gilbert. Ako o. Kapaminaw. Gihapon sa Magnum. Akong tubag. Dili na lang ko makipag-uyab. Dili na lang ko mag-uyab-uyab kay paninglan man tang dapat pakaslan. Normal ganyan siya may gala. Kaya nag-uyab mo. So, ang ending, ana, dapat magpakasal. Di ba? Mugani, magsugod mo sa mag-uyab. Uyab-uyab sa mo, sugod. Di ba mag-start may gala. Then, afterwards, pipila ka mga katuigan. Minyo na dahil ng plano. Ano? Kaminyoon na dahil, di ba? Muna siya may gala. Di ba? Ano man na siya mga Magdum friends. Lisod po kayo nga magbinyo mo daan. Ayaw mo mag uyab-uyab. Nabaliktad naman noon. O, uyab-uyab sa mag-uyab daan. Ayaw magbinyo. Muna siya. Sakto. Okay. Maying pagpaminaw sa akong igagaw nga nagmerienda Magdum Gilbert karon. Salamat kayo Magdum friend. Nagmerienda daw sila. Salamat kayo sa yung pagpaminaw diya. Shout out ko Magdum Gilbert sa akong mga friendship din eh, sa may kauswagan. Sila Bebeng, si Janjan o si Michelle gikan kay Franco. Uy, may hapon diya Franco. Dagan salamat sa pagpaminaw. May hapon Magdum Gilbert, naminaw mi sa imong programa karon. Shout out ako si Erwin o si Gina Lu nga naminaw karon sa Magnum. Alright, salamat kayo. Magdum friends, sa imong pagpaminaw di ha. Laing pang mensahe be. Hi, Magnum Gilbert. Good morning. Sunny, happy Sunday. Happy Sunday nga. Di man, Domingo ron. Happy Sunday lagi mo dari, Magnum friend. Di man, Domingo ka ron. Martes pa man. Ay, advanced thinking kaya itong Magnum friend, no? O ka, gi-ano lang niya. Gi-copy-paste lang niya siyang nga message bitaw. Happy Sunday. Okay. Layo pang Domingo, Magnum friend. Oh, maing pagpaminaw sa ato mga igala sa ano ha? Saan eh? Sa Goldcon Motor Pool. Sila ni Laverne, Kinley, Jobert, Lolong, Arthur, si Teddy, Hamias, sa Goldcon Container Yard. Alright. Sa may Taguluan, Misamis Oriental. Lagi. Salamat kay Magdalene, friend. Lagi. Dili pa Sunday ha, Martes pa karon. Sa may ngalan ni mong Magdum friend, may pangalan dere. Anyway, salamat kayo ha. At mga Magdum friends sa may Taguluan, Misamis Oriental, kapaminaw karon sa Magdum. Salamat kayo sa tanan dia. Alas 3:53 na, syempre. Sa di madugay, masunod na sab ang Magdum reports kauban si Magdum Angie Alzado. Hangtod ka na sa alas 6 sa gabi may gala. O nang paminaw lang mong mga Magdum friends, kung gusto mo masayon sa mga nagunang mga balita, impormasyon o daghan pang uban. Alright. Hi sa akong Papa Magdum Gilbert nga nagbiyahe na kay Way Pamalit og Bugas. Uy. Sige. Salamat kay Magdum friend. Nagbiyahe na kay para na ipalit og bugas siguro na. Salamat kayo. Shout out kay Ariel dari sa may Kauswagan. Naminaw mi Magdum Gilbert. Dagan kayo kapaminaw sa Magdum di sa Kauswaga, no? May hapon sing tanan. Akong tubag, Magdum Gilbert, kung muingon siyang kung wabada ko'y plano sa among panag-uban, akong itubag, naaman, pero hulat-hulat lang ka kay nagtigom pa man ko. Kay lisod man kayong masalod na sa laing chapter sa atong kinabuhi, isip magtiayon kung wa tay natigom. Okay gyapon, di ba? Magtigom gyud. Kung naki plano nga mag minyo, magtigom gyud ka Magdum friend. Ay na mog salig sa yung ginikanan nga ma, wala man koy kwarta ma. Ikaw sa gasto sa among kasal. Murag ano man, lisod kayo. You know ano mga ginikanan, ready man kanunay nga mutabang, di ba? Kung nakay ano, nakay mga ikagtabang sila. Alright, shout out Magdum Gilbert diri sa may Nazareth Aminomi mi sa Magdum. Okay, salamat kayo Magdum friend. Napadrib eh. Laing pang mensahe eh. Uy, maing pagpaminaw kay sani. Kay Joe Bert sa may Cogon Market. Aminaw sa Magdum right now. Sa mga gusto pa matubag, pwede pa may gala 0995-322-6237. Again, 0995-322-6237 para maka-appeal ka, makatubag ka sa atong talagsaong pangutan na mga Magdum friends. So, nandere, tubag sa atong Magdum friend. Wakoy paki kung makipagbulag siya kay hitsuraan man ta. Okay. Kalain na ng mga Magdum friends na okay ra lugar niya magbulag mo ha. Ana gid ta. Bitaw. Happy naman alas 4. Panahon na gid ta para mag goodbye may gala kay mosulod na sab si Magdum Angie sama sa giingon may gala para sa programang Magdum Reports. And ugma maguban-uban gyapon ta samang takna ug samang sibihan. Ang pangutana Magdum friend, happy ka ba karon?

Dapat lang, happy ta kanunay may galang, kay para healthy ta kanunay. Di ba mga migrant friends, kabantay mo may galang kung happy lang ka, imong kinabuhi sa imong lifestyle kay medyo patsyada sab, healthy kay may galang, di ba? Ay imong kalawasan, imong panglawas, medyo okay sa, basta happy lang ka. Eh, di lima apektuhan ng atong mga, ano di, atong heart, bitaw. Ilabi na kung ano bitaw na kay problema. Affected ba ato mga ano may gala, mga internal organs, charot. So no, dapat happy lang takanunay may gala. Salamat sa yung pagpaminaw mga Magdum friends. Mabati ta 24 oras sa inyong mga radio site, Magdum Radio 99.9. Sa Facebook pa itaalang, Magdum Live. And syempre sa website www.magnum999.com. Kini na lamang si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na. Nang puso mong biglang lumisan.

0: kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede na itong makuha kung adunay pagbaha, ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede na itong makuha sa Leptospira bacteria nga gikan sa iisay laga, uguban pang mga mananap sama sa kabayo, kanding, ero, baboy, uguban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang ihi sa mga mananap sa tubig baha o lapok nga pwedeng musulod sa atong mga samad, crack sa atong pamanit, mata, ilong o baba sa tao kung mulusong sa baha nga walay proteksyon. Unsa may mga sintomas sa leptospirosis, maghilanat, panakit sa mga kaunuran, magdiarrhea, gapangurog, sakit ang ulo ug adunay nanubo sa pamanit. Kung dili dayon matambalan ang adunay leptospirosis, pwedeng madaot ang iyang atay, maglisod og ginawa ug pwede sab kini ngay kamatay. Unsaon na to panglikay sa leptospirosis? Batasan na ito ang paglabay sa basura sa saktong lugar. Kaya ron dili kini puyan sa mga ilaga. Likay ang pagsulong sa baha, labi na kung aduna kay saman. Kung dili malikayan nga mulusong sa baha, kinahanglan nga mugamit kag botas. Hugasi sa limpyong tubig o gamit og sabon para sa imong tiil. Human ikaw nilusong sa baha, limpyon ang tumbalay. Ug tanggalon ang pwedeng puyan sa mga ilaga ug uman pang mga mananap. Ug gamit og rat traps aron dili mudagan ang mga ilaga. Kung aduna kay mga sintomas sama sa leptospirosis, adto dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan o Barangay Health Center aron matagaan ka dayon og pagtagad. Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
1: Kabirni Santo ba kay sa imong panagway mads? Unsa hinungdan?
2: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account pads.
1: Ha? Ngano man?
2: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
1: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila magapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mugamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magdum Radio, news and public affairs. Pata sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magdum Reports. Inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports. Inyo usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magdum Reports. Og karon ang inyong paboritong anchorman.
0: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.

0: Magnum Reports.
1: Oras sa Magnum Radio, alas 4:12 na sa hapon. Mahigala, kumusta may hapon ka natong tinaan. Welcome sa tuntulubunod ng mga programang Magnum Reports. Sining adlaw-adlaw karon mga higala nga Martes. Hulyo 28, tuig 2026. Katapusan karon nga Martes mga higala sa bulan sa Hulyo ning tuiga. O ganining atong nga pagpanag-uban gihapon sa programang Magnum Reports. Gini si Magnum Angie Alasado. O ganaa sila si Magnum Hunter 219 Metro Kabaktulan, Magnum Hunter 23 Kia Abelinosa, Magnum Hunter 15 Ron Magsaysay, Magnum Hunter 22 Faita Velez, Magnum Hunter 24 Jane Luna. Mga balita po ni Magnum Hunter 16 Ching and Tirina Enriquez. Oras alas 4:13 na sa hapon sa tuwang duha ka oras nga programa inyo masayra ng mga police reports, hospital reports, developmental news nga itong nga ipos po. So atang-atangi kaya na ito mga kauban naglibot suroy na din sa Tusdakwan sa Cagayan de Oro alang sa paghatod kaninyo sa mga naguna ang mga balita impormasyon nga angay ninyong masayran. Oras alas 4:14 niling itong duha ka oras nga programa. Masayran po din ninyo mga higala. Sitwasyon sa itong palibot, lakas panahon dagans trapiko. At ang atangi kay unya taon-taon mga higala, paghatag og update ang itong Magnum Weather and Road Hunter, lakip na itong mga personagikan sa batan sa pag-asa. O gadita magsugod sa tuwa po din pong paghatag sa balita, nga di po makapanimbaya. So may hapon din na sa tuwa po din yung mga kaigsunan nga nakamonitor sa 80 ka mga barangay dinis Cagayan de Oro. May pagpaminaw po sa itong makaisunan diyan sa lalawigan sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, dinis sa may probinsyas Bukidnon, Lanao del Norte, Camiguin. Maying hapon sa inyo. Maying hapon usab sa itong makaisunan nga anakaroon nakatutok sa itong programang Magnum Reports sa nagreng bahin dinis sa tuang nasud. Uga, maying hapon, maying gabi, maying buntag, maying udto. Kung unsa may inyong oras po din ano, labi na sa ito ang mga kaigsunan po nga mihimo gihapon po sa pag-monitor sa mga programa din sa Magnum Radio. Bisan pa man nga layo na sila sa Cagayan de Oro. No, katong mga naakaroon sa gawas sa nasud, kay pwede gihapon ninyo matutukan ang mga tulumunod na ito din. Pinagis itong official Facebook page, Magnum Live. Official website, www.magnum999.com.
0: Magnum Reports. Magnum Reports.
1: Oras alas 4:15 na. Dito maglangan mga higala, unahon sa natong paghatag kininyo sa mga dagkong uluhan sa tuang mga balita. Sa balitang lokal, balitang national o balitang international. Sa tuang mga dagkong uluhan sa balitang lokal, dinhita mga higala kay Gibutyag. Nga kapulisan sa Kukpo padayon nga mihimo sa pagmonitor sa mga bahad nga nadawatan nga gikan ini pud lagi mga online social media post batok pud no sa mga tungaan dinhi sa atoang syudad. Usa sa mga nagahimo sa pagpangbahad gatong 17 anyos nga lalaki mga igala nangayag pasaylo og kinisiya ibaharan nga manubag kung panalitan sa bliyon yan no, ang yung gihimo po nga pagpanghadlok sa mga eskulahan din sa itong syudad. Samtang kapigdre sa milyones pasos ng illegal nga droga na kumpiskar sa kapulisan o gusaw-sab ka kanhi pulis sa Kukpo na dakpan sa drug boy bust operation. Lain pong tulo ka mga individual mga higala ang arestado sa gipahigayon nga pagronda sa itong mga personagikan sa Pedaya Region 10 diha sa may barangay Bugo. Oras alas 4:17, dugang na itong mga uluhan sa balitang lokal, pipila ka mga operators o drivers sa mga pampublikong transportasyon sa este o gueste nga bahin sa itong lalawigan sa amin, Samis Oriental. Nakura at umihimo sa pagreklamo sa gipatuman karoon nga ordinansa sa Cagayan de Oro nga naglimita sa ilaha po nga pagbiyahe din sa sentro sa itong syudad. Kay terminal to terminal na lang yun ang ilaha po nga pagadulungan. Ako palitan gikan ka sa may Tagulwa ng imuhang jeep mga higala, di na mula kaning din no? For example, gikan ka Villanueva, di ba? Na may Villanueva to Cugon, yan na. O din sa Ayala, ganigaali. So, di na lagid na sila taman sa may Agora Integrated Bus Terminal. Di na pwede mo lahos. Di na lang, terminal na lang yun. O sa diversion road mo agi. So, di na no, sa may coastal road. Yan yung lugar ka sa kaning west area. Kung agikan mo sa probinsya sa Misamis Oriental, dinidline mo, lipot mo sa may igpit nga diversion road. Para po no, nga di na mo huot ang dagan sa trapiko. Pero kung karon manggod na sa mga kaisyon na to, like nag-agi pa mo sa BCIR, so, sa BCIR lugar, mga gala, pag naamo sa BCIR nga dalan, na pag-abot din din ha, sa may traffic light, din na pa ingon lugar na din sa may westbound Bulwa Terminal, liko na lang mo. Kaya di naman mo palahuson pa ingon din sa Gaisano. So, din na din sa Farmers Market and Transportation Terminal or kaning atuang westbound terminal, ang inyuhang destinasyon, no? Kutob. Dayon, kumplitan gusto ninyo, for example, taga Miss Ormo, gusto ninyo nga dina lugar mo, nagsakay mo anong mga nagbiyahe gikan initaw, Libertad, mga Langindingan, mga Iligan nga jeep. So, dina mo sangko sa Bulwa Terminal. Pag abot din ha, manakaya na po mo paingon din yung lugar sa sentro sa itong syudad kung din yung destination. Maugyapon po yung pag-abuhaton. Kung gikan mo din, din sa sentro niya, muadto mo dito sa kaning Miss or Pailigan, dito nga direction. So, din he, paingon lugar ka sa kaning Bulwa nga terminal. So, sakay na po din po mga higala no, o lain na po din po nga jeep pag-abot dito sa terminal pa, sakay na po paingon sa Iligan or sa Misamis Oriental. Reports! So, dugang plitihan na po na mga higala. Okay, balik two rides naman dayon po. Oras alas 4:20 na sa hapon, samtang usa ka batan-on mga higala ang nabiktimas depression, ang kasamtangan po do karon nga gipahilunan ng yahang alawa sa mga members pamilya diya din sa may Agusan. Man laging kinigi dala po dito sa punararya sa may Kasinglo, Taguluan, Misamis Oriental. Oras alas 4:20 na sa itong pagpanag-uban mga higala din sa taas at mga dagkong uluhan sa tuang balitang national. Sa itong mga dagkong uluhan sa balitang national, DPWH Secretary Vince Dizon nagtuong ang sona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kagahapon matinud-anon ug sincero. Sincero daw kung kayo itong matinudanon ang sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Uy, sa itong mga kaisun na din, pwede pagyapon po mo, mapaambit si mga graduate sa inyo po mga kaning namatigdan po no, nga kakulangon baka or inyo po pagka-satisfied sa nahita po po nga sona sa itong Presidente sa nasod. Samtang din sa itong mga igala kay UA Department of Political Science Professor Eric D. Torres na kuwangan sa pamahayag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa sona kagahapong adlaw. Okay, labi na kay Maraguano kuno napapanubag gihapon sa itong Presidente ang mga nalambigin sa flood control projects ng mga anomalies. Oras alas 4:21 sa hapon, political scientist nga si Cliff Arguelles na kurat no sa sona ni Presidente Marcos tungod kay susamag nagpakitag kumpiyansa bisan pa man nga ubos na gani kaayo ang iyang approval rating.

mura po'y mag-aabaga po, no? Ani. So, asan man po di kuan lugar i abono nga bayad po, gasto. Dugang man nga ilahapin din pong expenses. So, nag-iwan na ba itong presidente, no? Nga ihagin ng gusto nga mapatuman. Na wala na, di mabugata ng mga konsumante. Oras alas 4:22 sa hapon, ni Sita kay suportado sa grupong Pasong Masda ang pamahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa isgutanan no sa paggamit sa electrical vehicle kon EV. Wala po'y problema sa iyang kasamtang kahintang ang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte, sigo ni Vice President Sara Duterte. Vice President Sara Duterte, mi klaro nga way interes nga maminaw, way interes nga makisayod kung unsa ang gipang hisgutan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa sona nini kagahapong adlaw. Samtang Senator Robin Padilla, bisan pa man nga wa kini mitambong may gala sa sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nagpasalamat gihapon sa paggamit sa pinulungan o sa Filipino atol sa sona. Okay, tinod man po dili tanan, makahimo po mga higala sa pagsabot kung English lang yun po tanan ang gamiton ng lingwahe sa itong presidente. Dugang luhan sa tuang balitang national, dinisad na mga higala kay giingon Attorney Baligod o DC Otso ka mga kani bodyguards yung magdusog appeal sa DOJ o alang po din no, sa ilaha pong mga kaso po lagi nagipang atubang. So kani po mga higala, ilaha po din nagipang himo koron kaya no, kay nag-ingon naman po to sila ang kani po din pong kampo ni Baligod na kwan man wala may proof nga sila no naghimo sa pag-post sa social media kay gi-deck nun sila mga higala for cyber libel. So, kuan man ito mga higala, ang DOJ nag-confirm naman nga nag-recommend na sila og pag-file sa cyber libel o perjury cases batok ang Baligod o sa DC-8 ka mga bodyguards o katong mga individuals, itong mga marine nag-ibutyag mga higala nag-deliver na kuno suitcases sa mga cash o sa laping cash nga ito sa kang kanhi congressman po mga galas mga kanhi po na ito ng mga official din sa ito sa nasud uban po gani na bilanggo na. Oras 4:25, lain pa natong uluhan sa tuang balitang national, dinisad na mga higala kay gibutyag sad. Senator Amy Marcos, naningil kang Presidente Bongbong Marcos, kung asa na ba ang mahiya naman kayo? No? Anyari daw kuno sa mahiya naman kayo. Ingon siya nga uto na sa daw kuno sa ato presidente ang ato ang katawhan sa Pilipinas. Samtang NBI Director Melvin Matibag mihimo sa paghimakak nga duna kini siya gipanagiyahang mansyon sa Amerika. Samtang ombudsman mihimo na karon sa pagmando kang kani House Speaker o kasamtangan nga kongresista nga si Martin Romualdez nga tubagon ang plunder o graft complaints. Matod palagi ni matod ni Kuan Senator Amy Marcos no di gyud siya kontento atong gihimo lang ang statement ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kalabot sa kang House Speaker Martin Romualdez. So siyang bahin no di siya kontento pa to tong mga statement nga giluwatan sa tong presidente kay murag gibudol na lang daw kuno ta. Siya, pawang pambubudol na naman ang sinabi ng Pangulo na malapit nang sampahan ng kaso sa ng ombudsman si dating Speaker Romualdez. Ingon siya, kay lagi, so itandi po lagi nimo mga galang, uban po no, like sa mga konektado lugar sa mga Duterte. Paspas kayo. Ga-intervene ang mga ubay-ubay ka mga kaning opisina sa gobyerno aron lang sila madakpan mapapanubag mafailag kaso pero dugay do kuno kayo napoy uban puno na yun nga dugay malagi kay na napusasan si Martin Romualdez ug ang uban pang apil anong wa man ta nakat-

0: utok sa mga nalambigit gid ako no sa mga dagkong korupsyon sa DPWH o sa mga uban pang flood control projects. Oras alas 4:27 dinita sa tumuha dagkong uluhan sa tumuha balitang international. Gibutyag mga higala po da dinhi nga milamoy na sa 15 ka kilometro ang gilapdon po sa wildfire sa Pransya gikan sa habagatan ngadto sa kasagpang bahin sa maong lugar. Samtang libuan ka mga residente sa Wisconsin, Estados Unidos ang nawadan sa kuryente human maigo sa tornado. Dugang uluhan sa tunga balitang international, giingon po mga higala nga ang nasud sa Chad mihimo na sa pag-exit sa International Criminal Court. Taliwala pa man ini po, oh, dungan gid po no sa mga kritisismong nadawatan sa maupong organisasyon sa ilahang operation. Samtang ang grupong Houthi, gilaraw nung ilang sundugon ang gipatuman karon sa Iran nga Hormuz control sa Red Sea. Samtang Nicaragua mihimo sa pag-uktaba sa ilhang eleksyon.
1: Magnum Reports.
0: Labi na sa pag-dili pag-appeal sa oposisyon sa nampiliay sa bulan sa Setyembre. US President Donald Trump nagkanayon ang Amerika ug ang tiran aduna nay maayong panaghiskutay bisan pa man sa pagpangatake sa Iran sa mga kasikbit po nilang nasun. Gamit ilang naghimo sa drone attacks. HIV resurgence. Yung misaka base sa monitoring sa UNAIDS din sa tibuok kalibutan. Samtang bagong Prime Minister sa Burnham, gi-welcome ang pinakaunang pagbisita ni Ukraine na President Zelensky. Samtang kapiga usa ka gatos ka mga Rohingya refugees nga nangita o ilahang masilungan sa UNHCR ang gibilanggo karon dito sa Malaysia. Linog sa Japan, yung mitayog kaganiha, gikusgo nagtala sa magnitude 7.1. Samtang tsunami alert, padang nakasaka tungod ni ini pong maong panghitabo. Parusa o kaning silot nga kamatayon sa cyber scam, nahimo ng balaod sa Myanmar. Oh, kung dinhi pa na sa Pilipinas, daghan na siguro yun na matay. Oh, daghan ang mamatay. Oh, daghan na ang naka-line up. Okay, daghan kayong mga scammer din sa Pilipinas. No, maski ginagmay pang daginuton pag din tao. Uban ka ng mga rider na to, ka ng mga tig-deliver, gapang ilaron. Ka ng mga gapamalit pang ilaron. So, kung palitan na pa na din eh, kung pareho, no? Himuon niya po na din sa Pilipinas ang gibuhat karon sa Myanmar. Ma-decrease ang population sa Pilipinas kay nagan na bang mangingilad yun din eh. No? Ang mga online nga pagpangilad. Murag ka nang mag-purge ba? So, murag mapuog yun ang mga naay mga dautan, no? Ang mga intention o gana yung mga dautan din kay mga binuhatan din na ano sa ila pong isig kaingon, labi na sa pagpangilad. Sana yung mga mag-involve na yung kwarta. Di ganit ang mga zero, kada adlaw natin yung mga balita ano, sa mga nabiktima yun in town sa mga scam. No, nga, kaning anti-online scam bill nga gi-kumpirma no, sa Union Parliament po dito sa Malaysia, ilan yung gi-aprobahan kay lagi, daghan po kayo ang mga nagahimo po no, sa pagpamiktima dito sa ilaha. Kaning mga online scam. Kung panalitan dito mga igala na makahimo kag sa laod sama nini. So ang silot nimo na pulo katuig nga pagkabilanggo o bakaha o life sentence na hangtod sa buhi pa ka di na sa ka mahangtod sa imong kamatayon di na ka sa sulod sa prisuhan. Dayon kung panalitan ang imuha pag yung paggamit sa paghimo nimo sa paglambigit aning cyber scam nagresulta sa mga karahasan, torture, unlawful arrest o detention. No, kanang imo din gitrato din pud ang victim nimo nga maling prasado nga magtrabaho sa online scam center. So appeal gyapon pud mo ana no naay kaning life imprisonment. No, kompletan katong mga nag lusad lugar no or naghimo sa pag-operate ng mga online scam centers or naghimo og mga crypto scam kay uso ra bagyapon pud na din sa tuwa gani. Kung mao ni mabuhat ninyo, so mo na kaning death penalty. So di man sa siguro taganan ina na, di ba? Kay murag di man gud ikalimot kung didto ka sa Myanmar mga higala, daghan kayo, daghan ang pugo gay po didto. So daghan na gani pong mga langyaw nga gaka detain didto no, illegally detain kay sila mga higala gipang himo no nga mga scammer kanang mga manawag sa mga tao, nung gipang kuhag mga kwarta sa mga online nila nga mga accounts, mga bank accounts inana kay murag mo ni hitabo karon. Ang Myanmar nahimo ng noted yun kayo nga nasod sa mga iyon ani nga kalihukan. So nana ang anti-scam law pinakauna yun eh nga balaod nga napalabang sa bagong gobyerno sa Myanmar sa pagpangulo po no sa kanhi junta chief nga si Min Aung Hlaing. Oras alas 4.34, dinita sa itong pagpahulagway na dahil sitwasyon sa palibot. Nasayra mo na nato mga higala ang mga dakong uluhan sa mga balita, lokal, national, international. So, dinita sa itong kadalanan. Kumusta ba po? No, karong nga orasan. Araba po yung mga kaigsunan po nato nung no, gusto yun in town nga direkta unta makaabot din sa center sa itong syudad. Di putol-putol ang lahang biyahe. Ilabi na niya itong gikan sa lalawigan sa amin sa oriental. Pero saan tama naman tayo ordinansa nga epektibo karong adlaw ang mga higala gipatuma na gid sa hingpit. So, di na gid po in town. So putol-putol lang sa inyo ang biyahe no sa mga kaisunan din na kay lagi gitinguha pod sa ato apod din sa LGU sa CDO nga masulbad ang kahuot sa dagang trapiko din sa sentro sa tuang syudad. Makisusi ta karon sa tunga kauban no kung minus bang ihap sa mga sakyanan kay mga naano sa kaning lalawigan sa Misamis Oriental nga mga sakyanan nga pampaseruan nga nagdito pa nagika niya isulod din eh gididaan naman sila terminal naman lang gid sila din naman sila sa Agora Integrated Bus Terminal o ginapo din sa Westbound Bulwa Terminal o Farmers Market and Transportation Terminal naman lang kutob di naman kalahos ug kumusta man sa nato tong sitwasyon sa panahon kay murag nasa gunson pud no nga medyo dagom-dagom ato pa rin pong panahon basta moabot ang hapon. Ano itong kaoban naka-standby na si Magnum Hunter 23, Kia Villanosa.
2: Yes, sa mag-dimensional light, moderate traffic, pinakamabantayan sa itong pag-alibot sa rin sa pinakamabayan sa itong asyudad, dabi na dira sa Maya Dalan sa Bulwa, Padlaos, dira sa Maya Patag, Carmen, o ga dira sa Maya Kauswagan area po mag-dimaan. Hindi na magigayon ng hukot ang dagang traffic ko, pero wala pa man nga karoon medyo tiyating panggawas sa uban ng mga estudyante o kanin po nga uban yun po ng mga trabahante po magdamaan si ilong saas man gapon o wala man tayo naman tayang yun po ng dugay ng pagkatanggong sa mga sakyanan sa kanina sa ampuit po ng mga dalas. Sa plasto nga pag-alibus roi diya sa mga esting abahin po ng area gika na diri sa Maya Lapasan Balarong to sa Maya Puerto area po magdamaan si summer gapon nga light mo na rin traffic at ang nabantayan nga kaninga dagang traffic ko inon ray bugat nga pagagi may nadugay nga pagaginod po gihapon sa mga sakyanan o gagani man do naman po dagan po nga nagkatag mga RTA enforcers sa kadalanan nga pagsiguro nga lost house o gawala giingon nga dugay nga pagkatanggong sa mga sakyanan labi na katong mga gadali po nga mga pasahero mga motorista po magdamaan si kung isa po ang ato nga nakaw sa panahon nini nga kabalakan kaya wala mo na nakasati po sa mga pagsasality o ga mga sinyalis po yung posibleng nga maulan. Ganyan man sa makita sa mga kawanangan karoon magnamaan si Dome do Landong na karoon nga orasa, wala man po yung mga sinyalis po sa mga pagpangadag o nga ito nga makita. So nga pagulagway sa kusap noon, o sa sitwasyon sa dagang traffic o ikan di sokasyon sa Mayagura area ning atong asyudad para sa Magnum Road Hunter kini. Si Magnum Hunter 23, Kia Villanosa, sa balita o servisyo, Magdumaradio.
0: Salamat Magnum Hunter 23, Kia Villanosa, at Magnum Weather Road Hunter. Dinidenta sa tungbuhatan sa pag-asa. Nakastandby karoon sa pikasin niya sa Sir Kevin Cade. Sir Kevin, maying hapon.
3: Maying hapon, ma'am. Maying hapon sa itong mga soaking tagpaminaw. As of Kitty and Kron, monitor nga low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility na sa kalayon nga 310 km east of Burongan City, Eastern Samar. Ang tungod ani ang Northern Mindanao, mga sanapi sa mga nagumo na kalangitan, ito pa na sa katag-katang pag-ulan, kilat o pagdulugdog, tungod na siya sa low pressure area. kini siya posible mga pagbaha, pagdili sa yuta kung ano yung mga kasarangan nga ito sa asahay kusog ng mga pagulan. Huwag natay hinay nga ito sa kasarangan ng hangin, magagikan sa amihan ng silyakan nga ito sa amihan ng kasagpang direksyon, huwag ang kadigatan hapsay nga ito sa kasarangan ang pagbalo. Ang temperatura sa Tandakbayan magagikan sa 24 degrees Celsius sa ganun sa 32 degrees Celsius. At ang adlaw masalo po niya 6:04 sa hapon. At ang Philippine Standard Time, 4:37 p.m. Huwag kailangan mo rin balitang panahon. Gikan din sa DFP Pag-asa. Kami si Kevin Cadiz. Salamat.
0: Salamat, Sir Kevin Cadiz, sa weather forecaster sa Pag-asa.
1: Magnum Weather Alert!
0: Oras alas 4:38 na sa hapon at ang tayong mga higala mga balita ang nangahipos ng kauban, Magnum Hunter 23 Kia Belenosa, Magnum Hunter 19 Metro Kamaktulan, Magnum Hunter 16 Chingitirino Enriquez, Magnum Hunter 22 Faith Vales sa tunga pagpanaguban sa programang Magnum Reports. Pamatay sa Tagbay Numdom, subli oras alas 4:38 sa hapon.
1: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mayong adlaw mga suki na tong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog ako mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mari, ngano naginuktok man ka?
9: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
8: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
9: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
8: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
0: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.

0: times niya inom? 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of lakas defensa plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: Gapanakit ba ang joints mo mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D. Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan, D. Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D. Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D. Alternativo logo.
4: Let's go! With Charmy cotton napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
5: go with the flow.
4: Charmy cotton napkin for heavy flow.
5: Charmy!
6: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
7: Oras alas 4:43.
8: Oras hatod ka ninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
7: Balik na mga higala sa itong pagpanag-uban sa tulumanong Magnum Reports. Oras alas 4:43, dinita sa itong kauban sila mga report. Unahon sa nato Magnum 123 Kia Belenosa. Kay gawas na itong dunay 3.4 million nga illegal nga droga na ay mga na-arresto po mga higala. Apil na itong usa ka nag-awol nga polis na dakpan ka nihang kadlaan sa itong mga otoridad. So din na po da kay naapoy operation po na itong mga personagikan sa PDEA. Din na po sa may barangay Bugunong atong syudad. Di gigiapon ta zero mga higala. No? Basta po yung tagad droga ang usa ka semana gamay ra yung mga lima ang madakpan no halos everyday na gyud nagkadakpan tungod giniini po nga maong illegal nga negosyo ga bisyo sa iron sa nato kay tulo ni ang nadakpan sa pagpanronda sa tung mga awtoridad sa saka drug den dinha sa may barangay Bugo ang detalye atong paminawon Magnum Kia Belenosa.
10: Yes, tama naman siya balik na karoon sa bilangguan. Kini nga tulo ka mga sosyo gawan. Kini masupon, matutpasigin o ang usaka drug din. Diya sa Maya Zone 2, Barangay Bugo, ni nga itong nga syudad. Diya pinaagi, sige pa yung nga drug weapons operation. Sa itong operative bagikan sa PDEA RC Team, kung Regional Special Enforcement Team, inubanan sa itong kapulisan sa Police Station 6 sa Puerto. Giingon niya nga tulo ka mga dinakpan. Na ilan sa mga pangalan nga sila si alias Lan, 56 anyos, Minyo, nga taga Zone 2, Barangay Bugo. Si alias Arn, 30 anyos, sa Minyo, nga taga Zone 2, Barangay Bugo. O ga si alias Marky, 47 anyos, sa Minyo, nga residente usab sa Phase 2, Villa Trinitas, Barangay Bugo, ning atong syudad. Giingon nga sa pupagayon sa mga operasyon na nakuhan matutpahan kini nga mga suspect surun sa gituhan nga drug din, nga 14. Kaya mga sasyay sa gituhan illegal nga droga din kini mutimbang sa dilimumino sa 6 grams, kung nagiging standard value, nga 40,800 pesos. Sige pa nakuha sa maong kuna sa motoridad ang kaning mga ang gituhan nga ay minabay mas money doha ka mga mobile gigamit sa pagtransaksyon sa mga otoridad nakip na usa ka digital weighing scale usa ka black coin purse o ang mga managaalahing klase sa gituhan nga drug paraphernalia. Ganiman ang kaning tulo sa mga individual balog na karoon sa binangguan ng kitak ng baga tumagini sa kaso paglapas sa balaod ng Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pagdangan na ipos, gikan sa PDEA Region 10 para sa Magnum Reports. Kini, si si Magnum Hunter 23 Kiabiliano sa Balitaog Servisyo, Magnum Radio.
7: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Abelinosa, oras alas 4:46. Balita sa tamang higala ni Magnum Hunter 24 Jane Luna kay NCMF Region 10 na nagpaligon po sila hapong mga serbisyo ngadto sa publiko. Makisayod ni Magnum Hunter 24 sa yung detalye po mga higala sa balita nga nahipos sini mga panahon na itong paminawon.
9: Magnum Reports.
7: Pinita kay sa panaghiusa og kalinaw. Atong siron bay mga Muslim community sa Kalinaw Mahigala dinita Magnum Hunter 24 Jane Luna.
11: Gipaligon sa National Commission on Muslim Filipinos kun NCMF Region 10 ang panaghiusa og kalinaw sa Muslim communities. Pinaagi sa pagpatuman sa mga programa at inisyatibo nga nagtumong sa pagpaligon sa panaghiusa o kalinaw. Gibutyag sa NCMF Region 10 ang maong mga programa nagpunting sa pagpalambo sa pagsinabdanay, respeto sa kultura o relihiyon o pagdasig sa aktibong partisipasyon sa mga leader o membro sa komunidad sa mga kalihukan nga nagpaligon sa kalinaw. Gipasiugda sa ahensya ang kamahinungdanon sa pagtimbayayong sa mga local government, religious leaders o uban pang sektor aron mapadayon ang malinawon o nakahiusang komunidad. Lakip sa mga kalihukan sa NCMF Region 10 ang community dialogues, leadership development programs o mga seminar nga nagtumong sa pagpalambo sa pagsinabtanay o paglikay sa mga panagbangi. Balita gikan sa NCMF Region 10. Kini si Magnum Hunter 24 Jane Luna sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Dili sa tamang higala kay Duna po inakadawat og hulga nga usa ka babay. Detalya tong sirens tong kauban. Dinita ni Magnum Hunter 22 mga higala kay nag-report po ni ito sa itong mga otoridad. Ano itong kauban Magnum Hunter 22 Faith Velez.
12: Midangog sa kapulisan ang usa ka babae human kini matugpag ihulga sa usa ka lalaki. Ang reklamante na ila sa Aliasana, residente sa Perguno, Barangay Tabloning, siyudad. Nailaw sa bang suspect na si Aliasian na susaktong edad o residente usab sa maong lugar. Subay pa sa report, may sunod ang maong lalaki sa balay sa reklamante o may ingon o mga puno nga makapahadlo kaniya. Hinungdan na kasinati kini o grabing kabalaka o kahadlo at sa iyang seguridad. Rason niya midangog sa kapulisan ang maong biktima aron magpakatabang. Ang kaso, girefer na sa Barangay Tablon para sa tukmang disposisyon. Balita, gikan sa Police Station 10 Kugman, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa balita o servisyo, Magnum.
7: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Villas sa oras alas 4:49. Dita ni Magnum Hunter 19, mancho kabagtulan kay Kagawad Abaday. Mihimo no sa pagpanghingusog nga doon na gid po'y maayong kolaborasyon ang Department of Education o ang PNP. Nini po mga school threats mga higala nga nadawatan po da corona. Gito'y post mga higala no. Gawas atong lalaki na po'y mga nagpost gapon nga mga kaning chat sa lugar. Nga ilaha po nga gipang screenshot. No, din hapon sa social media din gipang post nga daghan di ay no ang mga naghimo sa susama naputuyo sa kababayen pod nga isa gyapon kayo naghimo mga igala sa pagpangbahad pod no sa uban pang mga eskwelahan din sa Tusdak bayan. So kani sila isug-isug ra pod siguro pod ni sa online pero pag kani sila pang hatagan gyud pod leksyon for sure mga igala mo tiklop ra maghapon pod ni pero mo lagi na no sa tumang kaisunan pod da din napalihog at imanahin yung mga anak kay base no base nang inhanglan na ginasalagda dugang atensyon aron pod nga kini sila di pod makahimo no og sala og dili pod intan pod kini sila mahimo pod na salawa yon okay para sa aning mga nahitabo karon no wag ni sakay sa panahon ba gusto nga makiuso makisayod tabi sa itong kauban na ka-standby si Magnum Hunter 19 Magnum Mancho. Atong siren mga higala ang detalye kalabot ni ini kay ang DepEd ug ang PNP nagkahiusa naman pud ni sila pero paungtan pa gyud ang ilang collaboration kay lagi lisod kay mga higala no kung mahitabo ang nahidangatan ni atong mga estudyante sa Mayata Cloban City nakuan gyud pud no nakabsence kinabuhi tungod lamang niini pong nahitabo mga higala nga naay mga estudyante gihapon nga nagdalag mga armas. So dinita sa itong kawan naka-standby na Magnum Mancho, go ahead.
13: Pagkabagsigi kabagsiyag ni Kagawad Roger Apatay ang chairman sa Komitiyano Peace and Order, Public Peace and Order sa Tuang Siyudad sa Cagayan de Oro. kinakalabot sa programa nga ipatuman o implementar usab ngadto sa mga eskwelahan dinhi sa tuang siyudad. Kini sabay sa gipadayag nga special report ni kagawad Aimee Moreno kagahapon adlaw in atolunta nga siya ang mamuhimo sa special report. Medyo naunhan siya ni kagawad Aimee Moreno. Iya na lang po sa mga sabayan ang nasangpit nga special report at labot. Iya hanga masuta o nga mga problema na sulod sa kining kining eskwelahan. Ngayon man, nga naasab sulod sa pamilya. Inundan nga aduna gayoy pag tinabangay do hugot nga kooperasyon ngadto sa DepEd, Department of Education, ngayon man sa tuwang mga kining kapulisan na sa police station, kapulisan no, sa dinisatong rehiyon at ngayon man sa tuwang syudad sa Kikendiro. Dili lamang sa duha ka mga ahensya kan mo lang ni ang mga priority lugar ka mga posibleng nga dako og role pata uban gyapon sa tabang sa Department of the Health dayon sa City Health ug kining sa kining atuang nga mga advocate sa mental health sa program nga mga awareness campaign nga gikinahanglanon sa ma-implementar sa mga eskwelahan ug lakip na sa tiini ang pagdugang sa mga guidance counselor sa matag eskwelahan din sa tong siyudad. Kung na may plano ng mga committee hearing sa ban sa kining committee on public committee on kining social services ni kagawad Jensen Rodriguez sa committee on committee on education sa ni kagawad Jingdaba dayon banpang mga kining ahensya nga ana sa nasangpit lugar nga pamahitabo nga meeting or committee hearing uban sa mga kining uban sa public affairs sa kining barangay public affairs committee ni kagawad Marlo Tabaka. Tumod ato ang gikabutyag na nabati ni kagawad ato sa paminaw si kagawad Roger Abaday sa nasangpit guys diskutan.
14: Much the presiding officer, my colleagues in the 21st City Council, and all people who are watching us today online and physically. So, good afternoon. Thank you very much for the special report. Councilor Moreno was just ahead for a little time. I supposed to report on the same situation and the same occurrence. But anyway, in addition to Councilor Amy Moreno's report, now, yesterday I received the pasahan ko o kining the same post, no? The same video that was posted in the posted by the reporter, no? And other reports in the social media. I was surprised, no? But this is not only occurring in our city. It happens in Luzon, it happens in Visayas, after Tacloban, lately in Bohol, and somewhere in Cotabato. Death threats, bomb threats, and the same that is happening in Cagayan de Oro. But anyway, the city, for example, the city mayor is not lacking on the attention on addressing this issue. Will you please bear katong sa pukupo? Earlier, the PNP of Cagayan de Oro City released an official statement, no, regarding the circulating social media post providing updates on the actions taken by law enforcement authorities to verify the response threats, to ensure public safety and protect the welfare of our learners and the entire school community. So nag-warn ang COCO. Now the spread of this post has caused concern among students, parents and teachers and school personnel. While online threats may be later be determined as false alarm or irresponsible post, but every reported threat must be treated seriously and undergo proper verification to ensure safety to our learners and the entire school community. In response to on this matter, the city mayor of Cagayan de Oro, Mayor Orlando Clarick Soy, has directed the Cagayan de Oro Police Office, the COCPO, to immediately address the reported threats and ensure the safety and security of all schools in the city. Salamat sa school authority sa Bulwa kay immediately bisag Sunday iyang gitawag ang coordinate immediately to the barangay official, to the police station, and the parents, no? They meet immediately and address this matter. So the COPO, the city director, Colonel Dexter Pahe, ordered a coordinated response, directing concerned police units to lead the identification, verification, and investigation of reported threats. The Women and Children Protection Desk was also involved to ensure the proper procedures and observe, particularly in cases involving minors. So, coordination has likewise been strengthened with the Department of Education, Division of Cagayan de Oro, and the PNP Personnel Anti-Crime, Anti-Cybercrime Unit to trace, validate, and take appropriate action against the threatening online on messages. So, Honorable Chair, this incident highlights several important measures that must continue to be strengthened. First, all reported threats must undergo immediate assessment and proper investigation. Schools, parents, students are encouraged to immediately report suspicious posts or messages to authorities and avoid sharing unverified information that may create unnecessary fear or panic. Second, school security measures must remain proactive and responsive. This includes strengthening access control, visitors monitoring, coordination with law enforcement agencies, and increasing police visibility around the school premises, particularly during school opening and dismissal hours. Third, responsible digital behavior must be promoted. Threats must be made online, even when claimed to be joke are not harmless. Such action may carry serious legal consequences because they disrupt public order and create fear among learners, educators, and the community. Parents and guardians also play an important role in guiding children by monitoring their online activities and reminding them that every post, message, and statement carries accountability and impact. Finally, we must also recognize the emotional effects of this incident. Schools should continue providing guidance and support to students and personnel who may experience fear, anxiety, and distress due to this situation. Honorable Chair, the safety of our schools requires collective efforts. Through the continued partnership of the city government, the COCPO, the DepEd, school administrators, parents, students, the community, the barangay officials, we can ensure that our educational institution remains safe and secure environment where our children learn without fear. Thank you very much, Madam.
13: So, matutunan naman din yung gagawan na Roger Abada in Sarban sa Committee on Public Safety, Peace Order and Public Safety sa tuang Kunsiyo sa tuang sinatsa kagintiyo. Kalabot sa maong nagpabilin paghihapon nga threat lokal sab no, sa tuang mga kining mga eskwilahan. Gani, katong bata nga nagpost o katong batanon nga nagpost nga joke-joke naman daw kuno to. Suboto yung gigabot yung kalalaging sahay na mag-screenshot o baka mag-video-video. Joke-joke lang tungkol sa nang tula-tula mag-auto sahay, makahagit-hagit, nga makapag-wans ganit nga murag ka nang makakuana, makahagit, so mura pa o ka nang na lagi mga conversation lugar nga ka nang dili kaya-aya sab kung sa public na to ibang pang post. But naputang lang, I don't know, wapoy, kasi wapoy kasayuran sa ang kininga to ang mga na mga nag-share nga kinsa ba kay nagpost ani o anan lugar no, posible isa sa mga kining higala or mga binuang lang lugar nila nga kining kauban nga liok nila nga nakatawan lang din siguro gani sila o kanang panani mo nang nakakos na hinoon o kanang trauma or nakahadlok nakabalaka nino nang atoa nga mga mga estudyante uban ba inyong nan nga ato mga kining maestra so mo nga tisangay naman sa pasaylo siya pang pangayag pasaylo o siyempre sa dugang sa lugar ka informasyon sa kapulisan labi na sa cybercrime unit nga nag-investiga sa nasangpit nga kining nga kaso nasuta nga ang nasangpit po nga bata o patanon is nakasinati sa mental something depression nga ano no so doon na po yung mga ano lugar nga mga background tumunay nung dahil nga nakasinati sa si Kagawad Paolo Gani nga sa na committee on health nga regarding sa mental health na nagay mga programa ang itong ahensya sa Department of Health ngayon man sa City Health o sa panato ng mga health advocates nga kung lugar, mga institution na nagay mga programa ang mental health so gani na nanay mental health test ngayon ang ibutang sa mga establishment sa mga centers o nalagani hotline no sa batag po sa mga kining so online social media ng mga post lugar labi na sa kining the Department of Health na mga hotlines nga nila post at sa paminaon si Kagawad Paolo Gani batag pa niya nga we're doing the best we can at sa paminaon.
15: Thank you for recognizing me. Madam Chair, I would just like to put on record, Madam Chair, rejoinder lang sa special report of the good counselor, Aimee Moreno. With regards to the mental health, Madam Chair, sa ato ang city government, Madam Chair, ang mental health board is up and active. And I also would like to commend my good friend, Counselor Janjan Rodriguez, also for very active ana sa mental health board. We have been... getabangan na to ang mga students no nga naay mga mental health problems especially there are two types of mental health magud nga problema Madam Chair una is sa medical field muna siya ang sa mga psychiatrist na so that is why atong House of Hope up and running na siya gadawat og pasyente sa karon then sa psychological aspect na to ang CSWD which is the psychosocial division we have four emergency numbers. And also, I would like to commend again, Councilor Janjan, sa katuyang resolution nga natay at least duha per barangay nga mga mental health desk. So, I would just like to put on record, Madam Chair, nga sa city government, we are doing the best we can to help the people, those who are in need, especially sa ato mental health, Madam Chair.
16: Okay, thank you very much.
13: Naman si Kagawad Paolo Gali sa chairman sa committee on health sa city council sa nakuwet sa Kagentioro. Para sa inisyal ng report gikan sa konseho, dito po yan, kini sa Magnum 119 Metro, patagtulad sa palitaong servisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum 119 Metro, kabaktulan na oras sa 4, kung na 5:04 na sa hapon.
8: Oras hatod ka na to sa MyTC, Alkaline Vitamin C to fight infection. MyTC is your best buddy.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo, protektado!
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Nag-antos ka ba sa hinay ng internet o sa lausing serbisyo? Solved na ang imong problema. Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manood ka diritso, paspas pa ang serbisyo. Ano yung tipik sa mga lugar nga available na usabang linya sa Converge Fiber Internet? Sa East, Misamis Oriental, Anakini. Sa mga lungsod sa Taguluan, apil ang mga barangay na Tumulan, Kasinglot, ug Baluarte. Mga lungsod sa Balingasag, Lagunglong, Balingwan, Hingog City, Talisayan, Medina, up to Magsaysay. Sa West, Misamis Oriental, Anakini. Sa mga lungsod sa Opol, apil ang mga barangay. Poblasyon Bara, Igpit, Malanang, ug Tabok, ug sa El Salvador City, apil ang mga barangay Mulugan, Taytay, ug Lugilog sa lungsod sa Lubihid o Lagindingan. Busa tanawan ang inyuhang kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-correct na sa Converge Fiber. Ang ilang buhatan na himatan sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City. Tagsatawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge o fiber internet, panay mo dawat og mga aplikante. Pagka-sales agent, full moon o part-time, mukita hangtod sa 45,000 pesos, matag-bulan. I-submit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Oro City.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magandingin pala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
3: DTX 500. Mao'y tubag sa diabetes. Kung diin kini, makapaubos sa blood sugar. Mulimpyo sa dugo. Ug mupaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
10: Let's go! With
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
10: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy!
12: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
13: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
15: Happy! Everybody is happy!
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
3: Oras sa 5:11 na sa hapon, balik ang mga higala sa itong pagpanaguban sa programang Magnum Reports. Dinhi sa Daenta, balikan na ito Magnum 123 Kia Belenosa. Kay duha kini, sa mga insidente sa pagpangawat ang natala sa AOR sa Police Station 6 Puerto. Sa iron na itong mga higala ang detalye kalabot ini. Sunod po din na itong mga balita ni Magnum 119 Metro Kabaktulan. Kay duha po ya vendor ang gibanggaan o kariton sa lain pong vendor. Uy, nasamdan in town. Atong detalye mga higala, madungog na ito karun taod-taod no, sa itong kauban ni Plaster. Pa Magnum 119 Mentio Kabaktulan. Unang sa na to, Magnum 123 Kia Belenosa, niini pong mga kawatan po nung gipang reklamo din nakaroon sa may Police Station 6 Puerto. Yes, Magnum Kia!
4: Yes, sa Magnum 123 matod pa kung mga insidente sa pagpangawat ang natala diha sa itong kapulisan sa Police Station 6 Puerto. Kundi na din, ang unang nahitabungpun nga pagpangawat din sa may Puerto Highway Magnum Angie tungod niini nga Puerto Community Hospital gingon nga reklamante. Nailan sa pangalan niya si Sir Arnel, 48 anyos, katagasaan Misamis Oriental, ug usa matud pa kini siya ka-driver. Gigayon niini nga si Sir Arnel pod Magnum Angie nga samtang nagdiskarga kini siya sa iyang mga karga sa iyang bongo truck pod Magnum Angie doon din niya sa pit pod ng hospital. Iyang inabihan ang kaning iyang bag sulod sa kaning driver seat pod Magnum Angie. So pag-uman niya o kapag-diskarga, yan ang tao mabalik niya sa mga tao sa kayo po ng dumaji. Nag-discoveran niini nga nawala na ang iyang bag kung din doon ang kinisulod na kaninga driver's license, iyang cellphone, iyang wallet, ang uban pang mga IDs po niya magdumaan. Sige, kayo ko niini Sir Arnel na ang iyang bag igisulod niya sa, I mean, ang nara sa driver's seat. Niya, sure, magin siya nga wala po niya ito nga gipasagdan gid pod nga abre ang sa kinatpod Magdumaan. Dali na pa man niya, grabe niya nga tuwad-tuwad, pinangita kay basa na hulog ra pod sa ilawom sa kinatpod Magdumaan. Wala na niya gid nakita o gagituhan nga kani intentional pod gikawat sa wala pod mailang suspect pod Magdumaan. Sa bangay karang insidente sa pagpangawat natigayon diha sa maya barangay Agusa ning atong syudad kung din ang gikawatan kani nga kabulo pag i-construct pod nga panimalay pod Magdumaan. Ang amerikamante na ila sa pangalan si Sir Nathan o gagikaingon nga samtang iya nga gibisita ang kaninga i-renovate po nila nga balay diya sa maya barangay Agusan Magdumaan siya na diskubrihan niini nga nawala na matod pa ang kaning mga tools nga gigamit sa ilang kamulot po nga ginakonstruct po nga balay sama na lamang niini nga grinder mga electrical wire kaninga breaker o gaban pang mga tools po Magdumaan siya nga naman ang minsan nakapasubo po na nga naisgunan po nga reklamante kaya wala yun po ingon na kaning CCTV sa maong area sa nga pagsusi po sa iyang ilang i-construct po nga balay Magdumaan siya na diskubrihan pag iniining gigawat ang ilang hydro water meter na kaning kasampangan po nga nakaplasa diha sa ilang balay. Talawala po man nga gabi niya nga paningkamot sa pangunanaan sa mga silingan kung at kinsa baka ilang nga posibleng nabantayan nga nagasaoy-saoy o nagkaning nagalibot-libot po diha sa ilang area po Magdumaan siya. Wala kinis siya inakuha nga tabay labi na kay ganun po nga area nga gitukuran sa ilang balay. Wala po yung mga dool na mga establishmento o posibleng nga doon ay mga CCTV footage nga makatabangon pa nga ma-identify kung kinsa kaning mga balibuhon o gakamot nga nakakanangawal sa ilang mga tools po na kasampangat po gigamit po sa pag-construct sila nga balay. Hinoon nga maunga insidente na ka-record naman din sa kapulisan sa Police Station 6 sa Puerto o gag-refer nga to sa Intelligence Security Basaction na magpahigayon na sa dugang investigasyon o gamaila na itong mga responsable sa pagpangawat nini nga duha ka mga biktima. Balita nga na ipo, gikan sa Police Station 6 para sa Magnum Report. Kini, si Magnum 123 Kia Belenosa sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
3: Salamat Magnum 123 Kia Belenosa, oras 5:15 na sa hapon sa itong dugang mga balita.
1: Magnum Reports!
3: Dili sa renta mahigala kay vendor ang samdan. Tungod lagi po sa pagbangga po no, sa laing vendor gamit ang kariton. Detalye itong siren sa iyang kauban, sa iyang report. Magno Metro kabaktulan.
5: Inong ginala karoon sa police station tukungon ang duha ka mga vendors ka involved sa maong kagubot din diha nga ang usa ka biktima nga sa isintanius nga kanang vendor para usahay na imusag siyang parking girl kay babae man eh. Sa dihang nga nagkaatol nga nagkabisi ang mga RT enforcer sa pagpandakop niining mga illegal na vendor nga din sa kining Kugon Public Market. Ang usasab ka lalaki, 25 alios, nga nakatulak sa iyahang kariton nga nagkarga o kining lansones. Ang dali o kapadagan, pasirit, hantod ka dito kining napadulong sa kung asa ang gitindugan aning usaka bitima. Pasod nga na banggaan din taon o ganakangkon o gapiang o takiang in taon siya gadagandagan o gapadagan palayo kay gabanggaan sa aning kariton. Wadig din noon siya nakahimo sa pagpapasinsya. Iya gindi yung layog ang kining driver o kining sa nasampit ka suspect nga kining 25 anos nga vendor sa mga kinilansonis. Antod nga dito sila nga nakapanulong sa police station tukugon aron sa pagsettle sa ilahang mga pagkapakyasan o aron po nga masabutan kung unsay may tabo sa ilahang paraglalis kay naglalis na magiging naghalayog na ganay sila sa daplin nga dalan. So, gikabot yan rad nga atol po sa pag-abot sa RTA nasakpan gitaon po kining usa ka lalaki nga nakadigis o gabindor tungod sa lagi kay didagan man siya o niya dito na siya nakapundo o nakapanulong na lalukong sa kining area aning usa ka biktima. Ug instead nga nagka mulayas unta ni kay mulikay anang gadaganda kanang gagukod nga mga RT enforcer nga wa na gidinon siya nakalikay kay nasunong sa aning area na kung asa nakabigay siya og kanang biktima sa o kining usa ka babae. Unta na nga sa dihang dito sa kining police station tukuhon nagkasettle ang duha nga mapatambalan o mapadulong sa ospital kining usa ka biktima nga senior citizen ha. Medyo murag malisod na yung kinsaya ang pagdagandagan unta. So, nakahimo yung taon siya sa pagdagan sa tungod anang gigukod sa aning kariton. Tungod lagi kay wapod na mahasab aning driver sa kariton ka nga mabanggaan niya kining bitima kay ang iyahang mata tuwapod sa likod kay balagi dito ang RT enforcer. And then, sa atol sa ilahang paraglalis diha sa police station Tukugon na nga yung pasaylo kining driver sa kariton na kikabot aminado sab siya na wala nakita ang maong bitima daw dali-dali sab na pinaspasa lugar nga kini nga panghitabo nindan nga iyan ang labanggan so iyang misaad in town kini usa ka 25 anyos nga bindor sa Lansones nga mo patambal aning bitima atul sa nakaangkon kini og di pa sabi noon mabalik ba siguro or kini nga piang sa iyang tiil og hawak ayo napay samad-samad sa iyang tiil ang naligsan sa kining ligid sa maong kariton. So, misaad man sa kining usa ka suspek huwag nangay pagpasaylo ganto sa biktima huwag hantod karon pabilin pa man nga suko kining biktima pero wa siya mahimo kundili ang pag-settle irbanan sa kapulisan sa station Tukugon karon nga mga prona. Sabi na kaya pariyero sa silang vendor huwag mahantod nga nagkasilap na nai regihapon ang turha. Ito na ipos ni report gikan sa police station Tukugon kini si Magno Mahanto 19. Metro kabaktulan sa balita og serbisyo Magno Radio.
3: Salamat Magno Mahanto 19 Metro kabaktulan. Dinhi sa denta sa dugang balita sa tung kauban.
2: Magno reports.
3: Bagong inisyatibo karon sa DOT Region 10 na alang sa pagpanghiusog sa industrial tourism din sa Northern Mindanao, ilahang gilusad. Detalye itong sirens tung kauban Magno Jane Luna.
6: Nagpadayon ang Department of Tourism kung DOT Region 10 sa pagpatuman sa bagong mga inisyatibo aron mapaligo ang industriya sa turismo o madugangan ang mga oportunidad sa panginabuhi sa Northern Mindanao. Gibutyag sa DOT Region 10 ang mga programa nagtutok sa mas epektibong promosyon sa mga destinasyon sa rehiyon, pagpalambo sa kalidad sa mga serbisyo sa turismo o pagdasig sa aktibong partisipasyon sa mga lokal na komunidad sa tourism development. Lakip sa mga inisyatibo ang pagpaligon sa digital tourism promotion operasyon, pagpaubos sa training sa mga frontliners o pagkiktimbayayong sa LGU o pribadong sektor aron mas mapauswag ang kasanatian sa mga turista dinhi sa Region 10. Balita gikan sa DOT Region 10. Kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magdubradyo.
2: Magnum Reports.
3: Oras alas 5:20, dugang balita mahigala, balikan nato Magnum 123 kay giyong adunay lalaki. Ang gireklamo man gigamit sa pagpangilad ang ihapong gigamit sa pagpangilad ang nahack pod yung Facebook account. Natay pod mahigala kay 100% da. No, ang preparasyon karon sa tuwa pong cathedral sa kapistahan karong bulan sa Agosto. Makisayod ta karon dadto sa tung kauban Magnum 119 mentyo kabaktulan, pero una sa tanay kay dunay mangingilad mahigala. No, nangawat og identity dili ta ni Magnum Kia Bilyonosa.
4: Nagpatala matutpahan sa kapresensya sa PlayStation 6 sa Porto, kininga usak lalaki magdumaan siya matutpahan nga gigamit, kininga nga nahak nga Facebook account sa pagpangilad nga to sa iyang mga kaila. Matutpahan ini nga reklamante nga si Sir Edifer, 38 years, kataga Barangay Pugo, nga sila nga nahak kininga nga Facebook account po magdumaan siya. Wala siya masayon ni gigamit di ay ni sa katong hacker o garangay o ga kaninga kwarta nga to sa iyang mga online nga mga Facebook friends po magdumaan siya nga maabot nga to, sa kandidat niya 2,300 pesos. So, dako-dako, ito magdumaan siya kay gagamitin mo niya ang pangalan nga mula ginahang sinalo siya yung problema. So, kanin po din tayo niyang mga Facebook friends kung magdumaan siya sa pagkatoo nga kanin kinuod din po niya na ito mga problema kanin nga si Sir Edifer. Muntun po din tayo o gagwarta o ga kanin minisuto na yun sa pagpangilad. So, ulayin na siya nga nasayod niya gigamit niya ay kanin iyang nakaka Facebook account. Kuman nga mura gagiingnan po siya mga kailang nga kanigiyan sa mga manji ba nga, uy, nalit yung problema ba? Ganun nga na, may gigonta ko siya ito. So nakaingon siya, ay, nga na, wala man to'y gibati o wala man to'y gihambing po niya balanti. Ay, nga na, mga nakaingon siya sa, diyan na dayon to siya na sa'yo magdamanji, gigamit ni ay ang iyahang Facebook account sa pagpangilad nga to siya ang mga kailang niya. Dili po na siya ang magdamanji, no, kay pila po siya mga amigo niya o mga higalang na bikima kanya, abot man nga to sa kandidat niya 2,000.

0: nilang ato ang kapulisan sa presisyon ni San Puerto. Nga doon na may mga pangitabo nga lugar. Ganito ni mga crowd nga mga ayo o nga kwarta o magpatabang makamagdumanji. So si Ho, nag-verify nito ga ayo kung may mga video call. Hindi mo una ang katoy mga higala nga ng ayo o nga kadudahan baka nga kandidat. Aron po nga dili ka mailan na binakaroon kay dali na kayo makahako Facebook account po magdumanji o nga gamito nun nga sa kaninga daotan po nga mga katuyuan. Ang mga nga kato, girefer na nga to sa cybercrime unit. Aron yung mga taga-nugadugang investigasyon. Berita nga na ipo, sigikan sa police station 6 sa Puerto para sa Magdumiport, kini sa Magdumahunter 23 Kiabilinosa sa Marita o Servisyo Magdum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 23 Kiabilinosa, oras alas 5:23 na sa hapon. Unya tayo mga higala, mo balik ta sa itong Magnum Operation Tabang kay doon na po tayo mga kaigsunan po nung buot po nga makahangiyo po diha sa inyo. Basin pwede po rin nyo ma-extend po nyo inyo po nga mga grasya din ha. Kaya nakaroon sila si Ma'am Annabelle Akin o si Ma'am Teresita Patalagan nga lang nagdalikit yun in town din po sa Magnum Radio. Sa pagtuupo nung kamo, karoon nga na minaw, pwedeng makasulbad sila pong problema o makahatag man lang no o ginagmay nga maka kuan po, maka minus sa ilaha po din pong nasanatian karoon nga hagit sa kinabuhi. Mamatis tag mga pahinumdom, oras alas 5:25 na sa hapon.

0: Mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado.
1: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
0: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
2: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Iksoon, pagpakabana! Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magdum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa Balitaong Serbisyo, Magnum Radio.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
6: Balik na mahigala sa itong pagpanag-uban sa tulubunang Magnum Reports. Ano? Sa natin ang gagawa na pag-lusa at sa Magnum Operation Tabang. Kaya ito po mga kaisunan po at mga higala.

0: Naghula ta gyud po dintan po nino dinha sa kaning kay gayunan po nga sila maka panawagan dinis kahinginan aron nga inyo po dintan po silang matagaan po no sa inyo po mga grasya din nga pwede ninyong ma-extend.
1: Magnum Operation Tambang.
0: Dinitao na ho na to si Annabelle Akin nga taga Adala, barangay Kamaman aning atong syudad nga usa ka 25 anyos nga midali kita dinhi karon sa atua po nga si Bihan. Atong siren mga higalang, yaha po nga sitwasyon. Naka-standby ya sa iyang lokasyon, no? Sa ubos nga bahin sa Magnum Radio si Ma'am Annabelle Akin. Ma'am Annabelle, may hapon.
2: May hapon po.
0: Mm-mm. Ma'am Annabelle, unsa yung sitwasyon nga naabot gi ka din, he?
2: Ma'am?
0: Hmm? Okay. Ma'am Annabelle?
2: Ma'am?
0: Oh, kusgalay mong tingog, ma'am, para magdungog daw, makadungog po nga atua po mga naminaw karon. Yes, ma'am.
2: Yes, ma'am po.
0: Oh, iduol ang mic, ma'am, sa mga baba, ma'am, para magka-maklaro okay, imong istorya.
2: Okay, ma'am.
0: Oo. Ma'am, unsa gi sitwasyon gani ni mo?
2: Ma'am, ngayon tag financial laboratory na ako, ma'am, kay walang wala mong gud kay kalaw kwartay ka kwan sa laboratory na ako ba.
0: Okay. Na unsa gani ka, ma'am?
2: Pregnant, ma'am, tas gi risitan ko nag-urine bitaw na mahal mong god siya.
0: Niya?
2: Wala ko'y kwarta ikabayad ba?
0: Okay. So, kaning sa imuhang pagpa-hospital, ahaman ka di ay ni Addo?
2: Kamamanan, ma'am. Ay, sa Maria Rina.
0: Sa Maria Rina. So, ang dito, napakaibayro nun sa Maria Rina? Maria Rina, wala na?
2: Kana lang laboratory, ma'am.
0: Okay. So, ang kaning sa imong laboratory, ikaw rin mo nangita lugar o pangbayad ani. How about yung partner, ma'am, na?
2: Drive rin siya oxycad, ma'am.
0: Ikaw, ang sa imong trabaho
2: wala
0: gali? Dayon na. Ang inyong mga members, pamilya, inyong mga mama, papa, ina na?
2: Tura sa mga, ma'am.
0: Wala po sila i-ma-share nga para masulbad ni mong sitwasyon?
2: Senior na mong good siya, ma'am.
0: Ha?
2: Senior na.
0: Okay. So, unsa man eh, pinakauna ni mong bata?
2: Kuan na siya.
0: Ikapila man ni mong pagmabdos.
2: Katulo.
0: Pero karon lang yung ka, nagka-UTI.
2: Oo.
0: So mga pila gikinhanglan?
2: 2-5 man na siya ata, ma'am, na nagpa-discount man ko kay nagpa-member ko o package. Tapos, muna siyang 600 na lang siya kapin.
0: Sige. So, kaning din na sa barangay, nakatripod ka, dool, la kapitan. Body, oh,
2: pero
0: galarita.
2: Pero di man sila mo kuhan kay dili daw ko taga ano dira.
0: Dili pa day kabutantes ka mamanan?
2: Dili pa mo transfer pa lang mi.
0: Agi ka lumad gani?
2: Talisayan po.
0: Imuhang bana mo ay taga kamamanan.
2: Dili po, kuhan na mi di adayo.
0: Okay, so dinhi lang din mo nang inabuhi.
2: Oo.
0: Sige. So, try na to, Mama Annabelle, manawagan no sa tumakaisunan base na dunay makahatag og hinabang pod sa imuhang sitwasyon karon. Sige, ma'am.
2: Sige po, ma'am.
0: Sige, panghangyoa sila, ma'am.
2: Manawagan lang ko, ma'am, sa matabang na ako para lang sa akong laboratory kay pamang gigoy kwarta nga ika ano hatag, ika bayad sa akong laboratory manang mangayo ko inabang alang sa inyong kadugang pod.
0: Okay. Sige, hulatulati sa din, Ma'am Annabelle, nung kaya to sa pong hulatan pod, ang mga kaisunan po nato nga mo share pod sa ilha pong blessing para masulbad ang imuha po din pong pambayad sa imong pa-laboratory.
1: Magnum po, Operation Tambang.
0: Salamat sa pagsalig, Ma'am. No. Dinis at ni Ma'am Teresita Patalagan. Yes, Ma'am.
3: Yes, ma'am. Mayong hapon, ma'am MJ.
0: May hapon sa imo. Ma'am Teresita, taga-asa ka?
3: Taga-konsolasyon, ma'am.
0: Okay. Ma'am, unsa may nahitabo sa imo, ha?
3: Ako na siyang manghod, ma'am. Kanang, nagtabang-tabang na siya sa ako sa kugon, ma'am ba?
0: Kusga lang tingog, ma'am.
3: Dayon ang kuan, ma'am. Kanang naa siya'y ginahambin nga baltian karon, ma'am, tungod atong nadisgrasya na siya datong last December 2025 kanang na banggaan siya sa motor, ma'am, pero wala biton haybali kung kinsa to nga nakabangga sa iya, ma'am.
0: Okay, ang imong manghod lalaki,
3: ma'am?
0: Lalaki imong manghod?
3: Oh yes, ma'am, lalaki,
0: so,
3: ma'am.
0: So kani imong manghod nga lalaki? Mo ni si Wences?
3: Yes, ma'am.
0: unsa man siya ulitaw?
3: Oo, oh, ulitaw siya, ma'am. Umanggil siya na minyo kay...
0: Ang katong na-disgrasya siya, ang katong involved, wala ni hatag sa iha?
3: Wala, ma'am. Kanang wala kayo nahibali ang plate number.
0: Ah, so nila, murag dahog nga hit and run.
3: Murag inana ba kay hubog man daw tong driver sa motor.
0: Wala na-identify.
3: Wala.
0: Okay. So ang kanina din pong imuhang manghod na pa-hospital yun ninyo.
3: Gikan na daw sa kuan, ma'am. Iguras daw siya nagpa-check up, ma'am, kay nana lagi, wala lagi may kwarta. Ika pa kuan sa iyahan na nigawas na siya, kay okay raman daw, kay gas-gas lang. Mga abdan og pila ka kuan, ma'am, bulan. Design niya gibati nga, labad ya ang ulo pirmi, niya kasukaon.
0: So, katong nga panahon nga na hospital siya, wala siya gimulo, garas-garas lang lugar.
3: Oh, garas-garas lang. Unya, alikaysad siguro to siya, kay
0: kabalo magit
3: siya, ma'am, sa amo kalisod, ma'am, kamera baya, ma'am. Okay. Wala na may ginikanan. So, mapila ka kuan, ma'am. Tingala man mina niya kay magmulo man na siya sa iyang ulo, ma'am. Unya, anang nay bitaw mo gawas nga dugo, ma'am. Sunggo siya ba? Well, kainit ra. Kay tingka init ba sad karon. Then nagkuan na mo, gitry na mo pa-check up kay kuan man lagi kanang nabalaka na pud ko, ma'am, kay ang iya bitaw ang tiyan nag-anam siya kadako. Murag naanay gid ambot kong sa baga disgrasya ba o daan na gid siya na sakit. Moto nga among gidala sa NMMC. Sa kakuan lagi, ma'am, kay nag-advise nila dito nga sa kadaghan gid kay sa pasyente kay dili ba kay derera entero Mindanao man na. So gi-advisean mi dito nga i-try niyo pagpa-check up dito sa private, then ang resulta kung unsa man galing, simba ko maopirahan, ay desa ninyo dalon din sa NMMC.
0: Oo. Okay. So naabot mag private, pag-abot sa private, pwede na dahil nga nag-kuan sila sa inyo nga magpa CT scan.
3: Oh, yes, ma'am. Okay. Muto nga.
0: So, ang pagpa CT scan, ulo og tiyan.
3: Ulo og tiyan, ma'am. Unya, sabi karon, ma'am, kay ni Adtomi sa DSWD ra magina nga among dang pan, ma'am, kay walang-wala baya mi. Pag-abot na mo dito, ma'am, dili ba dahil siya pwede makakuha, ma'am, kay wala pa nag 3 months. Ang tambal bitaw, ma'am, kay nakakuha mo to siya sa unang tambal na wala pa nag 3 months. Muto na yung nag-advise sa amu, ma'am, na kasakay na mo sa jeep. Niya na siya nga itry sa Magnum Radio panawagan. Basin na di ay kung dunay makatabang, dili manggaling tanan na siya nga mahatag, pero at least na kay makuha sa ilaha. Moto ni abot ko diri, ma'am.
0: Okay. Ma'am, mo po doon sa susama sa imong na-mention kaganiya sa naka-istorya po ninyo, dili po sa Magnum Radio, mag-agad ragid po ta sa tumubang kaisunan nga muhatag og donasyon, muhatag og kanipong ilaha pong financial po nga blessing para po da sa inyo. So kung pila ilaha pong i-share po, ma'am, mo po na inyong madawatan dahil po, no? At ang gina-gina-turn over dahil po sa inyo. Huwag transparent po ta din sa Magnum Radio, doon na po tayo mga kaning ito, agad pong acknowledgement at receipt. Dito, kaya sa ng mga acknowledgement at receipt, ginahimuan, ganyan na mga balita yun po, no? Para mahibaw po ang kato pong naghatag nga ang ilaha po din pong kwarta, no? Natunol yun po da sa inyo, ha? So, ma-recognize din po na nila nga kanina yung among kwarta o mawag yun din yun na padulungan sa amo pong gihatag sa Magnum Radio. So, karun, ma'am, mamasin lang tanong, mamasin lang tamam, Teresita. Base na doon ay makahatag sa inyo, ha? Po din pong problema. Mga pilag, eh, na, ma'am, ang magasto, ma'am?
3: Gikan sa CT scan sa whole abdomen, ma'am, o sa kanang ulo, ma'am, kabat siya 27, ma'am.
0: Okay. Ikaw, sa imuhang kapasidad, dili gyud kaya.
3: Dili gyud, ma'am.
0: Ikaw ra'y igsuon niya?
3: Aw, ma'am. Ako ra, ma'am. Niya, wala na po may ginikanan.
0: Okay, sige. Ma'am Teresita, try na to panawagan. Sige, basin doon na pa kayo gustong ibiling mensahe sa itong mga naminaw ko ron.
3: Maying hapon sa mga tigpaminawan sa Magnum Radio. Na ako karon sa istasyonan sa Magnum Radio kay namasin nga unta matabangan ko ninyo sa akong problema karon. dili man lang gani tanan pero at least makuha-kuhaan o unta kamo na maantigo sa ako akong pila man inyo ika dunol dawato na nako sa kinasingkasing manggaling ma'am og sa Magnum Radio magpasalamat po ko nga naka gitagaan ko time nga makapanawagan.
0: Okay, sige. Ma'am, lato-lato lang sa dinhano kay mag paabot po ta sa mga hinabang nga i-share po sa itong mga kaisunan diha po da sa inyo. Oras, alas 5.38 sa hapon sa itong pagpanaguban sa itong tulong mo ng Magnum Report sa Magnum Operation Tabang.
1: Magnum Operation Tabang.
0: May gala, pwede mo makahapit din sa sibihan sa Magnum Radio. Kung doon na mo ikatunol mga higala, pwede ragid kayo ninyo no, nga i-tunol din sa ito. Pwede din pong kaning gwardiya na sa ubos mga higala o pwede po no, gihapon ninyo mahimamat ang ato po din pong nangayag tabang karon nga sila si Ma'am Annabel Akin o si Ma'am Teresita. Si Ma'am Annabel mga higala, basin malimtan ninyo kaganiha, naghimo siya sa pag-explain yung nabot siya din eh. Siya taga Talisayan gid ni siya pero nanamagod sila nagpuyo po no, sa iha po din pong partner din sa May Adala Subdivision, barangay Kamaman aning ato nga syudad diin. Oh, 600 ragay ni Kapin ay gikinahanglan pero galisod pag ida siya no. Buntis siya mga igala o kinahanglan niya magpa-laboratory kay na siya UTI 6 months no iyang tiyan dayon si Ma'am Teresita Patalagan para ni sa iha pong manghod nga duna po yung problema nga nasinatian pud no siyang lawas, gasakit ang ulo, gasakit ang nagburot ang tiyan. So karon no nang inhanglan siya og salapi para magpa CT scan para matumbok gyud unsa iha pong gibati gyud pod kay human kini siya na involved lagi sa disgrasya sa niaging tuig pero karon pa na matigda no nga murag naa na gyud mga epekto ang maong disgrasya. Di po pud sure kung apil ni sa tiyan niya no or naba siya daan yun yung balatian niya karon lang yun po na sayran. So kani naa sa mga almost 28,000 pesos yung gikinanglan po nga kwarta nila ni Ma'am Teresita alang po sa pa CT scan. Basin po din yung matabangan aron po din tan nga makahimo na no sa pagbalik sa pagpanginabuhi ang kanipong nahisgutan po nga pasyente ni Ma'am Teresita nga maoyang manghod nga si Wences Ramoso. Basin pwede ninyo mga igala nung matabangan kini silang nidangop din sa Tosibians Magnum Radio na masin lagi nga sa ilah pong nga papanawagan din sa kahanginan kamo nga naminaw karon na muhimo no sa pagtabang sa ilaha malukma inyong kasing-kasing uga inyo hapo din pong tabangan no nga mugaan-gaan ang ilaha pong problema nga giatubang.
1: Magnum Operation Tabang.
0: Oras alas 5.40, karon tatawad mga higala, balik-balik ka na to, sila si Mama Teresita o si Mama Annabel Akin. Pero din sa taas, balita ni Magnum Hunter 19, ato sa dawaton mga higala, iha po mga dugang na hipos nga report.
1: Magnum Reports!
0: Balita kay pagpangandam, alang sa kapistahan din sa Northern, din sa to sa Dakbayan. Sa iro na to mga higala, ka naka-standby Magnum Hunter 19. Na lang baya pod katulog Agosto na. So dinita kay ang cathedral. Preparado na sila daw 100% alang sa kapistahan nining tuig 2020 sa ay. So kinsa excited igala festival na. Oh, kung gusto po ninyo mga higala nung mahimo gyung inila po ninyo hapong sa basyamento, niini pong panahon sa kapistahan, dinimos Magnum Radio. Number one, gid mga igala, na radio station. Balik sa ta, Magnum Hunter 19, kay kinsabay dili excited sa fiesta. Bibo kayong Cagayan de Oro. Higala ay festival, pero dagan ng mga nag-away. Lisa, tabi, Magnum Hunter 19 sa ta, Magnum Metro, kabaktulan.
4: Sa Magnum Hunter, kabatiyaga, preparado na ang atuang, siyempre ang atuang, ho, nga gitsakpan sa tuwang mga sa katedral man sa mga kaparian daw atong staff lugar sa nasang pita nga kining simbahan aron sa pag-preparar doon man nga 100% na no nga prepared ang tuwang ang katedral sa kapagpahigayon ora pag-silibrar sa kining kapistahan din sa tusidad sa Kagendiro dito nga nabati ni Monsignor Raul Ricacho kining sipla sa maong preparation daw kinialayon sa pagsulok sa ika-75th nga anniversary sa pagka-archdiocese sa itong siyudad sa Kagendiro. Kung buto na naon, mabot sa 400 years na nga milabay dihang nga na mugna ang pinakaunang pagbautismo kining nga nasangpit lugar nga religious activity sa katedral dihang na nato pang 1600 lugar nga namuno ang kining ang Espanyol diri sa tuang siyudad sa atong nasod diri sa siyudad sa Kikindiro diri do lugar ang kining usa sa mga gikabutyag nga historical nga kalihukan nga dili malimtan sa atong mga kaigsoonan labi na sa katong nabuhi pa niya na nga mga panahon nga pagpanakop sa mga Espanyol. Tundan, nga kinisap ang ikaproud sa tuang mga artesis sa itong siyudad sa Kikindiro nga makahakwal lang ma-remind sila mga nangitabo lugar sa miyaging mga panahon sa kadugay-dugay usap nga pagsilbi lugar ani nga tuang mga kaparian sa nasangpit ga simbahan alang sa sila mga buluhaton labi na sa mga religious activities nila din kumbuto na naon 400 years lugar no nga kadugayon sa maong pagserbisyo nila labi na ang kining pag-una nga pagkapautismo sa maong kining pagpalaganap sa simbahan katoliko din sa kining siyudad sa Kagandiro din kinisap sa ilahang pagkasaulog sa ika-75 nga naimong archdiocese ang atong siyudad sa Kagandiro kung asa usasab sa ika-proud lugar sa itong mga kaparian kalabot sa maong pag-silibrar sa paraon sa kapistahan San Agustin din sa itong siyudad sa Kagandiro kanoong Agosto 28 kastado na ang ilahang mga kalihukan. At sa paminahon si Monsignor Raul Ricacho.
5: Sa itong siyudad, Monsignor.
6: May hapon sa tanan, ganimo Magdong Mincho. Salamat sa pagbisita din sa katedral. No? Karong umaabot kapistahan, Agosto 28. Naghinahina na kita og preparar karon kay dapit naman. No? Ang atong tema gyud karon mao man ang katong tema sa pagsaulog nato sa 75th anniversary sa pagka-archdiocese sa Kagandiro karong tuiga. So ang tema mao kining Grace Ever Ancient Ever New, Renewing Hearts Seeking Truth and Building Communion. So sama sa nandan mao gyapon ay mga lubina masses no sa matag hapon alas 5 sa hapon magsugod ang mga lubina masses niini gikan sa Agosto 19 padulong na sa Baynte City no? Dayon ang kapistahan gyud alas 10 man kanang gitawag og concelebrated mass so alas 10 panguluhan lang sa tong arsobispo si Archbishop Jose Cabantan pero daghan gyapon ang mga misa diha gikan sa alas 4:15 na alas 6:30 then alas 8 sa buntag panguluhan po sa atong Archbishop Emeritus nga si Archbishop Antonio Ledesma ang alas 10 po celebrated alas 2 po atong giimbitar katong bagong pari dito sa bagong obispo dito sa Sacramento si Archbishop Ray Bersabal nga taga-ato pero auxiliary bishop dito sa Sacramento basin siya ang makamisa sa alas 12 sa udto then pagka alas 3, alas 4:30 alas 6 o alas 7:30 makala ang mga misa so dayon ang preparasyon of course nagyapon in cooperation sa atong LGO sa atong din sa atong dakbayan na ay fluvial parade na pagasundan po dito sa may makabalan ingon man dito sa kalakala din magtabo pero din niya nakita sa Isla de Oro dili nakita din sa Duao Park tungod kay na ay kausaban ko kulod kay na ay gibuhat karong nga tulay so dito na ang dunggo sa maong fluvial parade ayon iprosesyon dayon din ipadulong na sayo-sayo pero sugaton din sa itong arsobispo din hinalapit sa ngaan sa maong katedral. Dayon wala pa na finalized nindot ni ang nag-anhi din ni ang LGO ang mga sakop ni Mayor Clarix Poy nga instead nga maghatag og kanang food packs nga 3,000 himuon ko na nilang kanang murag pista ng nayon o pista ng bayan nga dito sa along Capistrano Street or Villisba depende sa ilang kanan nga libre nga pagkaon ambot og basi mao na ilang plano wala pa na finalize pero nindot na kay murag yung pista ang maong atmosphere kung mahitabo na libre tanan ang mga tao kay tanan magkakaon kay matag departamento man o mga tanan mga naay mga negosyante nga ilang imbitaron mag magbuhat sila mga individual booth no dayon maghatag og mga pagkaon din ang pagkaon libre okay. Kutob sa makaon mamanang ambot og madayon ba mayon ta ko madayon guys para mas nindot yung system kayo ang dating of course na ay position after sa first mass sa 4:15 sa buntag ang misa pag gawaman anak 5:15 na ang misa aw na ay position along lang din sa vicinity doon ra kayo na mao na ang katungnaan dan nga position so akong giagot ang tanan nga mag-ani din sa mga lubina dahil sa mga lubina masses na ay gitawag na itong mga pilgrims sa mga lubina, no? Gitawag ang mga pilgrim nga mga tao, mga pilgrims for the lubina. May mga invited anak ng mga organization o mga schools. Mm-hmm. So, pero pwede po mo, apil mo ana kay daktan mga grasyo panalangin madawat na ito na ng maong lubina masses. Ang mga lubina Nubina magsugod ba alas 5 sa hapon, ay hada ng misa sa 5:30 sa hapon. So more or less, mauna ang mga activities nato din sa okay. Atong simbahan.
7: Sa procession ba, Monsignor, asa unsa ang iyahang ruta? Pwede niyo maano?
6: Sa Moramatong na andan, nga gikan din sa Fernel.
7: Monsignor, good afternoon.
8: Kumusta sa
7: karong preparation labi na?
8: Matutunan na pati si Senyor Raul Ricacho, Rektor sa St. Rektor sa St. Agustin Cathedral o Ramel Toporitan Cathedral sa Barangay Uno, dito sa Tosinat sa Cagayante Oro. Kasi sa Magdumahan 19 Mencho, kabaktulan sa Palitawag Servisyo, Magbubadyo.
0: Salamat Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan.
1: Magnum Reports.
0: Oras alas 5:50 mga higala, balikan sa nato to na Magnum Operation Tabang kay para po nuna sa tumang kaisunan pod. Nga mihimo sa pagdalikyat na din sa tinguha pod lagi nga makaangkon pod og kaninyo.
1: Magnum
0: Tabang.
1: Operation Tabang.
0: Gikan sa ato pod din pong mga naminaw pod karon. Una sa nato, balikan nato si Ma'am Annabel Akin. Ma'am Annabel, may hapon subli diya sa imo.
2: May hapon po, ma'am.
0: Okay. Ma'am, sa itong pagpahigayon sa itong Magnum Operation Tabang, adunay mga maluluyon ng mga individual na nagahimo sa pagpadagat sa ilaha pa rin pong hinabang para sa imo hapong sitwasyon. So, kining nahipos na ito, natigom na itong salapi, gikan ni sa tuang mga kaisunan po at mga nagahimo sa pagpadangat po no sa ilaha po din pong kahingawa sa imong sitwasyon. So dunay 1,000 pesos gikan nila ni Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision Barangay Kamamanan og Charlie. Kini ma'am nga 1,000 pesos ilahang gihatag para sa imo. Unsa atong mensahe pod sa ilaha ma'am?
2: Daghang kayong salamat ma'am sir sa inyong gikatabang sa ako. Dako na kay naikatabang alang sa kong laboratory.
0: Okay, salamat po da ma'am Annabel Akin sa pagsalig sa Magnum Radio og sa to pa din pong mga regular benefactors. Dinita subli po mga igala, balikan na to si Teresita Patalagan. Ma'am, may hapon.
3: May hapon, ma'am.
0: Okay. Ma'am, sa itong nga pagpanawagan karon sa kanginan po, no, sa itong mga kaisunan po nga pwede nga makatabang sa pagsulbad sa problema nga giatubang sa imuha pong igsuon, kini ma'am maghatag nila ni Madam Anonymous. Doon ay 2,000 pesos pandugang ninyo ma'am no para sa yung tigumunon pod nga dakudakong kantidad 27,000 para sa CT scan sa imong hapong manghod nga si Sir Wences. So kini Ma'am Teresita nahimong posible sa itong mga regular benefactors nga sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision Barangay Kamamanan og Charlie. Unsa itong mensahe sa ilaha ma'am?
3: Ma'am, daghan kayong salamat ma'am sa naghatag ma'am sila Madam Anonymous, Engineer Anonymous og sa
0: Sir Charlie ba?
3: Sa subdivision ma'am, Adela Subdivision. Uh-huh. Og sa Magnum Radio ma'am nga natagaan ko panahon nga manawagan og daghan kay salamat dako nagikay nagtabang sa amo ma'am.
0: Okay. Salamat Ma'am Teresita no sa imong hapong pagsalig sa Magnum Radio. Og basin gusto pa pud ninyo mga yala sa mga naminaw karon nga moapas no sa paghatag og donasyon. Mientras tanto nga naapod sila si Ma'am Teresita o si Ma'am Annabel, pwede pagyapon ninyo sila mahimamat personal og makahatag pud mo og dugang pud para sa ilaha pong sitwasyon mga yala. Silang pagpanawagan karon tungod lagi nini pong
9: Magnum Operation Tambang.
0: Mga medical pud mga yala nga problema sa ilaha pa din pong tagsa-tagsa no ka
9: Magnum Operation Tambang
0: membro sa pamilya o gamismo si Annabel po mga gila iyahang kagalingon po din sa iyang pagmabdos nga doon na po siya UTI. Oras alas 5.53 na sa hapon sa itong pagpanaguban sa itong tulungan ng Magnum Reports mamati sa tagpa hinumdom.
10: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mupili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-aisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mupaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Nagantos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available nang linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, na kini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazaret, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusa, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pa-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere.
15: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
0: Oras alas 5:57 na sa hapon. Sa itong pagpadayon sa itong tulungan ng Magnum Reports, medyo napupo sa ganda itong oras mga higala o gaugma, mga higala. So sa magyapon, alas 4, hangtod yapon ta sa alas 6 sa kagabihon, mag-uban-uban sa programang Magnum Reports. O kaganihan, ipahigay na ba po nila ni Senator Alan Peter Cayetano ang ilahang kaninga counter-sona dito sa Senado. So nagtuog yun po si Senator Alan Peter Cayetano, atong Senate Majority Minority Leader nga sila si Senator Jinggo Estrada o Senator Rodante Marcoleta kay mga political prisoners. O gipamugos gid pud niya ano kaganiha nga gigamit ang o kaning nahimo no gihimo gyud nga weaponize ang sistema aron nga sila aron nga sila pud mga higala mabilanggo. So kani karon ang sitwasyon pud no nga gilatag pud ni kuan pud ni Senator Alan Peter Cayetano. Dayon, gidugang usab sa nahisgutan nga senador.
15: Magnum Reports.
0: Nga di unta no mo sibat si Senator Bato de la Rosa kung maka sigurado po siya nga makaangon siya gustisya. Matod niya no, Senator Bato de la Rosa is fleeing unjustly because he cannot get justice. So, pamugos usab ni Cayetano nga kasamtangan nga maoy may patibabaw karon ang selective justice. No, imbes nga maoy mo patibabaw ang kaning tinuod nga hustisya kay karon man gud no. Dala daw ko na sa politika, emosyon sa sultanang legal, guban pa. Depende na sa inyo kung sa inyo pong baruganan mga higala. No, matod po ni Senator Rodante Marcoleta nga nag-uul siya. No, kay dili lang siya ang nabilanggo. Ang appeal na po daw ko no ang katawahan, nabilanggo. Mao daw ko no na ang kamatuuran no nga nahitabo. Kay ang gipangita pod nga kamutuuran karon sa mga nagpapriso kaniya wa gyud pod na hatag padayong nagtago ang mga tawo nga dapat na kuno mooy ipriso ipaslak sa bilangguan.
15: Magnum Reports.
0: Ang mga dapat mabilanggo nagtago no, nagpakaron ingnon nga walay gibuhat nga daotan. Mapo na ang kang Senator Rodante Marcoleta. So kaganiya pod mga igala no sa isgutanan pod atong 18 ka maleta boys aprobado naman sa Department of Justice kun DOJ sa kuan po no pinagi pod ni sa Office of the Prosecutor General ang pagpasakag multiple information sa batok nila ni Attorney Levito Baligod og sa ilalagi nga 18 na maleta boys no lakip sa mga ipasakang kaso sa nahisgitang maleta boys ang unom ka counts sa cyber libel og upat ka counts sa perjury samtang si Attorney Baligod isip pa co-accused no sa maunga kaso magatubang pod og separate nga counts sa cyber libel. Ang mga kaso nagsumikad yung mga higala no sa mga reklamo nga gipanumpaan pod no na ay joint sworn statement ani mga press conference ug mga interview, mga social media post ug uban pa mga online publications nga kanila ging nahisgitan nga mga maleta boys mo ni sila ang nagahatod ug kwarta ngadto sa pipila ka official na pinamention no sa presidente Bongbong Marcos, si kaning senator si House Speaker Romualdez, sila si aning ko pod mga igala. So daghan pod no ang mga gipang mention nga mga officials nga na-involve lagi ni ini po nga mga corruption. Then kanida kuno sila ang tighatod. Ang mga tighatod mga igala mo ni sila ang pasakaan karon og kaso kay pataka lang na kuno ni sila pamasangil. Mo na giingon. Mo na hinungdan nga na sila kasong pag-aatubangon. Oras alas 6:02 na sa hapon. Samtang mga igala no sa kanipong nahitabo lagi nga linog sa Japan kaganiha atong 7.1 gani nga linog sa Japan dinhi sa Pilipinas basin matingala mo na tsunami alert na ra ba po dito sa Japan. So, din niya sa ito, ah, no tsunami threat. Giingon sa Department of Science and Technology, sa lahang di pagawas nga tsunami information number one, na wala, walay threat. So, giingon man mga igala nga ang hazardous tsunami waves, posibleng makita or ma-experience lugar sa mga lugar within 300 kilometers sa earthquake epicenter. So, kita distansya naman po daw kuno.
15: Magnum Reports!
0: So, muna hinungdan. Nagipagawas ko ron sa DOST, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, o sa FIVOX. Mawala at tsunami threat sa Pilipinas sa nahitabong 7.1 nga magnitude nga linog sa Kyushu, Japan. Ganyan man itong alas 3.20 also. So, no action required, no, sa isgutanan po mga higala sa kinahanglan, no, nga buhaton sa FIVOC, sa kaning OCD, sa mga local dream officers po na to. So, sa itong mga kagsunan, mahupay na dapat, no, ang inyong po mga kabalaka din na. Kay giklaro naman po that, sa DOST, FIVOC, nga way panginahanglan po mga higala, no, nga magpanik, mga taranta, makulbaan tungod ato pong linog. Pero kung palulitan ay mga linog nga may experience mga igala, dapat no make sure gihapon nga nakahinumdum ta unsay ato apong pagabuhaton. Kay base niya pud mga igala no ang pagpanik pud nga mopasulabi pud da sa ato unsa bay buhaton kung adunay linog, no, mao gini kinahanglan yon nga moapil ta sa kadang panahon nga adunay mga earthquake drill. Kay kanigid pud no ang gibalik-balik gyud og emphasize gid po da sa OCD and DRMD nga kitang tanan dapat no makabalo unsay atong buhaton panahon nga dunay linog. So ang earthquake drill mga higala natay ato ang kaning lugar quarter nga earthquake drill. So protect yourself during earthquakes. Unsa may mga buhaton ninyo if posible, drop cover and kaning hold, no, hold on sa kaning mga lamisa lugar. Kanina pwede niyo ma kining kuan lugar ma inyong masilungan or inyong kining ma kuan mahimong shield sa inyo sa mga butang nga matagak pud sa inyo, ha. Dayon kung napud mo mahigalay mga sungkod, no, make sure pud drop cover and hold yapon ay kuan lang inyo pud yapon ang buhian po, no, uban lang yapon ninyo inyo hapong mga sungkod itapad pero pahigda gihapon kay lisod po magbarog na yung sungkod niya kamo ni hapa na hapa gihapon pud mo kompleta na moy mga walker o ilak na ninyo inyong walker nya cover gihapon pud mo sa inyong mga ulo o hawiran pud din po ninyo samtang isa nyo kamot mag kanang hawid gihapon sa inyong mga walker kay di ba ato mga katigulangan, no, mo naman ay sagad nilang ginagamit na walker pud sila kung napo i wheelchair ilak gihapon ninyong wheelchair dili mo sibog di madagan cover gihapon lang isa ka kamot sa inyong ulo duko gihapon pud mo, no, ayon na inyo gyapong hawiran po yung wheelchair gihapon. So muna mga kaning pwede niyong buhaton panahon nga dunay mga linog. Dayon kung naay possibility yung makagawas gyud pud mo na exit mga higala dito gyud pud mo sa mga kaniking walay mga posibleng makaigo sa inyong mga butang, no, kay para pud nga safe gyud mo distansya gyud pud mo mga higala sa mga buildings ug uban pa nga posibleng mahugno nga kamo pud maigo or matrap pud. So mas maayo nga distansya, pero kung naa gyud mo sa sulod sa building, so tago mo sa mga lamisa inana para di pud mo direkta no nga maigo sa mga debris kompletan if ever nga inyo hapo maalkuba din ha mga hagsa. Oras sa size na mga higala og napupos na gyud ang atong oras lang sa atong pagpadayon sa tulubunong Magnum Reports. Unya mosunod na ang balitang Magnum kauban Magnum Joel Acubo og Magnum Ching Interina Enriquez. Dayon natatangi pa ng programa ni Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan alang sa dugang nga mga impormasyon nga makahatag kaninyo og dugang kahibalo gihapon. So sa kaigsoonan po nato din ha at natatangi si Magnum Metro Kabaktulan sa Magnum Hit Sikat alang sa ihapong knowledge is power og mga musika po nga yung ipabati sa inyo. Huwag katangatangin sa ang mga Magnum News Alert kay dugay o dugang po no, ng mga balita inyo po niya pong madunggan. Kay unya, matag oras mga igala, doon ay mga balitang lokal o balitang national ang ihato di Magnum Hunter 16, Ching Interina Enriquez, Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan, Magnum Hunter 23, Kia Belinosa, Magnum Faith Velez, nga inyo pong madunggan. Ugma, mag-uban-uban dyan punta sa mga oras. Alas 4, hangtod sa alas 6 sa kagabi yun, tinilamang gihapon sa 99.9 ang dahil sa radio mo ang Magnum Radio mga higala. O pwede gihapon ninyong mamonitor sa itong official Facebook page, Magnum Live, o official website, www.magnum999.com. O timani, ayaw kalimte, nga sa usa kagawas nun nga katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan. Hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum Angie Alzado dinhi lamang sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
15: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna. Paabutan ug pangatlawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
16: Ang Magnum Radio News and Music. Number one, again, again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nagipaygayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magnum Radio nagpabiling consistent and undisputed number one sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magnum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
17: Para sa matilo nga dugo,
18: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tay,
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidant
17: nga amo naman
18: ang nagatilo sa imo atay.
17: Basta tilo ang atay,
18: happy kanunay.
17: DTX 500,
18: masaligan,
17: epektibo.
18: DTX 500.
19: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
20: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
22: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro o Misamis Oriental. Ay mudyo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika. The alternative Tibo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagendoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
16: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
23: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nag-condom ato ay nahadlok ko.
26: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
27: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
28: Gigutom na ba?
29: Gimo!

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: CBO, Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation, our cheesiest CBO Idol cheese dog ever. Buy now!
1: Ito ang idol ko!
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
4: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
5: Ito balitang Magnum Tunganato sa Jags Commercial, nimutang sa 12th Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan, Bureau City.
6: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
5: Alas 6:12, gala kumusta may gabi na karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Oras Magnum Lokal, kukpog, ipaugtaan ang pagbantay sa mga establishmento. Kaya aron dili malusutan sa mga kriminal sa atong Magnum National. Senator Rolante Marcolita, nagluso og verify station sa Senado aron tugtan sila si Senator Jinggo Estrada nga makatambong sa nagpanayang impeachment trial sa atong Magnum International. Silot kamatayan para sa cyber scam. Balaod na karon sa Myanmar sa atong Magnum Beses Bifa kung DEB4. Ito na ang potential na samara o lokal nga isda nga mo'y himuong danggit sa atong Magnum Entertainment Iwa Emoto. Ibambit ang rason anong dugay silang na-engage sa partner nga si Panfilo Pampi Lacson Jr. O sa atong Magnum Sports, a four-time MVP o a four-time NBA champion LeBron James, official nanggi welcome sa Philadelphia 76ers.
6: Balitang Magnum.
5: Mga Ikson, kumusta mayong gabi karong lawad na karong nga Martes, Hulyo 28, 2026. Kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
7: O Magnum, chingin tiri na, Enrique.
5: O karong sa retailers at Magnum Lokal, gipagdan pa sa Kaginero Police Office kung kukpo ang pagbantay sa mga establishmento aron na dili kini malusutan sa mga kriminal. Hilabi na sa sagal nga panahon kung nagsingabot ng fiesta sa Lakbayan. Muli ang kusap ang mga tulisan, Matubala City Police Director Colonel Dexter Pahe, na doon ay igong ihap sa kabulisan ang ipakatag sa nagkanyang strategic area sa Lakbayan. Hiniaroon na sa pagsigurong magmalinaw ni Labina ang nagsingabot nga kapistahan sa sunod bulan.
8: We are aware, no? Aware tang before sa fiesta, natay mga data magod before na before sa fiesta na mga mahitabo mga bigyan. So, ang Cagayan de Oro City Police Office, no, officers, nag-conduct kanuna yung enhanced managing police operation basing on our data na katong previous na mga panghitabo. And then, ato nang i-plant sa ground, atong makita sa ground sa atong deployment. So, nag-base na sa atong deployment sa mga panghitabo sa area para malikaya na ito, susama ang mga insidente. Inga na ang atong ibuhat, no? Nag-base na sa mga data sa mga panghitabo before and then kanang mga financial establishment, mga bangko, pawn shop, jewelry store, ingon sa atong station commander ang conduct na tag-ECSI. And then, kanunay na nag-ibisitahan sa atong mga intel operatives para ma-remind ang mga security, ma-strengthen ang security sa mga establishment.
5: Aga payag, City Police Director Colonel Dexter Pahe.
7: Gipasabot ni Deputy City Director for Operation Lieutenant Colonel Ray Gaudencio Tabuclaon nga dili makatarunganon nga Muslim maoy basulon kun dunay kagubot. Kini human sa isyu nga nakaalarma sa matunghaan sa Dakbayan tungod sa gingong bahat sa pagpamusil. Mato ni Tabuclaon nga dili kini patas tungod kay adunay gihapoy Kristiyano nga mga badlungon.
9: Ito sa Bulwa, daghan ng mga issues, daghan ng issues ang gigawas. Ibot pa sa punto nga bitawon nila ang Muslim community kay nagikuno usa sa kadala o nagubot niya kining ilang mga pag-arik, kining mga kaparente ba. Pero kung sila ngayon na ang pairport sa atong Muslim community, kung ato silang isipin mo, why not patawag appeal ang mga Kristiyan? Kaya kapalungan pa na kining mga Kristiyano sa dagat yung buwan. Gani sa statement ni Station 7 at sugod daw ang nagubot niya katong nag-request ng SK sa para o disco pero nag-oppose ang Muslim community. Katong pagawas katong murag posisyon ilang isakitan. Nahulog na nimalos na sila. Manak na ako sila ngayon ang unfair po kung isigurado na ito ang Muslim community. Kaya nasayang na kita, kanaya ko yung Christian.
7: Ang pamahayag ni Deputy City Director for Operation, Lieutenant Colonel Ray Gaudencio, Tabok Laon.
5: Alas 6:17 na sa amdarugang balitang lokal, gikumpirma kayo sa Roads and Traffic Administration kung RTA nga doon na mga apiktadong transport group ang naghangyo sa Botan sa Mayor ngayong Oktaba na ang pagpatuman sa ordinansa na nagdelay sa pagsulod sa sindro sa Lakbayan sa mga depresyerong sa kinanggikan sa gawas sa Cagayandioro. Madol pa ni RTA Manager Engineer Donito Clarit nga andam nila kining hatagan sa pagtagad apan kinahanglan una nila kining lingkuran.
10: Doon na yung mga pila ka grupo, nagsulat sila, kapurnes may midir sa RTE, nagtagaan ni kopya po, pero wala pa yung napadala lugar, karong panahon na wala pa yung napadala kung gita na dito sa buhatan sa itong halandong mayor. Kung namang gani, amula siyang dawaton, gani, nagpabalo na may midaan sa katong gitatawag na mga meeting. Dahil lang ipadala ng mga request lugar, amula yung tokiun niya po din sa RTE. Magbili sa lugar na gingon nga, diretso lugar nga, pag implementar karon po na ito, ato siyang unahon ng implementasyon. Niya sa mga madawat na mga sulat hangyo lugar kamo nang isgutan po sa dinis RTE man kum na to para nga makahatag tag rekomendasyon ni kung unsa may mga angayan nga maayo lugar po niya para sa ilam.
5: Aga payag ni RTE Manager Engineer Nonito Oclare.
7: Dismayado ang Cagayandioro First Taxi Drivers Alliance Concavitada sa mga pamayag ni President Ferdinand Marcos Jr. kalabot na sa sektor sa transportasyon. Mato ni Cavitada President Bernie Hamaka nga atik ang pahayag ni President sa Presidente kalabot sa ayuda nila ang mga PUB driver tungod kay hangtod garon dili tanan kanila nakadawat sa ayuda.
11: Dismayado ang tanan nga membro sa Kapitada o sa gipamahayag sa presidente, bungatan man sa presidente, kaya ang suna, katong gitawag niya og ayuda. Wa pa man ganin makaabot katong ang nakadawat sa mga membro. Atik ratong uwan, atik ratong yung ginun sa gihatag ng ayuda. Wala man makaabot ang ayuda sa tanan nga mga kaibos sa kanilang lulutong taktik. Ang katunin mo, bisan ang mga taga-transport lain, mga PUB, mga PUD, wala man tanan nakadawat. Haras mga 50%, wala nga, hindi ito ang mutuo sa ilang kuhan ngay. Ang matagaan, murag, mag-ilar, mag-haplasan, ang kuhan ba? Marang ilamang ma-utang lang, utang para mag-band-aid gamay, kayroon di na mudugong sa mat. Pero ang mga tao, kapagulbol yun, ito yung sakuha, kaya waman makadawatanan. O niya, katong ingon nga, tabangan niya ang transport sector, tanawa nga niya karoon sa pagtabang, iya, mang gusto pati yung transport sector sa itong nasod, di man kay Cagayandioro lang.
7: Ang pamahayag ni Kapitada President Bernie Hamaka.
5: Alas 6:19 na karoon sa itong Magnum Road Hunter.
12: Magnum Road Hunter!
5: Manata may kailan si Magnum Kia Villanosa diya sa Gabukan ng Suminyanig Dakbayan. Kia, kumusta na karon?
13: Masarang yung mag-join na like ang mga trade traffic na nasa tiyan di karon sa mga bukayan sa Suminyan City ng atang asilad po sa mag-join. Wala ingin yung port na dugay ang pag-aginod sa mga dagan sa kinamili ng oras. Sa ganyan mga isin na po na nakawal sa panahon, wala man tayo nabatayan. Kung nasa tiyan nga pag-itpalit, wala po nila man tayo ang ginpon yung mga sinyal. Kasi yung posibleng umulan, o mga pagpanagumpon sa kawanangan karong mga oras. At ang paglagway sa kusap na on, nagsitrasyon sa dagan sa trapiko. Ngayon sa kasyon sa may gabo kayo ng mga sinising at asulat. Para sa Magnum Data ay kinip, si Magnum Data ay kinip, kaya ba yan ang sa balita o servisyo, magdabagay.
12: Magnum Road Hunter!
5: Alas 6:20 na para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Nag-usok karon sa manifestation si Senator Rolando Rodante Marcoleta sa Senado aron tugtan siya o si Senator Jinggo Estrada nga makatambong sa nagparaing impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte. Matod pa ni Marcoleta nga wala nagpasabot nga dili na siya senador o makulangan na ang kinatibukang ihap nila sa 24 kamembro sa Senado ang iyang pagkabilanggo.
14: Meron na kong final na manifestation sa Senado. Doon ay inilahad po ang katuwiran ng legal kung bakit kailangan humanap ang Senado ng kaukulang pamamaraan para si Senator Jinggoy at ako ay makapag-participate sa nagaganap na impeachment trial. Ang aking pagkakakulong dito ay hindi nangangulugan na hindi na ako senador. Ang pagkakakulong ko dito, hindi nangangulugan na nabawasan na yung number ng 24 na senador na aking nasabi. Nananatili yun. At kahit kailan, hindi yun ma-alter. Pwede lang palitan yung 24 kapag may namatay, kapag may nag-resign. O napatungan na hindi niya na kayang nakabdi ng kanyang tungkulin. Maliban sa tatlo na yon, wala na. So nananatiling bilang ng Senado, 24.
5: Ang ipayag ni Senator Ronaldo Marco Lita.
7: Dugang magnum nasyonal, walang bansa sa mundo hindi dumaan sa korupsyon. Kini ang payag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa iyang kontraso na karong adlaw sa Senado. Naglaom si Cayetano nga manubag ang mga nalambigi sa flood controls. Come.
15: Ay, pinapanood ko ang Pangulo kahapon. Bakit unang-una niyang binanggit ang flood control? Ganyan ba kaimportante yung issue na yan? Bakit una niyang binanggit? Anak, biggest issue of the year yan eh. At pinakamalaking skandalo sa corruption in our history. Anak, importante ma-resolve yan. Anak, importante malaman ng taong bayan yung tuloy na nangyayari, anong ginagawa, anong pwedeng gawin, anong reforma ang pwede. Anak, dapat

0: bansa at hindi makatayo. So sana anak, we will find the strength and wisdom to conclude the investigations, to hold people accountable, but also to put the genuine reforms. Isang simpleng example lang, isang simple suggestion na binigay ko sa DPWH na dalawang beses tinanggap ng secretary pero mukhang hindi ginawa. Eh, ordinaryong cellphone, kunan lahat ng projects para makita kung may ghost o wala. So one year later, the problem is ni hindi pa kumpleto yung data. Pero huwag ka mawalang ng pag-asa, anak. Walang bansa sa mundo nang hindi dumaan sa corruption. At walang bansa na umunlad na hindi niya kahit papano na-address ang corruption.
1: Ang pamahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cajetano.
2: Alas 6:24 samtang subling nag 6-7 si Senator Alan Peter Cajetano sa iyang kontrasuna sa sesyon sa Senado human malakbiti ang pautang 5-6 na gingong serbisyo para sa mga nanginanglan nga manghulam o kapital para sa negosyo. Madumre Cajetano nga usa sa mga problema nga tubang sa mga negosyante o mga buot na magsugod sa negosyo aga kulangon sa kapital tungod sa lisod nga proseso sa pagloan sa bangko.
0: Pero anong number one problema ng negosyo sa ating bansa? Dagdagan ko pa, problema ng gusto magnegosyo, may magandang idea, masipag, matalino. Pero ang problema, walang kapital. Pag tinanong ng gobyerno, ang gobyerno, saan kami kukuha ng kapital? Sasabihin, bangko. Hindi ka naman basta pautangin ng bangko eh. Land bank nga eh, nasa batas na nga na magpautang sa magsasaka. They'd rather pay the fine than magpautang sa mga agribis na maliliit. Kung wala ka rin isasanla sa bangko, wala ka rin titulo ng lupa o wala kang sasakyan, wala kang mga ari-arian, sasabihin sa'yo, diyan ka sa pawn shop. E sa pawn shop, bukod sa mataas ang interest, may isasanla ka pa rin. So, saan ang baksak ng ating mga kababayan? Sa 5-6. Don't get me wrong. 5-6 is a service. Diba? So, for example, sa palengke, wala ka ng kapital, eh may piyesta o kaya Pasko, maraming namamalengke, eh kung kikita ka naman ng more than 20% in one month, let's say 25-30% tubo mo o kaya 10% per week, so 40% a month, kapit ka na sa patalim sa 5-6 kasi yung 5,000 mo, babayaran mo ng 200 a day, 6,000, may get 20%. Pero napakataas pa rin nun. Ang yumayaman sa Pilipinas, yung nagpapautang ng 5-6, hindi po yung umuutang. So pagdating po sa gobyerno, sabihin, ilan administrasyon na, sir? Bakit hindi natin magaya yung 5-6? Bakit hindi tayo magkaroon ng programa? Ano to ha? The estimates are 20 billion, 50 billion, 200 billion. It's big business. Ano sagot ng gobyerno? 5-6, may pamalit ba tayo doon? Ang sagot ng gobyerno, 6-7. 6-7 lang. O, i-google nyo yung 6-7, walang ibig sabihin. So, balik ka na naman sa 5-6.
2: Aga payag, and Senate Minority Leader, Senator Alan Peter Cajetano.
1: Giangko ni Senate President Sherwin Gatchalian nga problema ang malnutrisyon sa nasud nga nagresulta sa stunting sa mga kabataan. Kini alayon sa kontrasona ni Senate Minority Leader Alan Peter Cajetano kundi nalakbitan ang sitwasyon na sa malnutrisyon. Mato ni Gatchalian nga tutukan si Senado ang isgotang problema aron kini mahatagan og pundo.
3: Maraming salamat Minority Leader at maraming salamat sa iyong mga obserbasyon at sangayon po ako na isa sa pinakamabigat na problema ho natin ay yung stunting or malnutrition ng ating bansa. Kayo bilang member ng EDCOM at itong kinatawan rin ay isang member ng EDCOM, nakita ho natin na mabigat po ang problema ho natin sa malnutrition. At yan rin naman po ang tututukan ng Senado, higit sa lahat ng ating bagong financier para malagyan po ng pondo yung first 100 days at yung laban ho natin sa malnutrition. Maraming salamat sa ating Minority Leader.
1: Ang pamahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Alas 6:27 na samtang nagpasalamat karon si Vice President Sara Duterte sa taas nga survey trust ratings nagyata ganyan sa mga Pilipino. Bisan naman sa kitubang nining impeachment case, madol pa ni Vice President Sara Duterte nga dako ang iyang pasalamat sa pagsali kaniya sa katawhan mga kauban sa office.

0: the Vice President kuno VP og sa ilang usayang buhatan.
1: On that point, I am truly blessed, no? Favored ako ng Diyos sa ganyan na bagay. Hindi ako makapag-explain sa mga surveys dahil hindi ko naman alam paano yung ginawa o kung sino ang nagpagawa niyan. Pero lagi lang talaga ang sinasabi ko kapag merong survey na lumalabas ay nagpapasalamat ako sa patuloy na pagtitiwala ng ating mga kababayan sa akin, sa aking mga kasamahan sa OVP at syempre sa aming opisina.
0: Ang payag ni Vice President Sara Duterte. Alas 6:29 na, karon sa itong Magnum Health Alert.
2: Magnum Health Alert!
0: Ibang magnuan karon sa psychologist nga si Dr. Camille o Camille Garcia. Adunay negatibong epekto sa mental health ang online gambling. Madun pa ni Garcia. Adunay mga tao nga taas ang risko sa gambling addiction tungkol sa genetic British position. Ilabi na og adunay history ang maginikanan nini. Ilugang pa ni Dr. Garcia nga dili angayang tunan o tanawon ang sugal og tunan isip usa. Sabi na kung usa sa mga panginabuhian, huwag mo ang kining kapuli sa regular nga trabaho.
3: So pag nakarandom ka na, nanalo ka na, yun yung tendency na parang nanalo, subok ako uli. Yung brain natin, ang ano nun, dahil nanalo ako, may chances na mananalo ako uli. Siguro dapat ding isipin natin na merong kasing pagkakataon na meron itong tinatawag na genetic predisposition. Kaya dapat tingnan mo sa linya ng mga kaanakan mo sa father's side or kaya sa mother's side kasi yung possibility na baka meron dyan yung sabihin na natin nagumon sa addiction. Pagsusugal na ganyan, lalo na kung online line up yan, parang hindi ka na nakakapagtrabaho, hindi ka na tulog. So, yung mga possibility for a mental health issue eh malaki dahil kasi nga sa mga ganyang klaseng pangyayari. Nagkakaroon tayo ng anxiety dahil parang palaging, alam mo yung balisa ka dahil wala kang pera. Tapos naghahanap ka yung possibility na pag natalo na ito na, depression comes in for reasons.
0: Ang payag ni psychologist Dr. Camille Garcia. Alas 6:30 na ganoon tumagal ng Chinational sa Myanmar. Hingpit na nga nahimong balaod ang silot kamatayon para sa cyber scam sa Myanmar. Kinikikumpirma sa Union Parliament Speaker nga si Ong Lin Dedui nga nagpalabang ang anti-online scam bill. Human na giaprubahe sa parlamento ang kabaguhan sa draft bill sa Kongreso. Matuman ni Lower House MP Aya Chan, walay dagang gibago sa draft bill. Human ang panagpulong sa duha ka panig kung diin nagpabilin ang partido sa o parte sa balaod dugdon ni subay sa nalatid sa draft legislation niadtong Mayo pahamtangan sa napulo ka tuig hangtod sa pagbilanggo sa tibuok kinabuhi lakip usab sa silot kamatayon ang mga nalambigit sa kagubot tortured unlawful arrest o retention o dili Mayo nga pagtatar sa mga individual para puwersado nga magtrabaho sa mga online scam center. So, kuya, ganyan, ha? Patay ka, no? Patay ka, no? Kay silot ka matayon man, katong cyber scam. Dina sa ito, murag pumun man kayo, ni. So, dito sa ila, kung once mapamatunan ka nga, nakimo ka nini nga sa laod, chugi ka. Chugi.
4: Dito na ka machugi.
0: Shutay. Ano pala siya? Chugi. Ano pa yun? Ano pa yun? Shutay. So, munang ilang akwa nito, ilang balaod. So, stricto gin sila. So, at least wala yung mga fake news, ani.
4: Wala.
0: Pag-uban pa, kahit di sa ato, fake news man. So, shutay ka dito kung may tabo na. Chugi. Chugi. Muna ilang chugi. Sige, pranta.
4: Sa Ukraine, magtagbo sila Ukraine President Volodymyr Zelensky, Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, US President Donald Trump sa White House karong adlaw magsentro ang panagtagbo sa tulo ka lider tali tungod sa kagubo sa Ukraine og sa tunga-tunga nga sidlakan. Matod sa usa ka opisyal sa White House nga makigyakita si Trump kang Netanyahu aron tukion ang gubat sa Iran ingon man ang mga negosyasyon sa Lebanon og dialogo alang aron mapalapdan pa ang Abraham Accord Peace Deal nga nagtinguha nga magbaton sa formal nga kooperasyon tali sa Israel ug Arab countries. Giyang konsab ni Trump kadili sila hingpit nga nagkasinabot na sa hisgutanan sa Iran apan napabilin sila nga adunay pareho nga panlantaw samtang tukyon sab ni Trump ug Zelensky ang padayong peace process tali sa Russia ug Ukraine. Dugto niini gibutyag sa usa ka US official nga panahon na aron matapos ang kagubot tali sa duha ka nasod.
0: Alas 6:32 sugeros itong Magnum Business. Ito na ang karon sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung DAB FAR. Ang potensyal sa Samara o lokal nga isda nga mo'y himoong danggit. Kini aron na mas mapalambo pa ang aquaculture o kapanginabuyan sa mga mananagat sa nasud. Mato ba ni DAB FAR National Director Elizar Salilig nga pinagi sa pagatag direktang access sa teknolohiya o ligong market support mas budagan ang produksyon sa isda sa Samaral sa tibuok karasud. Ginugang pa ni Salilig nga nunot sa tinguang mapalambo ang panginabuyan sa mga mananagat. Buotsab nilang mapalikon pa ang kinatibok ang value chain nini alang sa maluntarong income sa mga mangingisda. Isairan nga sa data sa Philippine Statistics Authority ang Samaral aquaculture production misaka sa 153.89 metric ton sa tuig 2021 ngadto sa 361.57 metric ton sa tuig 2025. Southern Forks is rate ng Osaka US dollar, nagbalor karon sa 61 pesos o 73 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 69 centavos. Ang Hong Kong dollar, 7 pesos o 87 centavos. Australian dollar, 43 pesos o 13 centavos. Taiwan dollar, 1 peso o 90 centavos. Korean won, 4 centavos. Ang euro, 70 pesos o 20 centavos.
4: O karon sa itong Magnum Entertainment. Gipaambit ni actress model Iwamoto ang rason nga nung dugay silang na-engage sa partner nga si Fanpilo Pampi Lacson Jr. Bisan sa kapig 14 katuig sa relasyon, matod ni Iwa nga ilang gihulat ang hustong panahon o respeto ang sitwasyon ni Pampi o kani kapikas nga si Judy Santa Maria ilabi na sa proseso sa annulment.
5: Siyempre, ginerespeto pod na ako sila Jody. Kay kasal pa man sila. Dili may magpaano-ano na engage may hantod wala pa ang ilang annulment. Siyempre, parang respeto in both parties yon. Kaya talagang nag-antay kami ng tamang panahon. And this time, it's our worth every weight. Kami ng duha, simple na kaayo. Tapos nagulat lang ako, sabi niya, nag-try siyang mag-video, nag-tripad siya ato. So sabi ko, ano video man ka? Sabi ko, picture na ta dire. Sabi ko, tapos yun na pala. Magpo-propose na pala siya. Tapos yun lang, sobrang simple lang.
4: Ang pamahayag sa actress sa model nga si Iwamoto, hisairan nga si Pampi Lacson Jr., anak sa senador nga si Fanpilo Ping Lacson na ug kanibana usab sa actress nga si Judy Santa Maria.
0: Mm-hmm. So di ba niya katong gingon nga anak ni Lacson nga nalambigan sa smuggling? Mo ba niya siya? Kung naman ko na yung anak niya nga na-involve sa smuggling, munang himitin lang nga dili kina siya mubiya kay once nga makikontra sa gobyerno, sa administrasyon, sikop dito. Kay muna yun lang involved no, sa mga smuggling activities. Mas yun yung Palpilo Lacson, muna siya.
4: Junior Magnum
0: Lewis. Muna man yung anak niya nga laki siguro?
4: Murag siya.
0: Okay, muna man yung murag muna yung ignore lang muna nga si Lacson dito kay Picas.
4: Dipinsahan
0: kay Og. Gamay yung bikil niya ay priso dito. Kay smuggling man, kontinuod na. Ogro Miguelas to Magnum Sports Official Dang. You will come sa Philadelphia 76ers si four-time MVP o four-time NBA champion LeBron James. Kireo man na mipirma o 8 milyones. Sencillo ra. Dolyares alang sa duha ka tuig kontrata ang mag 42 anyos na nga basketbolista. O din eh, kaoba ni LeBron James sila si kani MVP Joel Embiid, kani NBA Finals MVP Jalen Brown o All-Star Tyrese Maxey o Rookie of the Year, runner-up VG Ed Kombi. Matupan ni team owner Juice Harris. Madali na siya makahulat nga makita si LeBron James o ba nila ni Embiid. O guban pang player sa Sixers, aron maangkon ang kabinato sa NBA. Isaraan nga ang pagsulod ni James sa iyang 24th season sa liga. Naguban sa tinguha nga makatabang sa Sixers nga maangkon ang ilang pinakaunang titulo sukad sa 1983. Sumarin niyo. Ay na mga player, mga sikat kayo, no? Tanaw na to, champion ba ka sila, ne? Pero mga wangtigols, mga pulagi.
4: Mga
0: idara na pero isa nga, pwede pa kami. O, mga pwede pa kami. Pwede pa kami. O, pero, ang imong kontra, mga batanon, punggit-punggitong ka. Pero mga gahe na ni, kay mga kubalan man ni po. Basta-basta, kay mga kubalan man ni. So, musokol ni. Pulahay kito mga batanon, kay manlupad sab. So, muna ang lugar tanawon ta aning panahon na. Mga ex-soldier, nabati ito kumpleto ni Tali sa itong balitang Magnum Malakarong at Laod Lakarong ang Martes, Holy 28, tuwing 2000 by Desai, sugkaroon sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, Kukpog, hipagdan ang pagbantay sa mga establishmento arundili malusutan sa mga kriminal. Sa itong Magnum National Center, Rodante Marcolita, Nagdusog po ni Face Station sa Senado aron na tugtan sila si Senator Jinggo Estrada nga makatambo sa nagpanang impeachment trial sa ato Magnum International. Silot kamatayan para sa cyber scam balaod na sa Myanmar. Sa ato Magnum Pesos BFAR DA, ito na ang potensyal nga samara o lokal nga isda nga mo'y himoong danggit sa ato Magnum Entertainment Iwamoto. Gipambit ang rason nga nung dugay sila nga na-engage sa partner nga si Fanvilo Pampi Lacson Jr. Sa ato Magnum Sports, a four-time MVP o ka four-time NBA champion LeBron James, official nang gi-welcome karon sa Philadelphia kung Philadelphia 76ers. Mga aksyon, timal na sa agawasong katilingpan katawan ang labing gamhanan. Malaglayan mga atong baruganong kum sa katawan ang matuman. Hang tulog ma, kini ay inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
4: O Magnum Chingintirina Enriquez.
0: O ba sa mga news writers, Lana Delgado, Chris Riri o News Major Elena Corrine, dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
6: Inyong nabati ang Balitang Magnum. Hangturugma, dinhilamang sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
7: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton, nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon ug mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan, ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw, ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
8: Nagantos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available nang linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, nakini sa mga numbered barangay ug sa Barangay 40 sa Lower ug Uptown areas. Nakini sa Carmen proper, Upper Carmen, Lower ug Upper Balulang, including subdivisions ug sa Barangay Lumbia ug Bayanga. Tipik lamang kini sa daganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tan-awa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City.

0: That song was brought to you by EQ Diapers. From day to toddler, EQ-tin nyo mo.
1: Magnum hit si ka.
2: With Magnum Mental.
3: Ayan, mga gabi, ganitinan mga Magnum friends. At today ang nakatunin karon sa tong programa. Good evening, good evening, good evening. Ayan sa tong makiksunan nga nakaroon sila mga panimalay. Hala, mayong pagpaminaw, may pagpangaon. Sa katong mga nangaon diha karon mayong pag kuan diha tulong-tulong ginagmay mga kiksunan sa inyo hang mga ginakaon ha. Malalang mga katulon basta kay makakaon. Ang uban ang lisod anak kung makakaon lagi pero di ka katulon na wa diapon. Problema gyapon na. Ala sige katong mga may pang tulong-tulong diha, tulon lang mo diha karon ha. Basta kay di lang kita mga tukan dai mga matay tang ani at kalaki ha. Alas ito itong pinag-uban ka ron may gala para sa tuang Magnum Hit. Sikat ka uban ang banggiitan na bipas panahon homo sa pin Magnum Mencho kabaktulan. And sa itong pinag-uban mga Magnum friends sa tuang tagna-tagna question sa itong pangutana ka ron may gala para sa tuang tagna.
4: Kunti na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, tagna, tagna, question.

0: Muhangad sa punuan aron mukaon sa tumoy. Muhangad sa punuan aron kaunon ang tumoy. Unsa man daw na be? Sa inyo nga pananaw mga kaigsoonan, unsa ba kay tubag ani? Muhangad sa punuan aron kaunon ang tumoy. Natawag lamang 0917-169-1199, 0917-169-1199, 0908-820-6211, okay? So, mulugar na ang mga kuan, ang mga kiningatuang numbers. Wala naman nun eh. Asa naman itong gikapi na nawa naman nun? Og sa mga kaigsoonan nato diya nga naka-tune in karon sa tuang programa, hala sige, good evening. Mga naa karon sa inyohang panimalay, good evening. Sa mga naa sige trabahoan, maayong gabi sa kanang inyong kwandiha. Hala sige sige mga kaigsoonan nato nga naminaw ha. Dahi naman yung nakapino, no, sa maning nakapino nato ang kuan. Kani dapat, kani. Okay, kani ba kani, ana. Alam sa tuwa kapanaguban mga microfriends, sumunod itong busy, mabisi kita ni Migala para sa tuwa nga kuha na presentasyon, okay? Okay? Lahi, nung puning gakas. Naunusa na minunin akong panon. Heidi, may Heidi, may gabi Heidi!
1: Hello, si, good evening.
0: Si Heidi Rons, manini? Heidi Rons?
1: Yes, I'm Heidi Rons.
0: Ah, kumusta man diha ang imuhang pagkuan, panghold up. Hold up! Ah? Unsa? Nag-change career ba? Kumusta? Kumusta man imong kinabuhi diha?
1: Abin mo dili ako?
0: Oh, abin na ako. Kay maglain, mura mag si Britney Spears og tingog.
1: Hello, lain na
0: po ni Magnolincho. Lagi, mura mag si Britney Spears ang tingog.
1: Mura... kabalo ba na Magnolincho? Giyobog isipon.
0: Kaloy, basag kayo ning dalaga. Eh.
1: Kabalo na ka sa panahon karon.
0: Kaloy, bas dalaga. Mura ka nang kinahanglan mo gini.
1: Dalagang ulay.
0: Dalagang ulay. Ay, nako. Anyway, so, unsa man imong tubag, dalagang ulay.
1: Oh, maka, paano da ko magnuminsyo? Magkadawag para makatapalay ko tambal.
0: Unsa man.
1: Kuhaan akong tigmo, tigmo, tanagal sa diay.
0: Ang tubag.
1: Kuhaan ka nang, unsa ka nito magnuminsyo? Otro sa to, bes?
0: Muhangad sa punuan, aron kaunon ang tumoy.
1: La muhangad?
0: Oh,
1: kuhaan na akong magnuminsyo, basin onggoy.
0: Unggoy, final answer?
1: Yan ang final na lang, kaya may lain.
0: Oh, may lain, basta kayo mga lang ha. Final answer nga, unggoy is...
2: Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid!
0: Sorry. Oh, sige lang.
1: Happy birthday, ha?
0: Ah, sige, sige, go.
1: Happy birthday to Riri Igno. Og sa akong binata nga si Kia Gomez. Happy, happy birthday to both of you. Then, hi, I'm happy listening to Kukang. Pambirama, good evening. Kang Mamsilya Langgakit, good evening. Kang Inday William Moore. Kang Lady Ann. Kang Isabel Robin Casilac. Emma Salon. And ito si Mamsilya Doron. Pamela D. Kylie Kor. Boyet Badumar. And Sarihel Anok. Then, especially na lang sa kong sa kong heart, sinuntabasan, happy listening.
0: Sana.
1: Makaigit sa tan. From Heidi Ron of La Pasan. Thank you kayo, magmamincho.
0: Thank you kayo. Salamat, ma'am Heidi Ron, ang leading ng ano. Salamat kayo. So, unsa ba kay tubag ani atong pangutana mga kigsunan sa tuang muhangad sa punuan aron kaunon ang tumoy.
3: Una-una, inyong tubagon. Tagna, tare.
0: Ah, sige, di unsa daw kan ani be, muhangad sa punuan daw kaunon ang tumoy. Lain mo kay ang uban kilay kong nauna no. Ah, sige, unsa ba kay inyong kwan ha? Unsa ba kay inyong tubag be? Hala, sige. Mga Magnum friends, mga kigsuunan, ug mga kababayan, ito po ang ating... kini di ay tama. Before ko malimot, sa tanan-tanan bitaw nga mga giisgutan ni President Ferdinand Marcos Jr. siyang sona. Sa tanan-tanan bitaw nga iyahang mga topic nga iyahang statement nga na dito. Naay usa ka point nga gikagubtan karon. Gikagubtan. What I mean is grabe kadaghan kay reaction. Na? Daghan kay reaction mismo ang media nagpuliki og sigig panikop sa mga daghang reaction. Mga dagko nga mga tao, mga gagmay, mga bansa-bansa pa nga mga tao. Nag-react ani nga punto. Ako na lang ning ikuan. Ang kaning about sa Pax Silica. Na unya taud-taud unsa man di ay kining Pax Silica. Og nganong gikagubtan man kini sa social media? Nganong mga murag daghan kinang react, grabe kadaghan po tanaw ni mong grabing reaction. Sagol-sagol ang reaction. Nayoban nag-ingon nga uyon sa Pax Silica. Nayoban nag-ingon wala, hindi ko ginaganahan. Napoy nauban nga, kanang, relax lang, chill lang. Nagin po yung nandaot, grabe na pandaot. To the point nga medyo murag makakuan na siya. So atong isgutan mga kaigsunan, nga no unsa di ay kining Pax Silica. Aha, standby para sa tuang tag Magnum Knowledge Power o nga tataon ha.
3: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
0: Si Eden, may gabi Eden.
4: May gabi Eden.
0: Tagaasa man si Eden.
4: Kauswagan.
0: Asa lapit sa Kauswagan?
4: Sa STI College.
0: Sa STI. Ikaw ang maestro dito? Maestra?
4: Silingan rin na mo.
0: Silingan rin dito. Abin na maestra ka. Bitaoy. Silingan na din mo. Kuan lang ka kanang tiglantaw. Mga tiglantaw sa mga lumalabay ng estudyante. Bitaoy. Sige, unsa man ang imong tubag, Ma'am Eden?
4: Mayon tag insakto na ni oi.
0: Unsa man? Basi ni ay.
4: Manok man ako answer.
0: Ha?
4: Manok.
0: Ngano kay ingon makag manok?
4: Mangad mo kaon.
0: Tama no. Mangad mo kaon. Pero ikaw unsa man ka mo kaon? Gahangad pod ka.
4: Dili oi.
0: Ali dai. Mudungo pod ka, mudungo ana. Bitoy. Sige Ma'am Eden ha, tanaw na to yung imong tubag. Manok nga nagkaon. Yeah!
2: Mali ka niyan. Mali ka niyan kapatid.
0: Wag ya.
4: Mali.
0: Sige, tagkamali aning kalakiha ba. Bitoy.
4: Tagkamali
0: magno. Oh, sige, unsa man imong asikin sa man imong greet shout out.
4: Go. Shout out po dyan sa akong yutang natawahan dyan sa Makabalan.
0: Makabalan dyan ka sa una.
4: Family. Oo, Makabalan dyan sa una.
0: Dayon, sa mga family?
4: Wala na.
0: Imong kwan dyan, imong partner.
4: No, diskili daw, sigdiktit sa ako.
0: Sigdiktit siya may tigkwan? Hina nga, sayo, imong tubag, naparuha.
4: Kaya, di ba kayo niya sa Magnum?
0: Ah, dayo. Oh, ina nga pig sayop mali imong gitubag. Kusya. Bitaw eh. Sige, Ma'am Eden, salamat kayo ha.
4: Sige, mag-ano po ko nila, mag-search ako
0: doon. Sige, pag-search lang sa dia, tawag lang nila, magbalik. Okay, sige, salamat sige kayo, Ma'am Eden. May gabi, bye-bye.
3: Kunto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tagna, question. Tagna, question.
0: Unsa man daw tubag ini mga kaigsunan? Muhangad ka sa punuan, aron kaunon ang tumoy. Unsa man di ay ang inyong giuna-una diha? Bawal bastos niya. Ang umbal kay muhangad sa punuan, kini aron kaunon ang tumoy. Unsa man na? Sige, standby sa mga tanan nga na di akaroon sa inyong kwan. So, isa akong ton ni kung kinsaning mutubag ani. 0917-169-1199 0908-820-6211. Okay? So, para sab nga kwan, unya na ko mag-hint. Para tsada. Ah, unya na ko mag-hint. So, what is your answer? Ay, sabi ba, sig na ay nagtubag sa atong FB page, be? Basig na ay nagkuandirya sa karon parang tanaw na ito, mga kiks. Una ng ating mahiwagang bulang, Kristal. Mahiwagang bulang, Kristal. Op, na. Nara. Naglingin. Patubaga ko, be. Tawag lang, 0917-169-1199. 0917-169-1199. Pwede sa 0908-820-6211. 0908-820-6211. Si Badjao Ernesto, may gabi, magnumensyo pa shoutout sa akong apo, si PJ, Paul, John, Mamaran, Samay, Bulunsiri, from Lolo Boy, thanks. Good evening. Sa tanan mga Magnum friends nga naka-tune in sa itong FB page Magnum Live, may gabi, desab kang Ma'am Dirama. O kang Merlin Taliktik sa mga Magnum friends nato diyan nga naminaw. Kang sini, Ma'am Maricel Taiwan. Kining Divina Awitan. May gabi diha. O sa mga kaigsunan sa nato diyan nga naka-tune in gihapon, lokang Mamaya Tira.
3: Huna-huna, inyong pagon.
0: Sa... si Jim. Jim. Sir, ako tubag anak kay Bingala. Nope, dili Bingala. Si Kyang Abad. Bagares. JJH mo lagi niya. Kyang Bagares, matod pa niya sir. Ang akong tubag anak sir kay nagtanom og mais. Naulay naman. Si Ma'am Melinda Sanchez, good evening sir Mencho. Ang akong tubag anak kay nanguha og nangka. Bisad niyo. Sa pamanis. Si Lalang. Oh, hello, Lalang. Sir, tawag ko, sir. Ang number ko, 0917-169-1199, ha? 0917-169-1199. Pwede sa kamo tawag, 0908-820-6211. 0908-820-6211. At ayom-ayom, munta niya ito ang number. Para siguro niya ka nang makuha niya itong number. Si Sherwin Pino, mayong gabi, sir. Mayong gabi, isab diha. Sa mga Magnum friends na to diha nga naka-kuan, naka-live sa ito ang Magnum Live. Salamat sa nag-kuan, share. Salamat sa nag-like. Oo. Salamat sa viewers na to, natay kuan kabuk. Usah.

0: niadtong Lunes. Nag-ingon siya nga na daw kunoy, usa ka dako. Dako kayo. Liman kaning dako estanan nga mahimong usa sa pinakasikat ang atuang nasod. Tungod ani. Gamay lang nga kwan ha, para kwan lang. Usa ka dako kayo nga proyekto. Unya tataw dugang panini. Okay, atong isgutan ang kining paksilika. Nga naman kini, unsa man kini, o nga naman kaniman ang isgutan ni President BBM. Unsa di ayang nakita ang kaayuhan para ni ini. Isgutan sa nato mga pros and cons lugar ani, effects of paksilika. Kay... doon naman ko'y mga tungod lagi sa kadaghan kayong reaksyon ba? Tungod sa kadaghan yung kayong reaksyon na viral lagi din noon. Ang mga naasa high-end nga klase sa mga tao, high-level lugar nga mga klase sa tao, kasagara na ba mo'y ga-react? Ang katong mga nasa ubos nga medyo muragula kayo ihanaw about aninyo, medyo di kayo sila makareact yung sila kabalo. Pero katong naay mga negosyante, mga teacher, mga lawyer, mga businessman, mga engineer, mo'y kasagara ka pang react. Media, bisan media, grabing media ka. Matingala ka, grabing sigig ka ng interview sa mga expert, no? Ang media, sigig interview sa expert sa DOST.
1: Ito na mo'y huna.
0: Sa pana ng mga expert, no?
1: Tag na question.
0: About aning tax ni nun? Paksilika. Ano niya, isgutan ta na mga kiksunan. Si Jong, may gabi, Jong. Jong. Namatay. Lain man magka. Si Ma Magno Mencho pa shout out di sa RER Phase 2 Overtime pa mi. Wow, diri minaw minimo. Salamat ka ay Ma'am Berlin, Germany. Sadahay, hindi mo ka pilido, Ma'am. Napakas Pilipinas, pituwa na kas Germany, ha? Ma, so manay, amot, is that your, ano? Sa, kung ako makapapa ko ka ng Amerikano, ninduton yun ako kapilido eh. Oh. Mo na kong Mencho Sweetie Pie. Ah, grabe. Or Mencho Bridging. Grabe. Oh, makakwanta ba? Makakwanta kapilido ba daw? Na yung mga apelido nga na John Cover. Na grabe, kulba kayo nga apelido. Pag-abot is Pilipino, git-translate sa Pilipino. Juan Taklo, bro, manday na niya. Wow, manday ayaw gyapon paminaw ni. Ay, Inglisa na lang, Inglisa, kitsada kay paminaw. Ah, para tsada ba? Kay medyo ano siya, medyo yonek. Oh, yonek. So, mga macro friends at today ang naminaw, tawag lang mo ha sa tuwang kining number. Pwede mo matawag 0917-169-1199, 0908-820-6211. So itong balik-balikon mga kiksunan, balag sumok kayong paminaw. 0917-169-1199, 0908-820-6211. Para masumhan yun mo, hindi na bukanahan paminaw. Alas sa mga Magnum friends na ito diyan nga nakatsunin, pwede mo matubag sub sa FB page Magnum Live, katong mga nag-view diha. Sa ito ang comment section, naman tayo kwan diya, pwede mo mo-comment. Pero pasensya, ina lang, wala na tayo premium. Ana ha, wala na tayo pahalipay. Ana. Pero dili lang ito sa call. Call lang sa tatawag lang sa takay. Aron may balan na ito kung ikaw ba gini o kwan ba gini. Basig i-ay ni akong ka-istorya ba? Lain mo po ng text lang mo tubag, text or comment. May pag-tao initawag, basig i-ay ba? Narobot mo na ito eh. Di ba? Sala na lang nilang. Aha, so may gabi diya kang tinida namok family diya sa Barangay Kaswagan ni ngatong siyudad. Good evening. Mayang pagpabinaw. Si Jong daw. So niya, natanaw na to ka ng mga kona. So mga Magnum friends na to diya nga nakatune in karon sa to ang programa Magnum Music. Ah, itong oras dahil. So ba? Sinias ba kayo para makwanta? So, ato oras. Balik tayo at ito.

0: ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Magnum Hit Sika!
2: With Magnum Mental.
3: Ayan, balik tayo sa ito ang programa karon Magnum Hit Sikat. Sa ito ang panagubang may gala sa ito ang tag na question on sa makay tubag. Ano itong panguta ng mga kigsunan?
4: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
3: Muhangad sa punuan aron kaunon ang tumoy. Unsay inyuhang nasabtan? Muhangad sa punuan aron kaunon ang tumoy. Tumoy ni Magnum Andro. Iyay. Sakali nga tumoy ni Magnum Andro ni. Kulba ni nga tumoy ni. Ano sa itong panag-uban may gala? Standby sa itong Magnum Knowledge is Power. Aron dito sa hint mga gala. Ang atong hint mga kigsunan, dili ni siya hayop. Pwede ni siya sa hayop. Pero mas prefer kung pwede kain ni siya sa tao. Pwede kain ni siya sa tao. Maybe pwede rin sa hayop. Pero dili ni siya butang. Muna siya ha. Dili ni siya butang. Grabe ni ning kamot binis Eden Eden ming gabi eh.
5: Gabi eh, answer na po ito.
3: Answer po ka, tara na ito. Huwag nakakalot baka ka ng kuan, tubag. Ano sa man imong tubag?
5: Sigarilyo.
3: Oo. Final answer.
5: Final.
3: Imong tubag na sigarilyo is...
6: Mali ka niyan!
5: Okay, mali ka niyan!
3: Sana naman po ni... Ay, mali.
5: Surrender
3: ako. Surrender. Ay, matod pa, don't surrender. Charot na. Bito. Sige na. Salamat kayo, Ma'am Eden.
5: Okay,
3: salamat. Bye-bye.
4: Kunto na mo'y huna.
3: Unsa man di ay ang tubag ni ini? Balikon na tong hint mga kigsunan para sa tong pangutana. Muhangad sa punuan aron kaunon ang tumoy. Ang atong hint, dili ni siya bagay. Dili ni siya talam nun. Naani siya sa tao, pwede sab ni nas mananap. Pero mas sure, mas prefer ko nga tao nga tuang ko nun. Kay mas dali ra kaysa sa mananap. Pero pwede ni ka kay tabo sa mananap. Bata siguro, mas dool ang tao ani. Ang hint na to nga dugang, unsay inyong pananaw anang muhangad ka sa punuan? Si Becky, may Becky, may gabi, Becky.
7: May gabi eh.
3: Oh, may gabi eh. Musta man si Becky sa iyahang gingharian?
7: Niya, labad-labad ng ulo.
3: Agoy, labad ng ulo din. Anong naglabad man? Naulanan?
7: Amor, liyan eh.
3: Labad kay walay kagakos? Sa ba?
7: Nag-ulan.
3: Nag-ulan diya karon.
7: Wala kagabi, talite lang.
3: Talite lang. Karon murag dili kayo no?
7: Wala man karon.
3: Wala kayo. Labad lang imulo kasi kulang lang kispirin. Kispirin. Kispirin ni labidabi. Charot lang labidabi. Bitaw eh. Sige, unsa man tubag ni mo, Becky?
7: Kuan ako. Basta na lang ni. Kuan. Unod.
3: Oh, muhangad sa punuan, aron kaunon ang tumoy.
7: Kuan na lang siya, kuan kasoy.
3: Kasoy. Final answer? Final?
7: Sige na lang.
3: Sige na lang. Matay po choice ani. Beto, imong tubag nga kasoy is...
6: Mali ka niyan, kapatid.
3: Dili kasoy.
7: Thank you.
3: Sige. Shout out ni mo, Vicky. Shout out.
7: Shout out sa tanan. Tanan. Dito sa Bukid. Kami na malinas lang sa Magnum. So, kumamingi rin sa Batina at Pagpangi. Sila si Joy Pilainon. O si Dima Dabatian. O kung ano yan, si Tracy Pilainon. O si Kuan Helen Sumatra. O si Piling Igardi. Aura. Aura.
3: Okay.
7: O tanan.
3: Okay. Sa tanan-tanan nga naminaw, sa bukid, yun ang mga unggoy o mga kapri dito. Dito eh. Sige, salamat kayo, Ma'am Vicky, ha?
7: Salamat.
3: Okay, salamat. Bye-bye.
4: Kung tinamoy, huna-huna. Inyong...
3: Si Alan, may Alan, may gabi, Alan. Ah, may gabi, taga-asa man si Alan.
8: Balubal.
3: Balubal. Okay. Tinood daw na just balubal, daganda ko no, balbal?
8: Dili, oy.
3: Dili? Kaya man nagsugod ang pangalan nga balubal?
8: Pandamay.
3: Bitoy. Sige, Alan, ang saan man imo ang tubag?
8: Akong tubag, ana. Ang saan na siya?
3: Muhangad sa punuan, aron kaunon ang tumoy. Ang hinta ni, siyempre, dili ni siya hayop. Dili sa niya bagay. Ah, pwede ni, pwede dai, I mean, pwede gamay sa hayop. Pero, pwede siya sa tao. Sa tao, ganyan ko na ni.
8: Okay.
3: Mm-mm.
8: Ilong.
3: Ha? Ah?
8: Nose.
3: Ilong. Nose. Okay. Final answer?
8: Yes, final.
3: Iman tubag nga nose or ilong. Yes.
6: Mali ka niyan. Kanyang kapatid.
3: Dili gihapon. Sige. Salamat kayo, Alan, ha?
8: Sige, salamat.
3: Okay, salamat. Bye-bye.
4: Kunti na mo'y
3: huna. Murag kinahanglan tagdugang hinta.
4: Tagna, tres na.
3: Nauna sa hint nga ni Sig Pangka ni Nun. Kasagara kining gakahitabo sa... Anyway, si Linda, kani si Linda. Oh, Lady M, may gabi eh.
9: Mayong gabi, Lumingo, oh. Nagkagayang si Olo.
3: Mayong gabi eh, kaswet ba kayo ni Linda? Kaswet?
9: Ay, manggit ko si person, manggit ko.
3: So sweet kayo. Oh, diba? Para,
9: so, kami lang niya, dahil lang. Dagan mga friends, wala yun ni Bia. Kaya siya po
3: yung tumanta. Anak na ang kining si Tau Kana, kanang buhaton, para dili mo Bia, dapat sweet ka, anak.
9: Yes. Dapat marunong kang makisama sa kapwa mo.
3: Makisama. Makisama hanggang sa kama. Ha? Ang didi ay? Bita ay. Sige, Lady A, munsa man imang tubag?
9: Bayabas.
3: Bayabas.
9: Yes.
3: Final answer.
9: Final answer.
3: Kaya maghangad
9: man na si Juan.
3: Oo, si Juan lugar. Si Juan tamad din yung gusto din. Juan tamad. Sige. Imong tubag na bayabas is...
6: Mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid.
3: Itag na. Ito, sige, shout out kining Lady M.
9: Shout out na lang na ko sa mga loyal group of friends na ko nawala ni Bia o nagpabilin sa gihapon. O katong nanawag ganina, pinakagawa pa rin sa makanhan at Lidiki. Ngayon, kay Tandi ay kay Inday Bilimo dito sa may kamaman Angie, Ate Selena, o si Angie Tumampo Cristita Cargadas, and si Kandi ay si Ma'am Derama o si Ate Baby Dira sa may Bugo. Hello, happy listening. Ngayon, and most of all, ang nagkapakapasa akong dughan.
3: Charot.
9: Si Michelle Shower. Ikas na yun si Song.
3: Oh, ano man?
9: San? Panalangin.
3: Panalangin.
9: Yes.
3: Ni...
9: By Moira.
3: Moira.
9: Oo.
3: Okay.
9: Thank you, Mabungo.
3: Thank you.
9: A.K.A. Leming, o ng Cagayan de Oro. As I'm a co-pilot, thank you sa pagdawat sa akong
3: dawat. Salamat. Thank you. Bye-bye.
4: Kunto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tagna, tagna, question. Tagna, question.
3: Sa mga Magnum friends nato diyan na Minaw. Abinaw, Mister. Nahi mo nang isumpay no, Mister. Mister Bagong NCMC. Abinaw pangalan na din na eh. O sa mga kisunan nato diyan na Minaw karon. Unsa man di ay ang tubag ni ini? Muhangad sa punuan, aron kaunon ang tumoy. Unsay kasagarang gahangaron? Na pinakaduol na ginako ni nga hinta. Sharwa pagi makatubag ani. Pinakaduol na gin niya. Kasagara kininga kahitabo sa

0: Siyaro, di pa yun na matubag ng kalakihan na.
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na.
0: On sa man ay ang tubag ni inyong mga kiksunan, tawag namang 0917-169-1199. 0908-820-6211. 0908-820-6211. Balik ko na to, 0917-169-1199. 0908-820-6211. Ala, sige. Larga. Siyaro, di ba? May makakuha na si Jennifer. May gabi, Jennifer.
2: May gabi, eh.
0: Nag-asa man si Jennifer.
2: Taga-kuan, Buntula.
0: Parang talaga sa napunta makakuha ng Buntula. Da. Anyway.
2: Dari sa High
0: Ridge. Sa Buntula. Lagi sa, makasandig, di ba?
2: Oo.
0: Makasandig. Ah, okay. So, unsa may tubag ni Jennifer?
2: Chupon.
0: Final answer. Final answer nga chupon is...
3: Mali ka niyan, kapatid.
0: Actually, hapit na kay ma'am. Hapit na kay ma'am. Salamat. Naki-shoutout niya, ma'am.
2: Wala na. Maurot ko.
0: Okay, salamat kayo. May gabi. Okay. Bye-bye. Bida sining isa. Si Sherwin. Sherwin, may gabi.
4: Yes, sir. May gabi.
0: May gabi. Tagasa si Sherwin.
4: Kamlingating
0: Baungon Bukidnon. Wow. Kumusta man ang kumusta ang Senado, Sherwin? Oh, live na today. Di man nis gatsal yan day. Bitaw eh. Sige, Sherwin, unsa man imong tubag?
4: Ang akong tubag kay
0: Coco. Final answer. Imong tubag nga kuko is...
3: Malika niyan, kapatid.
0: Wag yun, tani. Bitaw, sige. Sige, sala. Ay, kanina kay shoutout diha. Kaning, sir, Sherwin.
4: Shoutout sa tagan. Tagalingating. Maying gabi, everyone. Happy listening, Magnum Radio.
0: Wow.
4: Salamat, sir.
0: Thank you. Salamat po, Sherwin. May gabi. Bye-bye.
1: Punto na mo'y hulang. Inyong tubag.
0: So, unsay, kwa na ni. Unya pa nato ni matubag siguro ni. Sa itong pagbalik, makiksunan na ito ang Magnum Tag na Tag na Question. Standby sa itong Magnum Knowledge is Power. Kauban si Magnum Mencho. Kabaktulan na ito oras sa 7:55.

0: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 8, imponto sa kagabiyon. Magandang balita, karong orasa, gihatagan sa 5 nga grado ni political analyst Attorney Ed Quaresma. Si President Ferdinand Marcos Jr. sayang suna kagahapon, mato ni Quaresma, nga bisik lamang og dili ang lawong nga sintoma sa problema sa nasud, ang gidiskurso ni Marcos.
4: Now, diretas grado. Attorney, pila imong i-grado ni Presidente Marcos?
5: Sige ko, Magnum John, kay kung ako weta, recite. Ako professor, recite. What is your name? Mamention sa niya ang name lugar. Pero why? Pangutan ako, why? Anong nagkaingunay na gusbat ang Pilipinas? Murag maglisod na dahinta. Murag sa basic lang siya. Sa, tama tong observation na tong katong ekonomista, ekonomista nga imong gi
4: si Mr. Retalimio.
5: Basic lang, pero ang lahong mga simptoma sa problema sa nasod Pilipino, wala siya Magnum John.
3: Ang pamahayag ni political analyst sa Attorney Ed Quaresma. Samtang gibutyag nga dili kumbensido si Caloocan City Congressman Edgar Arise nga mabilanggo si former House Speaker Martin Romualdez sumag-anunso ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang sona nga mag-atubang kini sa batong-batong nga kaso kalabot human malambigit sa controversial nga proyekto sa flood control. Matod ni Arise nga wa mag-inusara si Romualdez labi na sa iyang atubang karong panahuna.
6: Ako naniniwala. Bakit? Sabi ni Speaker Martin, I will not go down alone. Hoping na hindi tutuluyan. Hoping. Kaya nagbago siya ng statement. Hoping na hindi tutuluyan. Isa rin naman mapako. 1 million houses per year. 20 pesos na bigas. Ang daming pangako. In fact, meron akong lahat ng mga pangako niya sa mga nakaraang zona niya. Meron akong tinignan ko.
7: Doon
6: sa, siguro yung 15 lang na tinignan ko, dalawa lang yung natupad.
7: Ano yung dalawa?
6: Of course, yung Pogo.
7: Okay.
6: Yung banning ng Pogo. Pangalawa, sa tingin ko, although...
3: Ang pamahayag ni Caloocan City Congressman Edgar Arise. Og karon sa itong Maggie Muse Hunter, mga RTA enforcer gipaubos sa refresher course kalabot sa traffic capability enhancement sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 23. Kaya Abel Yanosa.
2: Magnum News Hunter.
8: Ipapos matata ang mga roads and traffic registration kung RDA enforcing sa dato sa ka-traffic law enforcement capability enhancement. Ang mapagbansay, nagparigod sila kay Mano. Kaya na sa professionalismo at mas epektibo ang pagpatuman sa mga balaod sa trapiko, pinagi nili nga refresher course. Iparigod na ilang kay Mano sa traffic laws enforcement procedures sa road safety principles. Huwag mayong pagdumala sa trapiko ng mas sigurang epesyente, patas ang responsabling paghatag o servisyo sa katawan. Kini sa mga tutakay inisyatiba aron patayon yung mga palago ang kapasidad sa mga traffic enforcers sa kadaranan din ni sa Dakbayan. Patagikan sa RTA. Kini sa Magnum News Hunter 23, Kia Belen Osa. Sa balita o servisyo, Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 23, Kia Abel Yanasa. Mga higala bati ang Magnum News Alert at ang dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Jing Interina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Ang banggiitan. Kanabuhi panahon pa sa humusapin. Ang liminhon ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mopalingaw sa inyong gabi.
2: Let's get ready to rumble.

0: And nabalik ta sa ito ang programa karon Magnum Hit Sikat, Magnum Tag na Question o Magnum Knowledge is Power. Standby mga kaigsunan para sa ito ang pag-uban-uban. Karong gabi una mga kaigsunan para sa ito ang informasyon. Okay? So atong isgutan mga kaigsunan about sa Pax Silica. Unsa man di ay kining Pax Silica? Makaayo ba ni sa atong ekonomiya? Makaayo ba ni sa ito ang nasod sa Pilipinas? Makaayo ba ni para sa ito ang kaugalingon?
1: Ang kay Bano Bililhon, atong tigong.
0: Atong balikan mga kiksunan.
1: Sa tanang panahon, Magnum, knowledge is power.
0: Usa kini sa gisgutan ni President Bongbong Marcos Jr. Sa naitabo nga SONA, kagahapong adlaw sa Lunes. Which is sa iyahang gibutyag nito nga iyahang ipasulod o gidawat niya ang nasangpit nga project sa Pax Silica. Hinungdan nga ang nasangpit nga isgutanan, daghan kayo nag-react. Ang daming nag-react. Yung mga tao nga lalo na kabalo sila about aning Pax Silica. So na daghan reaction, daghan engagement ang tungod ani. Karon, unsa di ay og paraasa di ay kining Pax Silica mga kaigsunan? Unang-una na tong masabtan migala ang word nga Pax. Meaning from other word di siya nga peace. No. Peace. Sa katong time nga panahon nga panahon sa Romana, sa Roma nung sila nagkuan, sila ang naghari. Sa panahon nila, may tinatawag nga Pax Romana. Paghari sa mga taga-Roma, nahimong nagmalinaon. Peace. Ug paghari sab karon sa Amerika, may gitawag nga Pax America. Pax meaning peace kung sa English term. Ginagamit yan sa mga ancient time. Ug unsa naman pod ning silica? Silica from the word na mga silicon. So unsa ba nang silicon? Kasagara magakakita ni sa mga microchip. Gamit ni siya sa mga cellphone gadget. Silica. Kaya na may silicon kasi money ang ginagamit pag magbuhoy mo sila mga microchip. Karon, ang Pax Silica, mga kiksunan nga gihisgutan ni President Ferdinand Marcos Jr. Usa kini ka international coalition with US. So meaning, usa kini ka independent body, independent ni siya nga, kining industry, led by US. So, ang US ang mastermind talaga ito. Unsa man dai ni siya? Kini ang silbing factory, ang production, diri gakahitabo ang pag-supply sa mga artificial intelligence semiconductors o mga minerals. So, meaning ang atong nasod mga kaigsunan, magsilbi na siyang production sa mga AI semiconductors. Kung asa gahimo og mga AI, mga robotics type nga. No? Yung AI na to, karoon na pa man sa social media, nasa online. Karoon na may AI nga robot. So, semiconductors, napay mga minerals ani para makabuo kaog AI nga robot. Siyempre, sa uban pa nga mga artificial intelligence made production products nga mga sa kining teknolohiya. So magsilbi lugar nga ang Pax Silica. Usa ka matang sa factory or production establishment. Hub gitawag nilang hub sa mga artificial intelligence nga ibutang dinhi sa Pilipinas. And it's a project of United States of America. And it's worth, and it has worth kwan mga $10 billion ang investment nini. So itukod lugar ni siya dito sa atong kining ano sa diri sa tuang nasod no sa New Clarkson. Diin dito siya ibutang. Gi-introduce man ni siya sa US diri sa Pilipinas niya to pang December 2025. Which is kasagara po ning nga project nga ginahimo sa China. Okay? Ginahimo sa China. Karon naanapod ang Amerika. So, medyo murag magkabangga na ang Amerika o China ani pag isgutan nato ang kining mga semiconductors o AI semiconductors products tungod kay ang China gahimo sab sila. Karon ang Amerika gahimo sab sila, diri nila ibutang sa Pilipinas. Sumulugar ka na mga kiksunan. Og ang Pilipinas ang ika-13 nga member nga ni appeal ni join sa pagtinabangay sa maong mga nasud. Apila ni ining United Kingdom, Japan, Australia, ni India. But kini basically ang US ang nag-lead ani. So mura ni siya og independent lugar nga factory or hub dinhi sa tuang nasud. Butang-tag sama sa embassy. Nabisag na adiri na butang sa Pilipinas, gipanag-iyahan kini sa Amerika. Bisag diri na nailagay sa Pilipinas, it is owned by Americans. But syempre na ay partnership, coalition nga siya, and naani siya'y mga kasabutan. May mga kasulatan at conditions. Dahil partnership kasi. So, unsa ning mga partnership niya ni? Magbuhat ang Amerika, magpundo, investment $10 billion diri sa Pilipinas. Dayon, kita ang mag-manage. Pilipinas ang mag-manage. Siyempre, it's owned by Americans. Ano? So, mabutang tamurag imbahada. Murag embassy. Nakabutang lugar din sa Pilipinas, pero kana siya yung ang yuta ana or established ang establishment niya na gipanag-iyahan sa Amerika, na US embassy. Okay. So mo kana mga kaigsuunan. Nibutang din ni Pak Silica din sa tuang nasud. Og naanay mga framework agreement sa Pilipinas. Okay, ana. Sa mga lugar atong na bati gikan ni BBM. And nay pros and cons nini. Na ito daghan mga pangutana. Kini ba makadaot o unsay epekto sa Pilipinas kung naani siya Pak Silica? Actually kung imong tan-awon na ay punto nga ang Pak Silica makadaot, naapoy punto nga ang Pak Silica makaayo. So kung tanaw na to, meron siyang bagay na nakakasama, meron ding nakakabuti. Anak lugar kung Tagalog pa. Okay? So muna siya mga kiksuna. So, unahon na to kining nakakabuti daw. So unsa ning mga maayong butang nga dala o epekto sa Pak Silica? Siyempre, pag naan ni siya investment, naan ni siya nga na-put up na ni, nag-operate na sa Pilipinas, makapatunol kini og trabaho. Ma-improve ang employment. Ayan. Ang Pak Silica daw naa siya'y 130,000 to 190,000 jobs offer. Plus another 500,000 to 800,000 business support or economic activity generate ng mga benefit gikan sa kanang mga partners. So, makaayo sa employment. So meaning mga tao, mga Pinoy matagaag chance nga makatrabaho ani nga kumpanya. Ana. Dayon, syempre kay modaghan man ang employee, mutaas man ang rate sa employment, mutaas ang ekonomiya. Ayan. So mo lugar ka na ang effect nga maayo. Makataas og kanang makahatag og chance nga mutaas ang ekonomiya. Sabi sa Department of Labor and Employment, Secretary Francis Tolentino, it's better economic growth area similar to Taiwan experiencing right now. Yan. So, dihatlo ko ribotang sa New Clark City na diisip hub or AI and semiconductor hub dinhi sa region. So, ikaduha, makahimo dinig pride no sa Pilipinas. Sa yunan kanyana, ang Pilipinas na gahimo na og mga kining semiconductor para sa AI.
1: Tagna.
0: O nga tuang kuan ang atong nasod da.
1: Knowledge is power.
0: So magsilbi ang atong nasod mura ba og kanang high end nata kay nanatay AI dinhi nga production. So murag ika proud lugar nato ni kay sa taratanan bagod nga mga nasod nga pwedeng butangan ang Pilipinas pa, no? So, mo lugar ka na, mga kiksuna. Dayon, siyempre, ang isa pa sa makaayo, ang kining knowledge, ha? Okay, ito. Ang knowledge nga atong matunan ana nga company.
2: Oh.
0: Kaya nga naman, ang mga Pilipino, mga Pinoy, makabalo na dahil muhimo og mga AI robot o AI semiconductors, mga AI mga parts. So makahimo na dahil ta, makabalo na dahil ta kay makagain man tag knowledge gikan ani nga company. So mo lugar ka na. So magamit lugar nato kita mga Pinoy, mag-upgrade na sabta kay makabalo na tag himog AI. Diba? So, mo lugar ka na, makagain ta sa knowledge. So, mo lugar ang mga point nga makaayo. Ang siyempre, ang kuan ani, the murabag

0: karon kita na mismo ang gahimo sa AI microchip. Ato na lang dahing i-export dito sa lain nga nasod. O diba? So mo na ang ay mo kabalaka kay ang kuan pa ni. Ang good benefits pa ang atong gisgutan. Okay? Ay sa mo, relax sa mo dia. Relax lang kayo diyan. Ang tinatopic sa natin ang good benefits. Yan. Mamaya isgutan nato ang bad benefits. Okay? Mamaya makadaot bagyo di ay ang nasangpit nga kining pack silicon o pack silica. May portion nga meron nga makadaot siya. Ay kabalaka, relax lang kayo diyan. Ay sa mo comment diya nga pagilom diya, puro makalama-lama. Ay sa mo comment diya, relax lang kayo. Ha? Relax. Ang atong gitopic giuna na to karon unsa ning makaayo. Okay? Mamaya isgutan nato kining makadaot na. So mao na ang mga initial natong isgutan. Sa atong pagbalik atong oras alas 8:26.
1: We'll be back in a moment right after this station.
2: Atong Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Galabad ba ang imuulo? Gapang luspad? Galuya? Walay kusog o galisod pag ginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom o Mighty C? Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsika. Mag Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyohang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hantod sa Biyernes na himutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 o bisita sa ilahang FB page Klinika de Alternativo CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
6: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
5: Ito ang idol ko.
7: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
8: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway nga auto profile smoke emission seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa auto profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
9: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
10: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum, hit, sikat! Magnum, hit, sikat! Hit, sikat!

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Lock it in.
0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
0: Magnum Radio 99.9.
2: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagoy, Mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
2: Ha? Ano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og dakong nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: So balik ta sa tuang topic sa tuang about sa pack silica mga kaigsunan karon mga panahuna.
1: Magnum, knowledge is power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
0: Kanina ang atong gipakita mo ang pros no mga maayong pang effect sa pack silica. Sa pack silica mga kaigsunan, dinis sa ato ang nasud sa Pilipinas, ibutang ang nasangpit nga hub, AI infrastructure and AI hub, no? Parang factory lang, no? So ba? Oh, so pero bago ta sa ano, bago sa tamo padayon, mutubag sa atong pangutana usa sa mga caller nato karon mga igala. Sige, nga tong pangutana, balikon ta mga kiksunan, ang pangutana is ang muhangad sa punuan aron kaunon ang tumoy. Si Nerby, Nerby, may gabi eh.
2: Piso na siya.
3: Okay. And without...
0: Nerby, may gabi eh. Nerby. Nerby.
4: Hello, may gabi, Magdubito.
0: Yes, may gabi eh diya. Tag-asa man si Nerby.
4: Patag Kampo, Magdominto.
0: Patag Kampo. Uy, mayong gabi idea. So, unsa man, unsa imong tubag sa tong pangutana?
4: Tuan, akong tubag Magdominto is Batang Gatutoy.
0: Batang Gatutoy.
4: Oh.
0: Final answer?
4: Final answer Magdominto.
0: Final. Oh, imong tubag nga Batang Gatutoy or suso sa inahan nga nagitutuyan sa bata is congratulations! Manaraw karon sa tuang tag na question. Congratulations po. Ayan, at least nga nakadaog taon. Si Nerby, taga-patag ba? Apuntod?
4: Patag. Shout-out na ko Magdominto.
0: Sige. Shout-out. Shout-out ka. Kinsa, saman?
4: Shout-out ko sa among barbershop dito sa Zenit Barbershop. Oo, dayon. Shout-out ko sa among kauban, si G-Lord Cubillian. Shout-out po di ko niya sa Kugon, mga taga-exclusive barbershop. Mga bro, shout-out niya sa inyo. Diyan pa niya sa akong agalon sa una, si Busdo. Shout-out niya. O sa iyo niya, Magdominso. Dilabi na sa iyong kwan niya, Iglesian.
0: Okay. Sige. Salamat. Salamat kay Nervy, ha? Ayos ag i-drop kay nai instruction na mong technician, ha? Si Nerby nga taga Patag Patag Kampo. Sa to nga mananaw karon sa tong tag na question. Thank you so much Nerby, may gabi. So inyong nabati may kiksunan na mga to nga pagtubag sa pangutana. Muhangad sa punuan aron kaunon ang tumoy.
5: Tag na question.
0: Grabe ni anyway, sa itong pagparayin mga kaigsunan para sa tuwang mga informasyon. Karon gamay na lang ito oras pero itong paningkamutan na.
1: Magnum, knowledge is power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
0: So, ang pack sa silica nga nahisgutan ni Presidenta Bongbong Marcos Jr. Sa kinika matang sab sa dakong proyekto $10 billion led by US United States of America which is naa siya'y 4,000 acre sa usa ka hub dito sa New Clark City which is ika-3 nga nasud nga ni appeal o ni joint sa nasangpit nga project. So doon ay 20 ka members na like Japan, Australia, UK, India, Singapore. So appeal lugar tani no. Sa Philippine hub doon ay 1,620 hectares sa Economic Security Zone Plan sa New Clark City, Tarlac. Isip development to base sa Basis Conversion and Diverse Development Authority na. Okay. So target niini sa buong industriya ang AI processing, AI semiconductor, og manufacturing, advanced manufacturing, critical mineral processing. Yeah. So okay. So meaning medyo high end ng proyekto ni. Magkana'y pagka high end talaga na proyekto. So kita na karon ang himo sa maong mga gamit, mga produkto. Pero kani ang problema, ayan. Unsa man ang problema?
1: Magnum, knowledge is power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
0: Ang problema o ang mga cons nini, wala man tanan ganahi sa pack silica. Kaya nga naman, tungod sa kadako sa project, napakalaking project ito. Kailangan siya og dako kaayo nga power. Energy power. Kailangan siya ng source na talagang murag ka ng makaingon yung gaga. So, kita sa Pilipinas, napagatay problema sa shortage sa mga energy. Power shortage. Samot na pag-abot aning pack silica nga mag-operate na ni siya ng kinahanglan og mas dako nga power. Subot pasabot mga kaigsunan, doon na gayoy panahon nga isa kaadlaw, tulo kaadlaw, wala tay kurinte kay nag-shortage na ta sa kurinte. Doon na po'y panahon nga wala na tay tubig nga naman. Ang tubig mga kaigsunan usa na sa gikinahanglanon paggama sa AI nga mga semiconductors. Aron mabugnawan ang mga makina nga gagamit niini, kinahanglan og dako nga volume sa tubig. So ang tubig karon mooy gikinahanglanon para ibutang dito. Ang problema kita. Ang mga tao anay tubig. No? Wala nay tubig na hutdan. Muna siya. Ang ikatulo, environmental damage. Sa sigig mina, kikwao, magkuha og minerals. Mahurot na lang nato ang mga minerals. Ang nickel, ang banpang mga minerals nga kuha unon, kinahanglanon, as raw materials para sa paggama sa AI semiconductor o guban pa. Mahurot na lang ni ato ang yuta. Maguba na lang ato ang kinaiyahan. Sa sigita og kalot. So meaning, makadaot giday siya sa atong kinaiyahan. Ecological damage talaga. Kasi minerals, ang nickel na to, ang copper, ang mga farmlands, mga fragile nga ecosystem, madaot. So talagang ano. Apektado sad ang mga indigenous people, nga naman, na may expansion sa pagmina. Kay masigig kaot, sigalot, maapektuhan ang katong mga indigenous people. Maapil o kakalot ang ilang area nga ilang gipuyan. So mag-rally o mag-wilga kining mga indigenous people nato. Apektuhan. Yan. Ang geopolitical risk. China retaliation. Nga naman, Amerika na ang gahandol ani. So ang China, makuha ng China. No, medyo murag mahagit lo karon China, malain pa gani sigurong China sa ato. So, madaot ang kwan magsamot ang conflict sa China ug Pilipinas. Tungod kay it is made by US, United States of America. So kaniadto ang China mooy gakuha og kanang raw materials gikan sa Pilipinas para himuon nila dito, chip, microchip ana. Karon kita na Pilipinas gahimo na tag magkuha na ta og kanang kaugalingon nato para diri sa tuang himuon. So ang China di na mo palit og raw material sa tuwa kay gahimo naman tag kaugalingon. So maapektuhan ang negotiation sa China og ang Amerika. Pilipinas. So wala nay kuan. Kay kita naman gahimo sa tuang kaugalingon. Samot dayno nang ka daot o ang kalagot sa China sa Pilipinas. Ayan. Ang pangit pa yun kini. Sa mga gatrabaho diya sa pack silica, dili ba kaha dunay panahon nga puro sa na Amerikano ibutang dia? Walay Pilipino, kung naamang galing Pilipino, diha ra sa ubos tigkargara og kuan kargador. No? Tiglimpyo sa kuan. Oh, mura na. Pero ang mga high officials puros mga Amerikano. Musugot ba katana? So mo na yung mga dili or maa dili maayo nga epekto sa Pax Silica. Kayo, para kaninyo, unsa man gyud ding Pax Silica? Is it good or bad? Is it good or bad? Nasa sa inyo ang huling halakhak. Salamat kay kaninyong tanan mga kaigsunan para sa tuwang programa. Karon mga kaigsunan para sa tuwang Magnum Knowledge is Power. Kinilang yapon ang banggiitan na pa sa panahon ng Homo sapiens Magnum Mencho kabaktulan liminhon ng Cagayan de Oro. Thank you so much. God bless. Bye-bye.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 9.04 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Naglaom si Father Derjan Paborada, Social Communication Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro, nga baruga ni President Ferdinand Marcos Jr. yung paghayag sa SONA. Mato ni Paborada, kapinaagi niini, mahatagan sa hostisya, mabiktima sa kalabidwad, labi na niadto nga mga politiko, opisyal sa gobyerno nga nalambigit sa korupsyon.
3: Sa iyang opening statement, kadtong naghisgot siya mahitungod sa korupsyon, unta kuraog iyan na magiging gi-pronounce nung walang pamilya-pamilya, walay kadugo,
4: walang kinikilingan
3: in terms of kundi dili sa presidency ang pamilya, kundi presidente siya sa katawhan sa Pilipinas. So unta true unta siya sa iyang mga words ba, then unta pas unta ang lihok ni ini. Even though follow tao due process upon katong ato gayud nga panawagan sa ato ang simbahan nga managot ang managot gyud, kinahanglan gyud nga naagi hustisya kay ang ato ang katawhan og mga biktima sa mga nagkadaiya nga mga kalamidad tungod sa maong mga korupsyon sa kanang sa DBWH, unta makuptan na gyud unta ug makamit no unta ang hustisya. Pinaagi gyud sa pag-prosecute og sa niining mga nagkalambigit ni ining paong iskandalo sa ato ang gobyerno.
2: Ang pamahayag ni Father Derjan Paborada, Social Communication Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Samtang gibaruga ni President Ferdinand Marcos Jr. ang West Philippine Sea nga importante ang gabayan ala sa pagpatuman sa mandato sa Armed Forces of the Philippines. Gikalipay usaba kini ilabi na sa hanay sa armado nga kusog sa nasud, mato ni Colonel Francel Margaret, spokesperson sa AFP, nga gikalipay nila ang ligong baruganan sa presidente.
5: Ang inyo pong sandatahang lakas ng Pilipinas, we welcome po no the president's clear and unequivocal message in his SONA. Yung pong reaffirmation ng ating pangulo na hindi tayo pasisiil. This unwavering commitment to the 2016 arbitral award, and ito nga po gusto nating i-highlight no, yun pong mga municipalities na nag-declare po ng July 12 as the victory day, na sana po ay lumawig pa po, no? And more municipalities will declare July 12 as victory day for us as we celebrate this 10th year of the Arbitral Award. So, hindi to po, ni-recognize din niya yung sakripisyo ng ating mga kasundaluhan, no? Yung ating mga sailors and marines in the area, and of course, the Philippine Coast Guard, and higit sa lahat po, no? Yung ating din pong mga mangingisda, no? Yung mga fisher folk to provide clear strategic guidance for our nation. Ito pong lahat na ito ay kanya pong in-acknowledge and nabanggit na po.
2: Ang pamahayag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Ugron sa tong Magnumis Hunter, Community Healthcare Training sa TESDA, malampusong natapos sa mga senior citizens sa Barangay Bunbun. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 23, Kia Abel Yenosa.
1: Magnum News Hunter.
6: Nagbunan po sa matatwa ang mga citizens sa Barangay Bunbun sa pagtapos sa Basic Community Healthcare Monitoring and Services ng programa sa magbansay ipagayon sa TESDA, Katimbayan ng College of Cagayan de Oro at sa magbansay na katunan ng mga patisipante sa pagsikaya kay Balokana sa pagmonitor o sa kayong sagong pagkatagubanak ng servisyo sa wellness care sa mga sa programa. Ang pagpuligon sa kaibalo sa mga senior citizen na makatabang sa pagkatimahan sila kung galingong panawas o silang komunidad. Ipagayon sa abang seremonya sa pagkatag o certificate of completion ni si Pagila sa malapusong pagtapos ni para sa maungang pagbansa ang programa kamayon sa parayin ng panikamo sa TASDA o sa mga kaabag ng institusyon sa paghatag umang pagbansa ng mga palabo sa kaibalo kana sa mga komunidad lagip na ang mga senior citizen. Retagikan sa TASDA Resident. Kini sa magdumiyan sa Antonio Nadriki Abellanosa sa balita o servisyo Magdum Radio.
2: Salamat ang Magnum 123 Kia Abellanosa. Mga iganabati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 16 Chingindrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

Maayong gabi mga Magna Friends. Happy Tuesday sa inyong tanan. Kamusta? Hinaut nga bisan unsang inyong naagian sukad paganiha sa buntag, matrabaho man na, eskwela, negosyo, o bisan kapoy na usahay huna-unaon sa kinabuhi Magna Friends. Karong nga gabi, panahon na sa pagpahulay, labi na sa inyong mga huna-huna, ug maminaw lang ta sa mga paborito ninyong mga awit na makapahikap sa inyong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Welcome to Magnum Songs of the Heart, ang inyong kauban sa gugma ug musika. Dini lamang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Misur. Kini si Magnum Apple Pie, ug syempre, ako gyud ha, exclusive na date ninyo this evening. Hinaot inyo kong sabayan karon Magnum Friends, hangtod unya sa tungang gabi-i. Ug salamat pud ha, for making us your choice this evening to keep us company in whatever you do and wherever you are right now. We'll do our best, Magnum Friends, to make you feel light and easy on a Tuesday. Meantime, as usual, loaded gyapon ta with love, life, and even hope, and variety of beautiful music. Dili mawala ang ato mga paborito mga bahin sa programa for tonight. Song for someone special, kung adunay usa ka tawo nga gusto nimong pasalamatan, kumustahon, usultihan man lang nga I'm thinking of you. Kini ang imong higayon tonight. We also have life that gives beat to your heart. Unya lang na taod-taod mga Magnum Friends, mga stories bitaw nga makapahinumdum nimog, maghatag kanimog inspiration, strength, ug rason nga makapadayon bisan unsa pa ang inyong giatubang karong mga panahuna. Syempre, ang climax sa dili pa matapos ang gabi-i, particles, atong kiligon, ug pag-aanon gamay ang inyong kasing-kasing pinaagi sa mga sweet ug feel good kaayo nga moments, ug para sa mga dunay gibati nga kasakit karon, mga kapakyasan o tingali adunay wala pagyapon maka-move on. Have no fear, mga Magnum Friends. Ayaw lang yun mo kabalaka, kay wala ka nang inusara. Aduna tay mga words from the heart later, mga Magnum Friends. Kana mga ulong na hinaot makahatag o kahayag, galinaw paglaom. Kaysa dili pa kita matulog karong gabi, Magnum Friends, gusto nato nga ang atong kasing-kasing dili puno sa kasuko. Dili po daghang mga pagdumot nga pagbati o kabugaton. Hinumdumi, Magnum Friends, nga ang pagbuhi sa kasakit, dili

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 10:05 sa kagabion, may galan ng balita karong orasa. Gihatagan sa bagsak nga 2 nga grado sa Northern Mindanao Federation and Transport Cooperative si President Ferdinand Marcos Jr. sa iya nga sona. Matod ni Nom Fred Drasco, President of CEO Los Mindanao Escobedal, nga negative nga grado kanila ang isyo, labi na sa ayuda alang sa mga transport sector ug dos alang usab sa mga proyekto, ilabi na sa mga infrastruktura ug makalambuan sa nasud.
3: Pila i-grado nimo ko, sige na maghapon siya fine, pero dos ra gyud among grado matag bagsak gyud gihapon. The highest ka 10, so dos ra gyud. So ang uban gani gyud negative gyud ang gihatag na score para sa ato ang presidente. Oh, mura na ako nang kato yang railway katong mga infrastructure project, no? Pagkita siguro og nabagit na, pero mo tangi tagaan ako siya dos, kitagaan ako siya dos ato. Ay kontinuod man galing to dito ra gyud siya nakapunto sa amo, pero pagabot sa mga subsidiya, wala na kay ang rate kita nang sa among mga transport is negative.
2: Ang pamahayag ni Nom Fred Drasco, President of CEO Los Miminda Escobedal. Samtang pareho miubos ang trust of performance rating nila President Ferdinand Marcos Jr. o Vice President Sara Duterte sa ikadawang quarter. Subaya sa tugon masa survey sa Octa Research, gibutya nga 54% ang trust rating sa presidente. Din kini mo kanaog mi kanaog sa 49% o performance rating nga miubos sa 47% gikan sa 55%. Samtang si Duterte adunay 47 nga trust rating karong Hulyo, mas ubos sa 55% sa Marso o ga performance rating niini nga nasa 45 gikan sa 50%. Matod ni Professor Ranjet Ray, fellow Octa Research Group, na posible nga adunay epekto sa impeachment trial ni Duterte samtang kang Marcos mapadayong crisis sa nasud.
4: So ang presidente kung mababa talaga siya sa Visayas, Mindanao,
5: okay.
4: Si VP Sara mababang mababa ho siya sa NCR at saka Balance Luzon. So although nakita na namin na medyo critical na yung mga, lalo yung mga tao dito sa NCR at Balance Luzon, dun sa performance, well in particular yung VP, no? Kasi yung performance levels ng presidente naman talagang critical naman lahat ng tao siya. At saka syempre may crisis talaga tayo, yun natin inaasahan talaga.
2: Ang pamahayag ni Professor Ranjit Y, fellow of the research group. Ug karon sa itong Magnum News Hunter, 30 ka mga manalagat sa syudad, formal nga gila isip volunteer fees wardens sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 23. Kia Abelianosa.
1: Magnum News Hunter.
6: Ngayon ka ba, try na ka mamalagad gigan sa Coastal Barangay sa syudad ang malampo sa numgi pa ubo sa gila isip volunteer fish wardens. Pinagi sa barangay base, matalitaga training nga ipagayon diya sa barangay Agusan. Tumong sa training nga mapanripdan, ang kadagatan na kipagdumala sa pangista subay sa mga larvae, pinagi sa mga lecture series. Nga naglangkob sa Coastal Resource Management, mga importanteng taas isip matalitaga at mga legal nga balaunod. May tungod sa dagat ng pangista o guban pa, milong talwantod pa ang at sa turuk adaw, ang mga pagbansay ng inabagan sa Agriculture Productivity Operations Office kuna ako o mga partner maritime fisheries agencies. Di naman sa mga pagbansay na panamugna o sa kabantay dagat operational action plan na ipatuman gikan Agosto hanggang Desyembre ni nga tuwiga at kininagatiin sa mga isatiya o koordinats kuya doon lakang alang sa mas ligon ng pagpanalipon sa kadagatan o pangisda sa mga baybayon. Pero tagi ka sa Agriculture Productivity Operations sa office. Kini sa Magnum News Center 23, Kia Abelianosa, sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat na Magnum 123, Kia Abelianosa. Mga higa na bati ang Magnum News Alert. Ating indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116, Chingintirina Enriquez. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

listening to Magnum Songs of the Heart, only here on Magnum Radio 99.9. Kini si Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika on this romantic Tuesday evening. Hope your heart, mga Magnum friends, is now tuned in as we move on to make this night a little more cozy and filled with love. Oras na para sa atuang song for someone special? Mga Magnum friends, karun, daghan na ang mga relasyon nga nagsugod o nagpabilin ra online. Chat, video calls, emojis, o good morning messages ang nagpadayon sa koneksyon. Pero bisag layo ang distansya, kung tinuod ang pagbati, ang respeto, pagsalig, o pagpaningkamot, dili lang kay kutob sa screen. Mas makita kini sa consistency, honesty, o sa paningkamot na mahimong parte sa tinuod nga kinabuhi kamo sa usag-usa. Karon gikan sa mga online conversations ngadto sa mga message nga gikan yun sa kasing-kasing. Natay song for someone special tonight that goes to Beth, requested by David. Matud pa ni David, online relationships silang duha ni Beth. And here's a sweet message nga atong basahon tonight. And the message goes like this. Lovingly dedicated to Beth, bisan usahay sa screen lang ta magkit-anay, ang akong pag-care ug paghigugma kanimo tinud-anay ug walay distansya nga makapugong ni ini. He wants you to remember, Beth, that every message, every call, and every prayer carries one promise, and that is, you're always special in David's heart. Wow, may this song remind you that love grows stronger when it is built on trust, patience, and God's guidance. Love always, David. David, thank you, Kayo, for sending us your requested song with a special message. Here's your song for someone special, where every dedication comes straight from the heart. Only here on Magnum Songs of the Heart.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutag di ika na Ms. Rey Talimio nga hangtod karon wala gihapon masulbad ang importation sa Department of Agriculture sa bugaas matod ni Talimio nga nakita nini nga hangtod karon naglisod ang gobyerno sa pagsulbad sa problema sa DA nga kinahanglan tutukan sa presidente.
4: Even when he sat down on a concurrent capacity for more than a year as Secretary of DA, wa niya gid masulbad ang importation as a recourse sa rice shortage nato. In fact, nagkaroon pa ng problema sa smuggling sa sibuyas when he was the DA Secretary. No? So nakita nato nga ang DA galisod ang atong gobyerno sa pagsulbad. Tungod kay ang atong productivity, ang output sa isa ka hektarya na nasa between 4 to 5 metric tons per hectare. Ang Vietnam, ang Thailand, and other countries na itong gitudluan, unsaon pag-uma sa bugas, they are at the 8 metric tons to 10 metric tons per hectare.
3: Ang pamahayag ni Economist Ray Talimio, samtang gibutag ni House Prosecution Panel Spokesperson Robert Ace Barbers nga splice video online nga gipagawas ni Senator Pia Cayetano kinahanglan i-take down. Matod ni Barbers nga kinitungod ang maong video so kuhi sa nasaksihan niini. Giduwang pa ni Barbers nga posibleng lapse of judgment lang ang nahimong desisyon ni Cayetano.
5: Well, my initial reaction is nung nakita ko yon na lumabas sa social media ay nagulat ako because hindi yun ang totoong nangyari because I was there, no? Nandoon ako sa loob nung araw na yon na kung saan ay merong oral arguments, no? Dinig na dinig ko, alam na alam ko kung ano yung nangyayari doon because we were right in front, nandoon kami sa harapan mismo at talagang intensely na nakikinig doon sa oral arguments nung araw na yon. Kaya nagulat ako bakit iba yung lumalabas.
3: Ang pamahayag ni House of Prosecution Panel Spokesperson Robert Ace Barbers. O karon sa itong Magnum News Hunter, mga benepisyaryo sa senior citizen planong dugangan ni Kagawa Jenjen Rodriguez sa Balita og Serbisyo, ania si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter!
6: Hila raw nga madugangan ang mga benepisyaryo, mga PWD o mga senior citizen sa gansang kabakatawat sa mga assistants gikan sa Botana, sa CSWD o gansopan pa. Mga assistants nga alang madawatan, aning mga benepisyaryo sa tuang sinad sa Kigantiro. Nga kini ang sugyot ni Kagawad na Jan Rodriguez, ang chairman sa komitiba sa social services din sa tuang city council na kansang sa maong pamagi nga mas madugangan ang ihap sa mga benepisyaryong makadawat dili lamang sa pipila, no? Dunay mga tag 3,000 kaniadto sa senior citizen, karon mabot na sa 5,000 ka mga benepisyaryo ang makadawat sa mga assistance nga ilahang maangkon ikan sa Bataan sa CSWD din sa tuang siyudad. At sa paminahon si Kagawad Jan Rodriguez.
7: City budget last year, kumadumdum mo dito sa may Mulberry. Ako gigihang iyo ato mayor na kung pwede isaka ginato ang mga beneficiary sa ato mga sektoral. For example, kanyang PWD from 2,000 to 2,500, ang atong senior citizens from 3,000 to 5,000 kabuo ka beneficiary. Lastly, sa our solo parents, ato solo parents kung 1,000 to 2,000 kabuo sila. So mo ka na ginihinay na gid ni Mayor Clarix, you know, of course, sa ato 21st City Council, ba itong Vice Mayor, na ipasaka na nato mga beneficiaries. Okay, na may gamay na budget para makadugang.
6: Ato na mati si Kagawad Jan Rodriguez, chairman sa Committee sa Social Services, sa konsiho. Kini si Magdum Hunter 19 mentso kapagtulan sa palitaong serbisyo.
3: Dalang salamat Magdum Hunter 19 mentso kabaktulan. Mga igalad na bati ang Magdum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magdum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magdum Radio.
8: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

Magnum friends, that was Follow Your Road by Pauline Wilson here on Magnum Songs of the Heart. Usahay Magnum friends, sa gugma o sa kinabuhi, dili tanan nga mga tao nga atong makaila no, maugyud ang makauban nato hangtod sa katapusan. Nay uban mga moagi lang aron tudluan taog leksyon. Malig-unon ta.

animo. Anyway, mga Magna friends, padayon lang ta ha sa pag-hold on. Labi na kay this is our final hour get-together on Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ninyo si Magnum Apple Pie sa gugma ug musika. Not okay na ang inyong mga kondisyon sa kasing-kasing ninyo karon Magnum friends, labi na sa katong mga gikan lang ng hilak. Nang hilak nga to sa mga linya nga makapahiyom o makapakurok sa imong kasing-kasing. Nga naman, kay panahon na aron hataga na to gamayang kilig o katawa ang inyong gabi-i karon. Here now is our Heart Tickles. Welcome to our Tuesday edition sa segment na to nga Heart Tickles and Magnum Songs of the Heart. Tickle, tickle your heart so that it will not be in trouble. Usa lang ka sweet nga pulong or cute nga thought. Igo ra na Magnum friends,

0: Now friends, as usual, let's do try this. Tickle your heart. Kung ang ex ni mo ni message, oh hi, ayaw daw kalisang, kay basin, manghulam rana o Gcash. Giti ka ko heartbeat. Ang uban mangutana, nganong wa mang kay uyab? Tubaga lang good na magna friend. Limited edition mang good ko. Giti ka ko heartbeat. O diba? Ang cellphone, kung maloban, i-charge na yun. Susama sa kasing-kasing kung kapoy na. I-rest lang sa ayaw sa pugsa. Why pugsa na yung Magna Friends ha? Aron yun nga, kita makalahutay o dili magmahay. Tickle your heart. That's it for our heart tickles. They say love is sweeter with a laughter. Mga Magna Friends, inaot nga naghatag kini og gamay nga porsyento sa inyong kilig moments tonight. Syempre, pagilok sa inyong mga kasing-kasing. Meantime, here now is our quick reminder. Words from the heart that says, love may sometimes bring tears, mga Magna Friends. But do not forget that laughter is also one way the heart heals. Anyway, it's end of the line for me, mga Magnum friends. Daghang salamat for spending your Tuesday evening with us, allowing the music to touch your every heart, and also bring back beautiful memories, and maybe even make your heart fall in love all over again. Until next time, ha, mga Magnum friends. As always, no, gina-remind nato ang matag-usa to keep your hearts open, keep loving, and keep believing that the best love stories are written one heartbeat at a time. Kini lamang si Magnum Apple Pie ang inyong kauban sa gugma ug musika, saying, have a good night, Magnum friends. Lights off, but let the love and the music live on.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio alas kon alas 11:56 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gumutyag ni Alliance of Concerned Teachers at Region 10 Coordinator Roland Cruz nga ang gihingusgan ni gihisgutan ni President Ferdinand Marcos Jr. sa ikalimang sona nini nga aral program alang sa sektor sa education na kona problematic, matog ni Cruz nga kinitungod hangtod karon ang budget alang ni iniwala gi-implement og sakto sa mga magtutudlo aron matabangan ang mga estudyante nga dunay learning gap.
4: Ang hisgutana no sa kanabang aral program nga hantog karon problematic tungod kay naay budget nga gigahin pero wala kinigi-implement og insakto para nga to sa mga teachers nga nag-provide og tutorial alang atong mga students nga adunay learning gap og problematic usab kining kining yang gi-mention kagahapon nga kaning expanded career program nga hantod karon walay budget no nagpahigayon siya og mas promotion pero walay budget nga gipa gigahin alang niini nga kanabang promotion mao nang sa amo no sa act teachers bagsak gyud no ang among mahatag nga grado no sa atong presidente ang tungod kay wala may konkretong solusyon nga nahatag niya sa education sector.
3: Ang pamahayag ni Alliance of Concerned Teachers Region 10 Coordinator Roland Cruz samtang ingon ni Filipino Society for Public Administration President Dean Ederson Tapia nga gihimo lang example ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagpasaka og kaso sa Ombudsman kang kanhi House Speaker Congressman Martin Romualdez isip lakang batok sa korupsyon apan wala ni gikondina ang maong binuhatan matod ni Tapia ang nga gitambagan kon gitimbang-timbang kon gitimbang-timbang nang usab sa presidente ang ebidensya nga magpamatuod sa pagkalambigit kang Romualde sa anomalya sa flood control project.
5: maano. So kung magiging pragmatic ka dito sa issue na to, ay delikado namang hindi mo din intindihin, no? That we also have to accept the reality that the former speaker also has some serious political backing, especially in the House of Representatives. Kaya nga, ang tingin ko naman dun sa pahayag ng Pangulo ay binigay niya yung example nung kanyang pinsan, pero hindi naman niya ito tahasang kinundena. Ang kadugtong nun ay let the process continue. Mm-hmm. Dahil yan ay investigasyon na nasa ombudsman na. At as a matter of fact, wala nang magagawa ang Pangulo dun. It's really the ombudsman that will take charge. However, having said that, katulad naman nung binabanggit ninyo, na dapat din naman na ang maging focus talaga ng lahat ng investigasyon ay ebidensya. Mm-hmm. Kahit na mayroong political pragmatism involved dito, ebidensya, ebidensya, ebidensya.
3: Ang pamahayag ni Philippine Society for Public Administration President Dean Ederson Tapia. O karon sa tong Magnoma News ko na Night Hunter, higala gireklamo sa kasong pagpangawat sa balita og serbisyo. Anya si Magnum Night Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum Night Hunter.
6: Dito mo sa kapalisa, alam mo sa kapapay imana, gagituwa, nagigawatan kong cellphone na sa iyang higala. Nasabta nga nag-uban si kini o ka-inoma sa Osaka Bar di, sa Corrales Avenue di nga itong syudad na. Matod sa Osaka biktima ng 28 anos nga babae nga nagpuyo sa Agura area, barangay Lapasana di nga itong syudad na. Nasabta nga na uban sila sa nasangpit nga Osaka suspect nga reklamo na 28 anos di sa Osaka area sa Imnanana. Hantod nga nagkahubog ang nasangpit nga biktima nakahimo sa or ni kamutyag nga gitulon ini iyang cellphone sa maong higala arpot sa maong pagtago tungod sa kay ang biktima nga naigo na sa ilim doon nakahubog na di na makahimo sa pagbaklay soon sa maong pagpakitabang aning higala ninisampit nga biktima hantod nga makasakay kini sa jeep or makapauli silang panimalay. Pagkikamutiag kapag kauma nga ang nasangpit nga cellphone, dini usa ka biktima ang hantod karon wa pag-iuli sa baong higala. Nunda nga nagkatabang na lamang ang nasangpit nga biktima aron sa pag-uli sa baong cellphone. Nga to sa baong sa pag-uli, nga to sa biktima, gikan sa kamot sa baong gireklamo nga lalaki. Paong incident ng gisulayan pa kontak aning biktima ang kabutyag ng cellphone apan dili na ginatubag ilman ang pagkontak ni ini sa messenger o sa Facebook account dili usab kini mo responsa ug gibisitahan or gituan mismo sa mga biktima ang balay sa maong higala apan dili kini magpakita tinudan nga gikasuko nining biktima ang gibuhat aning higala nga dili iuli ang sangpit ng cellphone. Rason sa iyang pagreklamo sa pagpangawat sa maong gamit. Balita gikan sa PlayStation Tukugon kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
3: Dayon salamat Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. Mga igalad na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod na takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
7: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
8: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alauna sa kadlawon, may gala ng balita karong orasa. Gibutag ni former IBP Misamis Rural Chapter, President Oga Liceo College of Law Professor Attorney Ed Quaresma, nga gikinahanglan karon dunay palisiya alang sa rice importation o uban pa o mga produce kung makaproduce sa Pilipinas sa kagalingong kontabangan ang mga mag-uma, mato ni Quaresma, na pinaagi din ni makabarog ang Pilipinas kung doon ay mga panginahanglan noon.
3: Ang ako lang ang general ginako is that mura ba og nangisda tam ang mga katawhan gutom kay nagkagidlay magid ang Pilipinas sa mga pulisya. For example, rice tariffication law, all rice imported, ang asin nato imported, gatas 1% lang ang supply, 99% imported. I think almost everything is imported. I'm looking na naay pulisya ba nga stop rice importation, asin etc etc, produce our own, help the farmers. Ang government and infrastructure iandam para ang katawan, ang mga mag-uuma or mangingisda baka or kinsa man galing, makabarog kita sa kaugaling, makabahog kita sa atong kaugalingong tiyan.
2: Ang pamahayag ni former IBP Misamis Rural Chapter President and Liceo College of Law Professor Attorney Ed Quaresma. Samtang alang kang defense lawyer sa corona impeachment trial nga si Attorney Jose Roy III nga dili interesado nga ipasigarbo ni President Ferdinand Marcos Jr. sa suna ang proseso sa investigasyon sa flood control project, matod ni Roy nga ang paghisgo sa flood control dili ang ayan nga likayan ni ini labi na at kini ang buot masayran sa katawhan.
4: Without question, yun ang pinakamasakit na bahagi nung kanyang speech, no? Si Presidente mismo, sinabi niya, masakit man, kailangan gawin ang tama. Sumagot naman si Speaker, masakit din sa kanyang pamilya. So napakasakit nga naman siguro yung nangyari. Pero yung pagbanggit ng flood control, ito naman ay ang tinatawag na intuitive position. Hindi naman pwedeng iwasan na pag-usapan yan. Kasi nga, nung last year, nung kanyang huling SONA, yan ang naging signature, yun ang naging pinaka-defining moment nung SONA last year.
2: Ang pamahayag ni defense lawyer sa corona impeachment trial na si Attorney Jose Roy III. Mga igalang nabati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 121 Lani Delgado sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Nakulangan si Political Analyst Attorney James Judith sa pahayag sa Presidente kuno ni President Ferdinand Marcos Jr. sa sunan ini kagam matod niya kuno sa isgutanan sa korupsyon. Matod ni Judith nga tapaw lang ang pagkalambigit sa kuno paglakbit sa presidente kalabot sa korupsyon nga mo'y gihulatan sa katawahan.
4: Wala man kayo ito niya natagaan o pasi. Pero igurad ka, gilagbitan lang niya, mubura kaayo. Pero gatoo, pati ako, gatoo po ko nga ang bagandot sa itong katawahan, katugin ang gipaarapon ito. Huwag na dapat niya tutukan. Pero wala man lagi kaayo na niya na nagtuugid ko nga kanagyod bali ang taas-taas gyod bali nga tagaan niya o gugulan niya o panahon. Taya baling sona. Pero wala man kay gilagbitan, tapkaw ra kaayo. Ang niyang paglakbit ana. So ang ato lang aning kining siguro na paman siya isa pagyud ka tuig nga maghatag sa iyang zona mao ni ang second to the last ang pinakaulay niya sa tuig. Dapat karon ang iyang sumbanan sa iyang performance marag legacy panahon mo na ni legacy na ni dapat kaning issue sa corruption kaning sa flood control kaning sa maleta og dapat manubag ang angayan manubag.
3: Ang pamahayag ni Political Analyst Attorney James Judith samtang gipahayag ni House Ways and Means Chairman Oga Marikina Congressman Miro Kimbo nga gidisenyo ang tax relief package alang sa mga middle income salaried workers. Matod ni Kimbo nga ang naiskutang sugyot balaod nun giduso ni President Ferdinand Marcos Jr. nga pamapay muslan sa katawhan.
5: Sa maiksing salita, yung ina-address talaga dito ay yung middle class na salaried workers natin na ang tax exemption today is 250,000 and below, pero yan ay 2018 pa. So, sinasabi ng ating Pangulo na itataas natin ito to 350,000 na tax exempt para sa lahat po ng may sweldo. So, para sa simple lang, sa mga nakikinig, ano, ha? Kapag ang iyong gross salary at ibinawas mo ang statutory deductions, meaning kung ikaw ay nasa private, ang SSA, ang Pag-ibig at PhilHealth, kung ang iyong sahod ay hindi aabot ng 350,000 sa bawat taon, ay wala ka ng babayaran buwis kahit piso. So today, 250,000 yon. So malaking pagtalon talaga at inaasahan namin napakaraming taong makikinabang dito.
3: Ang pamahayag ni House Ways and Means Chairman og Marikina Congressman Miro Kimbo. Mga igalag na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnumante 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio alas sa stress sa Kadlawon, may gala ng balita karong orasa. Gingos gans ni Kagawad Maximo Rodriguez III ang pagpalig-ona sa mga ahensya kalabot sa pagpanalipod sa bullying sa kabataan o pagtudlo sa mga ginikanan sa ilang mga angayang himuon, matod ni Rodriguez. Ngusa sa nakita nini ang pamaagi ang pag-assign sa usa ka barangay nga magbutang sa duha ka mental focal person nga mohatagya sa mga biktima sa pangpambuli.
3: We have to strengthen sa ato sa Pilipinas. We have to strengthen ang atong mga partners na government agencies. At the same time, ang atong pamilya. Mugi na pinaka-foundation ang atong mama at papa dapat bilibyaan ng ilang mga anak. Now, kita, in aid of legislation last year, dibuat na nato na as a mental health advocate, no? Kita, nagpaigayon kita usa ka resolution. Most ko na one of my few resolutions last year na naipasa nato na yun na-approve, yun yung ministry is to assign sa usa ka barangay duha ka mental focal persons per barangay.
2: Ang pamahayag ni Kagawad Maximo Rodriguez III samtang malaumo ang CPCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariala, nga mapadayon ang ligon nga baruganan sa nasod bayan sa West Philippine Sea bisan sa mga umaabot nga administrasyon. Matod ni Tariala, nga may nungdanon nga mapalabang sa sunod nga henerasyon sa mga Pilipino ang taas nga level sa kahibalo kalabot sa sigutanan sa West Philippine Sea o sa katungod sa nasod sa nisutang karagatan.
4: Para sa akin, if there's one thing na we're going to hope na itatawid natin sa susunod na administrasyon, ito ay ang mataas na kamalayan ng ating kababayang Pilipino. Na kapag pinag-usapan ng West Philippine Sea, hindi lamang ito usapin ng mga taga-Maynila or taga-Palawan or taga-Sambales. We need to make sure na pag pinag-usapan ng West Philippine Sea, titindig tayong lahat dito bilang Pilipino. Regardless, wherever you are from, kung taga-Luzon, Visayas at Mindanao, pag pinag-usapan ng West Philippine Sea, sumisimbolo ito sa ating pagkapilip. And that is the most important thing that we need to maintain in the next coming administration.
2: Ang pamahayag ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariala. Mga igalag na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working, listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Maimbuntag sa tanan nato mga suki ng tigpiminaw ni Naimaong Istasyon. Kininausab si Father June Rivaila o sa Kapari sa Society of the Divine Word o SVD mupaambit nini hamubong pamalandong. Sa dihang namatay si Lazaro, si Marta miduol kang Jesus dili uban sa kasuko kundi dili uban sa pagsalig. Bisan puno sa kasakit, miingon siya, "Nagtuo ako nga ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios." Ang kinabuhi, usahay puno sa mga higayon nga dili nato masabtan ang plano sa Ginoo. Apan sama kang Marta, gitawag kita sa pagpadayon sa pagtuo bisan sa taliwala, sa kasakit o paghulat. Ang panumduman ni Marta, Maria ug Lazaro nagpahinumdum kanato nga ang tinuod nga panaghinigalaay uban nga Kristo makita sa pag-alagad sama kang Marta, pagpaminaw sama kang Maria o pagsalig sama ni Lazaro nga gitawag pag-usab ngadto sa kinabuhi.
1: A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age, the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul.
2: For more information, please contact the Vocation Directress, Our Lady of Fatima Chapel, A. Vela Street, Cagayan de Oro City, with contact number 0921-970-1089 or email us at fspcdo@paulines.ph.
3: We are the church and we are young. That's why within we know it can be done.
2: Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi, mubali kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan kamo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga ibanamo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa lasod o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Igala mayong adlaw, laing panikaisikay paning kamot ning adlaw nga Miyerkules 29 ang atong piyesa may gala. Adlaw magayson nga Miyerkules sa tanan nato mga nanikaisikay nini may galang sayo sa kabon nakon. Mayong buntag sa atong tanan diaw, welcome kita ning atong programa nga Buntag na Pilipinas ha. Inaot kita na kamos mayong panglawas ning adlaw may gala karon nga adlaw nga Miyerkules. Kamusta ba nato kinabuhi diha mga maninay? Okay ra ba tantanan ato mong kinabuhi? Okay ra ba? Di ba nga ikadlog o ika itawag nato nga di ba nga ikabalaka? Amo na magiding atong kinabuhi. Matag adlaw maningkamot, matag adlaw magkugi. Kung di ta magkugi, wa tay kaunon kung magtinapulan sa tana, wa asab tay nada. Paita sab ni atong kinabuhi no? Pait nga kinabuhi. Oo, pait nga kinabuhi. Busa mo bitaw nang giingon bitaw nila may gila ang kinabuhi sa tao. Why angay ika? Unsa man? Ah? Why angay ika? Ah, di mo katubag no? Mao lagi na. Wagi tay angay mga igsoon ni kabalaka basta magkugig magampo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Alas sa tanan ato mga nikasika karunari sa 8 kabarangay sa Dagbayan, sa Nurumi, sa Amis, Oriental, Bukidon, Bohol. Kamigin kamatagad pagkadiaan doon dinote o sa Amis o Giligan. Tanabot ang pagsibiya karabotaga lamayong buntag sa tanan. Welcome kita may gala sa ato nga programa karong nga buntaga may gala buntag na Pilipinas. Wadwad gapunta may gala, wadwad gapunta. Kamas gapunta mga maninay, mga manino ya, kamas gapunta mga kapubre. Kamas ta mga kapubre, wadwad ta mga kapubre. Kay kung di tamo kamas, awa kita nada magilaw di tamo kamas, so kamas na, wad-wad ta. Kay para magigsoon nga natay matungtong di mismo sa itong tagsitagsa ka panimalay. Natay matungtong sa itong tagsitagsa na itong kamanga gitawag lugar magigsoon nga na itong itungtong may gala sa itong tagsitagsa na itong kaugalingon. Ala, wad-wad ta. Wadwad ta mga maninay, mga suki, ah. Wadwad ta kay buntag na. Dita maglangay, may galas sa tamaraguban sa itong programa, karabutaga, buntag na, Pilipinas, sa magta, maglamang adagong uluan sa mga balita, karabutaga, balita ta, balita, balitang lokal. Uluan sa itong mga balitang lokal, gingo ni Hapsa Road Cross Incident, dinis ka kayan di oro. Ning tuig, amisaka kong itandi, may galas, mayaging tuig. Samtang usa, kalalaki, sablitos, talakag, magigsoon niya nagmotor. Patay, humanibangka, may galas sa katabo ng truck. Sus, you know, oh. Sometimes, ato ka mga balita, ta, balita, balitang nasyonal. President Bongbong Marcos, gibisita mga igsoon ng Dabao, labi na ang mga biktima sa baha. Sometimes, gingon sa mga igsoon nga, sa atundo ka mga balita, balitang nasyonal. Gingon sa may galang nga, President Marcos, padayon mga igsoon, matod pa ang pagpangabudapod sa mga bugas. Gani, importante matod pa may galang ang Pilipinong kabos. Maparalidad gayod mga igsoon sa serbisyo sa atong nasod. Samtang sa atong balitang international uman, nagduso ko ng management system. Araw minusan ko ang tension magras tunga-tungang sidlakan. Samtang sa atong mga balita, may gala balita-balitang sports. sa ato mga balitang sports, sigon sa mga sukit ko na nga 76ers team magalabag o ni LeBron James. Mas gipakusog pa nila karon. Pinagis papangita pagdugang magalabang mga superstar. Nga mo apil sa ila mismo mga igsoon nga team ang 76ers.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Bago na kumuluan sa mga balita, karabutag ato sa tani Magnum Lani Delgado. Ibutantis Magnum Lani, dago mga uluan sa tani sa Magnum News Center. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Yes, Magnum President, ang mga top stories di buntag na karoon nga pagatangan sa itong suking tigpaminaw. Narita karoon sa itong Magnum National kay Senate Minority Leader Cayetano. Gipamugos sa iyang kontrasona nga si President Marcos Jr. Di lamang presidente sa nasod apan presidente usab sa oposisyon. Sa ipunta kay si Vice President Sara Duterte, nagtungad dili mabilanggo si kani House Speaker Martin Romualdez. Kinihumanag sa pahayag sa presidente kaya itong sunan niya Magnum First Aid na posibleng mapasakaan sa patong-patong kaso si Congressman Martin Romualdez. Sa ipunta sa itong Magnum International, kay 50 ka mga tao na ang samdan tungod sa nasiti ang magnitude 7.1 nga linog dito sa Japan. Samtang din sa kakayang siya, hingpit na ang BBS International Criminal Court human ang 20 katuig na pagkamyembro ni INI. Din sa kasatong Magnum Business kay DOE, makigtagbo sa ERC o mga electric cooperatives alang sa posibleng pagwagtang sa system loss sa kuryente. Din po sa itong Magnum Sports kay Pinay Tinis Sir Alex Yala, makauban si Canadian World No. 4 Felix Auger alias Simi o sa US Open Mix Doubles Event. Pero para sa laing Magnum Sports Magnum First Aid kay Dwight Ramos o EJ Ido, dili makadula sa Gilas, Pilipinas sa Asian Games sa umaabot September ng tuiga, kinitungos ginahanglan pa nila katapusan ng ilang dula sa B-League dito sa Japan. Para Magnum First Aid na itong mga nagunang balita karon nga ang ipagatangan sa itong suking tigpaminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Otos Magnum Lani Delgado ang garbo sa Kalaanan, Kanituan, Cagayan de Oro City. Sabi ng taga-Kalaanan, gyapon ay mubirada gyapon ng taga-Kalaanan, nawala naman itong taga-Gracia Taguluan. Kumusta na ka itong taga-Gracia Taguluan ka? Unsa na kay gibuhat ka ato karon? Antun pa niya nga, magkuhan ko na siya. Bato din siya, kaminyoon na daw siya. Pandamay. O din na may ikon mga igala nga, mag-build na ko na siya o pamilya. Damay sa itong taga-Gracia Taguluan eh. Standby ba din sa itong pag-asa sa ito? Sa ating pag-asa ito, malili, may galandagan sa panahon. Standby ha, alas 4.13. Standby sa mga reports, mga kauban sa gawas, kaya totoo, pag-asa sa ito, kaya importante kaya pag-asa, kaya matag-hapon na manigaulan eh. Muna yung kita, mataranta ito, may gala, pag-hapon na gani, aksyon tagabalaka kay basin, may gala, bumunda ka sa ng makusog ng mga pag-ulan. Bone ato nga kahadlukan mga igala kay pag mag-ulan na gani ah sigurado gid magala basa-basa kita mga igala kung mo magbundag sa ulan. Oo, so importante nga magamping-amping ta tanaw-tanaw sa tas malibot lilili sa ta. No kay usahay mga igala atong panahon kalit lang yan. Ulan nagkalit. Oo, isa kay ato pagikontak ang pag-asa mga sugit ni Kabinaw. May pang pag-asa kay gikontak pa. Pero ikaw amot lang. May pag-asa pa pagkakagunta ko niya.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Paitan na, nawa mo ng pait, paspanyawan sa tanan. Standby sa may gala sa ating sigutan ng karabutagan din sa ating panag-uban ha kay maulang gina may gala mga sukit ni Kuminaw, no? Ang atong dakbayan, gipatuban na gunto nila kang dili na pasudlon ka itong mga outside sa Cagayan de Oro ng mga nagabiyahian. Now, kagahapong adlaw, ha? So, ilag yung ipatuman mga sukit. Now, ilag pag iobserbahan, pero kani, under observation pa magyapon, eh, kung epektibo ba yun. Diba, at least, banganay mga pabaagi nga ilang ginatanaw nga posible nga makaayo. No, pagtanaw nila nga, wag yapong epekto, maura mang yapon, ah, balik. Diba, pero pagtanaw nilang epektibo, wanay, kasaysa o dinisulod nga mga dipasairuhan nga tagagawas. Which is, maumasab yun ang tama inoon mga higala. Pero mo lagi na mo, minus na kung ilang kita, labi na katong mga gabiyahian, mitaw, mga egzoon sa kinibang outside Cagayan de Oro. Mo minus yun daw ilang kita, mga sukit na, normal, gibabawasan yun na. Pero wala gina, gihimos kagayan di oro para sa bagigala sa kayuhan magigsoon sa syudad. Para maminusang yung lugar magigal ang gibugaton sa dagat sa trapiko. Nao ka na, may gala mo ila mismong ginasuta karo mga panahuna. Ginaobserbahan, pagtanaw nga epektibo, aw sige bira. Parayot tas unahan, pero pagtanaw nga wag yapon maitabo, maog yapon gibugaton sa trapik, balik eh. Wa mga yapon epekto, balik ta. Ngita sa glide alternatibo, mauna pa maagi may gala. Dili kamapulan papangita sa pabaagi sa kasulbaran sa problema, mauna sakto. Di ba? Dili ka mo surrender. Ha? No? Ayaw pa give up. Kinanglan pa dayon nang gyapon ta. Parayon ta nga mo, parayon nang ila nga mo aginod parayon sa unahan mo na sakto man. Di ba nga magparayon ta sa papaningkamot sa papangita solusyon sa kabugaton sa dagat sa trapiko. Oh, so nay solusyon, kini solusyon man eh. Kung pagtanaw may gala nga arang-arang, aw oh, parayon ta sa unahan. Pero pagtanaw nga mo nga po, wala hitabo, ay na lang eh, parayon ta. Di ba? Para yung tani, huwag mo na igyapon, no? Magyapi ka sulbaran. So, ka na may galang ang butang mga sukit ko minaw. Okay? Kabutan lang niya, may galang itong pag-asa. Kaya ato mag-i-contact, may galang itong pag-asa mga higala, ha?
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Hoy, bago na mo niya, ah, kanyang mga apo, karon mo iskwila na ba yung mga apo? Sos, mag-klase na ba ito, may gala? Ha, mag-klase na ba ito, karon mga igsoon? Dinis atas itong Magnum, wait and alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
2: Justin Navarro may buntag.
4: Para sa atong alakaw sa panahon karmanlaw, ang update sa atong gimonitor nga low pressure area as of kanina sa alas 3, ang iyang lokasyon kay nasa coastal waters of Rapu-Rapu, Albay. Diri sa Mindanao, makasinati lang ta sa panalagsang pagdagom ngadto sa mapanganuron nga kalangitan nga naay chance na mga pag-ulan pagdating sa hapon ug sa gabi. Ug posible gihapon ang mga tungod kini sa localized thunderstorms. Posible gihapon ang mga pagbaha ug dahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Atong hangin naman kay hinay ngadto sa kasarangan ang magagikan sa habagatang silangan ngadto sa habagatang kasadpang nga direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalud. Temperatura na to karong adlaw nagre-range na 26 to 31 degrees Celsius. So ang atong adlaw, musubang unyang alas 5.33 sa buntag o musalop ng alas 6.3 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 4.17 sa buntag. Mauna atong latest weather update, gikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum, kuna salamat Justin Navarro, Pag-asa Weather Forecaster. Lupad sa tamay galabi sa atong dagan sa hulagway sa tasgawas. May hulagway sa tasgawas, may gala. Ato sa Liliyon, mag-iisoon ang atong kauban. Nini may galang sayo sa kabong tango. Standby ni Magnum Anji, kay na ako no'y duwa ka motor, ipangkawat ang motor. Sus, grabe sa mga kawat sa motor, eh. Standby sa doon ni Magnum Hunter Run Magsaysay. Atong kauban sa doon niya, may gala. Una sa tos Magnum Anji, ning kawat sa motorsiklo, eh. Grabe sa rin kawat sa motorsiklo eh. Daghan na ginang biktimas kawat pa. Oo, biato sa i-check report Magnum Hunter 20. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Ako na individual ang mihimos pagdangog sa itong mga otoridad aron nga mong himos sa budmang gumapartido sa pagparingkamot gumabalik sa ilaha po nga posisyon ang ilang mga motorsiklo nga gipangkawat sula pa mailan nga mga suspitsado kining malagi nga kinimang gumapartid agi kuha samtang nakaparada ra pud gyud bang gumapartid na sa ilaha pong gipang andan pod nga butanganan sa ilaha pong motorsiklo dihang sila pod nga di pod mo biyahe una nga nagpakitabang ang usap Mr. Joseph hingkod apay na ron nga residente din sa may barangay Nazareth ang atong mga syudad kung ang matod pa nga gikuha ang ilahang nga motorsiklo nga usah kinika Yamaha kung na usah kinika Red Badger 125 nga dunay plate number nga K238BV iingon nga nahisgot ang motorsiklo nga dunay color combination nga black and red gikuha magdumapersi dito sa giparadahan talulo po man ang kinimo nagil po din ang sagad po nga ginabutangan sa nahisgotan po nga biktima yan yung mga banabana nila nga kini siya magdumapersi nga kawatan nakagihimo nagil po sa kanunay nga pagmonitor sila po din pong plastaranan nini pong nahisgot ang motorsiklo kaya di nga maninawagtang ang mga po nga units may 10th 16th Street sa Barangay Nazareth ng ato nga syudad. Yan iman, naging mo na sila magduma for sinus pakikoordinat itong kapulisan nila sa Police Station 9 Nazareth. Aron nga makuha o gabalik nila ang nahisitan nga motorsiklo o gamapasakaan o kaso ang kawatan nga mihimo sa pag-sibat-usaba ni ini. Samtang lain po magduma for sinus nga incident at pagpangawat na itabuhan din po sa salingan po nato nung lungsod, particular na sa may igbit po lamin sa amin sa Oriental din, di kita magiging takay po ni magduma for sinus din sa sakos kagayan di oro apa na hangto ni mga panahon na di po yun mapiho magduma for sinus kung ang maong nga unit gidala ba pasunod din sa to sa CDO o baka hanap pabilin paghihapon nga naadi na sa area of kaning responsibility sa may upo lang municipal police station gibus yag nga kining motorsiklo nga gipanagiyahan ni Mr. Arin na giyakuha kini samtang nakaparada sa usa ka gasoline station sa may barangay Igpit upol ni Samin sa Oriental kini usa kini ka Honda plate nga dunay plate number nga K519DX gani giingon nga nakaparada kini siya magduma for sin dito sa maupong kaning gasolinahan ni hapon andan. Pero wag yun po sila nagdahong nga doon na may labot ni labi na doon na may mga CCTV footages dito sa mong area. Apa na kini pong mga kawatan tungkol lagi kay DCD doon po tayo. So ilang yun po nga gikuha ang mga pong unit o ilahang nga gimaneho. Hangtod yung mga panahon na di po yun ma-identify kung kinsa kini ang nanghilabot sa nahisit ang motorsiklo nga giyakuha po no ni ini pong mga daotang elemento. Gani kung may input na po maglamaforsin. Ning unang matung, unang nga unit nabalisa ano katong sa barangay Nazareth daghan man tupod na sila nga nagahimo sa pagpangawat nagtinabangay lugar magduma for sin abot man to sa namugay CCTV footage nga ni pati mo apod magduma for sin nasa upat ka mga individual nga nagjacket ang uban dayon kani pong sa bag-o pod nga atong pong nabalita sa may ipito po sa amin sa rental di pa gid ma determine magduma for sin labi na nga limitado pod no ang kani pong CCTV footage nga naagid po klaro nga kaning hulagway dili pong nahisit ang mga kawatan ani pong hisgutan po sa Honda plate nga color black and gray nga dunay plaka nga K519GX. Sa karon nga ato mga awtoridad dinhi sa may dakon sa Cagayan de Oro dinhi po sila lubigan sa Misamis sa Oriental na tinabangay magduma for sale aron po na matumbok ang lokasyon ini pong nahisgut ang mga unit tungod kay doon namang guya posibilidad nga nakapagyapon nino din sa CDO o sa Misamis sa Oriental ang nahisgut ang mga motorsiklo tungod kay di magyapon po sila magduma for sale nga makapasaya-saya o gamaneho sa nahisgut ang mga unit agi lugar po sa mga boundary kay doon na may mga checkpoints so dali po sila masapuan sa akto if ever nga doon na po yung magdama for sino mangita yun po sa lahang mga dokumento ang mga kaning biktima naghimo po magdama for sino sa pag-ahangyo ng atas publiko nga if ever nga sila po makahatag o dugong informasyon kalabot sila mga motorsiklo katungo sa ka color red and black na Badger 125 nga doon yung plaka nga K238BV o kanilin pong Honda plate na color gray and black nga doon ay plaka nga K519GX nga i-report din po sa itong autoridad. Aron nyo matabangan po sila po magduma for sin sa pag-determine kung asan ang saktong lokasyon ini po mga unit nga gipang kawat. Balitang nga hibas, gikan din sa Kokog ni Sam Sorrental, kini si Magduma 120. Angie Alzado sa Balitaog Serbisyo, Magduma Radio.
2: Salamat Magduma Hunter and G. Alzado. Dito tama gala ni Magno Mater Jean Luna kay na ako noy matod pa may gala. Lalaki samnan kay nagabangga ko nung ligid may gala diyan sa Jerbura Extension. Check sa nato report Magno Hunter 24. Sa balita og servisyo na si Magno Hunter Jean Luna.
6: Samdan ang ulo sa usa ka motorcycle rider magduma first aid human kini nga nakabangga o ka nakabangil ni siya nga ligid na magduma first aid no diha ra gyud mismo sa dalan sa Jerbura Extension giingon nga pagusa na unta Galaxy ang iyang lugar nga lokasyon sa diha iyang kini nga natabo nga naa gid mismo sa tunga pud nga dalan gikabot siya nga magduma first aid nga ana isgutan pud nga ligid tabon dai kini siya sa bangag nga naa lugar dito pud sa area o gawagi taon niya no bantay magduma first aid tugod lagi kay ngit-ngit ang naiskutan po nga area o gagiingon nga dito yun magduma first aid no diretsyo yun niya igo ang naiskutan po nga ligid o gagali magduma first aid huwag yun nakapataplin sa mga lugar nga ligid tugod pa lagi kay alilagi siya tabon siya ni ini lugar nga bangag nakalugay din na sa maya Jerbura Extension o gagali magduma first aid ngit-ngit biya kayo niya itong pagining ligid huwag yun taon po niya nabantay Iskutan po nga ligid, gagihimu lugar nga tabon dito sa area. Ano na ini mag diba first aid, gilayon nga gidala sa balay tambalaran ng mga nga biktima tungod kay yaham kong ulo ang mga nasamdan. Kaya usap po din mag diba first aid, wamanggod siya, nagasuot po doga helmet. Kaya lagi, padulong na unta siya papauling mag diba first aid, niya kampante na pagkitaon siya, kaya lagi, ang dalan, uga dito po mag diba first aid, no, naglisuta ginoon kini sa pagka... Samdan po si hapo nga ulo kay pagkatumba niya magduba first aid usay gisa na samdan siya kay yang ulo gihapong siko kay nakatukod mo siya magduba first aid pero yang ulo gitawon po niya na protektahi kay lagi nakagunit mo gud po siya manubela kay nagdahom lagi siya nga kaya pa niya makontrol pero mo pud gina ingon nila nga wagi maing laki pagabot sa disgrasya kato magduba first aid ang iskutan po niya biktima gilayon usab no nga girespondihan usab mo kini madalas bolay tabalan no tingin niya magduba first aid no kan pa dagi hapo nga ulo aron na masiguro gid no akato nga gadugo-dugo nga ganiha lugar magtiba first aid way ang ayon kabalakan lugar ni iskutan pod nga iya nga injury o gagali no ang iskutan pod lugar pod nga disgrasya o mapuntay mareklamuhan ang magtiba first aid ilabi na nga wahan pa kasayuran pod og kinsa ba amihin mo sa pagbili niya ato lugar nga ligid dito lugar no gitabon pod sa usa ka gamay nga bangag diha lugar sa dalan sa maya Jerba extension approaching no sa maya sa Galaxy, diin kini nag-resulta gito sa pagkaisgrasya ni inipong usaka mga para sa muntag na Pilipinas, kini si Magdum Harry 24, Shane Luna, sa Bata Oxir, Busho, Magbubradyo.
2: Dagan salamat Magdum Harry 24, Magmatar Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Alas 4:26 sa atong oras. Magdungkiya ta kaya pagsulbat ko na sa problema sa basura sa barangay Kamamanan, gipaningkamutan ko na sa barangay council. Nian Italye, Nian Italye, the water report, Magnum Hunter 23. Check the report, gikan magras na location sa itong kauman. Alas 4:26 sa balita og servisyo na si Magnum Hunter. Kaya Abelian Nusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
7: Matod pa si kagawad Carlo Borja sa barangay Kamamanan nga dili hingpit nga makabot silang barangay ang perfect 10 nga score sa pagpatuman sa solid waste management kung dili usab mutuman sa insaktong paglabay o pagsegregate sa basura ang ilang mga residente. Matod ni ining abisan pa man sa kanunayng pagpahigayon og mga IEC kon information education campaign sa ilang konseho, kinahanglan gihapon nila ang kooperasyon sa matag katawhan aron hingpit nga masulbad ang problema sa basura. Gidubang pa sa opisyal nga usa sa ilang gitutukan nga masulbad karon ang isgutanan sa gahimo illegal dumping silang barangay ug mapahamtangan og silot ang gahimo sa maong kalapasan labi na kay sagad nga kasapon mga dayo ug dili residente sa ilang barangay.
8: Even though sa naay mga IEC's na mga gabuhaton kung mga residente igo ra maminaw ug dili gid mutuman sa paglabay sa saktong schedule sa basura o nagid yapon gid ta maka-achieve kung makarate po scale sa 10.
9: Gusto mo kami, labad na mong ulo o kanyang mga illegal dumpers, pero dire, usually ang nakadakutan sa mga illegal dumping is dili na gatumunan. No, puras magayo lang dire dito ang nandang pagkatehin na mo anak, kapatulong na diligid sila tayo kumamanan.
7: Ang tipik sa pamayag ni Kagawad Carlo Borja, gikan sa Barangay Kamamanan. Balita gikan sa Konseho sa Barangay Kamamanan. Kini si Magnum Hunter 23 Kia Abelianosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Kia Abelianosa. Alas 4:28 duga mga balita sa ta. Duga mga balita sa ta magalagi bisita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Human sa yang suna. May bisita siya magala sa Davao sa City. Uy. Ang Davao region gibisita magala sa Presidente Pilipinas oh.

0: Nginabuyan. Matod pa sa presidente sa Pilipinas, ngaya kinigihimo tungod sa katarungan nga nakita nini nga dagang apektado magala sa pagbaha sa Davao. Gani human sa suna sa presidente, doon na gani naka-schedule nga pagbisita diha sa Davao aron motabang sa mga nanginahanglan labi na sa biktima sa baha.
1: Magnum.
0: Oh, di ba?
1: Buntag na Pilipinas.
0: So presidente sa Pilipinas niadto gyud sa Davao kay para tabangan ang mga nabahaan. Grabe sa nabaha sa Davao eh. Nang lutaw ko nilang balay, may gala, daghang ko kayo magkaisun, apiktuhan sa baha. O itong giagtong presidente, kay tabangan, may gala, mga nabiktima sa baha. Para sa magkaisun, matabangan o assistance. Diba? Naayapon mga gala, di ba wala magkaisun yung programa sa gobyerno. Dapat ka ng programa sa gobyerno, dapat way pili-pili, ha? Bantay lang mo magpili-pili, yun mo. Dapat nga way pili-pili, dapat nga tagaan tanan, kung nailista, lista tanan. Isulat tanan, ha? Isulat tanan, kay... Lisod ka ay may galaning uban mga igsoon nga moingon-ingon lang din may galang nga wala mami na lista oh. Dapat tagaan ang tanan labi na sa mga AX, mga tupad, kanang kwartas gobyerno dapat katagaan ang tanan. Katong nang inahanglan. Ayaw niyo ilista ng way appeal kay ilista man yun ninyo ng lili biktima. Ilista din niyo kanag yun ang inahanglan yun ng kwarta kay luoy kayo. Diba? Ayaw niyo na ilista ng maka-apod. Dapat ka tong itawag nila nga poorest of the poor yun, nga wagan ito ay kagahom. Mao ito'y prayo yun, na ito'y number one ng tagaan. Ayaw na ninyo mga tupad-tupad, mga ex-ex nga inyo mapapili o nag-isa ng inyo mismo pang lista. Ayaw. Ilista tong matawag lugar yun na ito nga nanginahanglan yun. Diba? Kung siya nanginahanglan yun, aw, taga eh, ayaw pag-ilaog, ayaw pag-ihikaw.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: O, na yung buhaton ninyo, ha? Tagai ang nanginanglan, kang Pedro, kang Juan. Kang tiyoy mo, ayaw nang inyo lang yung taon, may gala. Bakakan ang tao, di ba? So, dapat kang Pedro, kang Juan. Ihatag sa mga nanginanglan, anara. Ay, alas 4:32 na nga itong oras, mga maninay! Sayo kayo ng matang o bano, kaya magluto na kunog pamahaw karon kaya iskwila na ilang mga apo. Ah, sige, sige, sige, pukawa na si apo niya, si apo, si nanay, si tatay, pukawa na. Kaya mo iskwila na sabta karon ning sayo sa kabuntagon. Alas 4:32, balikan sa natos, Magnum Hunter, Angie Alzado, siya rin stand-by, Magnum Hunter, Jane Luna. Kaya matod pa mag-isoon ako noy... Karibang kining na ako noy babae na maligya ako noy clone nga cellphone, gireklamo daw. Nah. Dinis sa tani Magnum Hunter Angie Alzado kay na ako noy grupos mga rugby boys. Nangawat ko noy sa usaka establishmento. Bechik sa natos Magnum Hunter Angie. Stand by Magnum Jane ha, kay na maligya ako noy clone nga cellphone, gireklamo daw. Luparan sa natos Magnum Hunter 20. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Sa palabran din sa kapulisan sa Police Station 2 Gugo ang mga usap ay insidente sa pagpangawa sa iyong grupo sa mga rugby boys na misulos sa kabakaw sa establishmento din sa may Captain Vicente Rowell Street sa Barangay 24 ning atong nga Dakbayan. Ibutiyag ang kining nag-isidan nga insidente na report magdumaposid humaligin masayran sa manager o sa gwardya. Nini po nga maong kaning establishmento din sa may Barangay 24 na doon ay ubay-ubay kung mga gamit kaya nga wala na diya po dahil sa ilang kapong nga bankhouse. Ibutiyag nga na itag o Barangay 28 ni atong syudad ni magdumaposid ng establishmento. So, giingong personal nga bidangop ang manager sa mga pong kaning sa bisyamento, tungod lagi kay diha po sa ilahap ng bankhouse mga lumapasid, yung ilahang ipangita ang mga pipila ka mga butang, daghan yun po ang ilahap ng matikdan, nga nangawala na iyong nawala ang ikan sa mga bankhouse ang mga musunod ng kagamitan sa kumpanya sama na naman ang duha ka sa Lepano na doon ay suga ang nagkantidad of 3,000 pesos sa matag-isa so kinatibuka na nasa 5,000 pesos samtang nga doon na po'y 8 katars nga doon ay max nga nagkantidad sa tag 3,000 pesos ang buhok so ang kinatibukan ni Abot Magdumaposid sa 24,000 pesos mga sources automotive tools so gamit sa pag-ayos sa mga sakyanan nga nagkantidad sa kapin kung kulang 2,000 pesos ubos sa usag ka car battery nga nagkantidad sa 3,000 pesos gihingon sa security guard sa kaning establishmento Magdumaposid nga nag-duty sa mong lugar nga

0: kami taas sa gano'n ay grupo sa mga wala at ailing mga lalaki ng gituhang mga rugby boys na nanggawas gikan sa mga manhouse at ang nanggala o nag-visit o ubay-ubay ka mga abutang ang mga kasukuran gira at mag-inuso ng ato sa intelligence section alang sa pag-determine hindi po nahiisit ang mga suspensado kami sulod sa nahiisit ang bangkas kaya ganiman magdawa po si huwag mo na kamatikod ang mga mga gwardya sulod ka rin nahiisit ang pipila ka mga batanon na lalaki ng iyong grupo sa grupo sa rugby boys. Diya na lang po din siya po nakamatikod mag dumapas sa presensya ni ini. Diya nga nang gawas na kini o gano'n na nagdala ng mga butang. Apa na taliwala po nga sa iha pong pagkakita. Huwag ipagiha po niya na pungan kini pong grupo sa mga rugby boys. Kaya lagi, pastos lang po din sila mag dumapas sa doon nga misibat. Apa na hangso ni mga panahon na naamay mga kaning iha pong testamento. Pero wala mong ito po din. Iha po siya po mag dumapas na kaila ni ini pong maong mga individual. Tungo dahi kay na itapok po mag dumapas eh. Medyo ngiupod ang ta kaning ang kani po nga oras po magbabas nyo kay Miss Nito man. So, sige po niya klaro ang mga panagawin ni pong maong mga individual. So, iko lang po siya nagtaba sa manager ko ron ni pong usaka kani sa Resimento sa Barangay 28 nga ma-report kini sa mga police station na tukugon arumatagan o ga action. Iingon nga kaning nga maong nga mga gamit ng dumapas nga gipangkuha pang magulit sila kaning magdali ragit na access kung panalitan sa lang kani mong siya nga establishment mag dumapas it kamulo mong good po niya siya nga gitrabaho niya doon na po din po yung kaning yung ilaha po nga mga gamit kito mag dumapas it nga kaning nga pwede pag ito nga mapahimuslan nga wapakod na nagamit po sa mga opong kaning negosyo so may nundan nga kani po sila nakapaniid na siguro po din sila mag dumapas it silang pagsasahay din sa Captain Vicente Roa shooting atong syudad nga doon naging po mga propiedad nga pwede nilang mabaligyaw mapahimuslan na maugay. Lahat din po mapangartahan. So, ngunit sila nagimo sa pagkapangawat ini. Ito ang mga kapulisan karong magdumapas din. Nagimo naman sila ang dugang investigasyon alang sa pag-ilaw sa nag-insit ng mga kawatan. Nga, di ba na-determine kung pila ginay sila talan magdumapas din. Basta kaning giingon sa gwardiya nga kontrol sila. Daghan-daghan po magdumapas din. Yung grupo din ang nakitaan. So, wala mahiling lalaki. Nga, iya pong ila po magdumapas din sa mga rugby boys. Sa iya pong pag kulagway, hindi pong maong mga suspensado. Balita na hipos, gigan sa may police station to Kugon, kaya sa 120 ang dyan sa balita o servisyo Magdum Radio.
1: Salamat magdumata na Angel Sado. Hoy, atong oras! Sa 2 oras balita ko, kaya alas 5:37 na. Grabe no, pagkapaspas ka ito sa oras, no? Grabe kaya paspas ka itong oras. May pa itong oras, paspas pa. Ay, nako! Lupad sa ta ni Magnum Hunter 24. Kay matod pa ni Magnum Hunter 24 na ako noy namaligya ko nung clone nga silpon. Na, saon na lang ni mga sokit ni Kaminaw. Madugra kay barato kay clone di ay. Kaubana na nis, bumaligya og motorsiklo nga may papel. Lost paper kay nasunog daw. Lost paper kay naano daw sa baha. Pandamay sa nga bumaligya og motor ay walay papel kay naano daw sa baha. Asa mo rin nagibutang na ning papel sa motorsiklo di ay? Di din na ibutang dito sa sulod sa ilalom sa U-Box. Tuwaris bilins balay dayo. Naanod ang balay. Apil ang papilis motor. Naanod. Pandamay. 6-24, Magnum 24. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
2: Magnum, punta na Pilipinas!
3: Siglamo ang usagong bayo man giingo ang inamaligya mapipagkini o clone niya cellphone. Dinha mismo no sa may Ora market ni ato nga syudad eh, kabuti aga mag-ma-freeze eh, nga din himan at pag-inisyo yung sa mga terminal ang baligya lugar, kapag meet up lang po siya mag-ma-freeze eh, no, wala agin matagpan ni siya yung stall, apan ingon, din himan at pag-inibuhatan po ang transaksyon, din magpatuon ni siya mag-ma-freeze eh, nga brand new, o niya katabit ang original ginagyang ibaligya ka ni mo. So, ganyan mag-ma-freeze eh, pag-abot sa personal, dili pa ni mo maabri ang box, mag-alibay na dayon siya mag-diba-freeze it, nga doon na siya yag-idalian, or ikaw, mayingon siya mag-diba-freeze it, babae mo kundi siya, mayingon siya nga naa siya gibantayan nga bata, o dili niya mabiyan o dugay. Mupasalig na siya mag-diba-freeze it, o doon ay problema matod pa sa unit, pwede rin siya no, chatan balik sa messenger. Pag-ingon mag-diba-freeze it, nga kinig yung tulog ka mga individual, nga iyahag yung mo kung nga biktima mag-diba-freeze it, wag ito nagdahong nga nagtuo lagi sila kababaeng na phobia mag-diba-freeze it niya, imposible matod pa nga mag-pinuang apan nila halugar nga giabrihan tong box sa diha nga nakalayo-layo na lugar po tong babae nga nagdaldali matod pa upali kaya lagi na matod pa siya gagibilin po lugar nga batang agamay Ingon, magdaba first aid nga, peke, o clone, ang naiskutan po niya cellphone, nga ilaha lugar nga nakuha, katulugar nga, sama lugar ni ini po nga lalaki, magdaba first aid nga, nagapatala, gisa ka pulisan, tungkol po lagi kay Yahang, gi request nga paliton, magdaba first aid, katubitaw nga, eh, kaninga Samsung, bitaw magdaba first aid nga, ato na ya, tulog ka mga kamera. So, ang Yahang nga, napalit magdaba first aid, ang katod yung box niya magdaba first aid, katod yung naitulog ka kamera, o katod yung siya nga unit, pero pag abri niya magdaba first aid, na silyado pag yun siya magdaba first aid, ha? Pag abri niya, dito nakita magdaba first aid nga, usara ka buhok matahan, inilugar nga kamera. Ayong gigayo siya sa model lugar magdaba first aid, niya Yahang nga gi-order, natupod na sa mga nga babae, yun, ito po niya naseran magdaba first aid, kilagi. Punta yun siya magdaba first aid mo nga, brand new gitong naiskutan po lugar nga mga cellphone, apan, clone kini siya nga, variant magdaba first aid, ini lugar nga maupon nga, brand, din lang punta mag-iskut po lugar first aid sa uban pang brand, ay hapong kabaliga, apan, giingon magdaba first aid nga, susama gihapon o piyagimo, lugar ni ini po nga, sa kareklamante ng lalaki, himo po niya sa laing dapat ka mga individual, nag-i-post yun siya sa social media magdaba first aid, labi na ang katungo sa kababae lugar nga mihimo matutpa sa pag-picture ka niya, sa tagin niya nagatalikod o palakaw na unta, no? Tuhod po lagi, kaya iharga pong alibay na siya gibantayan nga bata o dili niya siya makadugay sa gawas gibayo, in rason nga, i-contact lang siya kung adunay problema matutpa ang unit nga mapalit po ni inilugar ni hang mga customer. Patungod po lugar sa mga panghitabo, magdaba first aid, gikalagot kini sa iyang halukan mga nailad po nga kliyente. Ito po lagi sa rason, nga dili makaturanganon magdaba first aid, no, apangayo mga niya nga presyo, susama gihapon. Sa lugar nga brand new, ganyan mga original nga cellphone. Example, magdaba first aid, ang brand new original cellphone na baka banabana po sa mga 4,000, ang iyahapong gibaligyan ini magdaba first aid, dahil na may naagigampay nga ligas magdaba first aid, no, nga nabaka sa mga 3,9, 3,8, baka ingon niya punta magdaba first aid sa mga kantidad, baka palit na kita o mga brand new, original po niya cellphone, man sa maupon niya kantidad, o ba tungod po lugar ni ini magdaba first aid, na anugunan din na ang mga lugar mga biktima, ha po nga kwarta, nag-i-invest nila, na po lagi, kaya unta nakapalit na kita sila, tinuod yun ng mga brand new, labi na sa mga stall yun, nga legit yun, no, ang ilaha po nga baligya, o dito magdaba first aid, disappointed kayo sila, tungod po lagi, kaysa dihang ilaha kining nag-i-contact sa mga lugar siya pong pasalig. Putapon siya sa messenger, kung ingon na magigingon po siya magdaba first aid nga brand new mana. So yang pangatwiran magdaba first aid nga brand new ang naiskutan po lugar nga cellphone. Pero sa otaman ang brand new, kung clone di ay ang maupo lugar nga unit niya, giingon magdaba first aid nga halapotot pa po ang mga kamera ni ini. Kaya lagi gitistingan man nila magdaba first aid nga, dito po na nasairan nga, abin nilang magamit pa. So dili gid siya ma-justify magdaba first aid, no, sa imo lugar kapit 3,000 pesos nga kwarta. Palit lugar ni mo ang sama lugar ni ito kung nga clone kay kani ito magdaba first aid ang mga clone na amin sa 1,000. Kapin baka ang ihapo nga presyo. Mahal ga po siya, no, tuon man nga clone siya, pero tugod po lagi si ihapo lugar ng model. Mahal yun ihapo no ang iskutan ko niya ngayon, pero sama ni ini nga 3,000. So pero kung kayo kamahal magdaba first aid para sa usa ka clone niya sa phone. Hindi magdaba first aid no, nireklamo na sa lain-lain po niya estasyonan ang iskutan ko lugar ng babae. Tugod po siya kung humo po no, kapagpangilad po si mga kaliente din ingon. Ignan ka na siya kung pumuli kang brand new original mga cellphone na pandiay. Ipaghatag po siya po mga kliyente o mga customer, puros mga clone nga mga brand. Sa lugar nga cellphone nga, inapost po niya sa social media. Nanutan niya ito panawagan niya tapos katawahan, nalikaya na pagpulit niya sa mga lugar ni ini magdaba first aid sa mga dili makasaligan. Ay individual, tapos puli ka nagpadayon paghihapon ang mga pangilad sa online. Pero sa puntag na Pilipinas, kini si Magdumari 24, Jane Lunas, Benaug, Sirbusyo, Magbrasyo.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hunter 24, Magnum Hunter Jane Luna. Atong oras may galas 4:43 ang atong oras din may galas sa iyo sa kabuntagon, ha. Maayong buntag di ay sa mga naminaw garon. Kamas gapunta sa mga ARSAP warriors daw naminaw garon, no, pakapaka daw, buto-buto yon. Aw ka na moy bansada. Sige sa mga ARSAP warriors nato nagamonitor garon sa atong programa. Mayong buntag sa iyong tanan diha, mayong buntag sab ni Sergeant Hook. Birada gyapon Sergeant Hook permanente, ah. Kumbate gyud permanente, oh. Na sige Sergeant Hook, SGT, it's OOK. Mauna may gala, Sergeant Hook.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Piti-piti gyud permanente, na sige mayong buntag sa inyo diha. Mayong pagamina og amping-amping kanon na diha, ah. Kumbate na kita permanente. Alas 4:44, Magnum Hunter Mincho sa tabelo para sa natos Magnum Mincho. Atoon sa nato ni Magnum Mincho, standby sa Magnum Hunter Ron Magsaysay. Sa iya sang report karong taon-taon. Dawato sa nato dahil standby sa dahil ni Faith Bilis kay matod pa ni Magnum Faith Bilis. Nada ako ni Tracy ka driver gi side swipe daw sa usa ka sidecar sa Marandao. Agoy. Unaon sa nato ni si Magnum Mincho kay Safe School Act nga resolusyon kuno alang sa luwas nga mga eskwelahan giduso karon sa konseyo. Dawato sa nato sa Magnum Hunter 19 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Mincho kabaktulan.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Soon it will be in the committee hearing. So this is in resolution by the Security Peace Council. So muna na ilang ipaabot nga kani matipok din nato. DepEd and everybody.
5: Ang pamahayag ni Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez balita gikan sa City Council. Kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hunter Mincho kabaktulan dito tani Magnum Hunter Faith Villes. Kabaktulan pa ni Magnum Hunter Faith. Nagoy Tracy ka driver na side swipe kung side swipe daw sa usa ka sidecar samdan daw ni Andy Talay na batong ta sa balita og serbisyo ana si Magnum Hunter 22 Faith Villes.
2: Magnum buntag na Pilipinas.
6: Sa Maran, ang usa ka tricycle driver human kinigi sideswipe sa usa ka sidecar sa Barangay Puntod ning Dakbayan. Subay pa sa report sa Police Station 5 Puntod na ilang biktima nga si Alice Dante, 33 anyos, tricycle driver ug residente sa Barangay Puntod ning siyudad. Samtang nag-drop off sa iyang pasahero kalit lang kinigi sideswipe sa usa ka sidecar nga wala mailhi. Tungod sa mao pang hitabo, nakaangkon og samadong injury ang biktima. Ang maong kaso, gi-refer na sa Traffic Enforcement Unit para sa tukmang disposisyon. Balita gikan sa Police Station 5 Puntod para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 22, Faith Villes, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat din naman magalari po pinagin ni Magnum Hunter Faith Villes. Gikan magalari sa lokasyon na karong buntaga. Alas 4:48 na. At ang oras mga nanay, mga tatay, mga lulu, mga lula. Katungwala pa ng mata na matanabuli kay buntag na. Tinghatod na sam sa itong mga estudyante karon. At tinghatod na sam sa itong mga estudyante. Tinghatod na sam. Hatod na sam ta sa itong mga estudyante ani. Ah, normal ginabi. Hatod yun ta. Kaya ba ito trabaho yun? Oo, di ba? Da, sige. Sa tanan may galag ato, ka sa tanan mag-iksoon nga nanikaisikay karon. Na sige, mayong buntag. Mayong pagpanikaisikay. Kamas na tanan kay buntag na, kamas na mo tanan kay buntag na. O ni pinaka-importante kayo may galan ang pagkamas gyud matagaron ug niya. Diba? Bangon gyud ta permanente para nga naatay ma kinibang matak-ang sa atong kinibang mga labisa ang atong mga kaldero. Kung wa gyud na, wa gyud tay nada. Kamang-kamang gyud man gitawag mga igala nga kamang-kamang gyud o, kamang-kamang. Duga mga balita sa tamay gala karong abuntag at may gala sa ato managuban sa itong programa karabuntag at may gala buntag na Pilipinas. Duga mga balita sa tani ni may galang sayo sa Cabon Tagon. Duga mga balita sa una ta may gala. Dili may gala sa ato managuban sa itong programa karabuntag at may gala buntag na Pilipinas. O di ay, hapit na ba ang Agosto di ay? Karon mga galang Sabado. Oo, Agosto na sa Sabado. Merkulis man ta karon, Merkulis 29, ugma 30, Friday 31, last kiribang pizza may gala sa bulan sa Hulyo 31 ang Biyernes. Pizza uno na dainta may gala sa bulan mga igsoon na dainta sa Agosto karong Sabado. Grabe kadali kay may gala sa atong panahon ba? Paspas kayo atong panahon mo nang giingon may gala nga. Tungod sa kapaspas atong panahon, di na nato may galag kabantayan nga ang pizza mga sukit ni Gabinaw nagkadool na ginang ato mismong December.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: No, kay Juan sa gusto, birmans naman nenta. Astilan pa itagigay, no? Duga mga balita sa ta. Gibot niya karon mga igsoon ni Vice President Sara Duterte nga dili matod pa tinuod ang giingon magigala sa Presidente sa Pilipinas nga mag-atubang sa patong-patong nga kaso si Congressman Kirimang Martin Romualdez. matod pa ni Inday Sara nga gimmick kon dili tinuod nga pasakaan og kaso kung adun

0: gigkasong ipasaka. Dili matod pa tinuod nga mapriso may gala ang nasangpit magigsoon nga kongresista. Gani, gihimo lamang matod pa kadi sa presidente isip alibay para matod pa pamatudan nga naa siya gihimo sa korupsyon sa Pilipinas. Human malambigit magigsoon si kani former House Speaker Martin Novaldez. Wao sa maghatag mga gala ang presidente sa iya mismong aksyon sa korupsyon karon sa atong nasod. Gani, gibutyag pa ni Inday Sara na posible nagyapon mahimo nga ang tanan o salamang mga igala kabakak o guway kamatuuran nga pamahayag.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: O posible po na mga higala, no? Nga gialibay lang nga natay pasakaan nga kaso, ipasaka tani, bisan pa nag-ibisan pa o igagaw, pero may posibilidad po na mga higala. Pero wala ta na to, kung wala kayo mahitabo mga igsoon nga kaso, di ba? Posible po may gala nga, may tabo na nga, mura ba siya o sabot-sabot lang, no? Posible po na. Pero hulatan lang na ito, ba sini ay o mapriso gins Martin, di ba? Kay, ganun pas-pas man kayang uban, dali man kayang manggawas ang ilabis mo mga warant kang Romualdez, dugay man kayang magawas. Magdudag yun ang katawahan nga wala, yun, kung naa man yun baruganan ni mga gala karon. So, dapat ka na lang, ikuha na siya, sakripisyon na ba o baka matawag na lang nato may gala nga tinud-anay gining administrasyon o papriso na lang sa Nas Martin ah. Ano ganing uban may gala, dali may nung kayo mga priso pero kanino nang klaro nang matod pa nga klaro nang kaingan na mga ebidensya na nay nagtumbok wa pa man jud na wartan ta lang base sa sunod sa suna may gala mapile na gyud ang kaso mga
1: igsoon. Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Kulba-kulba ba yagin ni? Kulbahin ang ba yagin ni karon mga sukit? Kumanaw kay una-unao na ito may gala. Sa karon sa Pilipinas, daghan yung tinguha nga may mong presidente. Daghan kay magkuha mga naninguha, mga igsoon. Tinguod lang. Daghan kay gusto gid may mong presidente. Kaya ayahay, bagay kay mo ka presidente ay. Di ba? Ayahay kay kao, sus ginoo ko, hugaya ni mo mga... Sus, ikaw may pinagagamahan ng tao sa Pilipinas, ayahay kay kinabuhi ni mo. Di ba? Daghan kay mga bodyguard, sus. Bodyguard pa ba mo nga bahala, daghanag yung kayo. Ayahay kay ba presidente, unya mo lagi na, tumong lagi sa uban nga mangulo sa atong nasod gani ba sayon gyud mahimo presidente nao ang pangutana karon diha may gala gyud sa gyud mga igsoon ni ning musunod kay daghan gyud kay ninguha karon ba siguro sa atong nahuna-una nakita nato gawas lang tong mga noisans lang kay daghan mga noisans ani gyud tong may mga klaro ba mga surambaw ba basta lang gud dagandagan na gud daghan magid mga surambaw pero karang di mga surambaw dagandagan na gud sila karon. Diba? Siguro man gyud nga mudagan man gyud si Rizal Ontiveros. 100%. Mudagan gyud siya kay dugay nagigaini siya ng andoy nga mahimong presidente. Si Risa gani na ana kay gitawag nila karon nga Risa movement. Kay Risa na tayo. O di ba na nila gimugna mga sukit ng Minaw. Gihimo na ni karon nga grupo para gyud ni nga pagpangandam sa pagpresidente ni Risa Ontiveros, di ba? Na may ila mismong tagline nga kay Risa na tayo. Kay Risa na. So, mao na ang ila mismong gihimo karon dayon kang Lini Robredo na apoy gihimo sab nila karon nga Run Lini Run. Run for a cause. Mao po ning ila mismo kay kaning Run Lini Run. Mulibot ni tibuok Pilipinas. Dito lang ni naguna magigsoon dito may gala sa kinibang ilang lugar. Naguna na ni dito karon mga sukit ni Kaminaw ang Run Lini Run. So, ato nasab na siyang iskutan tungod kay naagoy dako sab nga posibilidad nga mudagan po si kinibang Lini Robredo. So, mauni ang usasab sa nakita karon mga igsoon nga naay posibilidad tungod kay ang tungong manggunani karon para may galang magpakita sa publiko. Then ang katapusan aning istorya mo ingon din nga mudagan kay gusto sa taong bayan. Daghan ang nagsinggit, daghan ang gusto, mao man ang mahitabo dayon. Dili gid unta mudagan, pero tungod sa hangyo sa katawhan. Mao man siya. Di ba karon mo ingon-ingon pag yung nga dili ko mudagan, ayoko na. Ayoko na ipaubaya na sa iba. Mao gina nga madunggan nimo nga mga istorya. Pero pagabot ani og maasa panahon, mo declare na yun nga mudagan kay nganuman. Gusto sa taong bayan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Mao gyud na ang mga rason dayon mga kaigsuonan sa mga mudagan magpapili. Now, kani pod ang mga tulpo, posible pod ni nga mudagan pod ning taas nga posisyon ang mga tulpo. Kaya nakita sa mga tulpo nga wa man kayo siya mapili sabgid karon, no? Ha? Sa ilang mga grupo, wa man siya mapili sab. Kay tungod sa kinibang millions nga followers lugar sa ila mismong mga account, mao nay rason nga matod pa nga posible nga naa lugar gyud mga higala ang ila sa ila ang katawhan. Now, na natay magpilian. Di ba? O na natay magpilian kana lang daan mga higala. No, so na nay mga gitawag nga mga possibility, no, nga magpili ni sila sa mga tag-as lugar nga posisyon sa atong gobyerno, but ila man pud ang katungod. Dahil katungod po ba nga galas katawahan na magpili lang dahil kamo na yung magpili. Ba't pala ka rin ato nga i-sight lang na to ang mga possibility. No? So, kana mga gala. Ba't din sa mga Duterte, wa pa na siguro. Kaya nga naman, wa pa man taka siguro. Kaya padayon pa mang impeachment. Basta kay na sila i-reserva daan kung ma-impeach po ni si Duterte, Sara, busy. O siguro yun nga na, yun ang mga Duterte po mga gala nga congressman o mayor. Magpili po na sila kay Bibo na naman sila karon sa ila mismong grupo. Na sila mga convention, na mga tapok-tapok. So, lagmit, mga sukit na wabot ang panahon na naagin na may tabo gyapon may galang magpapili sila.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: So, ana, may galang may tabo. So, at least nga gusto nato nga mas mudagan pag yod, ay natay mga pagpilian. Diba? O, kato mga noisan, saan na lang ito kapila? Kapag mo ito, mga surambaw, mga ito. Kato mga muadro nito, magsingkita lang may gala, mo naglisod to. Diba? Kaya mga, mayroon sila nga lahi, nasad nga itong pilion, lahi lagi, pero kung sa itong pilion na itong huwag mo siya mapili. Diba? Kung surambaw lang yapon ang magpapili, ano mo pili pa mangkang nga surambaw man yapon? Mawa na problema niya karon. Diba? Mawa na nako kayo nga kinibang problema. Natulatan taon sa susunod nga kabanata, ane. Kay daghan yung kay gusto nga magpapili, may gala pagka-presidente. Diba? Daghan kayo yung magpapili, pero sa pagkakaroon, naapay gitawag lugar na to nga pagduwa-duwa sa uban. Kay basin may gala og ang gasto baya, di ba? O ang gasto, anugon kayong gasto niya way siguro nga budaog.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Alas 4.58 ang atong oras. Balikata si Magnum Hunter. Standby magbalik, taon niya totoon. Magnum Hunter Angel Asado kay naakono may galay. Kiribang tiller sa STL, gireklamo kay ipangkawat ko ng kinitaan. Istan ba sa di Magnon Gino na kay kinawat ng motor na recover na human gi abandona sa wak may lang suspect. Naputoy motor di SDB Surya, o giguyod-guyod sa kuan, giguyod-guyod sa rugby boy. Gitumba-tumba pagkat sa rugby boy, sus, grabing kasukos, tagiya, grabe kapalangga, kaya nairon niya yung motor niya gi. Ano wak man po ito nalak yung motor, sus, ginoon ko. Oo, wala po ito yung motor, warag big, semi-big bike ba. Sos gitumba ra sa kuno rugby boy, sos grabe ka suko ang tagiya. Uy, Ginoo. Kita amping kita sa motor, mao lagi nang usay ang motor, maduwa-duwa ta magpahulam. No? Labi na nay mohulam ito sa motor nga. Gaw hulam sa ta motor gaw kay nakoy paliton gaw. Lahi gid ang magdrive ang tagiya og ang dili tagiya kay kung di ka tagiya ay pahurot lang ka eh. Basta ka na lagi mga bangag-bangag sa dalan lagi basta kay latay-latayan lang lagi na basta dili tagiya ang magdrive pero tagiya gani ay sa minor gyud kay na. Kay ginumang lagatak atong shock ani. Looy kay itong shock ani, sos grabing kuan, lubak-lubak. Pero dili kay tagiya ang mag-drive, magulam up, sos. Basta kay ingon nilang untul-untulan ng kunang mga bangag. Agi-agian lang yun na. Inana na may gala. Ay, motor, mangigsoon nga, sos. Yun ako, suko kay tagiya kay guyod-guyod man to sa rugby boys ang iya motor. Gitumba, wala tumba, gipabakod na sab. Kumbi, magiging siya, kumbi, magiging kamot din, sos. Kaya pilpilo ning kamot, kumbi. Grabe gidjab ka kubi o. Na sige sa tanan naman ang monitor ka nato ha. Maimbuntag ka sige ko nagmonitor sa ato programa karon. Maimbuntag na si Sara Manuel. Sa Saraol, maimbuntag na si Sara Manuel ha nagmonitor niya. Diyasan taan ako ng Taguluan na Minos Erlindo karon. La Erlindo, maimbuntag niya. Ate sa si Chris Pagasian, maimbuntag niya. O si Johnson Liman. Sa Biniwangan, Taglinaw, Pamili. Ah, sige. Maibuntag na og Bamji Martinez, maibuntag sab di og si Yulibet Apuya, naminaw kuno karon og si Sabalya Rex Sarbinto. Naminaw kuno karon. Ah, sige sige, maayong buntag. Good morning Magnum IP. Ah, matod pa Law oy tag Kamunggay with Tamban. Oh. Kalami ba da kuno konsolasyon no? Lami ko no kay karon. Ah, sige sige. May buntag sab ni Isami kay minaw sa kuno siya karon. May buntag sab ni Franklin ko nga sige ka monitor. Sige may buntag. Maton pa kama sa sab ang nabuntagan. Okay, nabuntagan na sab. Ah, sige, sana mga nabuntagan. Maton pang kunsunil ko. Bira na kay buntag na.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Saan ba'y magbalik? Tano ka mga balita? Mabatyo din sa ito mga kuban sa itong kabunama ka nabuntag ka buntag na Pilipinas. Ah. Oras, nanay, tatay, lululula. Alas 5:02 na sa buntag.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Oras, matokin na ito sa Jugs Commercial.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ranita na pad po pong tuhog sa kita gid ni ba. Habit na 4 months ang sakit sa kuhod. Pagkabalo nga ako nga naligi ko noy life extension, so nagsulay kong palit, nagkakaura ba kog Lixon. Giinom isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaron nakalakaw na kong tarong. Buta sa gid atong kinabuhi, gibutangan magyug extension.
2: Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultra kaso, TB, pneumonia, o kapan pang makapalatian. Inom na og Mighty C.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala gina allergy?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masalikan DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
0: Loya na ba si Manoy? Kuha na gana? Masig ba diabetes ka na? Pag DTX pabanded na, DTX pabanded doon na kanyang powerful extract na phytochemicals o antioxidant gikan sa sugar sugar cane, mga organic compound na ebektibo batox diabetes. Mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang kamasko o gana sa kama. Ibong 6th life panggaan. Sa DTX pabanded, ibong sugar maubos na. Ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX pabanded mapalit sa mga butikas kaging diorog may samis orital. Labi na sa By Nature Wellness Center. Your best partner in health. Nemotang sa door number 10 BMG Building. President Kirino Conrad Cap Street, Kaganero City. Tiso tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sa Amsterdam 103-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
0: Oras alas 5:03 na.
11: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
12: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
13: Nagpaminaw kamo sa
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Balik na kay Kalasana Kuman. Sa itong programa karabuntag na buntag na Pilipinas ha. Alas 5:04 na nga itong oras. Madagumon na nga buntag karon. Uy, may buntag diyan ni Kinibang Sir Boyet Kito na. Madagumon kuno nga buntag. Sige, may buntag na sir. Managubon nga buntag sa Talisayan. Hala, taga Talisayan, Misamis Oriental, may buntag diha. May buntag sa tanan taga Talisayan. Kumbate mo taga Talisayanon. Kulo ba sa Talisayanon, no? Sige, may buntag bitaw nyo diha sa Talisayan, ha? Mayong pagkaminaw nyo diha. Nindot kay mga beach diha sa Talisayan, eh. Nindot liguan. Nindot mga beach karon sa Misamis Oriental. Mga nindot kayo. Patsada kay mga beach resort sa Misamis Oriental. Sige, kamas kita. Ani sa tani Magda Mantar ang JB. Unaon sa nato kay matod pang nako na itiler sa Estel Greek Labo kay matod pa. Hurot ko nung kinitaan. I-smoke ko ikon nung may galang kinitaan. B-check sa report Magda Mantar 20. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
14: Bayado ang usaka sal. Bayado ang usaka kanibong CL Magnum Offensive na operator. Humana makairan yung inahabungagi sa liga niya SDL Teller. Dina sa may barangay 34 ng atong syudad ang Muhimura, Manila. sa pag-meeting na pinaagi sa pangapangawat. Tungod din na ang padala sa sosyon sa police station to Kugot, ang Osaka area supervisor sa Osaka kumpanya, batok sa ilahang teller, huwag madiskubrihan na adunay remittance magdumang first aid nga naa sa 16,000 pesos ang nahanaw sa pagdumalaw sa dining ilahang teller na gila nga silulo, kundi uro anyos nga residente sa barangay Bunbuning atong nasyonal. Gibutyan na kini nakikita nga biktima na destino din sa Malamkit Kay Drive, barangay 34 ng atong nga syudad, o gagilaungan gid po nila magdumang first aid nga tanan unta nga mga income nini po nga nakikita nga STL, ila po iya din po nga i-turn over diha nga doon na po i-collection po magdumang first aid at pa diha na nasairan sa kani po nga kumpanya sa Hasticran ng Espon Surprise nga adunay pipila sa mga insidente na magdama first aid nga kulang yun ang kwarta nga yapo din po nga girmit nga to po sa maong kaning iyang gitrabahoan giingon nga netong Hulyo 8 anasa kapig o anasa dulag 8,000 pesos ang wala na remit ni pong nahispitan nga kaning taler. So gibutya po nga gisundan pa na itong Hulyo 24 nga nasa kapig 3,500 pesos ang deficient o kulang magduma first aid. Dahil gisundan na sa Hulyo 25 nga nasa kapig 5,000 ang wag yung gihapon na kulagta sa ilaha po din pong pagkuha sa kaning kinitaan din sa STL outlet sa Malamkit Kay Drive, barangay 34. Gibutya ingon niya sa iyang gobisyon po magduma first aid na manuntagin po na siya ihapon din pong madawatan. Pero muna ginagikakurat yung po daw sa kumpanya kaya kaliwala po man sa maayos ako na nila nga pag-askaso po sa ilang mga empleyado na himo paghihapon po nini ang pagpamikima. Gani man na ilaharap po nga gidilakot magduma first aid sa komisyon ang 5,000 po ang ihapon din pong obligasyon una nila nakuhaan. Din mo hinundan na doon na pa din po i-balance ang nakiisipan po dumabay mga kapigyag 10,000 pesos. Kini lang gihimo magduma first aid aron nga mapapanubag ang nangisipan usab nga STL seller nga si Lulo kay lagi ang iyang obligasyon na laban sa kapigyag 15,000 pesos. So imbis nga doon na siya i-commission nga pagarawaton magduma first aid diha na lamang gihimo sa kanipong management ang pagbawi magduma first aid sa mga salapi nga nahanaw sa posisyon usab ni Lulo. So para bawi din ang magduma first aid ang katong disbalko lugar nga kwarta ni Lulo. So ilahang nga gikuhaan, gididak nila sa sales commission, nini pong nag-iisgitan nga babae. Ayon po nini, nag-execute po nga promissory note ang nag-iisgitan po nga babae magduma first aid. Dugi iha matagaw ang pagkabayron ang nahabilin nga kantidad ng kapiga 10,000 pesos. Aron nga hingpit nga mahimo na gyud pong wala siya yung record, nini po nga maong insidente sa pagkahanaw sa kapiga 15,000 pesos. Sa diha sa iya pong gibantayan. Gibantayan nga STL Goose sa sumay Alamkit Kay Drive ni atong nga dakbayan ni Juan kung palitan magduma first aid gid niya masatol kasong qualified theft ang posible niyang ato bangon apan nagkapakita man po siya gihapon din po nga zero nga pagsaad magduma first aid nga Agosto 5 ni ini nga tuiga iyahang pagkakumplituhon ang iyahang nga pagbayad ining obligasyon human lagi nga siya gihasukot nang gid po siya magduma first aid sa mga pintungdan po daw nga mga personahe sa Hasticran ang kinahanglan niyang pagbayaran ang mga salapi. Nawa po niya na turnover nga to sa ilaha po din po nga kumpanya nga to pa nga milabay mga simana tugod nga na-discoveryan kining nag-isita na sab nga discrepancy sa iya ang limitan. Balita ang nag-ipos siya sa Police Station 2 Pugon, kini sa Magnum 120 ang Jalsan sa Balita ang Serkisyo Magnum Radio.
9: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magnum 120, Magnum Bantaran Jalsano. Alas sa wala pa ng mata niya, kamas na. Kamas na. Alas 5:09 ng atong oras, lupad sa tani Magnum Hunter Jane Luna. Kay matod pa na ako ng kinawat ng motor na recover. May gani kay giabando na. Masinaw ta gasolina. Di ang detalye na watong report, Magnum Hunter 24 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 24 Jane Luna.
9: Magnum, buntag na Pilipinas!
14: Kalipay pag-ayon magduma first aid noon, ini po nga usa ka 48 anyos nga lalaki, human nga na-recover na gid niya ang iyahang lugar nga motorsiklo nga gikawat na matod pa dito sa mayo zone 9, Akasha, barangay Kugmaning, atong nga Internet, gikabot siya nga usa kini ka Yamaha Mio nga motor o nga dunay kini color combination nga yellow o black, gikabot siya nga magdaba first aid nga kini gikawat nga itong Julio 21 ni nga tuiga o gikaingon nga ulahi kini nga nakita din na sa may barangay lapasan nga adunay matod pa'y nakatao kaniya nga adunay giabang dinapod nga motorsiklo magdaba first aid na din na lugar sa mga area pero dili matumbok magdaba first aid na ako residente ba din ha mahulugang himo sa pagkawat pero dila lang git siya bilin tungkol po lagi kaya sudunan po no ang nisbutan po nga area o gandiligid lugar gilayon patultulan ko pananglitan nga biyaan kini dito sa mga upod nga gingon nga suspecha daw ikabot siya gang magdaba first aid na pinagi sa dalapod lugar niya po nga mga papelas mga dokumento magdaba first aid compare dito no ang ihalugar nga OR kini lugar gihapon lugar certificate of registration dito po magdaba first aid nakita po nga ang ihapon engine number o gagingon nga sakto tugma ang iskutan po lugar nga engine number po niya sa ihapon lugar nga papers o gingon po no sa ihang motorsiklo nga ihang lugar nga giklaim ikabon siya magdaba first aid nga taon-taon na patod pagi abandon na ang maong nga motorsiklo din na sa may tulay at simento o galina ni abot na kini sa ato po nga mga tano duga dito po nilhang nga gipanawagan magdaba first aid kung kinsa ba iya po din po nga yellow nga Yamaha Mio o ga dito magduba first aid no na siren nga kinawat dahil kini magduba first aid o ga gibyaan na lang dito sa dapling po din po nga wala may linga suspechado nino tani ini magduba first aid na kuha na nini lugar nga tag iya ang iya lugar nga motor apa ni klaro po din magduba first aid ako pa nang litad nga doon ay mga lain pa no ang mga impormasyon kalabot lugar nini po nga kisa mihimo o sugoy pagkawat lugar nini po iya nga motor yun po daw nga, dinitsyo po daw sa police station na 3 Agora, di inasap po siya no, nag-pablatter. Da po lagi sa rason nga buhot ganyan no, nga mapanubag. Ang naiskutan ko pa sa special na taliwala man nga na-recover na kinitalag sa unang ligit kayo magdaba first aid nga ma-recover pagsubli ang mga motorsiklo nga kinawat. Gawas na kumapulan gilayon po ng suspensyado. Giyahan na lang kininga giyahan sa dapin nga sa sama lugar ni ini magdaba first aid. Pero sabi giyupan nga chap-chapon magdaba first aid no, ang naiskutan po lugar nga motor. Okay, huli kaya kiling ating buhok kapal, hay, una nila ang color po sa mga pong motorisiklo. Bakaan na lang po dahil ng dumal first aid no, ang ilang baligyahan. Nasunugan sila, nabahaan sila, busa nawala po no, ang maulugar mga papeles o dokumento po sa mga motorisiklo. Nanotan yung inimagdaba first aid no, ang lugar nga, panawagan po sa kapulisan, nga pingan yun no, ilak yun ang ilang po nga mga motor, alam po nga masiguro po no, nga wala na isama ni inipon nga mga insidente, nga doon ay makawatan o motor, tungkol kay dilis lang ikayon, ma... lugar magdaba first aid nga ma-recover pagsubli ang ilahapong mga motorsiklo kung kini makuha na no sa bisan kinsa nga mga individual nga dunay dautang nga tinguha o pagbaligya sa motorsiklo kung nga kini masaktuhan yun po no sa kawatan. Pero sa muntag na Pilipinas, kini si Magnum 124 Jane Luna sa Bata Oxirbusyo Magbradyo.
15: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Nakasalad na matin po, pinag-remark naman ito ni Forma Gamater Jane Luna. At ang oras may kalala 5.13 na ha. Alas 5.13. May buntag niya kuno siya. Kinibang karinderya kuno ni Nanay Sales Best. Uy, pirmi kuno siya maminaw, kadaadlaw kuno. May buntag niya, shout out kay Nanay Sales, diri sa Taguluan. Sayo kay magmata, magluto kuno para sa iyang karinderya sa Nanay Sales Best. Oy, Nanay Sales! Salamat kayo mo diyan, Nanay Sales, ha? Si kuno matod pa maminaw, matod pa ni Lili. Lili di ay. Si kuno maminaw si Kwan, Nanay Sales Best. Salamat kayo mo diyan, ha? Sa iyong pagkaminaw diha. Salamat yung kaadyo yun. Salamat yung kaadyo sa iyong pagkaminaw. Alas 5.14 na itong oras, hanggang wala pa nagtugpa-tugpa na mo kay Sos, Ginoo. Tugpa po mo pag may time, ay po mo gupalabi. Grabe po ding uban, eh. Di man mo tugpa. Grabe na manggigay mo, eh. Ala, katuwa pa nakapaluap, ayaw na mong paluap kay makadaot na. Sige na mong gastuan ang paluap ninyo, eh. Karon daghan yun kay Shabukoy, karon mga panahon, mga Ison. Ba, daghan kay Manuyupay. Sige, pangita nga, paluap daw, paluap. Kaya mo ipaluap ha. Habi ipaluap ang trabaho kaya masigmanawat na. Lahi man na nga paluap di ay. Kaya nagbasketball ba kaya paluap ni Mumbula. Kaya man ay magpaluap ang basketball nga nasulod, nagtago na ngit-ngit kaya nga lugar.
15: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Isod po ni nga paluap. Unsan din nga klaseng nga paluap di ay. Damay. Ito sa tasdog ang mga balita sa tatong sa tani Magdo Hunter Faith Biles. Luparan sa nato may ang report be, dugang report niya. Alas 5:15 na. Na ako no'y lalaki, may reklamo human ko no, gilaparo daw pag-ayo, gilapanga. Sos, you know. Yan, itali na wato ta report. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 22, Faith Villas.
16: Magnum, buntag na Pilipinas.
17: Gireklamo sa kapulisan kining usa ka lalaki human matudpangan ng laparo sa naong sa usa-usab ka lalaki atol sa usa ka funeral vigil sa Tulay Siminto Lapasan ning siyudad. Ang suspect na ila sa alias Rodel na sa saktong edad ug residente sa San Isidro Labrador ning siyudad. Ang reklamante na ila sa alias Ramel 22 anyos o gibutyag na nagpuyo usab sa maong lugar. Gibutyag nga samtang nagtambong sa vigil ang nasangpit nga biktima kalit lang kini nga gilaparo sa naong nga walay dayag nga rason. Matud pa sa biktima nga igo lang siya nangayo katahuran sa kauban sa suspek nga maoy nahimong hinungdan sa paglaparo ni ini ngadto kaniya. Sa pagkakaron, wala pa napiho kung unsa gyud ang tinuod nga hinungdan sa maong lalaki. Hinungdan nga midangop sa kapulisan ang maong biktima aron magpakatabang. Ang maong kaso, gitugyan na ngadto sa Barangay Lapasan Lupong Tagapamayapa para sa posibleng aksyon ug saktong disposisyon. Balita gikan sa Police Station Teresa Gora para sa Buntag na Pilipinas kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa balita og serbisyo Magnum Radio.
16: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Motor report Magnum Hunter Faith Villas alas 5:16 ng atong oras nanay tatay. Oy, sa pagiulat ninyo diha. Layo para ba ang Pasko? Oo, wat og pinaskuan. Nasige ni Ayan Muniba, may butag ni Ayan Muniba, di ako doon sa Opol, shout out sa taga Opol, Divine Mercy Village, salamat. Sige, may butag yung tanan diha, sa tanan mga nagmonitor, may butag sa Rick Dooms niya, birada na Rick Dooms. Kay buntag na, kamas na, kay buntag na. Sayo kay ko nagluto, pamahaw, magnumibbe. Kay akong anak, ihatod na ako, dayon mag-duty na rin ko. Kana mo ipatsada nga amahan. Before pa mo duty, ihatod siyang anak sa eskwelaan, ayan din mo halaos na nag-duty. Mga trabaho sa mga papa ba? Ihatod siyang motor, mag-motor, ihatod siyang anak, ayan din halaos sa ilang trabaho, o ana, ilang buhaton. Pagkapatsada nga pamaagi, o. Ah, sige. Di ako na sa Talakag, o. May muntag sa nang taga-Talakag. Sa Dagumbaan, Talakag, Bukidnon, Cabalda, Francisco Jr. May muntag na sa taga-Talakag. May pagkabinaw nyo di ang kumbate ng kita mga taga-talakag nun. Sabi sa nyo. Lamay buntang yung tanan di asta ng taga-talakag. Mayong pagkabinaw. Importante nga manikaisikay kita permanente. Diba? Mo na itong buhato, no? Permanente yung takamas. Oo, so sa taranto ng taga-agusan daw. May buntang sabdiya. Matod pa ni Aylama. Daw Milas. Sige, mayong buntang sa tanang taga-agusan. Mayong buntag, pati des tablon. May buntag na sa barangay tablon, Kapitan Rumbax. May buntag na, Kapitan Rumbax. Mayong pagkamino ni Muda, Kapitan Romeo Macaro.
16: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Mayong pagbalikasikay sa tanan sa nato mga nakaroon sila mga tagstag sa Kapanimalay. Ato sa Tamaykala, sa duga mga balita sa talo, pa sa Tamaykala, kaya na ako na imatod pa magtutudlo. Nibatala, may gala ang hulga kuno sa ilang eskwilaan sa Pagatpat. Ato sa Dawaton, may galas magdumantiranji, kaya na kami nag-awat-awat na sabkaroon mga estudyante. Ay, saan mo pag-ara mga estudyante? Okay, narabay mga ginikaran, suko na kayo. May unahan sa nato sa Magnum Hunter 20, be. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
16: Magnum, buntag na Pilipinas.
14: Sa Maya Bulwa National High School, nagitutukan ko lang sa Police Station 7 Bulwa o ginatuhay kanito ang National High School magdama person nga apil po sila po nga giya pa langatan yun o ilagin po nga gipadad ang yun po mga iputya sa PIA 7 na karon nga ang barangay pagkatap ni atong syudad iputangan niya po nilang mga personahe karon mga panahon na po magdama person labi na sa tunghaan kiniuman niya doon naging po yung reklamang ni abot niya doon silang abotan kaya formal man niya ni Imo sa pagdangog sa Corpus Kapulitan din na sa Maya Police Station 7 Bulwa ang usapa magtutudlo nga si Miss si Teacher Roldan aron nga mugimo sa pag-report magduma person nga dunay mga bahat siya sa social media nga tupudan hanga tungaan iingon nga din sa Pagatpat National High School malinawon man magduma person pero nakurat na lamang kini sila nga mga magtutudlo nga dunay na dahil po yung mga wabasa online nga dunay nagtinuhag dautan mugimo iba matutao nga papamatay po ng dumaman si Isis ng bahad nga po imong daotan, di nga sa maupo nga iskulahan o particular na sa Maya Pagatat National High School. So ang mga staff lugar po mag dumaman si mga iskulahan o ang faculty, lakip na mga estudyante o gabisan mga girikanan na nakabasa sa mga post rin sa social media, ang nag-imogit po mag dumaman si no, sa pag-kabalaka. Tumuhinundan nga si Teacher Rosa na Camano, mihimo sa pagdalikya din sa police station na Southern Bulwak, kagahapong Adlawa, aron nga formal nga matala ang nag-isigan po nga mga incident sa pagpong bahag sa ilahapong nga tunghaan. Ngayon po mag-dumapersi, ginang namihatag o baksyon ang ato po rin po mga kapulisan sa police station Southern Bulwak o ang ato po rin po mga pagsinahigitan sa konseho sa pagpangulo sa Kapitan na Jude Fuentes sa pag-ipulis po din sa police station Southern Bulwak mag-dumapersi na kasamtangan karon nga nahimo na nga kapitan dinas sa barangay pagkatapos ng atong siyudad tunagahimo sa karon nga police visibility o mga tanod po mga dumapersi ng gubat ni hapon alang sa pagsiguro nga malinawan o nga o nga mapatuman dito na ang hotspot sa karuhan sa pagkina sa komunidad sa barangay pagkatapos ng atong siyudad. So gibutya nga ang kapulisan sa police station sa Bulwa sa pagpangulo si police major Robert Forda Undin na station commander na padayon sa pagpunito pakikoordinate sa mga iskulahan o mga lokal na opisyal araw mo siguro ang kuryasan sa tanan. So di alam busag karoon ng publiko nga pagmatlan o gilday matuho sa wala pamapat ng pamatudan kung mga informasyon nga mukatag nila sa social media o girepod na na ang nabisan unsang hulga o kanulahan kung mga kalikukan nga doon sa mga otoridad doon mga dumakoy sila aron nga malikayan mga posible po ng mga casualties o nga kanibo rin po ng mga damages mga dumakoy if ever nga doon na po yung po yung matinuon ni po mga bahad karon na nadumatan sa tuwa po mga otoridad. Kini nga unang nga itong nadawat mga dumakoy sila nga po mag-mapasigikan sa mga police station sa Bulwa, hindi po magtutudlo. Iyalang yun po din ang ihimo po mag-mapasigikan. Isip ka bahin sa SOP na po na nalagay, gusto po nila nga mapanalip lang yun po ng ilahang mga magtutuha na naapod din na sa ilahang po mga kusuriya sa mga nag-eskwela. Pero so far, kagahapong at lawa, wawag po din po yung mga nautang na hitabo. Kaya gikan na sa pag-report, hindi po maong kanina maestro mag-mapasigikan alas din sa takta sa kabutanggol hangtod sa pagpanguli sa mga estudyante, wawag po yung mga suwan incidents na natala din sa police station 7 Bulwa. Tulagi, kaya nagpadala man din pong presensyon sa prison ang PS7 dito sa ilaha po din pong tuhaan. Nagpadala niya pong mag-dumapersi ng monitoring ko rin sa police station 7 Bulwa. So, hindi rin pong mga sunod-sunod mga incidents po pong bahad. Labi na din na sila ha po ng mga eskwelahan sa ilang area of responsibility. Balita na hipos dito sa police station 7 Bulwa. Kini siya mag-220 ang John Sanz Balita ang Sir Pusha Magnum Radio.
18: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat magdumata ng Jel Sado. Api kita sa oras may kalas ato paraguban. Basa tas mga mensahe din sa ato mismong mga linya. Dagay mga nagpakatag mga mensahe. May buntang na ni Bindilo de Agusio kay di ko na siya kahimutang basa di ko na siya mag-read sa Magnum. Grabe sa mga Bindil sa Agusio sa bo. Okay na lang maadik ta sa radyo. Di lang ta maadik sa siya bo. Ha? Okay na gina. Di lang ta maadik ang suyop. Bahalag maadik ta sa radyo, basta ka di na ta maadik sa suyop. O, nabindilo ako sa iyo, naadik sa radyo. Kay maton pa niya nga, bisang kunog layo na kay siya, gawas na siya sa syudad, maglagot yun siya, basta iyang monitor, di na mamonitor ang Magnum. Mura siya, may gala o remote control, mga pag maka-outside na siya sa Cagayan de Oro, pag makalayo na siya pag-ayo, pag mukasa-kasa na gani ang Magnum, maglagot siya. Gusto niya nga mabalik sa syudad para nga monitor gini ang Magnum. Sabi ka, dayhad yung kain ni si Kwano. Si Bindel Agusio. Maton pa, happy birthday ko no sa akong utol, Julito Agusio, di asun it kugman. Birthday dahil yung iksoon na Julito karon. Ah, sige, happy birthday na Julito. Julito Agusio, birthday ko no karon sa iyang utol. Sige, sa mga nag-birthday sa karon ha. Happy birthday sa inyong tanan. Hinaot kita nga inyong adlaw na tawan. Dagan pa yun. Mga ikala nga mo abot sa inyong kinabuhi. Sa inyong adlaw na tawan. Sa tanan mga nag-birthday karon. Happy birthday ninyo. Hinaot ang inyong adlaw na tawan. Dagan pa mga ikala nga mga blessings ang mabot sa inyong kinabuhi. Ha? Labi na sa mga nag-kinibang birthday karon. O na pa nindot kayo. Wilfredo Saga Sibunga. May buntang ni Budiha. Wapa ko na human sa akong pagluto. Awkan na, paspasi. Wilfredo Saga si Bunga, mayong buntag niya. Bayong pagkamino ni mo niya, kay gusto sa kuno siya makapaminaw sa mga balita karon. Ano ipatsada o? Kabulong luto ba? minaw-minaw tas mga balita, magkabatsada, gigay nga tiradaw. Sige, may muntang yung tanandiya. Medyo apiki kita suras, di nagid medyo. Ha? Nagigigong uras, may gara, mabarayan, pasunahan. Salamat kayo, ha? Sa tanan, may gara, nag-monitor ka na to. Salamat, salamat, salamat sa tanan. Salamat yung tanan sa kanunay nga pag-monitor ng atong programa. Ha? Always nga nag-kiribang monitor. Wad-wad kay 80 na kapin ang gasolina. Nah, maugin ni karon. Matog pang rinbit sinyan. May muntag na rinbit sinyan. Wad-wad daw kay kinibang hapit na o kunutsinta na kape ng gasolina. Patay impastaan eh. Matod pa magdamibe na minaw kumideris makanan samtang nagputos og pater. Uy! Carla Hipolito, kumusta ang pater na to niya? Be, naay pater na tabaligya. Basta kay paghumani mong palit og pater, ikaw say patiran. Lami bito ning pater ba? Uso naman ng pater karon mga igala. Sa kasang kilid-kilid na ipater. Oo, lami kayo. Eh, lami naghalang-halang. Ah, kinuog ko kalami. Unang lami ang pater, basta halang-halang. Kay magkaon ni mo, ah. Dilaab ibong wakba. Binay mong wakba nga marites. Ah, basta kay dilaab, eh. Mandamay. Nabita, wala na kay Guras. May kalapan na pasunan na. Salamat, salamat, salamat sa tanan. Sa tanan, magalan na ni kay Sikay. Kapabuntang sa di Marlon Idhaw. May buntag na ako na sa barangay Bugo. So, gibibo naman Bugo. Ang Bugo karon mga igsoon, daghan magila magkapili pagka kapitan. Oo, so, bibo ang barangay Bugo. Kaya nadungog niya. Of course, na ay mudagan daw magila na nadunggan mga igsoon. Ang tulo daw karon ng mga medyo close fight diya karon sa barangay Bugo. Tulo daw ka coroner na diya. Ang usa, Aleria. Ang usa, Mulat. Ang usa po mga igsoon, ang incumbent. Nga si Kailing. Kuy, tulogin sila, oh. Pero napa ko rin mudugang ana. Oh, sige lang, kay iwa pa man sa piling. Kaning istorya may galang amudagan, kuan pa man eh, kada bang hiring-hiring pa ba? Wala ba problema, hiring-hiring pa. Oh, pero ba, higayon na gina nga makapile na sila, aka na. Hingpit na gina nga magapili pag makapile na. Na, matod pa may galang nga, kuan sab diya karon, murag close fight ang tulo. Kaning tulo mo'y close fight daw, matod pa sa ato mga higala diha. Matod pa nga si Maricris Mulat. Ma'am Maricris Mulat, magpapili sab daw. Of course, ang incumbent kapitan Kailing, magpapili sab. Plus na pa si Aleria, magpapili sab daw. So, kada may higala mo'y mga nanggawas pa lang ang pangalan. No, nanggawas pa lang. Okay? So, depende na sa tao. Asay mong higugmaon ni mo pagpili. People's choice, mangyapo na may higala basta eleksyon.
19: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Apeng kita suras magkaban sa programa tawag ilang buntag na Pilipinas. Salamat sa tanan. Magdo first seed blank kanyang kaban. Sa gawas to katilin, magkatawa labing kamahanan. Naglayman ang barugan ko sa katawa ng matuman sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
19: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Alas 5:27.
20: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
21: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
22: Mataas ba la ang imo blood sugar?
23: DTX 500.
22: Ikaw ba na ang may diabetes?
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500
23: ang may powerful compounds.
22: Yan ang gapanupo
23: kag kontrolar
22: sa imo blood sugar.
23: DTX 500.
22: Masalwikan.
23: Epektibo.
22: DTX 500.
23: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
23: DTX.

0: The Alternative Medicine and Wellness Center, Market Sari Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
3: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
4: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988. O bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Lea Udi San Pedro. Pausap ko o ultrasound niya. Diha din nakita nga kidney crystals niya pati liver. Niya iya din kong girisitaan. Life Extension D3. Mga 2 months, nawala na ang kidney crystals na ko. O niya kong pati liver po. Ipiktibo kayo ang Life Extension D3. Longer life.
5: Dinhi ka na mutaya sa imo ang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Magnum Morning News. Nagpagang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Ug karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
3: Nanguluhan sa mga balita sa atong Magnum Morning News. Uras mga balita ta sa Magnum Lokal, ihap sa mga road crash incident din sa Cagayan de Oro ning tuiga. Misaka kukitan di sa mayaging tuig. Magnum National, Senate Majority Leader Cayetano, gibamugo sa iya mismong kontrasona nga si President Marcos Jr. Di lamang presidente sa nasod aban presidente usab sa oposisyon. Magnum International, 50 katao na ang samdan tungod sa nasanati ang magnitude 7.1 nga linog sa nasod sa Japan. Magnum Business, DOE, makikitagbo sa ERC o mga electric cooperative alang sa posibleng pagwagtang sa system loss sa kuryente. Magnum Entertainment, Chris Bernal, may angkon nga nagplano na sila sa banang si Perry Choi nga magbaton sa ikaduang anak sunod tuig. Magnum Sports, Philippine Men's National Football Team, pakyas sa unang dula nila sa 2026 Asian Hyundai Cup.
2: Magnum Morning News.
3: Masud kumusta mayong buntag karong adlaw. Adlaw karon nga Miyerkules sa 29 ang petsa bulan Hulyo 2026 kini mga tigbalita Magnum First Seed Blanca
4: og Magnum Jane Luna.
3: Og karon sa Magnum Radio History Today.
2: Magnum Radio
5: History Today.
3: Hulyo 28,963 ding adlaw, patay ang 24 ka mga Boy Scout scouting officials ug delegation sa Pilipinas. Diya magsa ang ilang mismong gisakyang abyon sa Bay of Bombay, India. Yung gidagdang musalmot sa ika-11 Boy Scout World Jamboree sa Marathon Greece ang maong individual. Misakay sila sa flight padulong Hong Kong. Ano subling musakay sa connecting flight padulong sa nasod sa Greece sakay ang Egyptian Airliner.
2: Magnum Radio
5: History Today.
3: O karon sa itong mga balita sa itong Magnum Lokal,

0: Bisag ang ihab sa road cross incident din sa Cayenne de Oro ning tuiga kung itan din sa maging tuig. Mato ni RTA Public Information Officer James Roy Andrade na sa 3,398 gikan 3,204 ka insidente sa kadalanan o gikan usal sa gagmay hangtod dagkong mga sakyanan.
1: So last year natay from January to May natay 3204 nga number of incident per sector. Kaning per sector magud ang Cagayan de Oro City gi-divide namo into 4, sector 1, 2, 3 and 4. Kaning sector 1 nato along diri sa highways, CM Recto, sector 2 around CBD area, Ogon Market, sector 3 dayon nato uptown no and 4 kaning diri sa may mga puerto na to diha nga mga area. So atong gi-divide into 4 and then as of 2025 no natay 3204 ka number of incidents compared karon nga tuig naa siyay 3398 no.
0: Mm-hmm.
1: So naay pagtaas nga isa kay ang among opisina no is that siguro ay mga pangutana no nganong taas man ang rating sa number of incident. Ang among pag-record ani is tanan nga klase nga bangga including katong mga minor dense nga bangga padulong sa mga fatalities.
0: Pamahayag gadto ni RTA Public Information Officer James Roy Andrade.
2: Kapig 17,000 ka mga individual ang naaresto sa pagpatuman sa ordinansa sa siyudad alang sa kahusay ug kalinaw. Kini subay sa datos gikan sa Abril hangtod Hulyo ning tuiga. Mahatod ni COCPO spokesperson Police Captain Imelita Simon, ang pinakataas nga ihap sa mga nadakpan ang mga impluwensya sa ilimnong makahubog sa mga pampublikong lugar.
3: For the period covered from April 6, 2026 to July 15, 2026, during this period, total of 17,208 violators of various city ordinances were apprehended through sustained police visibility, intensified law enforcement operation, and strengthened partnership with the local government unit. Among all records, violations for drinking and smoking in public places registered the highest number, with 9,748 violators accounting for more than half of the total apprehensions. The second highest violation involves city traffic code violations, with 3,258 violators, followed by individuals roaming the streets without shirts, with recorded 2,490.
2: Ang pabahayag ni COCPO spokesperson Police Captain Imelita Simon.
0: Pagsiguro sa kaluwasan sa mga estudyante, gipasalig sa DepEd CDO ni ang detalye sa balita og serbisyo na si Magdo 120, Angie Alzado.
4: Ipasalig ko rin sa DepEd CDO ang kaluwasan sa mga magtutungkang kamusunod sa nagkaling iskilaan din sa tuwa sa Dakman sa Cagayan de Oro. Alayon po na magdumapasi sa mga hulugang na nawatan, hindi pang puso din na sa social media o online content nga karon. Naglambigi po na sa mga minor din at estudyante nga nakahatag o kabalakas pamilya o komunidad din po sa tuwa mga sa CDO. So, hindi ni dali nga nakigalayon ang school division office sa mga school heads at nagkariyang sa nga sa gobyerno, lakit ng kapulisan, PNP Anti-Cybercrime Group o City Social Welfare and Development Office ng TSWD araw masiguro na mahatag ang amay nga lakang subay sa balaod, Department of Education Policies o Child Protection Protocols. Nangayusap ang Department of Education CEO sa publiko, malikayan na ang pag-share, pag-download o pag-repost sa bisan unsang mga litrato, video o mga sulit po nini po madumapasin ng maglabutan sa mga pangbahag ng mga insidente araw mapanalipyan ko ng progresiya, dignidad o kayo sa mga kamataan na mas maayong airport direkta po sa mapipa sa ato po mga otoridad. Ipasalig po ko rin sa datan niya nagpabilin silang committed sa paghatag o gawas na kaning komunidad o galuwas po magdumapasin ng environment sa iskilahan para sa ato po nga mga magtutudlo o mga magtutunga. Naghatag na usap sila o mga guidance o psychosocial support services para sa mga estudyante nga nanginahanglan ng tabang labi na niya po mga nabalakag yung tundog ay magdumapasin sa napunin po nga kaluwasan o mga naging nga nakabasa yun po mga post nila sa social media nga nakahagit po sa safety dito po rin po mga kaganing ato po rin po mga iskilahan. Galing po din po magdumapasin na nagpasalig po ang COCPO na sila po na gino po lumapamagi ang masuportahan ang gilaraw po sa Schools Division Office of Kaguyandi Oral City nga magpabiling luwa sa mga eskwelahan kung diin na makasuporta yapon magdumapansin na sa learning environment para sa mga magtutunga, magtutudlo o gawin pa mga personal nga naapod din ha sa ilahapong vicinity. Samtang nagahimo po sa pagpasalig na ang mga kabarangayan nga naapod siya po magdumapansin na muog nagyapon po sa parsa nga tupos sa tuwa po nga datag nga rin yung panginahanglan ilabina sa paghahatag ng siguridad po sa gawas ng bahin sa eskulahan araw nga malikayan mga insidente po magdumapansin na mga dunay mga kangkubot o pagkaadun ng mga daotang elemento nga masunod po na sa mga eskulahan o gilayon po sila nga makarespondi po dayon kauban sa tuwa po mga otoridad. Balitang nahipos digan sa Schools Division Office of Kaguyandi Oral City, Kinis Magumahanto 20. Angie Alzado sa Balitaong Serbisyo Magdum Radio.
0: Salamat Magdum Hunter Angie Alzado. Complaint period sa mga weighing scale sa mga vendor gi-extend sa konseyo sa Balitaong Serbisyo na si Magdum Hunter. Magdum Hunter 19 Mincho Kabaktulan.
5: Uyon na sa City Council sa Nakbayan sa Kagendiro ang pag-amenda sa resolusyon o ordinansa kalabot sa pagtagal sa 4 ka bulan nga pag-comply sa paggamit o digital nga timbangan. Pagpanguna ni Vice Mayor Jocelyn Bebo Rodriguez ang nasangpit nga proposal resolusyon o ordinansa nga ginuso ni Kagawad Christopher George Goking kalabot sa pag-extend sa 5 ka bulan nga pagkuha o mga compliance o requirements sa pagbutang sa digital weighing scales sa mga vendors sa mga public markets din sa atong syudad. Matod ni Goking na instead og 4 ka bulan lamang ang tagal niini gikan sa bulan sa Marso gibutyaga nga ipa-extend kini ngadto na sa bulan sa Oktubre nining tuiga.
6: So for the information of everybody, it was intended by the Committee on Trade and Commerce with members present with the minority floor and Councilor John John Rodriguez and Aimee Moreno na we intended to pass this ordinance and have it be effective before November. Okay, peak season man siya. So because of mga delays from department to department, as it is structured now, di siya makaabot. So with permission of the City Council, I'm moving to amend the transition period from 4 months to until October 16 as the transition period nga mga vendors nga makakomply sa ilang pag-purchase of mga digital wing skills. So with that, I will move for the approval for the proposed ordinance amendment.
7: May I bend? So let me clear this out. 4 months to October 16, what do you mean by that?
6: So pali, ang nakabutang sa transition period sa ordinance was 4 months.
7: Yes, originally, when will that transition starts?
6: So it would have been in-approve na siya around mga March.
7: March.
6: So originally, 6 months from March would have been
7: so karon transition na karon ongoing
6: yes.
7: Na
6: yes
7: until October.
6: Yes, until October
7: 16. Okay.
6: Atong gamen para dili maabot og peak season sa November 1.
7: Okay. Any second objection? Hearing none, motion is hereby carried.
5: Ang pamahayag ni Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez ug ni kagawad Christopher George Goking, chairman sa komitiba sa Trade and Commerce sa Konseho. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa Balitaong Serbisyo. Magnum Radio.
2: Gikalipay sa probinsyal ang kagamhanan sa Misamis Orital nga daghan atabangan sa mga Misamis noon sa Bigay Bigas Program sa gobyerno matod ni Provincial Administrator Well Gayoso nga nagkatabang ang maong programa nga nag-unang pahingalan sa katawhan ng panahon sa krisis gidugang pangan na kadawat og libreng 10 kilos rice nga mga binipisyaryo ni ini.
8: Bago lang natibawas ang atong Bigay Bigas Program. Although sponsored ni sa national government but without the cooperation of the provincial government offices, kining ang mga butang dili magmaterialize. Atong pasalamatan ang Office of the Provincial Governor no sa maong suporta sa labi na sa atong IPCAC nga kanunay no nanguna sa pagpadangat sa serbisyo. Dili lang serbisyo panglawas, dili lang serbisyo sa hospitalization, kundi tanan nga mga batakang serbisyo nga gihatag sa atong provincial government. Of course sa atong Provincial Agriculture's Office usa sila no nga usasab sila nga naningkamot nga mahimong mabungahon ang maong activities taliwala nga gamay pero nakahatag kitag kalipay sa atong mga kaigsuunan sa panahon nga nakahatag kitag ayuda labi na kanong panahon na sa krisis.
2: Ang pamahayag ni Misamis Oriental Provincial Administrator Ruel Gayoso.
0: Duga mga balita ta may gala dito sa report ni Magnum Hunter Angie kay maton pa Mystery Riders gipakatag sa Altifarmitan matok sa mga kulurum sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 20 Angie Alsaro.
9: Kabahin sa mas ipahugdan ng kampanya batok mga kuluro mo iligal sa mga pampasahero ang sakiran din isa sa Northern Mindanao na pahigayon ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board yung LTFRB Regional Franchising and Regulatory Operations Office FRO 10 sa pagpapakatag sa ilahang mga mystery riders na mihimo magduma pwede na medyo pasikreto na mihimo pagsakay sa bisan asang mga pampublikong sakyanan o public utility vehicles o bisan sa mga pribadong sakyanan na mamasada lugar din sa tibuong rehiyon. Ang inisyatibo, kawahin din sa ilahang pagsunod po magduma pwede sa LTFRB Region 10 sa LTFRB Memorandum Circular Number 2026-018 o sa Board Resolution Number 2026-088 na nagtinguha na hihusgan ang pagpatuman sa mga balaod ng regulasyon batok sa mga ilegal na operasyon sa pampublikong transportasyon. Pinaagi sa Mr. Riders, mas mahimong epektibo ang pagmonitor o aktual nga operasyon sa mga PUV o matumbok dayon ang mga sakyanan nga nagbiyahe nga walay mga prangkisa o walay mga dokumento yun mga dumapasido nga naghatag kanilang panugot nga mohimo sa pagbiyahe din sa kadalanan nga gikan po sa buhatan sa LTFRB isip pa dugang lakang aron po nga mapatuman yun po ng ilang kampanya ang mga Mr. Rider nakatala na po kung kini sila magtala po mga dumapasido maghatag o dugang yun ng mga o igong mga dokumentasyon na magsilbi po mga dumapasido nga ligong ebidensya sila po din po nga pagdakot o nga paghimo sa pagfile o nga kaso sa mga kolorong mga sakyanan na ilahap po din po nga makitaan gani man makalawat po din sila o nga kaning danting ikan po sa LTFRB kung kini sila po mga dumapasido mahimo yun po sa pag kaning tuman yun po sa nahisgitan po niya tahas po nila kini mga Mr. Rider sa kasamtangan na doon na po yung mga bago no kaning mga PUV ang nadakpa na magdumapasilog na inbound na sa LTFRB Region 10 tungod lagi ng pagsugod po dahil nila sa ilahang implementasyon ni ining Mr. Rider. Ubus sa pagpumulo ni Regional Director Aljo Bendejo diini pong mga panahon na ugot nila nga himo gyud po magdumapasilog ang pagpasabot ng atos pulisiya sa publiko isip kabahin sa pagpaningkamot po nila nga protektahan ang kaluwasan sa mga pasahero. Masiguro po magdumapasin ng patas ang kompetisyon sa sektor sa pampublikong transportasyon o maprotektahan po ang panginabuhian sa mga legitimong operator o driver na misunod sa kasamtangan matupang ipatuman po ng mga balaod. Nagabahat ko rin po ng LTFRB Region 10 na magpadayon ang operasyon sa Mr. Riders o guban pang mga enforcement activities samtang nagpadayon gihapon po ang ilahang kaning illegal nga operasyon ni pong mga kulurom. So hangtod niya di matod pa mahinlo ang rehiyon ni mga kulurom na pagyapon ni ang tuwa mga Mr. Riders o law enforcement agency to law enforcement teams po sa LTFRB Region 10 na maghimo sa pagpanakop ng ato kanila. Giyagat po karon sa ahensyang publiko na makigaduyong sa ilahang kampanya pinaagi sa paghatag matod pa magnumapansino o report niya to silang buhatan if ever na sila makasakay sa nahisitang pong mga kulurom ng mga sakyanan operate din sa Northern Mindanao. Samtang siguro po doon sa LTFRB Region 10 nga ang luwas hapsay o legal na sistema sa pampublikong transportasyon ilahagi po nga gipatuman isip kabahin sa pagsuporta sa bagong Pilipinas nga vision ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ubos usab sa mga giya po ni Department of Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez o sa pagpamulo po ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II. Balita gikan sa LTFRB Region 10, kini si Magnum 120. Angie Alfaro sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Gido sa unang sa United Drivers Association Kunyuneda sa LTFRB main office ang ilang proposal nga 2 pesos nga usbaw sa plitihan aron mahimo ng 15 pesos na ang minimum nga plitihan. Positibo si United President Joel Gabatan nga paboran ang ilang hangyo.
10: Naman may ginalaga ron na petition 2 pesos na increase para matibok ng 15 pesos ang minimum.
11: Nahatod na sir, mana, nahatag na?
10: Ipadala ko na sa Manila, sa among kauban. Ang minimum karon 3 mangod. Basta mula pas ng 2 pesos, wala na siya Manila na naman. Maraming diretso na mo.
2: Ang pamahayag ni UNEDA President Joel Gabatan.
0: Alas sa 5:50 tong oras sa pagsulbat sa problema sa basura sa barangay Kabamanaan gipaningkamutan karon sa barangay council. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kea Abellanosa.
12: Amin na matod pa si kagawad Carlo Borja sa barangay Kabamanaan nga dili hingpit nga makabot silang barangay ang perfect 10 nga score sa pagpatuman sa solid waste management kung dili usab mutuman sa insaktong paglabay o pagsegregate sa basura ang ilang mga residente. Matod ni ining abisan pa man sa kanunayng pagpahigayon og mga IEC kon information education campaign sa ilang konseho, kinahanglan gihapon nila ang kooperasyon sa matag katawhan aron hingpit nga masulbad ang problema sa basura. Gidugang pa sa opisyal nga usa sa ilang gitutukan nga masulbad karon ang isgutanan sa gahimo og illegal dumping silang barangay og mapahamtangan og silot ang gahimo sa maong kalapasan labi na kay sagad nga kasapon mga dayo og dili residente sa ilang barangay.
13: Even though sa nay mga IEC's na mga gabuhaton kung mga residente igo ra maminaw og dili gid mutuman sa paglabay sa saktong schedule sa basura, so nagid yapon gid ta maka-achieve kung makarate po scale sa 10.
14: Gusto mo kami, labad na mong ulo, baka yung mga illegal dumpers, pero dili usually ang nakatakutan sa mga illegal dumping is dili na ito mamanan. No, pero madayo lang dili dito ang mga dumpers. Pagkain na mga anak, kapatulong na dili ito sila tayo kumamanan.
12: Ang tipik sa pamayag ni kagawad Carlo Borja, gikan sa barangay Kamamanan. Balita gikan sa konseho sa barangay Kamamanan. Kini si Magnum Hunter 23 Kea Abellanosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Alas 5:50 ang oras ato sa balikan si Magnum Hunter Angie Alzado kay matod pa sa iyang kinibang report nga mandatory nga paggamit sa digital nga timbangan sa mga vendor ipatuman sa syudad. Subot sabto may gala nga ang timbangan kinanglan gyud magigsoon nga inom pero maglisod pa siguro gyapon na tuison ang kinibang digital no. Okay, digital magod, dali ra kayo kay pag ibutang nimo di pila ka kilo, makita na nimo mga igala ang pilay bayron. Kay kani magod ang dili digital pag ana nimo, ay mo sa kwintaon 3/4, 1 3/4, be. Ang 3/4 sa usa ka kilo, moawana pa ka. Bejek sa atong Magnum Hunter 20. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
15: Lagi mo nakaroon sa pagpasiraan ng City Economic Enterprises and Business Development Administration alayon na sa pagpatuman sa City Ordinance No. 2025-142 umas na ila ng Digital Weighing Scale Ordinance of Cagayan de Oro City of 2025 di nagmando na yun sa tanang mga vendors dili lamang sa kamerkaduan abang sa tibok yun magdumapansin no din sa tuwa sa documents sa Cagayan de Oro nga mugamit na yun po din yung Digital Weighing Scale sa araw maligayan ang mga posibleng pagpangabuso posible pong pagpangila sa ilaha po din po nga business operation. Ang nahisgitan ng kalambuan, i-highlight din ang Magdama Presino ni Kagawa Dago King, sa dimension po kaganiya, related po ni Magdama Presino sa naunang report ni Magdama Presino Kabagtulan, nagikinahanglan yun po. Nga anaani ang digital weighing scale sa ato po din po mga vendors nga namaligya po doon ang mga nangkinayang commodities na kinahanglan na pagkatimbangon aron maprotektahan ng mga konsumante o masiguro ang accuracy sa mga timbang o ang ginakon po sa ilaha po nga transaksyon. Dili publiko nga merkado aban sa bisan asa nga mga business establishments nga nag-operate din sa CDO ang kaninyo buhatan karon sa SEBDA inagahimo pod magduma pagsino sa pagsuporta sa mga panawagan po ni Kagawa George Cooking o sa Department of Science and Technology kon DOST din nilang gi-emphasize nga ang digital weighing skills naka-reduce ni siya magduma pagsino sa mga pagpangilad is kani at tumanggod kani nga mga traditional nga mga timbangan ipanggamit kini sila sa pagpangilad tungod kay ilang panglubagon aron pud magduma si daghan lang imong paliton pero gamay lang ilang mahatag sa imuha so ang katong nga wala nila nahatag sa imuha nga produkto ila pa din pong kani nga mabaligya so dugang pud to sa ilaha pong mahimong ginansya bisan pa man nga sila magduma si no wa lang matinud-anon sa ilaha pa din pong pagpamaligya so gibutiag nga na matikdan karon sa DOST nga uga sa kaninga komitiwa po ni Kagawa George Cooking nga adunay gyud pagkunhod sa posibilidad posibilidad nga mabiktima ka sa pagpangilad kung kini ang paggagamiton compared to sa traditional analog o mechanized nga timbangan. Sa kasamtangan, ang SEBDA nag-imo na karon sa ilahapong aktibo nga information education campaign alang sa tanang vendors din sa may Kugon Public Market. Kalabot din nahisudan nga ordinansa o i-encourage nga sila sa pag-transition gikan sa analog nga tools sa digital weighing devices. Diin, aduna na po yung paghimo po magdawa pa sino sa pagbahad po nila na kumpanlitan hingpit na giyod nga patuman na giyod ani po nga maong nga balaod ang mga otoridad. Pagyanan po magduma pa sino nga mahimo nga kabahin po sa umaabot ng mga operasyon po nila nga diin kumpit kahon ang mga non-compliant analog weighing scales na gamiton na sa musunod po yung mga bulan, labi na katong na-mention ni Kagagbuki nga Oktubre. So, isip kabahin din po sa full implementation, ini nga maong ordinansa. Tungod din ang mga vendors po magdumapar sa ipangayuan po commitment karon sa city government nga muhimo sa pag-comply. So, pag-comply, ini po nga regulasyon, aron nga ma-promote ang patas, transparansiya o consumer protection sa tanang market transaction. Balita, gikan sa SEBDA, kinisipag ng Hunter 20, Angel Sado, sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
2: O karon sa itong Magnum Operation Tabang.
16: Magnum Operation Tabang.
2: Mapasalamaton sila Annabel Akin sa Adela Kamamanan ng Dakbayan o Teresita Patalagan nga taga-konsulasyon ng Dakbayan human nakadawat sa 1,000 pesos ng financial assistance siglusad sa Magnum Operation Tabang si Akin na nawagan para sa laboratory sa ihang UTI o sa 6 months nga pagsabak samtang si Patalagan para CT scan siyang manghod nga nadisgrasya.
17: Daghang kayong salamat, ma'am, sir, sa inyong gikatabang sa ako. Dako na kayo na ikatabang alang sa kong laboratory.
18: Ma'am, daghan kayong salamat, ma'am, sa naghatag, ma'am, sila Madam Anonymous, Engineer Anonymous, o sa...
19: Sir Charlie ba?
18: Sa ma'am, Adila sa Division. Og sa Magnum Radio, ma'am, nga natagaan ko panahon nga manawagan. Og, daghan kayong salamat, dako na gikay nagtabang sa amo, ma'am.
2: Ang pasalamat nila Annabel Aquino ug Teresita Patalagan dugtong niini among pasalamat sa regular benefactor nga sila Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision, Kamamanan ug Charlid. Ug karon sa tong barangay news update. Gipangluan sa Philippine National Police kun PNP o Barangay Tanod sa Barangay Agusan uban sa official nga barangay mga ginikanan o mga magtutudlo sa Agusan Elementary School kun IES nga intervention meeting kalabot sa mikatag nga issue sa social media nunot sa giingon nga hulga sa usa ka estudyante sulod sa eskwalahan ang maong panagatigom gihimo aron iklaruhon ang sitwasyon mapaligo na panaghiusa sa tunghaan o komunidad o masiguro ang kaluwasan sa tanang estudyante magtutudlo mga ginikanan nang hangyo usab sa tanan nga magpakita kita og responsableng paggamit sa social media og likayan ang pagpakailap sa dili pamamatud-anong impormasyon aron malikayan ang kahadlok ug kalibog sa komunidad. Nagpasalamat sila sa kooperasyon sa PNP, Barangay Tanod, mga opisyal sa Barangay Agusan, mga ginikanan o mga magtutudlo sa ilang padayon nga suporta sa pag-mintinar sa malinawon og luwas nga palibot alang sa kabataan. Dugtong niini ang kaluwasan sa atong mga kabataan, responsibilidad sa tanan.
0: Oras sa alas 5:58.
16: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
0: Gabanakit ba ang joint sa imo mga tudlo? Nang hubag o nagbukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mao'y hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C ka na. Kini usa ka Alkaline Vitamin C. Mupaubo sa uric acid sa imong dugo o manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C buwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mapalikon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CoffeeMX o D3 Bio. Alas na labing konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika del Alternativo Medicine and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, naimutang sa Market 3. Agura lapasan kagaya diuro. Text lang 0985-0132, 198-0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika del Alternativo CDO.
16: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Klinika del Alternativo logo.

0: po mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
3: Wise jud ka, Mari.
2: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
3: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mupili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
4: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Magnum Morning News.
7: Alas 6:03 na og karon sa tumag no weather alert sa pag-asa.
6: Magnum weather alert.
7: Justin Amaro, good morning.
8: Buntag sir, mayong buntag sa itong mga suking pagkaminaw para sa itong malakaw sa panahon. Karong adlaw, ang update sa itong gimonito ng low pressure area basis sa itong available ng tanan nga datos sa alas 3. Ang iyang lokasyon kay nasa Rapu-Rapu, coastal waters of Rapu-Rapu, Albay. Karong buntag, ang tibuok dapit sa Mindanao kay makasingati lang ta sa panalagsang pagdagom ngadto sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pagulan, kilat ug pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorms. Posible ang mga pagbaha ug dahil sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Og ang hangin nato kay hinay ngadto sa kasarangan ng magagikan sa habagatang silangan ngadto sa habagatang kasadpang nga direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalot. Temperatura nato karong adlaw nagre-range ng 26 to 31 degrees Celsius. So mga itong adlaw, musalo po niyang alas 6:03 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 5:04 sa buntag. Mauni itong latest weather, alas 6:04 sa buntag. Mauni itong latest weather update, kan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City. Ini si Justin Navarro, daghang salamat.
7: Salamat Justin Navarro, Pag-asa Weather Forecaster.
6: Magnum Weather Alert!
7: Lupad sa ito, Magnum Angel Sado. Hindi sa may Kugo na market. Nandiyo sa nato mga presyo malalitun sa Marita og Servisyo na si Magnum Hunter Angel Sado.
9: Yes, manuwa pa dito. Hindi mga panahon na dito sa Merkano Kugo ni Atong Dakbayan. Mapalito niya po ng mga baratong buga. Kaya display din sa sulod og kinipod Magnum Pharmacy. Sama na lamang sa mga planters rice. Kaya display din ni na nagyapon sa 40 size. Nga tas 49 pesos ang matang kilo. Samtang kinipod Magnum Pharmacy sa kaninyo to apong mga tamsing pesa pa sa mga kilo na agya po din sa nahisutan ng merkado. Ang Kuban, Super Sibaya, Master Chef, Yang Chow, o ganini po nga kaning alas, o Justin Humot, nga tayo 50 pesos ang mga kilo. Sa iskitanan po magdama for sin, ini po nga ubang mga bugas, like ang broken Japonica rice, ang 42 pesos ang matagkilo, ang Grace Lucal, 52 pesos ang matagkilo, ang Maria Rice, 45 pesos ang matagkilo, ang Tipod karon nga Valencia Red Runner, 64 pesos ang matagkilo. Valencia Organic V10, natag 65 pesos ang matagkilo. Ang Yellow Corn, nasa taga 40 to 50 pesos ang matagkilo. Ang Mais, nasa taga 40 pesos ang matagkilo. Nga to sa 50 Magnum per se, dan ini pong numero 10 o numero 12 ni nga puti nga mae. Samtang sisutanan po din po sa mga panudanon, nagkababilin nga po niya stable ang presyo karon, di ni sumerkado sa kumpuning ato nga dakwen sisutanan, sa kanila ato po din po mga karne po Magnum per se nga makita po nun sa Mita section, din sa mga Captain Vicente Roa Street ni atong syudad, o ga din usab sa Mita section po sa mga kaning J.R. Borja or din po sa side po nun sa may kaning Osmania Street ni ato nga dako yan. Sa hispitalan po na yun, magdumapartid sa kaning lokal, wabang yapon po na usabang ilaha po nga presyo nini mga panahon na kung mapalita sa lokal, nasa tag 320 to 350 pesos ang presyo matag kilo. Samtang sa kanipong imported na sila sa gawas magdumapartid nag-display, tungkol kaya doon na naman yun po sila install nga gipang abangan. Aron nga dito lang yun po plaster, ilaha po galiya nga doon ay mga chillers or freezers nga mabutangan. Sila po din po nga display ng mga karne. So kung may tag-karne nila, nasa tag 220-230 pesos ang matag kilo. Ang karne sa baka, nakaroon sa taga 450 pesos ang matag kilo. Kaning lean meat, dayon ang katong na ay bukog, nasa tag 345 pesos ang matag kilo. Ang karne sa manok, nasa tag 190-200 pesos ang matag kilo. Ang mga isda po na karoon, nasa merkado sa kuguning atong syudad, para sa mga gusto po ni magtinola, mag-hit paggalutog na pinerito, suba o kinilaw, ang bangon sa nasa tag 180 to 220 pesos ang matag kilo. Ang tilapia ang nasa tag 160 pesos ang matag kilo. Ang galunggong ang nasa tag 260 pesos ang matag kilo. Ang sardinas kaninga tamban ang nasa tag 120 pesos ang matag kilo. Ang kusit ang nasa tag 170 pesos ang matag kilo. Ang alumahan ang nasa tag 200 pesos ang display ko din sa merkado. Yun ang dapod magdumapartid nga kaning lapu-lapu, nasa tag 400 to 600 pesos ang matag kilo. Ang bangsi, nasa 160 pesos ang matag kilo. Ang bulinaw, nasa 120 pesos ang matag kilo. Ang marana, nasa 90 nga to sa 100 pesos ang matag kilo. Ang budlisan, nasa 150 pesos ang matag kilo. Ang kutob, nasa 160 to 200 pesos ang matag kilo. Mga kinason, nalagi po sa 600 to 120 pesos ang matag kilo. Ang kaning alimango, nasa tag 180 to 280 pesos ang matag kilo. Sa mga gagmay, 350 to 550 pesos po ang matag kilo. Sa mga dagko, dayon nasa tuwa pong mga nakitaan po din sa lato, nasa tag 200 pesos ang matag kilo. Ang gusto, 60 pesos ang matag kilo. Sa tuwa pong mga lamas o mga utanon, ang kaning matis, nasa tag 130 pesos ang matag kilo. Ang karos, nasa tag 70 pesos ang matag kilo. Ang patatas, nasa tag 125 pesos ang matag kilo. Ang sayote, 30 pesos ang matag kilo. Ang pechay, nasa 70 pesos ang matag kilo. Ang batong, nasa tag 50 pesos ang matag kilo. Ang ampalaya, 70 pesos ang matag kilo. Okra, 70 pesos ang matag kilo. Kalbasa, 40 pesos ang matag kilo. Talong, 60 pesos ang matag kilo. Ang kamatis, nasa 130 pesos ang matag kilo. Ang lettuce, nasa tag 300 pesos ang matag kilo. Ang display food karon nga sibuyas sa Bombay, 90 pesos ang matag kilo. Ang puti nga sibuyas, nasa 120 pesos ang matag kilo. Ang ahos, anaa sa tag 130 pesos ang matag kilo. Ang luya, nasa tag 100 pesos ang matag kilo. Dahil gumisita sa ato apong kalimpyo po din yung magdumapersin sa may J.R. Borja nga kaning tapok na basura na nakuha na karoon sa system. Dahil hindi po sa palibot po na magdumapersin sa may Osmania, magyapon po i-collecta pa nini mga panahon na ipala pa po. Ang atong mga vendors po na pala sa paghimo sa pagpanghipos karoon, tungkol kayo lagi ilapas sa oras magdumapersin, na paman sila din eh, kamulo po sila sa pagpang po sa ilaha pong mga stall, ilaha mga kaning ilahang kariton, o ilaha po rin po ng mga lamisa nga gipang butangan sa ilang mga baliyang utanon o mga lamas sa kaganiha sa kagabi hangto din po nga kanlawan. So sa mga kaisunan, hinahina lagi po sa pagbadagan po din, kami medyo traffic lagi po din, lagi di portion mga mapresyon sa maya yakapin o menya. Ang sagad yun na tumamatikdan nga mong yun po busy kaayo nga kaning junction po mga mapresyon din sa may kugon na public market. Live ikan din sa kugon public market, kini si Magdum 120 Angel Status, walitawag sa Rumpisho Magdum Radio.
7: Nagkasalamat Magdum Hunter 20, Magdum Hunter on G. Alzano, oras alas 6, Jess na.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
10: GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Ang Geritox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifa, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Og puno sa nutrients, nga mabalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number, FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas, nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs. Aron maangkon ang maayong panglawas. Inom, matag-adlaw og Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
13: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Gigutom na ba?

0: ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na! Let's go!
1: Go with the flow! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, arudli kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently go with the flow! Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
2: Charmy! Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
3: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
4: Magnum Morning News.
5: Para yung tamigan, alas 6:14 na o karon sa atong Magnum National. Giba mo goes the Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa iyang kontrasona nga si President Ferdinand Marcos Jr. di lamang presidente sa nasod aban presidente usab sa oposisyon. Mato ni Cayetano nga iyong adunay pagpihig sa justisya o pagpanumag sa nasod matok sa oposisyon. Nanawagan usab si Cayetano nga tugtan ang mga minority senators nga makatambong sa impeachment trial.
6: Sabi ng Pangulo, I am president not only of my family and it is worth yung palakpak na binigay sa kanya. But can we add, the president is also not only the president of the administration, he is also president of the opposition. And respectfully, I believe that Senator Bato is fleeing unjustly because he cannot get justice. I believe Senator Jinggoy and Senator Marcoleta are political prisoners and that if it wasn't weaponized, they will be able to at least go out on bail. So Mr. President, these are things that we should talk about as a Senate. Beyond politics, beyond emotion. Sabihin nyo na mali ako, but should they be allowed to attend the impeachment? Sabihin nyo na mali ako, and they're not political prisoners, but are they getting the justice? Pantay-pantay bang hustisya o selective justice po tayo ngayon?
5: Pamahayag gato ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano.
7: Huwag yun na i-expect na makulong yung dating speaker. Kini ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte nga dili maglaom ang mga Pilipino nga mabilanggo ay gagaw ni President Marcos Jr. nga si Kani House Speaker Martin Waldes matod sa Vice Presidente sama lamang kani adto ang gipasalig sa Presidente nga wala matuman particular na ang 20 pesos ng kilo nga bugas adunay mapriso sa dili pa ang Pasko o gingon man ang ilang kasabutan ang pagtugot o gaprebihyo kaniya sa pagpauli sa Davao aron makauban ang iyang mga anak.
8: Di ba yan din yung sinabi niya last year, bago mag-December may makukulong na. So meron bang makulong bago mag-Christmas? Wala. So huwag nyo na i-expect na makulong yung dating speaker o mga members ng House of Representatives. Huwag nyo, balik na lang tayo sa 20 pesos ang bigas.
9: Yes.
8: Di ba? O di, balik tayo sa akin. Sa akin na lang. Dalawa lang ang humingi ko eh. Nung pumayag ako na tumakbo, katandem niya bilang kanya ang vice president. Yung isa doon, buwan pa lang huli na niya sumunod. Wala pang one year. Isa lang yun. Related lang yun sa pakiusap ko sa kanya sa kailangan ko gawin gabi-gabi para sa aking mga anak. Kasi bata tayong mga anak ko. Wala siyang, hindi na tinupad. Sige, sabihin na natin, no, personal yan eh. Pwede naman hindi to pa rin yan. Okay, fine. Doon tayo sa 20 ang bigas. Tinupad ba hindi?
10: Okay.
8: May makukulong before Christmas. Tinupad ba hindi?
9: Wala.
8: So bakit pa kayo naniniwala? Boto.
9: Correct.
7: Ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte.
5: Nagto si House Deputy Speaker Guerrero Congressman Janet Garin nga dagkong binta sa middle class o salaried workers ang planong income tax exemption tungod kaya mas daggan sila o salapi nga magamit alang sa pagkaon, tubig o guban pang unang panginahanglan. Mato ni Garin nga nalakip sa tax relief sa administration ang mga lakang para mapakunhod ang logistic cost, suportahan ang agrikultura o maghatag tax incentives sa electric vehicles o renewable energy.
10: Malaking bagay, no? Kasi syempre marami sa ating mga kababayan, yung middle income, eh, ilan sa kanilang bahay ang sumisweldo ng below 30,000, no? Eh, hindi ito minimum wage earner. So talagang mararamdaman mo yun. Kasi yung income tax na yun na napupunta sa buwis, technically parang hindi mo na iririmit sa gobyerno at ibabalik ng gobyerno sa'yo through services. Technically, hindi ka magbabayad ng buwis, gagamitin mo yan sa iyong pangangailangan, ibibili mong pagkain, ibabayad mo sa tubig at ano pang pangangailangan. Malaking ginhawa yun. Dagdag ko lang pala, if you look at the program or the statement of the president, sinama niya dyan yung logistical cost, yung mga toll. Sino-sino ba yung i-exempt? Sino-sino ba yung hindi na magbabayad? And all of these are related to food, agrikultura. So again, bababa yan na kapag merong gulo sa ibang bansa, yung expected na pag-angat ng presyo, makukusyon.
5: Pamayag ito ni House Deputy Speaker of Iloilo, Congressman Janet Garin.
7: Nagtuol si Senator Rodante Marcoleta nga pamulitika ang pagsaka og kaso og pabilanggo kaniya. Maato ni Marcoleta nga nakita niyang hinungdan niini para dili matuman ang ilang responsibilidad nga maseran sa katawhan kung kinsa ang nagpaloyos anomalya sa flood control project og para dili makatambag. Isip Senator Judge sa nagpadayong impeachment proceedings bato kang Vice President Sara Duterte.
11: So, hindi niyo maialis sa akin na isip ko talaga na itong nangyari sa akin dahil was politically motivated. Okay. Ang katwiran ay dalawang bagay para hindi ko na gampanan at tungkulin ko para malaman ng taong bayan kung sino ba talaga ang dutas ng pinakakalang nakawan na naganap sa akin. Hindi na rin ako nakasali. Kasi siyang napakalang yung proseso ng gagawin ngayon sa Senado. So nakakalungkot talaga. Nalulungkot ako sapagkat hindi lang ako nakakulong. Ang nakakulong dito, ang taong bayan, anong nakakulong dito? Yung kanilang hinahanap na katotohanan hanggang ngayon ay hindi na. Hanggang ngayon nakakubli ang lahat ng mga tao may kagagawan. Matwid, ang tao parang nakakulong din. Parang kami ngayon na nagsisimbolize yung condition ng mga taong nakakulong. Malaya dapat silang nakakilos, makakaalam ano ang katotohanan sa pinakamalaking pangtarambong sa kasaysayan ng ating.
7: Ang pabahayag ni Senator Rodante Marcoleta.
5: Alas 6:20 na, gibutag ni Attorney Jose Roy III ang paglambigit sa kanhi speaker kalabot sa mga kaso sa flood control ang pinakasakit nga bahin sa State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. Matod nini nga dili mamasol nga malakpitan ang flood control scandal. Tod kay dinhi nagtuyok kang usa sa mga pinakadakong bahin sa suna sa 2025. Tala wala pa mga nini, giklaro ni Attorney Roy nga mubo nga bahin lang sa suna gisgutan ang flood control issue.
12: I think na without question, yun ang pinakamasakit na bahagi nung kanyang speech. Si Presidente mismo, sinabi niya, masakit man, kailangan gawin ang tama. Sumagot naman si Speaker, masakit din sa kanyang pamilya. So napakasakit nga naman siguro yung nangyari. Pero yung pagbanggit ng flood control, eh ito naman ay ang tinatawag na intuitive position. Hindi naman pwedeng iwasan na pag-usap. Kasi nga, nung last year, nung kanyang huling sona, yan ang naging signature, nung yun ang naging pinaka-defining moment nung sona last year. Nung siya'y nandun sa Kongreso at sinabihan niya, mahiya naman kayo, at tuloy-tuloy nang isiniwalat itong flood control. O siyempre, ay babalik ka ulit dun. Ngayon, I guess medyo naging sorpresa sa atin, ito'y kanyang inuna. It was the first thing, opening pa lang, yun na kaagad ang tinukoy. Pero isipin niyo to na he spoke only about it 3 minutes lang, mga ganun, saglit na saglit lang.
7: Mm-mm.
12: Tapos the rest of the time, iba na yung pinag-usapan.
5: Pamahayag kanto ni Attorney Roy Conosi Roy III, defense lawyer ni former Chief Justice Renato Corona.
7: Giklaro ni President Ferdinand Marcos Jr. nga dili lamang nga housing ang gitukod ubos sa National Housing para sa Pilipino Program or 4PH. Apan nga mga komunidad nga adunay igong pasilidad ug serbisyo nga kinahanglan sa mga residente. Atol sa gipahigayon nga inspeksyon sa presidente sa People's Ville 1, 2 ug 3 sa Kalinan, Davao City. Giingon nga ihang nabantayan ang dako nga giingon nga mga ihap sa mga bata nga nagapuyo sa maong lugar. Matod sa presidente nga plano sa gobyerno nga magtukod og mga tunghaan sa komunidad aron masolusyonan ang pahinganlan sa mga pamilyang mulupyo sa nasangpit nga lugar.
13: Ginagawa natin ngayon, hindi lang tayo gumagawa ng bahay, gumagawa tayo ng community na kumpleto na lahat. Dahil mahirap tirahan kung wala naman na pupuntahan yung mga bata, walang malapit na palengke, walang hindi malapit na trabaho. Yun ang mga titignan natin, hindi lang yung pagpatayo ng bahay.
7: Ang pamahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. O karoon sa itong Magnum Health Alert. Nagpahimango ang general physician nga si Dr. Cliff Eldry Ibanez nga taas ang kaso sa hand, foot, and mouth disease kun FHMD. Tungod sa nasatian nga pag-ulaning panahuna, mahato ni Dr. Ibanez nga sagad na mataptan sa maong viral infection mga bata ng edad sa 5 anyos paubos, lakip St. Thomas ang HFMD, ang ilanat sakit sa tutunlan o ang pagpatak o blisters.
14: Actually, ngayong panahon na to, tumataas ang cases ng hand, foot, and mouth disease. Dahil ngayon pumasok ang habagat, nagkakaroon tayo ng mga pag-uulan, tumataas ang ganitong kaso. Okay? Ano nga bang hand, foot, and mouth disease? Ang hand, foot, and mouth disease, isang uri ng viral infection na usually affected nito mga bata younger than 5 years. Okay? Usually, ang mga pasyente na meron nito ay nagpe-present ng fever, mouth sores and sore throat, blisters sa kamay, paa, talampakan, sa palad, minsan sa may singit, minsan sa may puwetan, sa tuhod, o minsan sa siko. Usually, tinatama nito mga bata, mga preschoolers, usually, mga daycare attendees natin, and usually, mild naman ito at rarely o bihirang mauwi sa komplikasyon.
7: Ang pamahayag ni General Physician Dr. Cliff Ibanez.
5: O karon sa Dumagdom International, sa Japan, gikumpirma ni Japanese Prime Minister Sani Taikichi nga doon ay 50 ka mga tao ang samdan tungod sa natiang magnitude 7.1 nilinog. Matod sa Primo Ministro nga gipakita na nini ang rescue team para luwason ang mga biktima sa papangita usab sa dugnong shopping center nagtala usab og damyo sa pipila kakadalanan og gambalay tungod sa nasangpit ka pagtayog. Samtang hiupay usab ni Takaechi ang kabalaka sa katawahan tungod sa walay damyo sa Sendai Nuclear Power Plant kundi in mo epicenter sa linog og sigon sa pagwadabana sa International Atomic Energy Agency pabiling intact ang nasampit nga power plant.
7: Sa Estados Unidos, nahitangat na sa White House si Ukraine President Vladimir Zelensky alang sa pakigpulong kang U.S. President Donald Trump. Naglaom ang Ukrainian President nga makakuha kini og mas dagang anti-ballistic missiles defenses. Ang pagbisita ni Zelensky alayon sa mas gipahugtan nga pag-atake nila sa Russia. Nag-ingon ang mayor sa Moscow nga adunay 370 ka mga drones og ang mi-atake kanila. Giingon nga samtang gisulayan ni Zelensky si Trump, kahatagan sila og lisensya aron nga mapahigayon ang Patriot and Scepter missiles. Dugtong niini, magpahigayon sila og PAC-2 og PAC-3 interceptors sa Ukraine nga usa ka dakong pagdepensa batok sa Russia kung mahatagan sila sa lisensya.
5: Karon sa tumanglong mga business, makikitagbo ang Department of Energy kung DOE Energy Regulatory Commission kung ERC sa mga electric cooperative alang sa posibleng pagwagtang sa system law sa kuryente. Matod ni DOE Secretary Sharon Green nga gi-aksyona na sa gobyerno aron tun-an ang pagpatangtang sa system laws o nalakip din ang bayronon sa kuryente sa mga konsumante.
15: Papasalamat po kami sa call of the President na i-change yung IPIRA kasi dapat naman yung mga pilfered na system loss. Dapat hindi naman bayaran ng iba na nagpabayad. So, this is in line with the call of the President to lower the cost of electricity.
5: Pamahayag ka to ni DOA Secretary Sharon Green. Samtang sa Forex exchange rate, ang sakas dalang balor sa 7.1 pesos sa 33 centavos kirjin dollar. 43 pesos sa 7.1 centavos sa dollar 7 pesos sa 87 centavos. Australian dollar 43 pesos 3 centavos sa 1.1 pesos sa 21 centavos kung rin wani. 4 centavos euro sa 30 pesos 20 centavos.
7: O garoon sa itong Magnum Entertainment. Giangko ni actress Chris Bernal nga plano nga subling magbaton og anak sunod tuig. Matod ni Chris nga ipahimusdan ini ang iyang me time ni nga tuiga og pagpangandam alang sa dakong plano sa ilang pamilya sunod tuig.
16: Plano ko next year magkaka-baby na ako eh. Yeah, plan ko na talaga next year gusto ko na mag-second baby. So parang itong year na to I wanna dedicate to myself, to taking care of myself, to working.
7: Samtang gi-enjoy ang namatag milestone si ang dos anyos nga si Hilly Luca Choi.
16: In time that House of Lies finished, sakto na nagkaroon din ng schedule for her culmination. And I can be present. Nandun talaga ako. So sabi ko, wow, ang galing ng timing.
7: Ang pamahayag ni actress Chris Bernal.
5: o karon sa atong Magnum Sports Pacquiao sa Philippines National Football Team sa udang dula nila sa 2026 Asian Hyundai Cup. Kini Juan, gipildi sila sa nasud sa Myanmar sa score 4 against 1 sa Group B sa dula sa New Clark City. Dakong hagit usab para sa football team sa nasud ang kusog kapag ulan kundi naglisod sila nga kontrolahon ang nasampit nga dula nga nagresulta usab sa daghan nilang mga sayop. Nakuha sa Myanmar ang goal sa unang 7 ka minuto sa dula pinagi ni Kiao Min Oo og pag-abot sa 28 minutos nasulod ni Tan Paing ang goal. Tungod din niya dunay bintaha ang Myanmar sa Group B pinagi sa pagkasakbit sa Kinitibuk ang 3 ka puntos. Inabati ato Magnum Morning News sa kanilang headline review. Una sa ito Magnum Lokal, ihap sa road crash incident din sa Cagayan de Oro ning tuig Abisaka, kung itandi sa Milabayng tuig. Magnum National Senate Minority Leader Cayetano gipabugo sa iyang kontrasuna na si President Marcos Jr. di lang presidente nasood apan presidente usab sa oposisyon. Magnum International, sigwita katao, samdan. Tungon sa nasiti ang magnitude 7.1 ngalinog sa nasun sa Japan. Magnum Business DOA, nakigtagbo. Kung makigtagbo sa ERC o mga electric cooperatives, alang sa posibleng pagwagtang sa system law sa kuryente. Magnum Entertainment, Chris Bernal, miangkon nga planong na nilang magkaanak sunod tuig. Magnum Sports, Philippine means National Football Team, pakya sa unang dula nila sa 2026 Asian Hyundai Cup. Hantulog maalang sa itong Magnum Morning News, kini si Magnum First Seed Blanca.
7: O Magnum Jane Luna.
5: Sa usa kagawas ng katiliman katawa labing gamahanan, maglamang marugan ako sa katawa ng matuman sa balita o servisyo. Magnum Radio.

himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder, DTX coffee mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa. DTX coffee mix. Mabahal sa mga butika.

0: gitakan sa posible nga magka-stroke. Kung vitamin D3 ang isgutan, syempre maudyod ni atong nire-recommend. Tungod kampante mi, ani nga dili kami mauwawan sa inyuha tungod kaning Life Extension Vitamin D3 Supplement kay naay kredibilidad. Tinuod nga trusted, tested, and proven uga mismo mga medical doctors gi-recommend sad ni ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent ug labi nga concentrated nga vitamin D3, uga himo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Mga igala, mao na sad ni atong natun-an karong adlawa. Thank you very much ninyo mga suki namong on air. Always remember, ang kakuwang vitamin D level sa atong dugo gapataas sa risgo magka-stroke. Dapat muinom na adlaw-adlaw og Life Extension Vitamin D3.
1: Kung ikaw gagamit og Vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa Vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante kayong pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
2: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
0: Importante nga pahibalo, siguraduhon nga naitatak na LE ang kada Soft Gel kung magpalit sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Mag-andam gyud sa peke.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Pre, naakoy project ron. Nagkinhanla kong pison, bakho, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
4: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
3: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangi tagtarong nga operator. Kun madaot, maglapad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
4: Wise jud ka, Mari.
3: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
4: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
5: Sigar di Oro Corp. National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Mga eksyon, dahil nagganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaan ko naman yung palawas, inuma tag-adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Oras, alas 6:38.
5: Time Check is brought to you by McDonald's.
10: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
8: Anang uluhan sa atong Magnum 45, tinubdan sa tinuod nga balita batok sa fake news.
2: sa Magnum Local Center kun sa Magnum Local gikabot yag ang RTE may katinawan kun nganong kinahanglan gayong ipatuman ang ordinansa nga nagdili sa mga dipasero sa kinaan gikan sa gawas sa Kangiluro sa pagsunod sa sentro sa Dakbayan nga giulan sa dagang reklamo sa mga sumasakay. Yunida di pasado ang grado nga gihatag dinhi kang Presidente Marcos atol sa iyang ikinamang suna ni atong Lunes. Laing grupo sa mga political o legal analyst sa Kangiluro may mga managdahing opinyon o reaksyon sa ikinamang suna ni Presidente Marcos ni atong adlaw Lunes. Sa Tawagdom National, Senator Robin Padilla nanawagan sa prestasyon ni Presidente Marcos. Gaudahon ang paghatag sa mayong sistema sa transportasyon o supply sa kurente inay ang panong rocket launch sunod tuig. Sa Tawagdom International, Chad sa Central Africa, himpit ng Mibia sa International Criminal Court kuban ang 20 tuig na pagpasakop nini. Sa Magnum Business, DOE Melaomon nga mukunhod ang presyo sa lana sa world market sunod semana. Sa Magnum Sports, Pinay tennis star Alex Yala nakabantina sa round of 16 sa 2026 Mubadala DC Open.
10: Magnum 45.
2: Sa atong Magnum Opinion karon uban sa Balita Opinion, mga igsoon, paulay sa takadyot sa impeachment ug suna. Kay matupasuban, ang suna nahimo nang sana. Sana matupad na ang mga pangako. Ang uban sa nagingon nga, sumuna, dapat iba na at palitan na. Anit ang mga igsoon sa sugyot ni Senator Robin Padilla, ang gitawag nga Robin Hood, nga si Senator Robin Padilla, kinsa alang saban, sa politika walay na ibaluan, kaysa pelikura ra kuno makitan nga kapayason sa tanan ug sa pinusilay di malupigan kay bisag magpiyong igo gyapon ang kalaban mibanaw sa dugay na kuno niyang gusto nga ibuong parlamentaryo ang atong sistema sa gobyerno aun kuno sayon palagputon ang presidente nga wa ninyo magustoy.
11: Dahil sa walang re-election, yung presidente, mahaba kasi ang 6 na taon sa presidenteng Alang Silbe. Ako matagal ko nang sinabi na dapat isa na lang ang house. Hindi na dapat tayo dalawa. Kasi nakakabagal pa yan eh. Tsaka dito sa Southeast Asia, tayo na lang yata yung ganitong form of government. Eh. Dapat mag-parliamentary tayo, isa na lang. Singapore, isa lang. Kita nyo, talagang one house na lang. Yung sinasabi mo kasi yung butuhan eh. Ako payag na ako matalo. Okay na yon, basta maging isa lang tayo, parliamentary tayo, itong bagay na to. Ito na yung makikita ko na yung overspending masolusyonan natin. Tsaka pagkaayaw natin yung Pangulo, hindi natin kailangan magwala, hindi natin kailangan kung ano-ano, vote of no confidence lang, di palitan natin yung Prime Minister, ganun lang.
2: Igsoon unsay imong baruganan o opinyon. Tingog o pagpagkabana ayaw pagpaghilom. I-comment o i-message ang imong opinion o barugan o opinion o man ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:42. Mga igsoon, kumusta may buntag? Yun si Magnum June Albino.
12: Ug Magnum Aileen Akurin.
2: Karong adlaw adlaw Miyerkules, Hulyo 29. Karon sa detalye na sa ating mga balita. Detalye sa ating mga isgutanan. Una mga igsoon, ang may kalabigitan sa nga RTE may katinawan kung nganong kinahanglan gayong ipatuman ang ordinansa nga nagdili sa mga dipasero sa kinan sa pagsunod gikas Kangiluro sa pagsunod sa gawas sa Kangiluro sa pagsunod sa sentro sa Dakbayan nga giulan sa daghang reklamo sa mga sumasakay kagapon. Duha man to ka text kung na dawat magdumali.
12: Yes, magdumjun. Pero sa mga comments sa social media, grabe kayo.
2: Grabe, ha?
12: Dagan kayo na. Dagan kayong wag yun nalipay Magnum June. Labi na katong nagikan bitaw sa gawa sa Cagayan de Oro nga sa una makaabot pa man sila diri sa sentro gid Magnum June karon kay napoy uban nga wala sila daw masayod. So ang ilang estudyante nagkabuang padog asa makasakay paingon sa eskulahan. Labi na katong ilang katong dito dapit sa may Upol. Tapos sa paingon sila diri sa Cagayan de Oro, so dili naman makalusot diri paingon sa sentro sa siyudad Magnum June. Pagabot dito sa Bulwa, kinahanglan po sa unsay ilang sakyan. On B3 ra ba kuno Magnum June kay kanang dili po daghan kay sila. Ug na among gani kuno pero puno na pod.
2: Mao so ako lagi nagkadawat sa kagamot tingala gani kung nganong nakasulod sa akong cellphone magdumailin nga di kay na ko ni gina-anonsyo.
12: Oh.
2: Kay pang kwa magani pang opisina nga cellphone number. Ug matod pa niya sa text nga ako na dawat kagapon law good PM magdumjon. Grabe ka hassle. Ang gihimo ni Mayor Clarix sa among mga estudyante sa iyang pagpatuman anang ordinansa nga dili niya ipalahos tanan pampasayro pati dun sa albas. Gasto kayo sir kay mag double or triple ride og malit pagyod sa klase. Kanang gibuhat ni Clarix iya ra kaw galingon ang gyud-una para sa CDO. Unta mag-isip-isip unta siya sa among sumasakay ug unsa ka porisyo. Dunay tumoy diri magdumay tinuod man sabi nga milyonaryo atong mayor. Kapon ba na siya magdumaylin og kining pagpaghatag og litson libre og guban pa bugis og guban pa pag di pa si milyonaryo. Nas tumoy mayo man siya kay milyonaryo naman. So kaniya dalan pa maraig siguro. Oo, so kining basta exam na sa nag-text niya siya magdumjun tagal sa manor ko og na ako estudyante college da sa CEO. Og nag-ingon ako bata na magsakay na lang siya motor na lang kanang ride it or move it or angkas. Which is magkabalaka ko, Sir John, isip amahan kay na, nakabalok ko na delikado ang motor. Pero prosigido ako bata para lang daw siya dili malate sa klase og save pa daw sa pamasahe. Hinaot na maamindahan na na balaod, Sir John. Bisa ng unta kana na lang doon sa express ang ipalahos. Salamat sa pagbasa. Sir John, og may gabi. Mato pa sa nagpadagat o minsahe. Sa tumoy na sa ingin, may unta, Magnum June, nga mapaabot among hangyo, pinagi sa inyo sa Magnum Radio. Kay sure ko nga paminao ni Mayor Clarix, kay kusog kayo ang Magnum diri, paminao ni Mayor Clarix. Kusog kayo paminaw ni Mayor Clarix kay kusog kayo ang Magnum ug dali ra paminaw ni Mayor Clarix. Okay. Kining una salamat sa mga kusog ka, magdumayin. Ikaduha, kining ato nga paglakbit para mapabot sab gato sa to mayor and maybe magpagawa sab siya og mensahe. Uh-oh. Kasi kasi magdungo nato Engineer Clarix, Engineer Clarix, Engineer kining o klarit. Oo, uban pa niya ang mga lugar ng mga tigpamaba at magkakanunggan. Pipila ka mga opisyal sa ato nagbayan. Pero wapag yung pronouncement kay giluwatan na ato mayor, no? Pero wapag ba? Wapag inunungan?
12: Wala na, pa. Wala pa nakadungog pa Magnum June.
2: Kaya na may mga implementation nga ginahimo lamang sa mga implemento sa mga lugar sa RTA kaya nasa ordinansa.
12: Oo.
2: And maybe naatengli prior consultation baka sa mayor or maybe may musab nga wala pa'y consultation sa mayor. Meaning, wala pa'y go-signal ang mayor sa pagpatuman sa nasgutang ordinansa, ang nagkatang go-signal ang balaod. Kaya naman po mabaso na ito ang mga tingpatuman sa balaod sa pagpatuman sa balaod. Kaya kung ang balaod sa ipasa sa ordinansa, dili ipatuman, sila man sa malusdukan, sila man sa dumbulon. So, mana nga sila sa kapanikan po nga mapatuman ang balaod. Pero naapoy mga sitwasyon nga kana bang human gipatuman ang mayor sa lugar anang LPTRP?
12: LPTRP.
2: LPTRP. Kapila naman ang dry run. Pag-antos mayor, pag-abot sa mayor, na mga reklamo, example, mga concern gipabot sa mayor, ang mayor sa mo, himuman o mga lakang. Meaning open.
12: Uh-oh.
2: Bukas ang ato mayor sa paghimog lugar mga lakang kung makabot ng ato siyang buhatan. Labi na kung usa ka implementasyon sa ordinansa naka-apiktar, naka-bisko sa kinabag ang lugar mga sakop sa publiko. Niaspikas ninyo karon si Engineer Nitzo Clarit kay magkatinawan siya. Actually, gabalik-balik naman niyang kitinawan magdumayin, no? Pero nga ito lang po maong ibalik-balik sa nato. Siya pagpamati sa tumatig paminaw para yun nga siya mismo ang muhatag o mga katinawan, mga rasones kung ganong kinanglan nga ang mga sakinang nagikas gawas kay Giduro dili mo sulod sa kinapusuran sa atong bayan pero dito rin sa mga terminal sa westbound dito sa Bulwa. Westbound terminal sa Bulwa o niya sa mga eastbound ng masakinan diya mismo sa nagkabutang sa unyanan sa 2007 pa.
12: Uh-oh.
2: Gusa eh gusa pa man eh.
12: Okay daw ditong daang terminal
2: sa Manila toon nga nung gusa may nagkabutang sa unyanan sa muhinga man din ang labi nagpilosopumin nga sir gibutang dres balaon sir ordinance sa ordinansa nga westbound sa eastbound terminal gusa habi gusa wa may terminal gusa sir ananas nabiga ada binabay pilosopo meaning at dili oy dia mismo sa kuan wa naman to sa gusa dia mismo sa agora terminal kamo mo lugar mo diretso di sir ang balaon yun gusa so muna nga lugar na mga pinulos po unya ang mga katarungan na mo gawas nagtuo ko nga kanang bahin sa dapat amindahan kanang giingon nga sa gusa kay 2007 pa man daw ng mga ordinansa nga ilang mismong gibasihan wala pa man mausab so kanang bahin dapat amindahan kay emphasize da nga dito sa gusa dili sa agora dili sa gusa kuwa may terminal sa gusa. Anyway, that's because ninyo karon si Engineer Nicho Clarit. Kuya, may buntag.
13: May buntag, Kuya Magrong June. May buntag. Sa tumang yung shocking tito minaw, may buntag kinatuntanan.
2: Pasensya kay... Yes, Kuya.
13: Yes, Kuya Magrong.
2: Unang-una, ang siya, unang-una, Kuya.
13: Unang-una, mga ayotag, diskinsa no, sa atong nadunggan nga mga mulok lugar o mga yung tag-hassle nga nga sa tumang kaiksunan, meaning pagpatuman sa itong ordinansa no na sa atong traffic city traffic code section 120 Kuya Magmunjun so ang katinawan sa imo lang na putiag nga ato naman ang gibalik-balik so kining mga pag-implementar Kuya Magmunjun sa ako nang ginabutiag sa unahan sa atong mga hinapi kita lugar sa RTE igo naman ta nag-implementar nini Kuya Magmunjun niya sa ato nang mga nasinati sa mga nagaging panahon sa mga implementasyon naamang kining mga reaksyon sa publiko panangitan mo Kuya Magmunjun niya tungod ni ini wala po nagpa inong talugan nagpakabuta bungol ang atong pangobyerno labi na sa pamunuan ni Mayor Clarix Uy kay gatungkon man ni siya Kuya Magmunjun so kami sa RTE naanami ka duha pa man kaadlaw karon amo magining i-assist lugar or among i-evaluate ang implementasyon Kuya Magmunjun. So among hisgutan kung unsa pay mga nakaayo sa implementasyon, unsa pay mga negatibo sa mga bahin lugar nga nahitabo sa pag-implementar. Kay lugar labi na karong panahon na nga sa ato nang nibalaan ongoing man pud karon ang pagtuki lugar Kuya Magmunjun sa kining pag-amend lugar sa atong traffic code. Nga din kining atong gi-implementar karon naaman niya na isukip man sa atong traffic code. So pasin og unsay mga maabot sa among mga panangiskot nini sa evaluation Kuya Magmunjun, masukip na to dito ang mga possible ng mga amendments sa nini nga lugar makahatag o yung ta ayuhan po sa tanan acceptable siya doable nga lugar kung mag-implementar ta sa sunod na sa mga panahon akseptado na sa tanan o makahatag lugar o kayuhan sa Kuya Magmunjun. So akong hulaman ang gihatag niya marabag anikto katamarag inong takatawanan Kuya Magmunjun sa among RTE overseer si Kunsihal Eric Salcido nga kami maraming bibintang Kuya Magmunjun init sa taas init sa ubos eh lugar ang ordinansa dugay naman niya panahon na ay kainit lugar niya i-implementar kini siya kay nganong dili implementar dugay na ni siya so dinipot sa pikas nga bayan sa ubos na apoy init pod niya nganong implementar nga mauna yung mauna so lugar isip lugar implementor ni Kuya Magmunjun atong gi-implementar karong panahon na so di lang ta matumbok nga doon natay pasulon o unsa kay balaot na ni siya niya muna siya ang mga implementasyon sa balaot na ay malipay na ay dili malipay pero ang pamunuan sa itong panggobyerno andaman maminaw po unsa mga hunahuna lugar nga moapot Kuya Magmunjun. So sa ko nang ibot mga itag dispensa nini pero sa pagkaroon padayon sa ta mag-implementar nini gani ipasabot naman nato sa unahan nga na ay nasukip niya sa ordinansa nga lugar naghatag o yung ta higayon pa Kuya Magmunjun nga makalahos pa lugar kini nga mga ruta lugar sa sulod sa syudad labi na itong maghatod sa mga estudyante mga trabahante kina kung doon ay hangyo o request nini o niya aprobahan sa karon Kuya Magmunjun na lang mga abot niya mga letter request lugar mga sulat na hangyo lugar sa itong buhatan kita gaan takop niya so doon naman ni katikuman o mga dawa amo ning tukion sa mong RTE man kung Kuya Magmunjun aron niya kuha na mo unsay mga maayong una o angay buhaton para niini kay di man sa diha diha nga paghanyo nag-implementar ta atong buhaton diretso. So ipahilo na tani siya one at a time, isa-isa lang Kuya Mungjun. So lugar na man ta maminaw gyapon ta kami sa RTE Kuya Mungjun, maminaw man ta. At ako lang naobserbahan kagahapon, pasalamat ko sa mga transport group o gatong mga driver nga nag-comply lugar sa implementasyon. Doon na po yung mga wala mag-comply, pasalamat kaya punta ko yung June kay lugar, ilan man ang katungod, pero lugar, labi na itong nag-comply, atong ipasalamatan. Kung doon na yung mga kausapan sa unahan, lugar, kini sila, mas dali na lugar na itong mapasabot kay comply, compliant man sila. So, di alam ko kaya mag-June, di na ko mo hatag taas nga pamahayag, kaya ito naman ang kituki sa nang aking mga adlaw. Ato lang, padayon ta mga implementer karon amo ning iskutan kung ipatawag ni Karong Adlaw sa atong halanong mayor, naaraman ta sa kwan, taliwala sa mga schedule Karong Adlaw ko yung nun, busy kayo. Pero dili na to ikalimutan nga, naagya po natong dalunggan maminaw o anda mo dawat po sa may mga sukyot ko yung nun.
2: Ay, sagbiya kaya, dugang sa nato ang time, ha? Kining, una sa, nakabutang magun sa ordinansa nga eastbound, dito sa eastbound terminal nga sa Gusa, wa na may gusa, di ba? Tanggal naman itong gusa. Maramag na apay kaso gani karo. Marag, tingnan ba itong syudad nga kung mahimunta, mahibalik. Pero marag, napamayin mga legal nga may sigutanan, kalabutan ha. In the meantime, di ano sila mo paingon sa Agura, kini mga eastbound, kining engineer, kuya. Agura.
13: Yes, yun, walaan mo na ito nga, wala kit magamit na ang eastbound terminal nga naimutan sa barangay Gusa. Amo naman yung nasibutan nga, gani among ipatawag, nag-imbitar na ito ang management lugar diya sa Agura Market City Terminal. Lugar, nagkasabot mo nga, naabay luna nga pwede pa magamit na kapalangitan kung mag-implementar na. Patayag sila nga doon na may magamit. So, samtangan lugar kayo mga dyan, dili man siya inong talagang fix o final lugar nga tiha. Yun kay, kung isutek eastbound, ang pinakatool nga na-terminal kanina mga Agura. So, sa karong lugar, mga lugar ang nagamit, tiha lugar tataman, gani, wala pa tanong implementar, lagda naman ang naalagin, nagpahimutang nagigan sa east lugar nga bahin. Kaya mga mga dyan, naalagin diya sila nag-terminal, nagamit sa terminal, sa pasilidad. So, ang uling isutan niya pong appeal, kaya mga dyan, aron nga, matimbang na to kung unsa pa yun kay ang ordinansa. Klaro man nagingon nga diya sa palengke ko sa ang eastbound terminal, pero sayo ta nga wala ang magisang terminal diya karon, no man gamit
2: So narakbitan ni mo nga on process ang pag mga lakang pag paghimog amendment sa nasgotan nga ordinansa kay 2007 pa magdumaili, no? Ako galing usa sa pangutana mo nga kun sa 2007 gipalabang ang nasgotan nga ordinansa, doon na ba a sort of public consultation nga gihimo anang panahon na before gipasar ang nasgotan ang ordinansa? Now, pagpahimintag, doon ay public consultation, ang huna-huna ba sa mga nagakonsulta, magdumain rin, ginalugwayan ba paingato sa pila katuig onwards? Ano ba, no? Example, from 2007, may hindi nga, karon 2007, mag-public hearing ta, dapat, siguro mga 10 years from now basin og daghanay mga sakinan nga gikan sa gawas mo pa gikas gawas kay no musulod diri kubaw kini mao kana labi na nga paspas ang paglambo sa ato nagbayan. Naara ba niya nang mga panahon na tuod, kuya? By the way, ikaw na ba'y RTE manager anang panahon na magdi pa man siguro 2007 murag mo pa man tele mag-graduate mo high school anang panahon na, kuya, kabataon pa man ka. Kuya?
13: Na to sa buhatan sa RTE.
2: Okay.
13: RTE naman na ang kanang panahon 2007 kay 1998 na kiusap panangalan na himo ng RTE. So na na panahon na pero okay. Dili pa kita ang panahon na dili kita ang ta officer in charge sa RTE. Di na kailangan ko matumduman kung doon na bagi massive na public hearing anang panahon na ko yung June kay napalapang na napropahan ang mga ordinansa. So kini karon nga amendment, pasalamat ta sa committee ba sa public utilities Kuya Mungjun kay paglingkod gyud sugod sa unang meeting nga gipatawag sa atong landon nga konsehal nga atong chairman si Kakawat Eric Salcido. Mao ni kinakaunang agenda yang gipatuki Kuya Mungjun nga kinahanglan amendahan na planuhon pag-amendar ang atong trapiko tungod kay 18 ka tuig naman siya ang pangitaron. Medyo dili na lugar siya iunta minor. mature na siya. Oh. Pero dugay na kilugar na may mga provision diha nga ang ayan nakit amindahan. So, ongoing karon kayo mga chun, ang sunod niya katikuman ganini sa yung komitiba karong Agosto 11 ang schedule kayo mga chun.
2: Kining ongoing, so, na galagbitan na mo, meeting ni sa mga concerned ng mga bataan sa mga lugar sa RTA o guban pa, or kwa na ni siya, murag dala na ni siyang public consultation, kuya?
13: Meeting sa mga concerned nga departamento
2: kayo
13: mga chun, o dala na po consultation kay naman siya gimbitar ang grupo lugar nga ino sa pribado nga site na dia ang ining grupo sa mga truckers kini mga tumala sa mga truck bitaw mga jun truck tapos dia ang kini mga Chinese chamber o kini sa atong business community kay mga jun
2: oro chamber
13: gani ang hugpong sa Motorola na agi hapon gimbitar kay mga jun. Transport group naapirmi si Miss Larin Escopital, pirmi na set ko nga. So gani doon na pa i-kwan kung makita ng lugar nga kompleto na ang sukit diya sa amendment ko yung June. Akong pagsapot ni na pa'y dako nga public hearing pa nga ipatawag sa committee ba ko yung June.
2: Murag ang ayan sa yun.
13: Matungog lugar sa kalaghanan yun kay ayan siya nga ipasa na po sa sunod niya committee pa para paingon na sa plenary session for approval. Pero siguro sa committee ba karon sa gipanguluhan ni Consul Eric Salcido nga matangaw ginigmaayo ko yung John aron nga kunpuhon kung aprupahan na rin siya. Yung lugar, naakit niya ang mga angayan lugar nga na masukit kung isa man ang mga kausaban nga may tabo sa atong ordinansa ko yung
2: John. Nagpasabot nga ang RTA o ang kagamanan sa Rakbayan mismo atong mayor, bukas sa mga reklamo, bukas sa mga suggestion, bukas sa mga reaksyon, manegatibo man o positibo, para maging basihanan po dayon saon sa may lugar umaabot po ng mga paghimoon. Kung angayan ba yun, ugon sa may angay amindahan, diya mismo sa esgotang ordinansa. Magdumailin lang bina kay matong pa ni Kuya Nicho Clarit nga matured na. Pero wala magpasabot kay mature na dapat ngayon ipatuman nga sa hugot ngayon kapagpatuman. Kundili, mature na, 18 katuig na, naan ay mga probiso sa nasgotang ordinansa nga di na mo jive pa sa unsa may panginanglan karong panahon na. Nga nagsabot na pagdako ang atong dakbayan sa Kagendeoro. Tama ito yung giingon ni Kuya Nitz Magdumailin. Nga kanabang balaod man na so dapat ipatuman. Naarama ko ng palantihon nga the law is harsh, but it is the law. Hait man o sakit man ang balaod, bugat man, gahi man ang balaod, pero balaod man, so ang ipatuman. Now, kung palitan din na ang ipatuman, kaya wala na din na mo jive sa unsay kasamtangan nga Panginangan, amindahan. Diba? Bisan ikaw, kuya, nakita ni mo nga doon na yung mga probiso sa nasgutang ordinansa nga amindahan, kuya?
13: Yes, nakita yun na ito. Kaya mga doon, mga nalipay itang lugar. Only isa sa initiative nga gikuwat sa atong committee chairman nga yaging gikasani nga ipa-amindahan yun. Kaya dagan na nga angayan yun, uspundi ko yung mga doon nga lugar sa daan-daan, di na muhaong sa unsa naman ang nagtabo karon mga panginanan nun karong panahon na.
2: So, kay mga hinanakit, wa kay mga bahay, kay gawas na itong akong gilakbitan nga a sort of reklamo, o doon naman ito, hait nga reklamo, maraman itong dalang pangindahay o lugar pamaraig sa ato mayor sa Dakbayan. But na, kuhan ko na, maragabaha ko na ang mga reklamo ang magkakabasa sa social media, kuya. Kay sayon man ka nga, maragin anticipate naman ni Muni nga na, agi adverse reaction gikan mismo sa mga sumasakay, kuya.
13: Sa atong tawanon nga pagbati kuya mong June nagyapon tayo pero ato lang na sinati sa lugar sa kadaghan sa panahon na sa atong na sinati kuya mong June lugar inyong ta patiyo na to pero mas atong gi palapi lugar nga atong atubangon o atong susihon kung unsa may pwede buhaton nga ngayon kuya mong June dili ta magpa adot lugar sa atong pagbati kay lugar na man ta sa pampubliko nga pagserbisyo kuya mong June.
2: Nya nga to sang yon pampubliko nga og mang bash ayon ang mga sakit nga mga mga bash magbali di ba dili nang below the belt na kana alabang og mao imong concern, isip usa ka responsable nga molupyo sa aton dakbayan og lalawigan, mm-hmm. ipabot na sa responsable sab nga pamaagi. Mm-hmm. Dili nang medyo may pagka-malicious na. Iba nga mga bash, mga reaction. Doon ay nagpadangat og reaction ko ya. Matod pa niya, June, sa CDO Traffic and Terminal Transfer. Sa CDO Traffic and Terminal Transfer, ayo nila og study ang mathematics ana. Stopping one minibus dito sa layo nga terminal would mean another 2 to 3 jeepneys mo transport sa passengers going inside the city center. One minibus is removed from the city, but 2 to 3 jeepneys mo replace. Makasolve ka na kahani sa traffic woes, mag-ayo sila og study ani or causing problems lang sa mga commuter. Kasi mong reaction ko ya. Mathematics daw. Ako na ba, umintag mathematics, algebra. Pag try ko sa algebra, bagsak ko eh. Pag utro, medyo nagkapasar na. Pag ato na sa trigonometry, try ko. Wala na ko makuha eh. wala na ko. Mitipas na ko, magdamailin. Yes, kuya.
13: Sakto man lang iyang pamahayag kay Mang Jun, kay kita inhero man ta medyo ta aware lugar or si ito sa mga formula kay Mang Jun. Gani pag gini pag design sa terminal aman ni competition gyapon kay Mang Jun, no. Unsa ka luag kalapad ang ato mga parking bay, ang angle nini dili pa sikul lugar ini sulod sa sakyanan, so naay competition ni kay Mang Jun. Uh-huh. Kung ato sang matugtuman ang atong pasilidad lugar kung panahon na ang nung taga nilang westbound terminal, 2002 pagyapon na, taot-taot na lang siya nga terminal ko yung dyan. Wala, tama lugar nga pag-abot karon nga panahon, nausab ang daga na sa atong lugar, transportasyon, atong una, maglaho na nga maabot na yung mga modernized nga salakyan, nga takpo-takpo na, matawag nga itong minibus nga atong panahon na, PUG lamang ito ang atong makita atong panahon na, although na yung mga tagpo lugar, double tire ko yung mga dyan, matumtuman pa na ako sa una si Kagawat si Rin niya sa una, mingon siya nga, PUG na siya jeep, isang inaan, uguan, bus, tagpo naman ko yung mga
2: dyan. Nabtan, pagkani siguro ni Motong ka na itong minika ba? Minika, PO minika?
13: Abtan ka yun.
2: Pay minika, kanya, iniglingin ni Musloy, napay tartanilyang kasunod. Ano ba ito? Meaning, napay mga tartanilyang kanya ito, nga magkakitaan ko, magkabayin eh, no? Bago pa kong dress kagyan, di oro.
13: So, kung bago anak yapon ko yung
2: mga bata
13: mata na matasigayan. So, sa pag-apot sa panahon ko yung dyan natin mga kausaban, so, maulag yun yung isa ka inisyatibo, isa ka inungdan nga nung amindahan gid ang ating traffic code ko yung mga dyan. Tungkol kay, di na siya mga lugar, karong panahon na ang mga niya profession na ini. So, ato na lang yung paputon kay ongoing man niya siya o pag-abot sa panahon niya, tunay public hearing or pagtuki nila nga pangaywan o komentaryo, mga comments or question ang atong publiko, at least mo participar po ang atong mga kagsunan ko.
2: Kuya, nga diba tuon nga may plano man kang amindahan, nga nung giuna man ang pagpatuman, aya amindahi. Nga naman kay panginanglan nga amindahan, di ba pwedeng amindahan daan ayaw sa ipatuman, parang siguro masigwa na reklamo pa. kay naman kay dapat amindahan sa nasgutan nga balaod. Nga nung ipatuman man, nga naamay intention nga amindahan o kay naamay angay amindahan sa nasgutan nga balaod, kuya. Naabay panginalan o kining maong pagpatuman, kabahin ba ni sa lakang nga maong pag-amindahan sa nasgutan ordinansa para ma-feel kunon sabay reaction sa publiko, kuya?
13: Ngayon ta, nagtungan lang siya, Kuya Mang Jun.
2: Okay.
13: Tataot naman din siya ang ordinansa niya. Tataot na po niya panawagan lugar nga i-implementar ni siya, Kuya Mang Jun. Gani sa hukpong lugar, matagtanahon nga magkatigom ang atong buhatan uban sa transport group sa atong dakbayan. Uli isa lugar nga, gilang hangiyo lugar nga i-implementar ni siya nga balaod doon, galing ordinansa, Kuya Mang Jun. So, nagkataon lang karon nga nagkadungan, pero
2: nagkadungan.
13: Sa kung talaw, ang ngayon sa lugar nga na-implementar karon para makuha na ito sa sitwasyon ini, karon, hindi na ito maidugang ito sa proposal lugar sa amendment, ang Kuya Mungunjo.
2: Oo. Ako, gibatin ako mag-amend, nga morabag nahimo ng kabahin sa morag public consultation. Nga nini nga implementation sa nasgutan nga ordinansa, na konsulta na nimo ang publiko, na feel na nimo, na ibuan na nimo unsa reaction sa publiko, unsa reaction sa mga sumasakay. I-formalize na lang na unya sa panahon nga magpaygay na gyud og actual nga public consultation, magdumaylin. Maghatag na guide ba sa chairman sa Committee on Public Utilities sa konseho, maghatag na guide sa RTA, maghatag na guide sa atong mayor sa dakbayan nga maumanay ng reaction sa publiko. At least, kunun siya mabasa niya mga reaksyon niya, makatabang na sa pag-formulate og decision nga makatabang og mahimong kabahin unya sa pag-usab sa nasgutan nga ordinansa. Nga 18 katuig na ang iyang pangidaron. Kuya, salamat kay Gus. Kung doon pa kay gustong tinawan?
13: Salamat sa Kuya Malunjun o ato nang ikaputyag niya ngayon at dispensa sa atong mga leksunan. Pero ikaw lang po nagpatuman, nag-implementa lang atong buhatan sa RTA o isip na itong mabasol ang pamunuan sa itong dakbayan. Kaya lugar kami kabahin man sa itong pamunuan ko yung mga o kami na ilalom sa itong pagtumala sa itong halandong mayor. So amo yung suportahan sa kung sa ang makaayo lugar ko yung mga dyan nga itong halandong mayor sa matabangan na ito o masuportahan ko yung mga dyan.
2: Okay.
13: Salamat Kuya Magmundon, may buntag.
2: Salamat Kuya, may buntag. Engineer Nitzo Clarit, ang manager sa RTA. Gato kong pag-ingon nga at least gipatuman ordinansa, mura nagkabahin na pagkonsulta sa publiko. Kunun sa ilang reaksyon at silang opinion sa maong ordinansa. Pero mura gina, ang ban sa pag-ingon siguro nga okay man na. Pero may tato nga kana bang paghimog consultation nga walay mabisgo, walay mo presyo. Lugar kung kabahin na ni lugar sa pagkonsulta sa publiko magmailin, medyo negatibo ang lugar, ang impact nga to sa mga sumasakay. Kay na may mga sumasakay mag double ride, mag two rides na, guban pa. Nga medyo naging epekto sa pagpatuman sa lasgot ang ordinansa. Although nasabtan ako nga doon nagay tinguha o angayan, nga bidahan sa nasgutang ordinansa. O sana na, nakakang may tungod sa eastbound terminal lagi nga gusa pa nakaplastar niya. Kay basic may maghimulag, kuan ba, kanang bikin unya sa pagpatuman po sa nasgutang ordinansa. Nga in actuality, ang sa eastbound, nga mga sakinan, kining ang lugar designate karon nga mao inyong iwaran para ipakanaw inyong mga pasahero, mao ang kining Agura bus terminal. Sa atong pagpanayon, laing grupo sa mga, sa atong pagpanayon ni Unida, di pasado ang grado. Nagihatag din ni Kang Presidente Marcos at sa ikalimang suna ni atong Lunes. Di man nagkahapon, no? Ni atong Lunes.
12: Lunes, ang suna.
2: Atong Lunes. Mungin kong dili pasado kay City man. Pero mintag City, o mintag 1% to 100%, 70% lang.
12: Uh-oh.
2: Wala maabot og 75. Nga may atong traditionally, may atong i-consider nga passing grade. Magdibalin, sukat pa na itong elementarya pa ta. Nga may passing grade ang 75. Pag 74 na gani, feeling grade na bagsak. Mr. Joel Gabatan, ang manager, kining kunang presidente sa UNIDA at Umedabi. Mr. Gabatan, may buntag.
14: May buntag magdungyon, huwag kang magdumailin. Sa tanang namin na may buntag.
2: Tama ba ko, Mr. Gabatan, dili pasado para ninyo ang presidente sa iyong suna kaghapong ang dalawa? Kami tag 7 gani, o gato yung computer, gatos 1% pa yun sa 100%, that's only 70%. Passing alam grade na to sa itong naandan, although mura mamaor mentality ang edad, Mr. Gabatan, naandan na to, sukat pagka na to sa elementarya pa ta, pag 75% pasar, pag 74% bagsak.
14: Magnumdaman ng among pag-iyap, 1 to 10 ang yang score.
2: 7.
14: Sa to, pagay gilapot man siya sa 5,
2: Pasar.
14: Oh, pasar.
2: Pasar. Okay. Pasar.
14: Nagbase niya sa 1 to 10 yung score ba?
2: 1 to 10. Ning sa pasar, ning lapas man sa 5, subot pa sa 50%, but pasubot pasar. Kaya na may mga, na may mga bisan mga pasulit magdumaili. Example, KBP. Pag mo take kag exam sa KBP, pag maabot kuno kag pila ba to? 60%? 60%? Mark 60%, no? 60% sa mga latest ng mga ano, mga examination. Pasar na.
12: Oh,
2: 60 magdumaili. Oh, 60 pasar na. Mm-hmm. So depende na sa unsay grading system nga gi-adapt.
12: Oo.
2: Sa usa ka grupo, usa ka buhatan, ug sa UNIDA ang gi-adapt nila 1 to 10.
12: Oo.
2: Unya from 1 sa out of 10, 7 ang ilang gi-atag. Milapas man sa 5.
12: Oo.
2: Subot pa subot pa sa pilagi pinakaubos ka passing grade ninyo sa 1 to 10. 5, 6 or 7.
14: Ang pinakaubos na mo nga kwan, pag di siya kaabot sa 5, awang siya kapasar.
2: Ah, okay. So, ang inyong passing grade, 5. Pinakaubos. Minimum nga passing grade, 5. Okay. So, minimum nga passing grade, 5. Pag di magkaabot ang 5, bagsak.
14: Bagsak na.
2: Kaya naman siya man nga ginabi na ito magdumailin nga, nag-confirm sab nga ang inyong consideration pag 1 to 10, good as 1% pa yung sa 100%.
12: Oh, percentage yan.
2: Percentage sa gibasihan. Mm-hmm. Nga pag 70% lang, huwag mo pasar.
12: Mm-hmm.
2: Ang 75% daw ang passing grade.
12: Mm-hmm.
2: Ana, no? Pero sa UNIDA, manang naklaro, at least naklaro na ito, magdumailin, gikorek na ito itong hidayin ganina, nga mali na itong hidayin na ito ganina, at least nakorek ka ron, nga pasar para nila si Presidente Marcos. Kay ning lapas man o 5%.
12: Mm-hmm.
2: Minimum passing grade nila, 5%. Pag di magkabot 5%, bagsak.
12: Mm-mm.
2: Milapas mag 5%. Imagine, 7%.
12: Seven.
2: Oh, no, I'm sorry.
12: 7.
2: Miabot mag 7.
12: Mm-mm.
2: So, medyo taas-taas na nag-grado. Taas-taas na nag-grado na. Kanang 7.
12: Oh, kanang 7 magdumdun. O ato nang ibali dito sa percent-percent, mura siya, basihan ang natuhang, mura tinamban lang, mura 75 something in ana magdumdun. Kinama siya ito sungatunga.
2: So, pasado. Nga nung pasado para ninyo? Kining Mr. Gabatan, para ninyo sa UNIDA, pasado ninyo ang presidente. Kaya kung akong i-recall ang previous nga mga greeting nga gihatag po sa pipila nga ato ni Nabi, si Mr. Talimio naghatag og 75%. At least nakakuangan.
12: Nakatungtong.
2: Murag
12: borderline.
2: Awang-awa.
12: Pasang-awa.
2: Pasang-awa. No, 75%. Si Mr. Roland Cruz sa ARC Teachers, ang iyang giatag, 74%, bagsak. Si Attorney Quaresma, kinsa mo ay IBP,
12: past president,
2: sa IBP, ang iyang giatag, 5 lang, 5.
12: Nastunga-tunga.
2: Inko nga, og 5, but pasabot ba, 50%. Mag-i-confirm sa niya, 50%. So, what pasabot 50%, layo oras passing grade. Minimum passing grade, nga 75%. Bagsak yapon. Si Attorney Maestri, Robert Maestri, 4. Iyang gatag, from 1 to 4, 4. So, nagpasabot ba nga 40%? So, kay 40%, but pasabot bagsak yapon. Si Father Dirjan Paborada, 6 ang gatag. But pasabot bagsak yapon. 1 to 10, 6 ang gatag. So, sa akong masabot sa pamayag ni Father Paborada, bagsak yapon para niya. Si Luzminda Escobidal, imong kauban sa transport sector, kining Mr. Gabatan, ang iyong gatag, 2, 2 lang, 1 to 10, 2. But pasabot ko natong i-equate sa percentage, 20% lang, bagsak yapon. Imo, ikaw, 7 sa 10 nga grado, nga mao'y maximum yun nga grado, 7 ang imong giatag. Medyo bastante nga grado magdumalin. Siguro, mabot na lang mga 75-80% ana, no? Nga level. Pakipasabot ko, no, Mr. Gabatan. Masig ikaw rin nagbinugtong sa transportation. Mr. Gabatan.
14: Paglumdyan, una na lang. Panahon pa siya nga manong dili naman ni Anto Marcos. Pag election karon wala ko gibotohan ng Bongbong Marcos.
2: Uh-huh.
14: Pero sa nakita nako, una, siya ray presidente nakapapriso sa mga korupsyon, ang DPWH, mga kontraktor, congressman, senador. Una gina na ako nga panganli ko no kong presidente nga nakapapriso na o mga corruption. Kay mo bilib ko ninyo kung namo ikatag. Walay nakahatag maglungyon. Una nga sa akong tanaw, epektibo siya sa iyong pagka-leader karon.
2: Wow!
14: Ikadua, sa iyong gisaan,
2: okay.
14: Na suna, ang mga privileges transport yan na itong giandam. Na fuel subsidy, na HX, na iuban pa nga yung gipangandam. Una nga kami galaome.
2: So kumpinsino na kanya na kanong sitasyon na Mr. Gabatan nga ang mga napapreso katura mga kritiko niya nga mga senador uban pa na mga of course dili man mga politiko. What about kining mga giingon nga nagmalita-malita sab sa ilang pagpangurakot nga labi nagkauban sa linyas politika nga nagngisi pa karong panahon na Mr. Gabatan?
14: Magnumdun ka ng malita-malita. Giingon ko nga kung naimalita kinala na ebidensya. Tinood ba nga na kwarta ang malita? Tinood ba nga yan na na-receive? Ang una nga gikuana ko ba, sika itong mga sakinan nga gikargahas malita. Ano nga wala ang mga plate number niya ito? Katuklaro kayo itong sakinan, ang gikargahan na ito, usa sa nga palusot nga. Usa sa tagiya, usa sa congressman.
2: Oh, importante ito. Oh, importante ito.
14: Pero nga nung nawala, nga nung nawala di sa ito, itong kinakita na ako, nga mura o planted lang ba ang gihimo nga malita?
2: Napaganig, dapat nga wag yun marag malakbiti magdumin. Kanang pag-withdraw ni mo binilyon, gikan mismo sa bangko. Di ba?
14: O na ito, katong dollar, nga gipulihan.
2: Oh, so...
14: Wapadin listahan na ano po sa ako na kayon ko, nga kining malita, paano pang Duterte na naman ang malita? Na naman
2: oh, di lang ganit kang Duterte siguro. Bisan even before kang Duterte, umintang corruption. Not necessarily malita-malita, pero ang corruption.
14: Pagbata kong presidente, kining mayor, gitagaan ko ng malita.
2: Pagbata kong buot, Mr. Gabatan, medyo maumawar man talaga ng edad, murag magulang siguro kagamay ganit, tingali po ang edad. Magmailin. Pagbata kong buot, ang corruption na anay. Way back 1960s. Corruption na eh. Wa may pag-minus sa corruption. Nangagig na kayo mga presidente, ma Marcos man, ma Duterte, ma Irap, ma Kisapato, mga Gloria, ma Ramos. Ang corruption na, giubanan permanente corruption ba? Ang mga ningaging mga administrasyon. Mali man ang wintag, ningaging presidente, why corruption? Grabing corruption gapon. Bisan ka na ganito lang malita-malita, ganang ilakbitan. Posible man ang nagsugod pagin gapon na dito mas panahon ni Duterte. Or even before ka Duterte, na ba? Manahin mo ng cancer na ba ang korupsyon sa atong nasod? Kung di siya naman ko na.
14: Nakita na ako. Inoong ko lang paman siya karong basing madugangan pa rin.
2: Basin.
14: Termino.
2: Labi na ka nagpasalig siya nga ang iyang igagaw na naikasong garidi.
14: Oh. Diba?
2: Ang ako lang nakitingalan kung nabasa na ako baguhay pa lang Mr. Gabatan kay nakabasa ko karon nga ang ombudsman ba to, nag-aghat pa sa kang Zaldico o kang Romualdez nga tubagon ang complaints batok nila.
12: Yes, Magdum John.
2: Anyat na yun ang presidente, nag-re-ready ng kaso.
12: Nanay kaso nga.
2: Nang balik naman po, niatras naman po. Ano ba, no? Nag-ingon siya, in fact, even before sa Suna, nag-ingon na si Kuan, si ombudsman
12: Rimulya
2: nga gudas hinog na.
12: Oh.
2: Ang kaso ipasakahay na. Even one week before sa Suna nga magpasaka na ang kaso ang ombudsman. Pero kung nabasa ko sa balita na yun nga ipatubag na sab ang ipatubag pa si Romualdez o si Ko. O sa man ang ready naman ka ng kaso ipasakahi.
12: Ipatubag sa sila sa
2: ipatubag
12: kaso.
2: Ipatubag naman dahil ganit. Sa man yung istoryahan eh. Ning atras naman sab.
12: Ang uban diretso mga kaso.
2: Pinaspasa eh. Oo. Pero okay ni mo, Mr. Gabatan, ha, ang performance sa atong presidente, kunisgutan ang iya mismo mga lakang batok sa korupsyon?
14: Sa pagkakaroon, maglumdan, okay ko sa iyang
2: okay.
14: Ngayon mo. Listo naman sa kanilang katagan talaga siya grado nga huwag yung nakapasar. Munsa man siya, huwag siya igihin mo. Nga naman siya ang ngayon mo.
2: Oh, para na ako sabgiyan, Mr. Gabatan, tama itong gingin ni Atty. Soriano, dapat kabulo sabtang mo appreciate. Di lang kasi gilantang Sige lang tag-criticize. Sige lang tag-pagpanaway. Dapat kabalo sabta mo appreciate. Kung objektibo kag Panginoon na, balansi kag Panginoon na, mo appreciate sab ka panalagsa. Kay di man, imposible man nga ang presidente, wa mo kinudunga presidente maglibailin nga way performance. Na performance, pero siguro ang pagkabastantes performance mo ay kulang pa siguro. Pero minta ganig, wala gi performance ang presidente, kwa naman na, kanang mismo imong kagulingon gilimda ni mo. Imong kagulingon. Mr. Gabata.
14: Kino na sa mong dungdun, kung doon na may nahimo ang presidente, ato sandayon, para nga mas mugana siya ba? Mas ganaan siya mong trabaho. Kung doon na siya pagsaway, kung doon naman tayo pagsaway, nasa tayo ikatampo. Muna itong pagabuhaton, muna itong isarges.
2: O niya, kung magsaway ang magaling tas, usa ka leader sa itong nasod, dili ang iyang, pag, iyang physical nga kahimtang, ang iya mismong unsa panadiha, magnumailin. Ang action ba? Action. Ano ba? Ang action. Dili kay ang iyang physical ba nga kahimtang, more below the belt na, medyo dili na na, responsable nga pamaagi. Dili na ka-responsable nga lungsuranon pag below the belt na imong pag-criticize sa usa ka leader, sa usa ka nasod, sa usa ka nagbeno, sa usa ka lalawigan. So Mr. Gabatan, naglaong pagigapon ka nga samtang believe ka sa presidente nga naay napapresyon niyang kani senador, karon senador na sab, ang napapreso, ang usa nagtago-tago pa, although lain itong kaso, kining believe ka niya na nga mga gagimo sa itong presidente, pero doon na pa'y angay pa niyang pagabuhaton. Labi na kunusgutan na ito, kato mga alleged nga mga nabigit sab sa grabing korupsyon sa atong nasod ng mga kauban, mga sakupran niya sa politika. Kinig Mr. Gabatan.
14: Kalaob pa na magnumyon na kanataro ng apreso madugangan pa gina. Labing klaro madugangan pa na kadagan pa kina mga kawatan. Ang wala pa na nga sakon.
2: O niya, tinudun niya nga wala sa kinikilingan. Wala gidapigan ba? Wala gisan, sana gidapigan? Wala gipaboran?
14: Magnumyon ka na bang sa justisya na ito ba? Ipataan ka di mang kadali mapriso. Ang kali makasulod sa priso, ang katuro magiging taong may kwarta. Tanggutangan lang. Pero milyonaryo ka, kaya ka niyo pagbayad sa mga abogado da. Sa ako, kasi magtuho, nga ka nang ipandakop, tangin na yung mga atraso. Kanda ka silang kwarta, di ko silang makakomin laking abogado o makasukol. Pero pobre pa yun, nasama na ako. Pagdakpon ko, wana, darito na ko, wana, wapatay ka bayan. Basta ako, kung ganang mga preso, naaagin na yung mga sala. Wala ako, galaong pa ko, ay siguro madugangan pa ng upat ka buo, kaya na ako'y nakita nga, naaagin ako yung mga anomalia ba.
2: Asa na? Asa ba nagkaroon? Naas panig ni Duterte o naasa panig sa Marcos?
14: Wala pa na si, pero murag sa kang Duterte na magnung dyan.
2: Sa kang Duterte gapon? Wala kayo nakita sa kang Marcos? Nga landong? Kuning Mr. Gabatan.
14: Amot ni o ako nakakuha na nang isa una murag panig ng Marcos. Bali. Bali-bali ba? Ibalo ka na sa politiko.
2: Lagi.
14: Bali-bali man na.
2: Naaman na.
14: Saan ako pabor? Sa speaker.
2: Naaman na karon.
14: Saan sa... Wala na kanito, murag pabor na kang Marcos. Dahil kando 30 karon wala na ko kaklaro ka saan ba ni.
2: Huwag ka matingala Mr. Gabatan. Nga katong nga kanito nga hinog na ang kaso bato kani nga senador o niya sa diyang mibalhi na sa kampo sa mga Duterte sa mga Marcos nahilaw ang kalit nahilaw ang kalit ning atras maring atras nahilaw ang kalit man naabay protas magdibailin nga mo atras pagkahilaw gikas pagkahinog di ba wa ka matingala na Mr. Gabatan
14: na ko'y nakita na maglong yun doon na katao
2: doa
14: nga kalit lang natabang ba.
2: Anyway, Mr. Gabatan, sayon ko nga imong pangindahe siya, nga unta mahipno ang atong nasod. Para nga, para smooth na, hanoy na ang atong paglawig sa mabaluron nga dagat sa atong pagkinabuhi. Mr. Gabatan, salamat kayo, sir.
14: Tino na siya, paglong yun, tino na siya, panganduy ka punta kayo itong dalagatong mga anak, iguwang naman ta karon. Pagkwa na lang ito para sa mga bata. O kini, may tabo ni pinagi sa, kana paglunan kay saktong panag-uban, panag-usa, dili kay bikil ang gamay, tuwa, tagaw-taw na yun.
2: Oo.
14: alam na dahil sa panaway.
2: Manong gitawag ni Atty. Soriano nga marang crab mentality ba?
14: Panahon pa ni Sayang Aman, kanunay na ko gauban-uban ng mga rally, labor strike, transport strike. Pero sige lang, pagpuli ni Cory, naanasan ng mga rally, pagpuli ni Arroyo, naanasan rally, ang hirap, naanasan rally. Murag, sumuna ba? Karun, wala naging ko nakubanuban na ng mga rinsun.
2: Okay.
14: Kinakuga, gaduyog-duyog. Nga ko na lang, paminawan na lang ang lagan sa panahon, pero kritiko, kaya punta ko doon ay angayan sa wayon.
2: Okay, oo.

0: may mga managdahing opinyon ug reaksyon sa ikalawang suna ni Presidente Marcos na Lunes. Sa among pagbalik, oras alas 7:29.
1: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
2: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
3: go with the flow.
2: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy!
4: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.

0: visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
1: Everybody is happy! Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mga higala, bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipcat Kai Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, uguyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
6: Ang toxins mudaot sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inom atag adlaw ug Genetox Possible Capsule, ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniyan na ang iBerry.
2: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
3: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi imaigmata sa buntan.
4: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
6: Saan gusto?
7: Happy Fiesta City! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!
8: Oras, alas 7:37.
0: Time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Magnum 45.
8: Una tayo marami mga siyang karubuntaga ang atong kani mayor sa Dakbayan o karon Xavier University College of Law Professor Attorney Oscar Moreno. Sir, may buntag. Adir ka sa mag-radio.
10: Ay, John, may buntag.
8: May buntag, sir. Mayor, sayon ko nga bisan pag di ka law professor sa Xavier University, bisan pag di ka mayor, o di ka mayor ka di adto, but being a lawyer, kana bang ang imong lugar pagpakabana sa mga legal o mga politikanong hiskutanan karon sa atong nasod na pag nagpabilin nga na kanimo. Unsa imong reaksyon sa suna sa atong presidente ni atong maging Lunes? Unsa imong nakita sa milabayang tuig, may maayo ba siyang performance o sa sunod na tuig, may mga maayo ba siyang plano? Attorney, Mayor, sir.
10: I have been listening sa mga sona for sobra na. Dagan na nga sona nga kung na dunggan, nga gitanaw sa I was congressman. No? And mayo na uta itong iyang sona last year, itong mahiya naman kayo. No? That was a good start. Yang expose ang flood control anomalies. Pero mura mag-kwan yun, no? Walay follow through.
8: Walay follow through.
10: Walay follow through. I was expecting, I was hoping na this time, to iyang sona last Monday, muingon na siya nga, nahihiya na ako. Siya na mismo, muingon, no? Anong, abili mo, as a leader, there has to be that anong gitawag na ownership, no? The buck stops in your office, no?
8: Sabton Mayor nga nahiya na ako, not necessarily nga lugar nga gi-admit niya ang mga allegation nga siya mismo nalabigit sa korupsyon, but sa ngalan presidente siya sa mga pahitabong korupsyon sa atong nasyon, gikakaulaw na niya ang mga
10: obligasyon.
8: Iya ka ng obligasyon.
10: Di ba siya pwede manghugas yun? Kay ka ng budget, imo magin na ang root cause nining mga anomalia, kanang mga unprogrammed appropriations, mga insertions, imo magin na, no? And grabe naman kayo kangilad ang insertions, ang mga unprogrammed appropriations over the past siguro 10 years, no? We all know that ang budget begins with the executive branch. And it ends with the executive branch, no? Although naay participasyon ang legislative branch, no? Kongreso, ang Senado, and then naapay BICAM. Diha sa BICAM, appeal naman actually ang executive branch diha. Kay, siyempre, the budget is a national budget. It would be a complete lie, a complete deception. Kung may ingon nga, may labot ang executive diha sa budget kay ang nag-approve ana ang Kongreso man. On the other hand, ang Kongreso cannot also say, mamilabot niya, kay Igor naman di ka-approve, no? So, the budget is a collective responsibility. And given nga, siya ang presidente, siya ang chief executive, there has to be an element of ownership, no? Ikaw ang chief executive. Bisag dili ni mo sala, you have to own it. Kaya hindi mo ka nasulutagon, no? Munang I was hoping na muingon siya, nahiya na ako. And that would have been a signal na tininood yun ang iya. No? So, kanang pag-institute sa reforma at umapaabot, given nga penultimate na niya nga Sona John, no? After this, usana lang Sona, and then he would step down, no? Ikaduha nga Sona, gikan karon, lain naman presidente mag-deliver ana, no? Now, kay tama naman si BBM sa June 30. But anyway, kabalaka ko, John, na ano bon ba? Yang unong katermin, unong katuig, unsa ang iyang ligasaya? Pumanalo ka, di ba mahimo nga ikaw ang chief executive forever? Hindi na mahimo. I remember itong istorya mi ni Archbishop Ledesma o itong mga madre bayan sa House of Hope. Ibalhin sa siyudad, no, para eligible siya sa national funding support. The sister asked me one of the questions nga medyo yung tanan siya, Mayor, what if dili na ikaw ang mayor? Ito bang ko siya, sister, I will not be mayor forever. Naaman na sa katawahan gihapon. Naaman na gihapon sa inyo. You will choose your mayor. No, but I cannot be mayor forever. No, but anyway, kana John, ang ako kanugnan kang President BBM. Ano po kay iyang mandato? Ano po kay iyang mandato? No, na redeem niya ang pamilya Marcos from the ignominy that the family had suffered in 1986.
8: Oh, no? Katong pagkapili niya, di ba?
10: Na-redeem niya, John. They were driven out of the country in 1986, no? Mga tao dito, gisulong sa Malacanang. May gani, wala na sila pabti, no? Dili ito tiyaw. And then, of course, pila katuig katong naalang sila. Dublin, medyo humiliated. Biro mo, one-man ruler, diktador, ang iyang amahan, no? For many years. So, na-redeem niya. Bako na itong istorya sa pamilya. 2022, na-redeem niya. No? Pero, kinikaroon, Juan John, anugon lang.
8: Huwag niya masustain ang iyan tang pag-redeem sa netabos yung pamilya mag-umailin. Huwag niya ma-redeem. May itong nasustinihan, nasustinihan niya ba after gipili? Imagine, bisan ako nakurat ko ha, nga human sa eleksyon, taas po lang ang boto niya, magdumain din. Wa ko magtuo nga mahita boto, pero nahimo. Gwapo na itong nasustinihan ba? Kung maayo.
10: So, I was hoping, umuingon siya, nahiya na ako para pasabot din sa katawan niya. Tininood yun ang iyang quest for reform, no? Ang iyang tinguha. So, matulid yan, atong nasur. Bugat kayong problema, John, yun yung corruption. Long term, ang epekto niya na the Philippines has nag-slide na ta. Grabe na kayong slide sa Pilipinas, lupig na ta sa Vietnam, layo na kayong Malaysia, layo na kayong Indonesia. Sunod na, naanap ta ka-level sa Myanmar, no? Na ano kung kayong, we were one of the founding members of ASEAN, lima rata dyan.
8: Pero sir, sa kinatibukan, tanaw ni mo sir, sa kinatibukan, pasar pagid gapon siya siyang pagpamunuan siya ito. So, pasar pagid gapon?
10: We have no choice siya itong presidente. No? Pero anugon lang, kanugnan ko. No? Kaya, talking about iyang deliveries, apiki manggid yun kay ang ekonomiya is collapsing. Ang confidence sa business sector is down. Naapa ng Middle East crisis, naapa ng problema sa calamities, no? Lugar, dungan-dungan yun. Sunod na ang problema, kung ang atong ekonomiya di na ito mapaligon, di na ito matulid, how can we be resilient? Di kaya. Kung nang maluwi ko sa kuan sa atong nasod nga anugon ingon unta siya nahiya na ako so tuliro na nato tarungo na nato and whoever gets hurt that would have katong iyang gisulti nga dili ako presidente sa pamilya dili ako presidente sa higala that would have reverberated kung nag-ingon si Ana standing ovation gito standing ovation ingon siya nahiya na ako sa nangyayari sa ating bayan sa ating bansa hindi ako presidente sa pamilya hindi ako presidente sa pangulo that would have erupted the house no grabe kayong pasalamat mo man ang ipaabot sa katawan diyon no
8: sir pila itong igrado niya pila mo igrado niya
10: di lang kong mo grado kay magpanan o niya politika no
8: pero okay.
10: Ako I campaigned for Lenny and pero sa unta man wala man makadaog so dawat na to resulta and the president of course obligado kita na suportahan siya after all Pilipinas man ang madaot diyon no and ang problema karon sa accountability na ang impeachment ni Vice President Sara no so how can you now convince the people na tanang impeachment against Vice President Sara is honest to goodness when accountability is not being applied to all. Huwag ka nang ilang gisulti ni sa grupo sa Duterte nga selective justice is getting to be more palpable, more visible, more mabati na nato. No?
8: Uh-huh.
10: Now, of course, kanag yung kuhan, kanag yung budget, wala niya. He should have said something about the budget nga we will pursue the reform. Eh, nakasabot kita nga. Di na niya mahimo instantly. Nakasabot na niya na. Pero ang problema diyon, taanat naman.
8: Mm-hmm.
10: Taanat na, naglangak na ba? Grabe na kayong abusal diya sa budget, diya lang sa insertion, diya sa program appropriation. We're talking now of billions of pesos. Nung una, millions. Sakit na ang atong gilabad na itong ulo niya ito. Millions nga ang mali. Karoon, billions.
8: Billions na. Ganun na paingan na ganun, sa trillion.
10: Na. Ang budget na yan na ito kay 6.9 trillion. 6.9 trillion na. Butang ta. 20% lang niya ang usik. Na pila na na dyan. 20% sa 6, sa 7 trillion. That's 1.4 trillion pesos. Na, karang 20% is a conservative estimate.
8: Conservative. Minimum lang na. Minimum.
10: Minimum. Na, ibong ibutang sa 30%. Na, 7 trillion times 30. That's 2.1 trillion pesos.
8: Sus. Kadako.
10: Inoong. Muna, yun nga, ang business environment na to is not getting better. Anugon kayo, no? Kay kita din sa ato, John. I remember katong sa Pibidek ni ato, ganahan sila din sa Mindanao. Katong sa PESA, I remember kato si Lilia De Lima, executive director for many years. Ingon siya, ganahan ang mga investors sa Mindanao kay daghan ang atong adlaw din eh. Dagan ato adlaw sunod of course until Sendong we were typhoon free no pero okay lang naigo na ta Sendong okay lang na pa yung mga bagyo no pero importante atong resiliency atong ma-improve no pero still the fact remains nga mas dagan ang atong adlaw dinhi sa Mindanao kaysa ubang parte sa Asia no kwanta jun no kana mga shipbuilding, gwapo na nga industriya din yung ta sa ato. Kay daghan ng adlaw, June. But anyway, naanugdan lang ko, no? Pero di ba sa ingon lugar nga wala na.
8: Uh-huh.
10: Na, pero mismo ang atong health. Pero ang ako yung tanaw dyan, labi na sa local level, mga komunidad, and I'm not referring to Cagayan de Oro alone, I'm referring to everyone.
8: Mm-hmm.
10: Provincia, siyudad, lungsod. Karon, given the situation, lack of confidence, eroding confidence at the national level, problema sa graft and corruption, yun, kinahanglan palig-unon yun ang local. Now is the time na kinahanglan palig-unon yun ang local. Na munang problema, pati ang local maluya, na asan sa pandagan ng tao ng katawahan? Asan naman sa pandagan? No? Na munang kanang health services, pwede man maka-fill in ang LGU kung maluya ang nasyonal. Sa education, pwede man makatapak sa problema ang local kung maluya ang nasyonal. Tanan nga servisyo. Lai mahimo ang local, pero pait kayo, luya ang nasyonal, luya ang local. Na ang nasyonal, klaro naman nga gusto nila mugasto dyan para maka-gain, maka-regain o momentum. Pero ang kulang is ang kumpiyansa. Kumpiyansa. Mismo ang DPWH, mabala ka nag-implementar sa project. Kay apikin, nakasabot pa sila sa unta na nahitabo sa ilang sistema. Walang kinahanglan gitunta na tuliron ang sistema. And we need the chief executive to stamp his ingunta foot diha nung ini kinahanglan atong solbaon na wala may wala ko na makita diyon no anugon nugon kayo
8: although tam samtang dunay ka dunay mga samtang dunay mga kapakyasan ng atong presidente pero kita isip mga responsableng mga Pilipino magpadayon ta sa pagsuporta para maning kamot para sa maning kamot nga unta ugon sa mga problema
10: of course
8: taga kasulbanan
10: lisod man sad nga kuan jun kay otherwise kung kanang reklamo na mo balik na rebuild and all that and it's not going to be helpful sa atong it will only aggravate the situation no. Unang, kinahanglan diyot na ay reforma diya sa taas. Kinahanglan na ay taas ay reforma diya sa ubos. No? Para ang mga tao in town, kung mapuno na diyot sila diyon sa ilang kawadon. No? Kaya tiyan mo na ang irony, mapuno sa kawadon. Ang insurgencia, klaro man, ang root cause sa insurgencia is the failure of government to get closer to the people, no?
8: Okay.
10: The absence of government, no? So, ang katawan, mag-rebuild din na lang hinoon, may wala may ilang makita ng gobyerno. Sabo na, yun nga, I hope na kita tanan should be involved kay kung pasagdan lang nato ang gobyerno magluya, delikado inoon na masuko ang katawahan, mabalik na po ang insurensiya na nakaguba, na nakatalisod og samot sa atong sitwasyon in the years before us.
8: Attorney Mayor, sir, salamat. Thank you, sir, sa mong panahon.
10: Salamat, yun.
8: Thank you, sir.
10: Salamat,
8: thank you.
10: Yeah. Good morning.
8: Inyo na ba't mga action na itong kanil Mayor sa Dakbayan? Og karon college professor, professor mga igsoon, law professor sa Xavier University, kani Mayor Oscar Moreno. Sa atong pagpanin oras, alas 7:56, pagbalik ta, duga mga hisgutanan, duga mga reaksyon gikan po sa atong mga kaigsoonan, pipila ka mga sektor, may kalabigitan sa bago pang sunang ipagayon ni Presidente Marcos. Panunod muna.
11: Time check was brought to you by Sirio Idol Hot Dog.
12: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
8: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo. People.
13: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakiri mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatak og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
14: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Rippling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.